0: si Dol Forte, kaya ba nata di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo, og hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Sports Ngayon! Sports Ngayon!
4: Ato nga paminawon karong ato balita sa sports gikan sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama Edward Liga sa atong linya karon. Kasama Edward, maayong buntag.
5: Ba, maayong buntag kasama Ken. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Nakuha sa Japan ang bulawang medalya sa Asian Games sa basketball tournament no dito sa Nagoya. Nakuha sa South Korea rather no ang galyang bulawan no sa Asian Game kagabi kontra nila sa Japan. Gipildi ang host country sa score nga 67-57. Samtang ang Iran may nakakuha sa bronze medal human nila giparot ang powerhouse nga China sa score nga 79-70. Kulbahinam kaayo ang maong mga duwa no ang Iran sa alang sa bronze medal dikit kay ilang duwa apan dito sa third quarter gibiyaan nila 9 points ang China apan nakabalik pa kini apan wa na gyud pa pul kawa pagidwa na gyud na pugnan gyud pag-ayo sa Iran og gipildi gyud ang China. Ang China mismo ang naga put sa Gilas Pilipinas sa preliminary rounds ay duman nga ang Gilas Pilipinas maoy defending champion sa Asian Games so gipilde sila sa Chinese no unya ang Chinese umuing luhaan tungod kay wa kini nakuha nga medalya samtang ang mga South Koreans nalipay usab ug maayo nga nakakuha o gold medal tungod kaya ang tanang mga players dili na muagi pa sa exempted na sa full military service no alang sa Korean armies no kung kinsa man sa mga atleta sa South Korea ang makakuha gold medal exempted kini ang muagi pa sa gitawag na to og full military service. Rita sa boxing, midaog si Yumir Martial, no, pinaagi sa third round na knockout kontra ni Umar Huerta kagahapong adlawa sa first o sa second round. Sa competitive kaayo ang maong away o diin may buhay usab o mga kombinasyon ang mas taas o dako nga si Huerta apan dito sa third round. Kanang nagpaigo laga gamay, no, si Martial. Unya may pause kini pinagi sa iyang counter right hook. Diin na dito yun, may tugpa, maayong pagkaigo yun, precise o timing kaayo. Ang pagkaigo, no, diri sa apapangig. Diri sa apapangig mismo ni Huerta, diin na natumba kini. O gagipan o wa na pagyod pa, wa na yun makabangon pa o midaog si Martial pinagi sa knockout. Ang kadaogan ni Martial, nagpabilin siya nga walay pildi. Walo ang daog, lima ini ang gipaundang. Apandili, wala di na siya pa apilun pa sa nagpadayon nga Asian Games. Labi na sa boxing, no, sa amateur boxing. Tungod kay gikan siya nagtraining alang sa profesional. Unya moraga lisod kaayo nga mubalik na po dayon siya diha alang sa amateur tournament dito sa Nagoya sa Japan. Kining atong balita sa sports, gihatol kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells. Huwag ipag-grabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw, arubado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna, Ligas, TYHP, Tatak, RNN.
4: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa atong balita sa sports. Mo isang kompleto sa atong mga balita nini mga orasa. Tanbay ha, karong taon-taon. O man lang sa atong pipila ka mga commercials, mabati ni pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo para sa dugang mga issue, komentaryo o guban pa nato ng mga balita. Uban po na ako din sa control kasamang cases many. Anems Quinones o Gerald Albios. Ako ang ni Radyo Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
3: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alas 8:09.
6: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maokini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
2: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang husay!
4: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Batuni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
4: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mucs for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
3: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
5: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
6: Unilab quality yan.
7: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hey! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
8: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
9: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
8: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
9: Hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha ng resulta. 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di kayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez. Despanyok sa straight to the point.
22: Atong attack na may alas 8:19 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
22: Nima oras sa may galas dili patang padayon sa atong mga issues karong nga buntaga o giman sa atong mga reports, no? Daghantag mga hatagag pagtagad nga buntaga o niya ato sa tagag pagtagad mga higala usap ang mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM busa makadawat mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Nasulin niya ron mahigalas kasamang Lailin Ramanes Regadas. Ato i-check, kumusta? Ang imo nahimutan ngayon karon. Kinsa ni mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawat ng mga palipay gikan sa itong sibyanan. Yes, kasamang Lailin.
20: DYHP. RMM Report.
23: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufiel. Mayong buntag sa tanang suking team pamina na itong stasyon, DYHP. Live kita ka ron sa Cebu City North District. Dinlayan ako sa maswerte makalawat sa itong mga palipay. Nga bugas ang chorizo! Hey! Isip ka salamat silang kanunay kong suporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Maymay Ibarita! Bongbong Biskutado! Maria Concepcion Curay! Roberto Magdalaga! Florencia Dunal! Irene Abaw! Evelyn Lalion! Maria Elena Pundar! Og Robby Cuevas! O karan na sa'yo kasingitin niyo sa DYHP! Dagang salamat sa DYHP! Overall number one! Yeah!
22: Okay, salamat Lailin laban sa regada sa imong report o ginguman sa mga nasakpan na minaw sa DYHB o GAY-FM. Arita ko no Beto, sumayan ko no nila ang tukar mahigala o di ba tama badlong ni

0: Okay, nang salamat Julius Balili inguman na Lailin Rabane sa Aligana sa atong mga nasakpan na minaw sa DYHB FM. Busa na garawat mga palipay gikan sa atong sibiyaanan. Congratulations sa atong tanan. Standby, may kala sunduga mga iskutanan karong atataon. Human lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom. Atong tak na 8:25 na. Standby.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Vertigon! Paminaw na to si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
1: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150, 0928-504-8150. World Connect, 20 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future. World Connect, you can have the life that you desire.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may gala sa 827 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the
7: point. Kining portion to gala to may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagbaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bumayo itong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa na musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga namutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
8: Straight to the point.
7: Oga kinisad niya portion may gato-gato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang pag-alimpyo sa atong tinae o kulon. Kinero malikayan niya magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o naimong tubo sa atong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupa sa kulon, tiyan o sa lawas. Mamakahata rin kinig kahupay mga higala. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkulag kag usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutaon mayo, ishake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
8: Straight to the point.
7: Okay, ato tagay pagtagad mga higala tong ato mga higalang mga issues karabutaga. Okay na si Jane? Wala na. O arita ni kasama nga pulaw ro. Kay ato sang i-check kadali mga kaygalaan tong grabe ang sunog kagahapon mga sukit di Papinaw. Niigo dito sa may Biasong Talisay, no? Magbabinan tayo ng gita kanunay ha, kay Bina. Paita na pagiging sunog mga kaygalaan. To sa i-check ang mga nasunugan karon tuwa sa may Biasong Talisay o ba ni kasama nga Radio Man Pulaw ro. Before ta mahigala mo adto sa ato mga issues karon nga butaga. Si Radio Man Paul tuwa karon mga kaygalaan sa fire scene. Samtang tuwao sa kasamang Maris Abadjes mahigala dito sa evacuation center din tuwa dito mga kagalaan gi-house ang ato mga biktima sa sunog. Gastulin niya ron si kasama Paul Lauro sa itong report. Una, yes Paul?
8: DYHP Tata RML Report.
9: Radyo man, Atty. Rufiel, dulaan si Tinta o sa Isinta, si Tinta, kamala pa ni Mahay, ang hingpit yun niya na ugaw sa sunog BE, mga pasado dayong alas 6, dayong alas 7 na ni kay mga pasado alas 6 mani, nadawat na sa ato kabumbiruhan dayon ng alas 7 ning sunog nga may igo o milamoy ni sa ubay-ubay ng mga panimahay diri sa may San Lucas sa barangay Biasong sa Talisay City, Attorney Rupil. Dawat yun yung maong sunog sa itong kabumbirohan dayong alas 7. O niya, dali nilang i-raise ang first alarm, second alarm, dayon third alarm. Una sila nag-fire out mga pasado na alas 8 kagabi. Atong eksklusibo nga interview karon si FO2 Mardi the second Oxtero. Ato babinaon na katong sa iyo ring interview niya uman siya mobalik diri sa fire scene, Attorney Rupil, si FO2 Mardi the second Oxtero. Atong paminaon kay ang presidente sa Homeowners Association, mitugan man ato nga duha ka mga bata na ginadag sa isalios, nagduwa og tusporo, mga apo ni iniing violeta tan langit. Ato paminaon si FO2 Oxtero kung unsa sa kalisod ang pagtubag nila sa alarma ay matod nila dapo na ang kayo, Attorney Rupil. Ato paminaon si FO2 Oxtero.
10: Mga kasama ni ata sa balay ni Violeta, dinhi jud nagsugod ang kayo, no, pag-ulbo sa sunog. Ato na ikauban si Sir Oxtero, no, sa Talisay City Fire Office. Sir, unsa natay ura, sir, nga nadawat yun atong alarma, sir?
11: Nadawat gini na mong alarma, Sir Paul, alas 6:51 sa gabi, kahapon, gabi. So, pag receive na mo sa alarma, nag-dispatch dayon, may dayon. Pag-abot na mo sa fire scene, kuha na siya, kanang naay, naka saka na yun ang kayo ba? Kusog-kusog na
10: yun. Ulbo na yun.
11: Ulbo na yun ang kayo.
10: Mato, ni-raise dayon taog.
11: Ni-raise dayon yung second alarm pagka alas 9 sa gabi eh. Dayon ni saka pagkakit sa third alarm, alas 7:15. Yan, na under control siya na mo, mga alas 7:54 na niya, na totally fire out. Alas 8:23 sa gabi.
10: Doon na natin inisyal sa balay, sir. Inisyal ang pinaka-balay yun ang uling in town ini mong sunog gabi.
11: Karuno, inisyal din na mo siya ng ihap. Among inisyal nga ihap, posible nga musaka or muus-us, pero 45 ka totally. Nga na tayo murag unum ni ka partially.
10: Wa makain na nga paso in town, sir, Oxtero.
11: Wala naman tayo napaso, pero natay mga aunay mga tayo responders kung gabi nga murag na angol.
10: Nasamad lang.
11: Nasamad, natunok. Tunok. Nasay murag galisod o ginhawa na recording na to.
10: Mode ni nakatabok ang kayos pikas balay, sir. Naatbang unta na buak unta ni silang dan sa ilang association, homeowners association. Mode nakatabok ang kayo, kaya dako na yun ay kayo.
11: Oh, dako na paspas ang iyang pagkuyanap sa kayo kay mga light materials may gunita nang hapit diri diri sa luyo silingan nya. Murag nya kusog sa dang hangin. Kayo na.
10: So ang problema ninyo, sir, agianan.
11: Agianan dito.
10: Diting apikiha.
11: Oh, usapan ay ang mga tao magsig nagawas na.
10: Nagawas na din naganay na. Oh.
11: Nagliso na noon.
10: So nagliso na pag pinitrate ang atong fire truck o ang atong firefighters.
11: Pero naka position yun yung punta.
10: Naka-position yun na yung kamot yun yung mga position. Sir, na natin estimate damage aning ginaganon sa balay ato pang unang naihap?
11: Estimate damage sa mo, naagid sa mga 2,250,000. More or less ato nga nakita karon.
10: Doon na yung feedback gikan sa presidente sa Homeowners Association. Doon na yung mga bata ani, apo ni Violeta, nagduwa o pusporo. Ato pa nang giimbestigar ron, sir.
11: So far, mao ginay istorya sa nato nga nadungog, no? Pero sa pagkakaroon, amo nga pa ginanggi, kandakan yun doon ka ng kwan nga investigation kay ang mismo ang tag-iya, wala pa masa na mo ginmakit eh. Inya, may sad gitong may istorya na mo. Kay, ilang istorya lagi ko no nga, bigawas niya, ulting mo gani ko no pagpanawag o tabang, wasan ko no nila
10: buhat.
11: So, sa pagkakaroon, ato pa nang ipalawman kay Sir Paul.
10: Salamat kay Sir Oxtero sa kasayuran.
11: Sige, sir.
10: Mga kasama ni ata sa
9: Attorney Rupil. Attorney Rupil, mauto ang atong chief investigator sa Talisay City Fire nga si FO2 Mardi the second Oxtero, no? O niya, sa pagkakaroon, ni ako sa IBAC Center na ma-locate diri sa barangay Puok. Ready na ang ilang mga kuan diri, mga tent diri, Attorney Rupil, pero wakay pag biyasong na igo sa sunog, papatanan sa biyasong IBAC Center, Attorney Rupil. So, napuno na po dito, ma'am, mo, aray na to sila diri.
12: Yeah.
9: Balay na sila. Pero sa pagkakaroon, wala pa. Ano? Kailan man ni Katrin, ito, limuntar na rin sa Pook J, ma'am.
12: 28-10.
9: So, ikapuno dito sa Biasong Ibak Center, Attorney Rupin, lagi aktoro ni Guy Marisa. Umapuno na ito. Aray na diri ang uban. Kaya nakaready na ni diri po ng ilang tent. Diri sa Pook J ni siya, Attorney Rupin. Silingan ni siya ang barangay sa Barangay Biasong Dalisay City, yan na iko sa Dakong Sulog, kagabihin, no, mga dayong Alas City, Atty. Rupil, no? Mm. So, ready lang ni nila din sa Pook Gym, ang mga penkay. In kaso, maghuot na sila dito sa Ibak Gym sa Biasong, itabok nila ang uban din, Atty. Rupil, kay ubay-ubay rabas mga balay po ang apektado sa maong sulog kagabi. So, maulang una na, ang atong hulagway po din sa ikaduhang Ibak Center sa Pook Gym, Dalisay City. Ubadya po na ako si kasama ang Speed Pilot si Sumampong. Ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Okay, salamat Radyo Man po Lauro sa imong report. Ikan dito mga higala sa Pook Evacuation Center, duhan ni kala nga evacuation center sila nga gi himo mga sukit ng Paminaw. Duna po Biasong Evacuation Center. Katong sa Biasong dai, motoy priority nga adto sila, kay kagadiha masas Biasong. So at least duol ra sila nga panimalay dili ra kay maguba ang ilang mga inadlaw mahigala nga mga lihok, ilang mga silingan naara. Wato ka sa Pook, medyo silingan nga barangay, no? Pero kanagod mahigala masunugan kadaan, pertindakuan ng problema ha, mga sukit ng Paminaw. Muna nga itong i-check sa Pikas kanina karon si kasamang Marisa Abadjes, karon nga itong taon mahigala. Aron nga ato mahigala ma-check sab, no? Kung kumusta ang ato mga kaigsunan nga mga nasunugan to mismo sa may Biasong evacuation center. Pait kaning sunog mga higala. Inautunta nga ito milabay nga mga adlaw na kahatag patang ito sa mga nasunugan sa may dakbayan sa Talisay. O niya karoon ni anapoy laing sunog kagabiin ni mga kahigalaan. O niya kanarabang lugar ha. Katong una itong giadto mga higala uban sila si kasamang Aida Tampo sa si Idol Buiki o mga kaubanan. Dito to mga kahigalaan sa may San Isidro. Katong una na itabo September 12. Ang kagahapon September 20. Kagahapon sa gabi eh, diri na mga higala sa may Biasong. Ang akong kaluyan ining Biasong mga kagalaan kay atol sa Bagyong Tino na igo ni sila day. Unya karon ni anapod mahigalay laing katalagman nga mao kining sunog. So atong i-check mahigala ang report pastong kauban karon to susihon ang evacuation center. Una ta mahigala mo are sa atong duga mangisgutanan karon nga buntaga. Kini nga portion tod sab kanato mahigala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o ang thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
13: Straight to the point.
7: Alas 8:40 na gikan mahigala sa may pagsusi nato sa fire scene. Onya ni susi sa mga higala sa kasamang pulauro sa Pook Evacuation Center. Dastuli niya ron sa may Biasong Gym. Nga mo'y nagsilbi nga evacuation center sa kasamang Marisa Abadjes. Yes, kasamang Marisa.
13: DYHP. RMN Report.
14: Mayong buntag, kasama di man ito yung iusulog. Mayong buntag sa ito ang mga suking tig paminaw. Layakta ka ito sa usap sa mga evacuation center sa Migo nga sunog sa San Loca, sa Barangay Biasong, sa Talisay, Atty. O usa kini sa mga evacuation center din. Imutang ato ang mga nasunugan ng mga residente sa maong dapit. O niya, nagpahintay na sila din sa Barangay Biasong evacuation center. Medyo suuton ni siyang bahin, Atty. Kaning naimutangan nga gym. Musulpagit ka sa dunon kaayo, sama sa upang mga gym yan, araw na

0: sa Biasong, o parang Biasong, atong suwasan o pag-inabi ang pangun sa City Social Welfare and Development Office sa Takbay sa Lisa, Ma'am Luella Vistil, Ma'am si Marisa, Radio Man Marisa, Abadiyas Kamal sa DYHT, ato may nabi si Apeni Rufil Fernandez Banyok, mga tanah. Initial na inyo na number of families ka na adiri karon.
1: Initially, natas mga around 8?
0: Oo, initial, oo.
1: Nato na sila kanang pagkaon nila sa lampan ni hapon sa pamahaw bilang magluto
0: oo
1: dayon karon mabot na pod ang atong kuan kay sa ilang ubang goods kay ilang sleeping tigaga na pod sila ilang mat kay tigaga pod sila sa ilang ubang papanghinang lalik lang food packs
0: oo
1: og ila kay daan yeah basic needs nga ilang kuan ang gisigurado na mo ang mga bata ang mga tigulang ang ma-secure sila makuanan gandaman gani sa atong mayor og duha ka kuan ay kun sa puo kay kung daghanag yung kaayo, so far, wala pa man napuno ang atong kuan dire sa Biasong. Kaya ikaw man ani, ato na po sila sa kuan katong sa uban ng mag-abot-abot. Pwede pag yung kaayo. Oo. Nagsigig monitor ang ato ang LGU para dito kumusa sila para pagpaghakot dire. Matter. Dire, wala pag yun. Kaya nagmantay pa sila sa lang mga gamit, ang uba dito sa ilang mga parinti. Ang uban nagkatakatang pag yun, ang masiguro ilang kwan ba, ilang mga gamit. Yeah, initial lang sa mga 323, ana, roughly, estimate, oo. Kwan, muna, ang dinister ang financial assistance po nila para hinahinay makakuan sila. Katabang po, no, ginagmay sa pagtukod. Dahil yun, giabagan po ta sa ubang ahinsya, no, ang atong DSWD Region 7, ug ato pong taga sa province, ug ato pong DSWD. So, nagtinabangay ang atong ano. Actually, ongoing pa ang amo ang pagkuan karon pag-intake, pero di pa ko kahatag sa exact roughly kuan. Basta mauna muna priority karon para ma-secure ang ilhang ko ano. Yes, oo. Natay psychosocial nga kuan na man atong mga social workers kari na atong City Social Welfare na kandak nila para sa ilang mga debriefing ug gumat pang mga kuan nila kung naay mga concerns labi na karon na pagagabi ang abot ay mga naghilak na nagkuan na labas sa medical na pod medical team no nga nagkuan kung sa mga needs ko nila wala pa pag report sa kung kaloy yes oh ready na gabi pa na andam na ilang mga kuan okay na nila. Ako lang gihangyo nga kung mas maayo dili lang sa atakay ang baho umanggod, dili pa safe para labi na sa mga bata o sa tigulang na dili pa kwan sa ilang haso. Andang rami, narami dili na mga tagana no, sa ilang kwan, pagkaon, naara po, ready na to. Kung ang ubang mga pahinanglan nila, mga basic needs ma, ito ang mga ito. Ang gihangyo nga sa pag-anila lang yun dili. Kaya ang atong team dili, so kan, yung tinabangay, you know, sa barangay sa LGU, Kubakahinsa.
2: Kaligin na ma'am.
1: Pagitaag pa maagi, sila magkinabangay, then arita din kay kinita na malapasan na magiging natin ito ng mga kwan basta kwan lang, kanyang pagtalik sa usagusa din. Usa po, di ginang mga kwan na gusto sa ilang mga panginahanglan na pinagi sa ilang kwan. Kwan siya for 3 days, pero ang barangay nagandam po, no? Pero kung kinanglanon pa, andam, mamutagana ra po ang ato ang Residen na po ang province, na po ang Region 7. So, nagtinabangay para sa pagkuan, para sa ilang mga pinahanglan. Labi na sa ilang basic needs na mga ginag pinahanglan ka ron. Usap po ang pagsugod na po anis pagkukod sa ilang panimalay. Usap pinakadako nilang hagit. Ang pagsugod na po, no? Oo. Kung na mga bags, two supplies, kaya na-appeal matang kasunog ilang panginanglan sa silahan. Okay.
0: Thank you. Yes, kasama natin ni Rufil. Moto si Ma'am Luella Vistil, ang head sa City of Social Welfare and Development Office ni sa Dakbayan sa Lisay. Muna, ilahang ihatag, andam nilang ihatag at ini ang tanang pinaanglan sa mga nasunugan din higikan sa San Lucas, sa Biasong, sa Lisay. Apil na sa mga evacuees nga na imutang dito sa Barangay Puok Gym. Kay duha man gyud ni ang evacuation site karon sa mga nasunugan gikan sa San Lucas kay ubay sa Puerto Rico ang iba na bana

0: mga kapin individual o kapin gatos kay individual ang posibleng naapektuhan. Ano nga suno kay basis sa uwahing ihap, ikan sa ato ang tinubdan, ikan sa presidente mismo sa Homeowners Association sa San Lucas, ito si Sir Jasim Abdul Kalim, nga kapin 50 ka mga panimay o dulaan 60 ka mga panimay ang apektado sa maong dakong sunog kagabi nga miulbo diha sa San Lucas Barangay Piasong Mingdakbayan sa Talisay. So far wala pa sa nakamatikod at ini nga nibisita ang Barangay Kapitan sa Piasong dili si Kapitan Ray Bas at ini nga tangatangan o niyang tataod o si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Sinoon na ni Taybao na si Mayor Samsam Gulyas nga andam ang tanang mga kinahanglan nga angay nga ihatag o hiatod sa mga nasunugan gikan sa San Lucas sa Piasong. So far mo na ito ang latest gikan din sa Barangay Piasong Gym Evacuation Center at yung feel gikan din sa gawas kining yung Radio Man Marisa Abadies Tatak Amen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat Marisa Abadies sa mga report. Standby na sa umahigala sa atong duga may iskutanan karong tataon humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:47 na.
3: This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Kidney care time!
3: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihin niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-UTI?
3: Sa sige na ako kaugparat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na medyo 8:53 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Arita sa duga mga isgutanan karong buntaga mga sukinti paminaw, ha? Og kini nga portion ba kay lang tod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa barong reviewan ang sakit tod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika ug mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
4: Okay, ato malikan may ganato mga dugang hisgutanan karong buntaga mga higala unya kinini ang tagaan tanig pagtagad karon dunay miingon nga kana kunong meaning sa ATM. Mo nang dipindi lagi na kung kinsay nag-text nimo o kinsay pasabot niya. ATM kanang at the moment. Naman po yung ingon dahil nga, ATM, asap na mga on. Lain lagi o ga kahulugan, no? Gawas kung kana mga higala na ay kahulugan nga kana na ang naagis dictionary or unsa ba, ha? O gani ATM, yung ATM, ay tama. Ay tama, maday ko na, labi ng mga estudyante, ay tama. Okay, so mabita na nga ang imong pangutan-on mahigala anak sa pasabot nimo nang ATM sa mga ATM pasabot ang ATM ba nga kini ni ang tinuod gyud mahigala nga mag ATM nga automated teller machine dai or katong ay tama or katong at the moment. At na ning agi kita katawa mahigala kay ang sinit mangod mga sukid tigpaminaw magvoting kuno sila karong September 23 mamato ang ilang na schedule mga higala nga mag hisgot sila mga higala o kuan mag hisgot sila mga higala ilabang usbo na gyud ang matawag nato mga higala aga threshold no si sa man ako na mention ani pare ha ATM kuno adto tanan misis. All to my wife. Good morning muna, Attorney Janris Abidra, ha? Nga kanunay siya nagsunod sa itong tulumanon. Mao lagi na, ang telegrama lagi sa una, maingon lagi nga, nay uli dali tatay gahi. Mao Muna nga malibog kag unsay kahulugan pangutan ato kay basig muna ko na kang binastos mga tanay mataa. Dili dahil lahi kayo pasabot. Kapauli-uni ay nanay kay ang tatay dahil na disgasya. Muna nga nigahi na ba ni tuyod ng tiil. O dahil dili dahil lahi lahi ito pasabot niya ko. Bitaw ako lang nang isgutan magila. Ato lang iagi kataw katawa ba nga kinini ang ugduna tay mapangutana mga sukit ng Paminaw. Swerte kayo nga ang nagsuwat mahigala sa Article 11 sa 1987 Constitution. Buhi pang dako. Ha? Naa si Associate Justice Adolf Ascuna. So, angay mataro nga siya pangutanon. Unsa may ilang unsa may naa siya ang unahuna? Unsa may unahuna atong framers sa Constitution? Niadtong panahuna. So, mo na mga higala, no? Unya kinini ang gi-explain niya. Gituyo gyud na nga 2/3 votes of all the members of the Senate. Gituyo gyud nga medyo lisod. In fact, sa dayon ang utana si Erwin Tulfo may gila. Unsa man giday na, nganong wama na to kopyaha tong Constitution sa Amerika. Nga nag-ingon man tong Constitution sa Amerika nga all members present. Masayon, tatuday. Pero tima niya, ang gi-discuss niya kuna, all members present. Pero wa pa manghigala sa history sa Amerika nga dunay presidente nila nga na convicto sa impeachment.
3: Straight to the point.
4: Mutanaw man sa siligod o ebidensya mga sukit ni Paminaw. With all due fairness, mahigala ba? Mag-impeachment ito sa US na di magod ingon niya kanang ang eleksyon nila, sports magod sila kayo. Hindi kuman sa eleksyon, sports na lang niya. Human, magkinabangay tapalas nasod. So pag ingon impeachment, mutanaw ang ilang mga senator judges kung angay ba ning konbiktuhon o dili ba based mga higala sa evidence. Ang sa ato manggod kay bahalag na ebidensya, guwa ebidensya, basta na ay numero, hala, okay. Mamugod na yung nakaproblema mga sukit ni Paminaw. In fact, intentional yun na nga lisod mga higala nga konbiktuhon, dili lang ang 1987 Constitution, gi-explain na mga higalang Adolf Ascuna nga katong 1935 Constitution, dili man gani mga higala 2/3. Three-fourths mga gani.
3: Straight to the point.
4: Ang matawag na to mga higala o buto sa mga senador, all members of the Senate, pero pila 3/4. O buhing kag 3/4, masamot kataas. Kaya ang 3/4 mga higala sa 24 is 18. Mas taas pa. So doon ay explanation sa Ascuna, anak, nga nga no, matod palagi niya, tiwasag interview, may galang Pinky Web, ingon siya nga doon na magoy mga electorate ba behind ni ining mao mga senators. Kung dili ni mo sila apilons pagkwinta, ma-disenfranchise kining maong mga tao.
3: Straight to the point.
4: Muna diha. So muna ang klaro nga explanation, gikan mismo mahigalan Justice Ascuna. Muna ako mingko, sa akong evaluation dito, tinuray lang, no? Honest to goodness evaluation, sa tulo ka mga amicus curiae nga gi-imitar, si Ascuna mo ay pinaka-credible, nga naman siya mo ay writer. Ikaduha, may gala siya pinaka-sharp ha. With all due respect nila ha, mga maayaw mo to sila, pero tingali po sa katigwango na ba, no? Labi na to, may gala sa panganiban nga na jet lag pa in taon to. Na iya mang giangkon, nga di sa lalim to, na jet lag pa siya, mga higala, o niya, gusto na siyang muuna-una nag-uli. Pagka alas tres. Pero sa Ascuna, may gala sharp di kayo. Gitistingan siya, mga higalang, Senator Chis Escudero, akong ipaklaro, ha, ano na ingon ko, mahigala nga, grabe, good ka, sharp nga, Ascuna. Kakatugong ka panganiban, pag ingon ni panganiban, kit, 12, 4 kayo, 24 kayo, kit, 20 na lang kayo, kit, 2 na lang kayo, pwede ninyo kuno nga, himuon mahigala ng maong paghatag o justice. Katong napita, dili na, kwanto, ako uyon ko, pag ingon niya nga, bisag 24 mo, okay. 20 mo, okay pa yun. Kahit 2 na lang kayo, di na pwede. Nga nung ano may kurum. Si Ascuna may nakatubag, anak mahigala nga, sharp ba? Pag di wala may kurum, di na kahimog business mo. So, katong ingon, duha na lang mo, with all due respect ni former Chief Justice Panganiban, para na ko, kuha na to, sakto tong Ascuna, wala na, di na mo kahimog business. Duha na lang mo kubog senador. So, kining natita, gitistingan sa Chief Escudero, lahi ang tubag ni Ascuna sa hypothetical question ni Ping Lacson, labot mahigala sa na-stranded niya mga senators. Because kung ma-stranded na mga senators, dili man mga higala makawagtang dili man maka-create og valid vacancy sa number of senators mga sukit di Paminaw.
3: Straight to the point.
4: Kanus aman lang maka-create og vacancy nga valid kung ay mamatay, na ay mo-resign, na ay ma-remove from office mga sukit di Paminaw. Or mahimo may galang dun ay permanent, permanently incapacitated ang usa ka senator. So, wa dihang dapita, magpabilin nga 24 kanang ihap na to, mga sukit di Paminaw. Magpabilin nga ang denominator is 24. So, gitistingan mahigala si Askuna. Tarawa, nganong makaingko nga sharp si Askuna. Sa dihang gitistingan mahigalag hypothetical question ni Chis Kudiro, wag yung malipat si Askuna. Lahi ko na niyang tubag kang Lacson nga ang situation Lacson na stranded ko sa Iran. Lahi na. Lahi ang tubag sa kang Chis nga namatay. Tarawa, namatay ang siyam ka senador. Ha? Kay patay man. Mula gina karon akong klaruho na mingon ang uban mahigala nga ngano dapat kuno gi 16 gibutang na nga 16. Atong ipaklaro mahigala kay kini pag mislead ba. Kay ato honest to goodness lang. Di lang to sagulan mahigala intellectual dishonesty ba kay mga tao nga ang masa gud naminaw nato. Muna nga puryabuyag lang salamat kayo sa pagsalig sa DYHP guided mo dire. Guided mo sa DYHP. Ako mismo mingon ko, kanang 16, of course, wala na ibutang sa Constitution because tinuray lang, mahimong mausab ng 16. Ang formula is, two-third. Two-third na lang gani na sa 1987 Constitution, three-fourths din na to 1935. So, ang formula, dili mausab. Ang fraction niya formula, two-third, di na mausab. Asa man kwintahon, under the Constitution, may gala, ang number of senators, 24. So, ang basis na to is 24. Ang resulta, 16. No need niya imong ibutang ang 16 niya. 16 kuno period niya nung ibutang. Taon po, no? Mura mag-ibuguan in taon sa mga Pilipino, mga sukit di Paminaw. Ang formula, constant. But ang result, dili. Why? Because kanang 24, mo i-basis, may higala ang formula, constant na, two-third. Mausab mga higala ang 16 kung mausab ang base. Kanus aman mausab ang base? Mausab ang base kung doon ay mamatay, doon ay mo resign, doon na mahigalay matangkang, remove from office, doon na expulsion. So man ang mausab ang 16. Dili kayo mapataka lang usab, ipampreso ni muna, ipang, muadtos abroad, mausab dili. O araw maklaro na to mga sugit, di Paminaw, nang gitistingan si Askuna sa hypothetical question ni Chief Kudiro, tawa ha, unsa kasharp si Justice Askuna, ito Paminaw, mahigala. Kabati na mo ani, but ako lang ibalik, mahigala, just to emphasize, nga nung nakaingon ko nga, mga maayo tong bitar dito pero ang pinaka sharp si Askuna. Okay, ato nga ipadayon na kasama nga names.
5: Just three interjections from the chair. I have a theory that you bring everything in its absurd point so that you can test the theory or doctrine. So I will do it both sides. Justice Askuna, natanong po ni Senator Lacson kanina paano kung siya mang nagbabiyahe. Tanungin ko po, paano kung siyam na senador ang namatay, 15 lamang? Ibig sabihin po ba nun, patay na titik at letra na ng batas ang impeachment? Makabuluhan pa ba na mag-impeachment ang Kamara? Alam naman po nila na wala pang special election na pinapatawag, hindi rin naman po mako-convict kung talaga nakabase yan sa 24 ang all members. So, habang kulang po ba at habang sobra sa siyam ang wala?
4: Okay, karuho na to ha. Ang tubag ni Askuna lahi sa tubag sa hypothetical question ni Lacson nga siyam gihapon, but kining siyam na stranded sa Iran. Lahi ang tubag ni Askuna, ana. Na-stranded naman. But ang pangutana nila ni Chis, the same question, almost the same question, but ang sitwasyon, namatay ang siyam ka mga senador. Lahi ang tubag. Wa masipyat, wa manghigala, malipat si Justice Askuna, ana. Mura na ipusil, may guess college of law. Okay, atong balik, padayon ko no names.
5: At hindi makakaboto, patay na letra po ba yung pananagutan sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon sa pamamagitan ng impeachment? Dahil syempre, nandun pa rin naman yung binanggit nyo, di ba? Yung kasuhan sila ng, sa korte, mag-forfeiture. Pero yung provision na yun, ng pananagutan, patay po ba? Patay na titik ng letra ng batas na po ba yun?
6: Napakabilis po kayong magsalita.
5: Ay, sorry po. Dahil po...
4: Pause. Kaya klaro, ganyan, Ilhan, ganyan mo nga, dili ko scripted, wag yun ha? Wagi ingon niya kanang di-prepare ang question. Yuan naman ka nang kwa na day? Dili good AI. Kana klaro gina. So ipabalik ang question. Ipabalik kay medyo pila na edad na skuna. Tinta na ko kapinay. Pero sharp gihapon. Atong nga balikan. Sige, panayon dong.
5: And dadaling ko po sa ekstremo yung punto.
4: Okay, ekstrem ha? Standby. Pause. Atong i-klaro ha? Dadoon sa extreme yun. Kining hypothetical question. Tagaan kang sitwasyon ba? Unsaon pagtubag ni Askuna, mahigala nga, di ako kaingon sharp yun, no? Siya mo ipinaka, with all due respect, atong duha ka mga former justices, mahigala, the Chief Justice Supreme Court. But ang pag-abot sa hypothetical question dito, mahigala na test, itisibin na si Askuna rin. Kapiha rin, no? Okay, at yung padayon ha, humalamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 9:00 na.
0: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
7: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
1: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
0: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
3: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa 9:11 na sa atong mamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
4: Okay, nga portion may kahigalaan hatod ka na to sa Sid Panyawan Liniment Oil, magkapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa panuhot, pamaol, arthritis, mga piang-piang, kitol-kitol sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakas gagmay mananap og mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na magkapanyawan sa Sid Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o gapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
4: Atong atak na alas 9:12 na mahigala sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, sa pikas nga bahin, mga sukid di paminaw, atong ipadayo ni mahigala atong hisgutanan, mahigala labot, ining i-review lang na ito gamay. Si former Associate Justice Mahigala Adolf Ascuna. Itong balikan, mahigala. Ni Ani Abot ni Karon Kalit, mahigala si former Cebu City Mayor Mike Rama. Papilon ko nalang nag-analisar. Nga nung ni Abot manig Kalit ni Dinhe, diin makanigikan, nakabarong raba. Mayor Mike, may buntag ni mo, may buntag.
9: Good morning, Satanan. Sorry, Jugayo, for this quick dropping by. But significant day, September 21.
4: Oh, September 21. Masyalo.
9: No matter what, we, the Rama, mapitan na may buong silang na akong Marcos o Duterte, we were victim of martial law.
4: Mm-hmm.
9: And that brings us...
4: How old were you during the martial law?
9: 72 ko to. In 19... Bawa itong...
4: Anyway...
9: You look
4: back. Oo. Sige, yun lang sabo anak ko.
9: Dili, involved naman ko aning... Kaya kining tanan nga mga panghitabo.
4: Oh, pero dito ka sa Manila na anak panahon na?
9: No. When you talk about 70 or
4: pag sana 72 that was 1972
9: 72 Manila ko kaman ko dito 78 mako dito
4: 78 ka dito
9: oh 78 ko dito niya pag human ang ako
4: because tiyo, last time when we had the interview last time you told me that you were there when you were in Manila when Ninoy was
9: shot
4: there
9: and I've never been absent
4: but during martial law you were still
9: I was
4: here,
9: in Cebu.
4: Okay.
9: And that's why we look back. Kato, jiming sikat niyo kang Rama ba? Si Governor Osmundo Rama, gibutangan o radyo, direkta sa akong tiyo usa, nga si Attorney Napoleon Rama, King Fisher to ang good name ato. Without us knowing, Governor Li ay in advance. They were already planning, inigabot sa panahon, house arrest dito. Ako sa
4: tiyo so, katong mga Rama kanya to, usatos mga biktima sa masyado?
9: Yes, of course.
4: What happened at that time?
9: Kami. Okay, we were in the state of mourning. Asa makakakita, when we learn about it, takpan akong tiyo, Attorney Napoleon Rama.
4: Napreso dito?
9: Preso with Ninoy. With Ninoy. And then my tito here was the governor. Was the governor, elected governor.
4: So what happened to your tito governor?
9: House arrest.
4: House arrest?
9: House arrest. Wala nga, when, mag-anhidyo ko din eh, kay, karoon ng panghitabu
4: Mabit ito na question sa una nga, ang Rama, biktima sa masyalo niya, nga nung support magang BBM?
9: Precisely. Hoping against hope. At silang duha, I call them unity. Niya, redeeming partner. Ang usa, kasanam ko, ang usasad, drug protector ko.
4: Mm-hmm.
9: So, both of them, I was of the thinking nga, kay balik-balik man sa unity, kanang prosperity, peace, and progress, kung sa pagkabutanga na bungkag man. So, mauna nga, anidyo ko to bring to all and sundry. Kay magsigig istudyag martial law. Martial law na ta! Martial law na!
4: Oh,
9: yes! Na, nabagay... I mean, you look at what's going on. Running after all. I do not know when they will run after you, when they will run after me. But you should not be afraid. I was just talking about this morning with a friend of mine from Manila. And he was giving me some share of thoughts.
4: Kasi bago mo Marcelo og pangdakpuntan eh. Ikaw, unsa man ka, okay ka.
9: DYHP, reaching million nationwide. When we stand for what is right, and we speak for what is the truth, then the truth will set us free. Kanya, kundi li karon, kano sa man? Kundi li kita kinsa man? Wala ama si Marisa, wala nga pangita ko dun eh. Na dito, agi ko ni Mikey o ni Boyki. So, no matter what, panyero,
4: delikado gina masaluan eh.
9: Kanong delikado, mamasalo na lang ito. Yan, napag istorya ka ng buntag siya nga. They're just waiting, so waiting. Sige lang waiting. Kanang ipangguko na tanang tao, ipampreso tanang tao. Kung sa may pasabota na, marasalo na. Di na nima basta-basta ang imong i-ignore ayaw because it will take only one righteous man to do nothing for evil to triumph. And it will only take one. Imagine, ha? Especially lawyers, especially those who have been professionals. And then they will not speak out. Sayang ang paeskwila sa atong ginikanan. Muna ko saludo ko ni mo.
4: Buyag.
9: Buyag. Yes.
4: Matingo kita.
9: Tingo, Diyos.
4: Ang saya nga yung tingugan na to. Ang saya kamatuuran.
9: Naku 6 years old nga si MJ.
4: Pero kana imong kuan ba sa Cebu man lagi na?
9: Ako ning ito yo.
4: Di magkanapatay ana.
9: Cebu. Ha? One Cebu Island ka na.
4: Oh.
9: And I am here for One Cebu Island.
4: Sa mga One Cebu kauban mong guwin ana. One Cebu.
9: Yeah, ang One Cebu ah, guwin na. One Cebu Island ba sa man ha?
4: May klama oh.
9: Yeah, because we always have to think as One Cebu Island.
4: Oh. Okay, arita sa impeachment ba?
9: Go ahead.
4: Oh. So unsa may konsulta nimo tong upat ka mga Ami Secure?
9: Abi. Pagwala ng word, doon, they ended up cheap. Instead of chief, instead of being considered chief former justice, they have become chief. My God, you know, I mean, din lang dam sultis mga ngan. Because I have been here all the time. Di lagi na pwedeng 16, may mong 15, may mong 14, 12. Yeah, all present. Pagka simple sa language balaod, na di lira na ordinaryong balaod, na nasa Constitution. No matter how you would look at it.
4: Pero on sa may tanaw ni mo, nag-voting ano nila, ma-ubos kini.
9: Diyan, lagi na tuhuwato ng voting. That's why I'm here. I am here because I'm here for 2020.
4: Ah, ah. Kini ato ba, istorya ni ato, nga realistic ni ato istorya. Ang reality, ha?
9: Isara na ang Senado. Isara na ang House of Representatives. Sara na! You know, no matter what, COL, change of leadership. Ipunin mo ng litani. Sus, Mario Sef. Appeal pa ni Rong, you know, this morning, I was so emotional. Kaya nakita ano ko sa Facebook, pag-resign ni Aquilino Pimentel, nihilak si Ligarda, unya, nihilak Magali si Drilon, you know.
4: Akadto na sa impeachment sa una.
9: Impeachment ni Estrada.
4: Oo.
9: Yeah, lahi man to. Lahi to ni Anto. Kaya ang issue dito, at that time, Bilarde. O sa mong kwarta ha? Ang kwarta man to, sa atong naibawaan, hindi na lang natin balik-balik.
4: Sige lang. Aga, ngayon to sa upat kami security. Asa may pinaka, imong tanaw na sa upat, kisa may pinaka maayo dito yun, sa tanaw. Di ba sige nagkalahi atong analysis
9: na? Ay, nga, mag-ulangi ka ni story about, tingnan na, si former justice, Askunab to? Askunab.
4: Kaya kasabay mo, Askunab ako.
9: Parehala kita. Anong lahi ang pang ang ating 16 man na. Ang atong all present man na.
4: Pero sabay mo kasulting David eh. Ingo man siya sa pagtutosan 18 niya, 16 niya, karoon lahi usaban.
9: Ino ato nang i-pray. Kaya ato man ang kailasan. Pela na ito, di na ito punan. Di na ito punan kay number one, super senior na.
4: Ato lang yan po.
9: Yan po lang nato.
4: Super senior na ba?
9: Na may gingan lang yun siya in English. Baka, we cannot be all the time in our mental capacity be talking on the same wavelength. So, lahi, iyan na.
4: Iyan
9: kumupuno,
4: na.
9: Anak, di kumupuno. But, are ko.
4: Kaya nagkamu yun ang tanong, ano, 2018 sa, si Sirino mo ay subject for impeachment, 16 man yun, yun, 13 man siya. Niya karoon si Sara Duterte na, may nakusap man.
9: Ayo juga pug sa taon ninyo. Oy. Hindi mo oray.
4: O samay mi kaso sa ingan hi man kanako. Di ka
9: mo kanako. When I was organizing TLC, that brought the ascension of Pambari 4. I went to see him as well. Kaya nahangyo ko nga, tabangi ko, kay ika mo i-lead na ko ane. And, of course, he was not, at that time, there were reasons nga he cannot be available to lead. Because I would have wanted even John Davide to run against Gwen. That was what my intention at that time. So, more or less, kita ko ganyang buntag, wala na emotional ko. Muna, di nalanta mo puno anang Artemio Panganiban. Si Potosa.
4: Pero believe ko Artemio Panganiban? Kay, kanana ang, bisa pag katigong-tigong, we take lang niya po sa Narisa.
9: Sa laing istasyon, sa laing istasyon, toalit to gipromote. Nagpromote mo din yung versatility.
4: Kana din, bisa pa, may pila may edad Panganiban, mga 80 plus, no?
9: Of course.
4: Dili, mawa, gira yung kabataan o sunahuna, no?
9: Morang mapadongan ako na.
4: De, ay, asa mo ito, no, Nems? Naandam rito niyong pangutana ni Risa, Nems? Risa nga ito ni Artemio Panganiban, Nems? Bebe, kayo mo na, pakilig ba ito siya? Pakilig to, or kanang, dili din mo usab, no? Ang kanang, ang imo na huna, pabiling kabataan o yun?
9: Tungutan ala sila.
4: Kaya ang upa na ito niya, kamausag niya po sa Panganiban mo ka na. Ang upa sa maingon niya, we take pa mag-istorya ang Risa. Ang urag ko na siya sa Risa gamay.
9: We should never, you know, kung naapa si Digong, papilay na Digong.
4: 80 ka
9: people. 80, I'm telling you, I mean, I've been privy in Malacanang. I was there. Katunay nag-impostor ni Bongo. Unsa ang yag yung kaisog. I saw it there. Kaduha, when I will be seeing and be with Digong in Davao, hindi ya, palumak ng Digong witty man kayo na. Basta nga.
4: si Artemio Panganiban.
9: That's nothing new. Especially katong gingon ni mo nga unsa to sa mga it is not
4: wa gyud sa edad no.
9: Dili na sa edad.
4: Sa edad yun. Ang imong una una pabiling presko.
9: Basta magsige kang anak manguna siya ang istorya. Kamong mang-retire nag-utok. Ya pagkahuman anak mo sa suok. Kuhaton mo og apostolic. Ya pagkahuman na malipayon kayo ang inyong mga anak. Kay pre na sila. Kita ko ako mga kauban din kuha sa ilang mga anak niya sa San Carlos. Mga lulo. Abot kay kong Bimbo Fernandez. Niya, ako kay akong kuha sa kuhaan sa kaning Ken sa San Carlos. 6 years old. Akong mga anak.
4: Muna ikaw niyo. Tanong ko sa nga. Na-inspired kayo si Mayor Mike Rama? Magkabataon yun ang anak na yun?
9: Ano mo ito kang Artemio?
4: Be, Artemio, be. Artemio. Asya man ito, Nims? Nana, Nims? Artemio Panganiban, be.
9: Sulob siya ko, ane. Because September 21.
4: Katong pangutana na Risa ba? Nangutana na Risa nga itong Artemio Panganiban ba? Eh, kaingon ko, nilingiga. Daghay nag-idolize niya. Ay, nga, idol ko talaga bisag sa iyang pangidaron kung bati.
9: Matabo na. Ken, letter S lang ta. Siya ba sabot ang letter S?
4: Masama na.
9: Suya lang.
4: Sige, September 21.
9: Hindi mo dyan ko kalimutan na kay malang ito. Sikat kami. Gigwardyahan may daan o Presidential Security Command. All the way, we were thinking because for security reasons...
4: Diin man mo gwardyahe?
9: Ang balay ni Usmundo Rama.
4: So diha sa Rama Compound?
9: Rama Compound.
4: Bebe, sa tapayin ito kasi Artemio Panganiban, be. Tawa ha? Sige, names.
10: Kasi po sa privado na conversation natin, pwede ako sumagot?
11: Well...
10: Talaga naman po kayo.
11: Can you confirm? Ibang mga tanong pa po.
4: Apos, sa talaga.
9: Open proposition.
12: Oh, lima ka anak.
9: Di, masa to indecent proposal.
12: Oh, in front of the camera, God. National television.
9: Public proposal to.
12: Oh. Stand by. Ito, balikan ito. Ito, malamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.26 na.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kidney care time!
15: Wala na akong mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon.
16: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
17: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Mmm, smells good.
26: Tikman natin.
27: Sarap! Yummy!
28: Everest Refrigerators.
29: Love, ano Everbest food mo in the world?
26: Of course, yung ginawa natin together.
28: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
30: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
31: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
32: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
33: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with lutein.
34: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
35: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
36: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
37: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
5: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
5: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Nga takna may galason 9:31 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon o ginyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Alisang tama higala sa atong dugang hisgutanan rong buntaga mga higala. Ato gyud po ning kauban noon, kadali mahigala si Mayor Mike Rama kay Marcelo Mangudron mo nang hapit siya diri kay dunay kasinatian mahigala si Marcelo to nga pamilyang Rama kaniadto. Pero ako lang sang gisingit mahigala si Artemio Panganiban, former Chief Justice, nga bisan sa iyang katigwangon maayo mo dagya po pakilig, pakilig ni iya, no? Nga kanabang kwan ba? Or...
10: Bilib.
9: Oh. Iyang giingnan si Risa o kwan ba? Uy, total dalaga man ka. Unya, total ulitaw man sab siya. Ibalik ko ito dong, may gamay dong. Sige dong. Balik ko ito rin isi ko, panganiban dong, may gamay lang dong. Saka na.
11: Sige po sa private, pwede ako sumagot?
12: Ano po, sir?
11: Sige po sa privado na conversation natin, pwede ako sumagot?
12: Ah, well...
11: Talaga naman po kayo.
13: Can you confirm? Can you confirm?
12: Ibang mga tanong pa po ang itatanong ko, Mr. Presiding Officer, sa ating mga amicus curiae. At ipagpapasalamat ko po yung dagdag
11: na... Hindi ko po nasabi, pinata rin ako.
12: Ah, I'm sure marami ang nag-inig
9: kaya
12: sila
9: sa mga pangalibang. Salamat po. Binata, lagi ko na siya po lagi. Ang saan, wala ko ka na nga, dalaga mo ka nga, ako binata ang sagot. Wala na siya, Krisa. Oy, wala niya, nakalitan siya.
11: Stand.
9: Ha? Oh.
11: Stand.
9: Kalitan siya, wala sa madahom nga, kwan. Di ako kaingon niya, kinis panganiban, misang kagwang-guwang, witik lang niya pong istorya yun.
11: May kamot.
9: Ah, na may kamot. Di, witik yun.
11: Amang, di mo witik.
9: Kamot sa siya, oy. Pero, last minute, may krama, nisulti nga, kanag yung pangidaron, klaro, yun, wa, ginay labot sa kuano. Ang kasing-kasing o ngahuna-huna pabilin nga bata.
11: Pagkatingon ko ninyo, I've been privy with Digong. There are moments when I am with Digong, his being, it doesn't distinguish ang edad. Ang kamot, kaya muli hukman. Kaya, pa man. I do not want to be adding more because there were private situation. Makakita juga sa kanabang ingala na to sa prolific utok. Kanya kanang versatile man si Digong. So
9: sabot as panganiban, versatile kayo. Pero ang importante lang, kana sa mga butanga makapabatanon yun, no?
11: Ang ano dili man. Bati uno kumukha na ko eh.
9: Bati uno? Bay ubay gid eh.
11: 3 kang mama, 5 ang usa, apay tulo ka book extension. Ginan na na to og virility. Lagi na sa tugo.
9: Pero atis ka mo nga 21 ka...
11: Kailan ito na?
9: Kailan, mas mayo.
11: Kailan, kay si Papa, so to it nga, I'm in conversation with my father too.
9: Mm-hmm.
11: And sa remayang hangyon ako, muna nga walang dyan ko mo, sunod sa iyahang footstep, ken dili para sa kuiksoon, nga si Sammy, nga dagang nga siyang anak. Mamaya hangyon ako, under the siniguelas. Kadong, marag ikaw gimusod sa natad sa politika, kung ano man pa, kay pagarpar ka. Og abogado ka.
9: Ah.
11: Abogado ko. Ikatulo. Sari ako hangyon ni Mudong. And this is under the Siniguelas tree. Napadya ako na itong ipulihan sa Siniguelas bago na lang. So, usan na ganoon. Kung usan mo na pa. Ayaw ko sunda. Kung usan may, hindi mo gusto masunod ko. Nagtakang kong anak. Baka ako inang umahan. O bagay ko'y usa pa, imo naman kong pagkangon ko. It always reverberate in my memory. That's why, ay, din na lang ang mystery at tulurang ginakabuok ang akong anak. Kasigurado d'yo kung tulura sila.
9: Pero sige, okay. Alita sa Marcelo, balik ka Marcelo. So, kung sa may imong mensahe sa mga tao nga namin nato ron labot sa kanong adlawa, maoron ang pag-saulog nato atong i-commemorate ang Marcelo na itong September 21, 1972.
11: Ang nindot kayong imbitahon din nino, kibaka, si Joey Dalos o si Rimuba Phil, ang anak, si Joy Boy. Kaya di ko kalimutan na nila nga, nagling ko na diya kilid sa Lupisayna, Lupisayna ba na? O Bonifacio. Kaya yung ipapreso mo na, namreso mo na. Apil, including ni Dudong Matingali. O si Indenita.
9: Papa ni Juan, Rosemary.
11: Yes.
9: Hulgansa.
11: Unya.
9: Borromeo.
11: I miss Tony Cuenco. Because kung napas Tony karon, he can always bring to mind. Sa mga pangitabo niya to ako, kay I was growing up, and I was studying at that time, in Belles nako. If I'm not mistaken, Belles nako. Bago lang ko graduate sa USP.
9: So aware na ka to panahon na pag-declare Marcos Marcelo o niya dunay usa ka pari nga usa ka Redemptorist priest nga si Father Romano nga nawag kang lagalit.
11: Antol ganun, wag yapon.
9: Wag kita.
11: Yeah, Romano. Aware ko sa mga ngan, ng mga dili madlok o diskurso, moto si David Umpok. Apel pa si Migs Enriquez. Apel pa si Vic Abangal. Mga ngani nga, di na ko makalimtan sa ilahabang another station to. Moto yung paminaw yun nga station, di man to sila mga hadlok. Ang bot na nga, prison na ba to at one time si kaning Migs o si David Umpok. But I am pretty sure si Tony na prison to si Pony. Na prison to. Niya, well, kami, we were in the state of mourning. Maraming namatyan. Kaya perte na mong ambuga nga, gigwardyahan mig, kaning,
9: silensya. Anong gigwardyahan mo ito yung tiyo o mga sundalo?
11: Advanced na nga preparasyon. Ang haron inigabot na sa pag-impose. Wala na. You are already, you cannot be hiding. You're right there. You're already
9: so, na preso yung mga tiyo?
11: House arrest si Mundo Rama. Si Attorney Napoleon Rama, dakop yun. Together with nila Sok Rodrigo, Tanyada, kaning mga, ito sila mga...
9: Sila ni Noy, sa kuyuga dito?
11: Sila, mga cellmates sila. Cellmates, sila ang cellmates. Luxin, Roses.
9: Hasta ganun si Mukring Barsinas dito sa Cebu,
11: na
9: ating kapiso. Cebu na.
11: Oh. Pero dito, mga kating mga ngana na nindot kayo na sila, they were really statesmen at that time. Yan mo na nga, dili na mo kalimtada.
9: So, sa may mensahe ni mo sa mga naminaw to karon, labi na nga karong adlawan nagsaulog ta sa Marcelo o sa mga batanon karon nga wala na mahibawa na kay 54 years ago na ba ya?
11: Condemnation. You know, ang karon, the discussion is, we're in the state of martial law. Karon, we're in the state of martial law. Swerte lang nga itagi pa alaw pa ta. Pero, kanang tagaan ang kaog supuy na, yan na may dosistekum, pagkauman, kanilagabot ang warrant of arrest, pagkauman, okay lang kung maka Ako, bama ka na kung nga, I had a warrant of arrest. San Carlos City. I have a warrant of arrest coming from Sandigan Bayan.
9: Mm.
11: But, and I post my bond in kaning duha ka buong. Pero wadyo kong magpa, alat ako ipusas palihog.
9: Mm.
11: Napariya tao ni ako ang city administrator,
9: mm.
11: Colin Rosell, apang kaso,
9: mm.
11: Ipahit pa na niya.
9: Mm.
11: Sayop man to. Mm. Illegal man to.
9: Mm.
11: Hindi na pwede. You know, we are supposed to be a civilized and democratic.
9: Pero grabe man to yung tabo. Ano? Gipusasan yung imong city administrator?
11: Ah, grabe. I saw it. I was out of the country.
9: Mm.
11: Kung napatingay ko, apel ko pusas.
9: Mm.
11: Yeah, no matter what, di na lang tayo. Basta nga, for as long as I've been telling Langga Malo, I've been telling my son, Mikel, please, before I die, fight. And even if I'm dead, fight. Kuhaon ninyo ang mga damages na ilang igo na ko. Kay, I ended up interrupting my term.
9: Mm.
11: Term na ko. My term is 3 years.
9: Mm.
11: Then I got suspended.
9: Mm.
11: And leading towards a declaration.

0: isog, di ko kalansar. Nang nilansar sa ko, gigo sa ko sa Mero. Pagkamaro sa Mero. Pagkaisunan, ayaw yung pagmika. Ayaw. Because democracy will die if no one will stand. We got to stand the truth. And bakbaka na to ang DYHP with poor Boyke as the president of KBP. Ug sa KBP tanan. Mga katawan, salamat yung ko nga nagtingog pa ni ang DYHP.
1: Panibuyan.
0: Panahon sa martial law, ang sa may katingog, ambot, sira, newspaper, sira. May maniron, maronika arang-arang, nga martial law na ta, katingog pa ta. Pero tinuuray nga martial law, kung tinuuray yun, I do not know. Pero napaman sa mga ngalan o Facebook, napamay mga kanang Instagram, napay chat GPT, o na AI. So mga katawan, dili ta mag-celebrate. We should not celebrate September 21. Because September 21, I call it the doomsday.
1: Okay. So, final words para sa mga kaigsunan niya na minaw.
0: Ampo. Ampo. Unya, mingo nagalig. Na nagalig magpatawag, no? Before magpatawag, prepare ha. Prepare here. Prepare. Okay, no matter what. Mga taong muningog, asa mula paduong ba? At tumigin na paduong prisuhan?
1: Okay.
0: Salamat kayo
1: ha. Sa Mayor Mike Rama, mga sugid ni Paminaw, nga ni Astro Sibiana, standby kayo, manginabuhi sa may kadali, pila sa atong mga pahinomdong, alas sa 9:43 na.
2: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya og wala nay suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash Cash Wallet. Mao nga, mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash Wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash Wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
9: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahuno nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong pas pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na lasay sa alas 9.49 na mahigala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kining porsyon to gyud ta mahigala sa DTX 500, taas man presyon sa madugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mo sugar, basin may diabetes ka, nya wara ka mahibaw. Ang taas nga levels blood sugar kung glucose nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa madugo. Usa na karason nga no nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys og daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pagani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon na gulat pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay chalang tingigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po ang BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Straight to the point.
3: Alas sa 9.50 na mga higala sa atong manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: alas
4: point.
3: Alas sa tamay gala, kaya ito sa entertaining na ating mga complainants karon god sa atong sibianan gamay kaya na ilad ini mga paluwagan mga higala. Ato lang nang i-entertain kay for awareness at ni sa uban mga sugitig paminaw. Alay mo, dayon mo, dayon. Lingkod sa mo diri, no? Good morning, good morning. Di ano yung mga higala ato mga bisita. Unya. Sige, padool diri. Kinsa pa, are-are, padool. Sige. Okay, sige. Arrange sa sila dahi para nga makalingkod sila. No, okay. Kay aron nga ato ning masusi may gala unsa ning problema unya aron pod nya awareness pod sa uban nga dili mga higala mabiktima sad ini may inani mga sugitig paminaw. Napa padol pa sa microphone ikaw padol re. Sibog-sibog gamay o kana para nga ato nga ma kuan. Oh kana sibog-sibog diri anak kay aron makuha sa camera. Okay na ni Ralph, makuha ra Ralph. Okay ra Gerald. Check ko Ronald. Oh sige kay gamay lang ha ato speakers lang kuno. Oh sige. Para nga ato mga higala nga mahatagag pagtagad kini mga sugitig paminaw. Kay ato ning gi kuan sa mga higala, ato ning kay do na sa mga complaints god unya sige ana na sibog lang dito. Oh. Naay mga complaints mga higala niya. Ato ni mga kagala ang for awareness po ni para dili mga higala ma kana na ang igo tong ubansad, no? Nya do na pay uban ani nga kuansad. So muna nga ato ning hatagay pagtagad may gala to kauban si kasamang RV Veloso karon alang ining atong complaint and action center mga sukit dig paminaw. Alas 9.51 na kasamang RV, may buntag?
5: Yes, may buntag kasama Attorney Rufiel. Ingon man sa tumasuking tig paminaw kasama Attorney Rufiel na dugay-dugay ginta. Pero karon balik na ginta kasama Attorney Rufiel.
3: Dugay-dugay yun,
5: o. Oh. Oh, pero, ato lang kabaw, dito sa gawas.
3: Yeah, kala, o. Oh.
5: Nagpadayon gihapon kasama Attorney Rufiel gani. Matag Monday, bisag karon holiday kasama Attorney Rufiel. Naagya po'y daghan kaayo nga muanhig yun.
3: Daghan yun, daghan yun.
5: Daghan yun kaayo tabangunan sad kasama
3: Attorney Rufiel. Bisan wala ato madala on air katong uban niya mga kwan. Pero ubay-ubay na mga complainants niya nga atong itabangan sa off-air. Kasamang RV. Kini ato ning gi da sa on air kay gawas nga wa man imo tubag sa atong tawag sa off air for awareness pod sa uban, no, nga ato sa mapasulti unsa man hitabo para nga dili pod magkapatuyang ning kalakihan ani kun tinuod nga scam ni daghan pa niya mabiktima magpadayon iyang kalipay dito, no. O sumo na ang atong paggangon ning may ani nga klase sa mga RV?
5: Yes, kasama Attorney Rufiel. Kani ato yun ning gida on air kasama Attorney Rufiel. Kaya wana na ito madadiris off air. Atong gitawagan, gitexan kasama Attorney Rufiel. Gani, giadto pa din nilag barangay. Wag yun mada kasama Attorney Rufiel.
3: Wala saan mo tungas barangay eh?
6: Wala.
3: Sige.
6: Na siya pwede daw ato na attorney sa barangay. Ritso na daw uga ng kuan.
3: Sige na eh.
5: Kasama Attorney Rufiel, lima ni kabuok mga babae kasama Attorney Rufiel nga naadirik na to karon kauban si Ma'am Grace Villa Carlos, si Ma'am Jonavel Garcia, Ma'am Delfa Gamusa, Pamela Valiente o Jundilin Gentica, taga Lower Malibu A, Barangay Subang Dako, Mandawi City nila sila kasama Atty. Rufil. Ang ilahang complaint kasama Atty. Rufil regarding ni sa tulo ni siya kasama Atty. Rufil, paluwagan, finance money, o doon sa ni usa ka reklamo about sa purchase order or PO kasama Atty. Rufil sa usa ka mall. Pero ang atong hatagan gyud og dakong pagtagad, kining dako kaysa nga kwarta nga nakuha sa nila kasama Atty. Rufil. Mo amount, lahi-lahi man ni silag amount kasama Atty. Rufil, no, na ay 82,000, 77,000, 57,000, kaning si Ma'am Pamela, na ay 4,000 o 86,000 kasama Atty. Rufil. Si Ma'am Judeline. Si Ma'am Pamela, 4,000. Moto, okay. Si Ma'am Judeline ang 86,500. So, kaning paluwagan kasama Atty. Rufil, mura ni siya og nahog nga sinking fund. Lahi-lahi man ni sila og kanabang slot, no, na ay uban ana 50, pero ang kani kasama Atty. Rufil, 20,000, o niya matuyok mo kuno ng kwarta kasama Atty. Rufil, na interest ang kanang kuan muda aning kwarta, o niya doon na sad sila'y bahin, kibali. Pero ang ilahang gi-complaint diri kasama Atty. Rufil, nga atong gitawagan, o niya, dili sad mo tubag kasama Atty. Rufil, ilasang gida sa barangay, dili sad gihapon mo tubag, mo ni ang kininginganlan o Julian Zapanta kasama Atty. Rufil. So, sama ra gihapon ni address, Lower Malibu A, Barangay Subang Dako, Mandawi City, pero karong higayon na kasama Atty. Rufil, wa na nila makit-i sa ilahang silingan, itong balay nga gipuy-an kasama Atty. Rufil, pero last year pa, gisaad sa ara na ni sila nga mubayad, pero hangtod karon wala gihapon.
3: So silingan na din ninyo ne. Bisol ti imig balik ato isa-isa pagunog da dugang dawas nga gitagaan tang overview ni kasamang RV Veloso. Kisa name nimo?
6: Grace Villacarlos attorney.
3: Grace, sige Grace. Ang imo Grace, unsa man imong
7: kaning
3: nga dako-dako man ning nakuha nimo?
7: Kaning ako attorney bali paluwagan ni siya ng slot mapaluwagan. Duha ni siya kabuok sa taga-usa, 20,000.
3: Okay.
7: Oh, so, duha man, so 40,000. So, pag ang nadataan ni niya, instead of pulan na yuta ni kay paluwagan man, every month man madawat, pulan niya last year, mga September o August, pulan na ang taniya, iyara gidatahan og 8,000. Until na, wala na yun niya nasundi.
3: Ngano naabot mag 82,000?
7: Kay naman sa kuy gifinance nga 50,000, pero kanang pa 50,000 pag July, kanang iyang negosyo, wala na di ay. Ang akong pangutana niya, isip silingan or kailangan, anong imo pa mang kunggi pa finance nga, wala naman di ay ka nagpautang. Asa akong kwarta nga, gi-finance nga 50. Nya katong 50 attorney.
3: So, nakaila mo ane ni Julian tungod kay silingan mo?
7: Oh, silingan mi attorney.
3: Dugay na mo silingan niya?
7: Dugay-dugay na, Jud. Mapato na sunog. Kailan mi ana.
3: Grabe, no, maka-afford man mo himo inani bisag silingan, no?
7: Okay, nag-iaman ni...
3: Kung sa man yung pagkakuan ba, ano, nadaaman mo yun? Yun sa mga pagsunti
7: na... Nagkuan man siya sa attorney, kanang nangwan siya, kinsay mo finance ba? Kuan nangwan siya, kanang kinsay mo finance sa A-loan, kinsay mo appeal sa paluaga, nangingon na siya sa mga silingan na mo. Oo, niya. Personal text siya, mo chat
3: so,
7: siya.
3: So, niya naman ito, doon na siya history nga, negosyante ni siya, na?
7: Good. Di, pag-una attorney, mga pila ka, kuan, o sa katuig yun siguro to. Mayo man, mga kuan, pero sa dihan ng pag March last year, murag na down na iyang kuan bay nahinay na nga wala na saktong remit wala na kuan yang ako lang sa ako lang nga side attorney nganong iya pa mang kunggi pa finance og 50 nga atong pag March wala na deklaro na nag finance ko niya July nya wa pa jud ko kadawat og tubo ana sa among gisaran nga tubo nga 20% ang buwan.
5: Kasama Atty. Rufil, mabat-in lang ko. Aron nga matagaan pod og clarity ang ato ang scenario karon kasama Atty. Rufil, usa ni lahi ni ang paluwagan, lahi ni ang finance ug lahi to ang PO.
3: Okay.
5: So kaning paluwagan mo ni ang kadtong mag-invest sila kasama Atty. Rufil o niya motuyok ang kwarta na ay slot nga intended nga makbalik dito sa ilaha ang 20% sa ilahang gi-invest kasama Atty. Rufil. Now, the other nga scenario ani kasama Atty. Rufil is ang finance. So sila nahimo sad silang investor kibali. So sila mo ay naghatag og kwarta. Daghan kayo murag ubay-ubay sa ning kwartahan nila nahatag kasama Atty. Rufil. Pero murag mas ubay-ubay gitong kining Julian kasama Atty. Rufil.
3: Grabe no.
7: Mas dako man yung interest kaysa mo ah. Kaya nga mo ang interest weekly sa ako lang 5% pero lalahi niya ang sa uban ay 6, na ay 10, niya ang iya ha 20% weekly. Bali amo ato 5 ra, mas 15% iya kaysa amo nga amo ang kwarta.
3: Kasi ang makunuhan
7: siya. Kasi ang may handler. Handler man. Siya may handler.
3: Oo. So sa paluwagan, duha ka slot si mo.
7: Duha ka slot akong napalit.
3: 2020, kada usa.
7: Taga-usa.
3: Nga, ang sobra ana, nga nung niabot ni 82,000, kaya invest po ka sa finance.
7: Sa finance, 50. Kung saan
3: may finance po pasabot? Kung saan may parausan po
7: ko? Bara, ang kanang finance, balay, invest lang yapon. Mag-invest mi ana, attorney niya, monthly, magtubo na siya. Magtubo og 20%. Taga monthly kay
3: sa man nga negosyo nga inyong i-finance.
7: Bali gipautang sa naniya.
6: Emergency loan.
7: Mga ana ba, mga ilon,
3: so,
7: mga kuan.
3: Ikaw maoy kana na ang kamo kunay kapitalista kana
7: mo. May ana, naputa pag money niya, siya nagpautang, siya nagpatuyok.
3: So duha ra na imo giapilan ang paluwagan.
7: Paluwagan ang finance.
3: Kisa may naka-appeal og tulong hasta ang PO na appeal pa gyud.
6: Kato sa PO.
8: Siya sa PO lang gyud.
3: Sa PO sa ka.
6: Ako nga. Yan nga. Kato siya ang nigamit.
3: So, nitabuan ang imo, duha ka slots. O niya, ipa-finance po ka niya, nga kato negosyo, wala naman di ay.
7: Wala na. Kuha na siya ito, na-down. Yan, anong iya pag yung dadawat? Mauna ako, sige, hag-ingo niya. Asa di akong kwarta.
3: So, kisa nga na, Julian.
7: Julian Sapanta.
3: Sapanta. Okay, tagadiha lagi po ni sa may lawyer Malibo, barangay sa banda ko, Mandawi. Okay, o saan yung pamilyado ni siya?
7: Nay anak ko sa sir, attorney, pero iyang gibiyaan din ha. Gibili niya siyang mama nga senior. Niya, wala na siya napukuan. Wala na siya asa, may kabawag. Asa siya ron gi, kuan, gibutang si Ginoo.
3: Kanos aman siya, wala na uli sa diha sa kundi, Mandawi?
9: Tungjun lang.
7: Mo ana si attorney pero di mi kabantay kay usay kadlawon ma usay gabi na kayo mga tuog na mapud mi.
3: Uy. Sumo na inyo mong kwan. Bisa pa may lain ikaw sa may imong kaagi.
6: Mauna
3: ang sige. Asa man? Ikaw sige. Ana.
10: Same ra sa sitwasyon ni
3: salipdan siya. Kwan ako no general gamay ral kay sige lang.
10: Same ra gihapon sa sitwasyon kang Grace ang amo nag finance mi. Then wala na sad siya na wala na sad siya ni bayad.
3: So ang imo nag-finance ka?
10: Oo, finance ra.
3: Or ni appeal po kas paluwagan? Wala.
10: Before member ko niya pero okay man, na okay man raman to, na releasean ra ko niya. Ang kanilang akong ikuan is ang finance na mo.
3: Pila may gi-finance mo?
10: Ang nabili na lang kay 77,500.
3: So ikaw ma si Junabel, no?
10: Yes, attorney.
3: Okay. So kini kang Grace duha na iya paluwagan og ang pag-finance. Sumo na nga, Juan. So, finance mo na imo, di ay. Kumusta man, pagsugod, okay pa?
10: Okay pa man, pagsugod, attorney. Kanang, okay pa, judisya niya. Wala dahi may kahibaw nga, naana siguro yung something kay, pag July kami naman, diha, nakabaw na may mga silingan, nga daghan, di ay mi. Niya, nagdungan mi nga, wala na ni miya tagai. Sa amu ang, iyang, gipromise nga, maunay among madawat kadakuan. Niya, una, last year pa man to, 2025, nisabot rami kay para makabangon siya na sa iyang sitwasyon. Until karon 2026 na lang puro saad. Anto ni abot sa point na wala na gyud siya diha.
3: Wa na gyud.
10: Kung makita man gani mo, moingon ra nga. Ayog ka bala ka kay kanang mobayad lagi ko ana dili na ko kuan na nana.
9: Daganan.
3: Bisura no siya iya katubang niya mo lagi ko kira.
10: Kira. Kalma niya. Relax ra kaayo wala among giingnan nga manarbaho siya kay musabot ra man mi. Para bisan pila yang madunol ba dili man siya manarbaho kuno kay para sa yang anak pero karon iyang anak iyang gibilin siyang mama na wala na siya diha. Ay giubanan.
3: Kuya wa ni karkiha. So nabutang ni Gwan ang imo sa man imo be para magkasulti tanan la sa ha before to balikan si in the RV alang ni ning maong sitwasyon si kisa ni nga name nimo
11: Judilyn attorney
3: Judilyn dako sa ning imo na ikaw may kinadak-an siguro dili sa may tabuan ni Judilyn
11: kuana siya attorney kanang ang kuana attorney bintas lat man na siya og finance kanang bintas lat niya kay 46 na siya.
3: So paluwagan, ka?
11: Dili, katong lahi pud ni siya nga kuan attorney. Pura gyapon siya kanang paluwagan. Mupalit mix lat pud ba? Niya, kani ako ang 50, kani 50 attorney kay finance niya. Ang iyang dataran ako sa 50 kay 9K ra.
3: Niya, 9K ra yung
11: pero wala na siya itubo attorney. Muna nahog siya, 86,500.
3: Oo. Pero ang imong slot sa paluwagan niya, imong gipalit, pila man to?
11: 46, attorney.
3: 46?
11: Ang iyan na lang ng bayro nun.
3: So, dili ka-appeal sa paluwagan, pero namalit ka ang slot?
11: Oo. Hingan na, attorney.
8: Okay, magbenta.
11: Magbenta man sad siya, attorney.
8: Okay, na may member, mga nga, emergency na ako, ako ibaligyan. Siya may handler, siya ang model, ana.
3: So, pila may palit, di mo pila kaslat si mong ipalit?
11: Kuan, attorney, duha na siya niya. Antod nga na kuan mo na siya 100 kapin pud nato. Pero dugay na gud na siya nga kuan nga kanang kuan na mo kanang sa pano na day.
8: Dugay na
11: mo
8: na.
11: Oo nga. Dugay na siya. Ni antod na stop pud pagbayad kay lagi nag pina diri mi nag-focus sa finance sa Elon.
3: Oho. So tinuod niya yung business niya na Elon.
11: Na jud attorney. Kami kuan mi attorney 2 years man mi nagkuyog sa Elon. Manong okay gid siya. Okay ra man gid siya mo. Karon na gid siya murag na.
3: Unsa man nitabo niya nga anak mo siya?
11: Sa
3: ni madispalko ni kwarta wa niya ni ma. Basin so na sa dito sa casino sa ba?
11: Wala man sad siya.
3: Sige, pero
10: sa among tan-aw kay kanang wala man na siya work no in ana lang jud iyahang ko ana online ba kanang ipautang ana nagkuan siya na mga financer. Niya sa karon na sayra na mo na aday na siya mga before pa nga mga about sa kwarta nga nag invest sa iya, ana, then murag na scam sila. So, amo ang na, kuan, na, among nasara, kanang nadugtong-dugtong ang rason nga nung nainani siyang nayabu na. Kay, maybe iya siguro nang, ang among kwarta nga gifinance, dili siguro yung tanan gipautang niya. Uban iya nang gipangtapal siguro sa mga na dispalko niya, sa mga before pa niya.
3: So, nabutang na yun, kamo hinoon nga, inyong kwarta may inyong gawin, kamo pa hinoon naglabat yung untag, ang tagaan hinoon mag-iunsa ka.
10: Okay, lak.
3: Oh, dugay-dugay na nang uban.
10: Kami kayo.
3: Sige, ato ipadayon ha, paisulayon sa tikaha, kanyang tataod, o si kininiang kwan, si Dilfa, o si Pamela, ha? Standby hong malamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. At untak na alas 10:04 na.
12: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
14: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
14: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
17: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500, mabali sa mga butika.
19: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
20: Ganun man
19: Marie. Ni baraton po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
20: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
19: Yun sa man ninyo, Marie.
20: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifins?
20: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadako di ay Marie. Tudloy ko.
20: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
21: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
23: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumad kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumadog Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong takna may galala sa jis-jis na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
3: Atong tagad pagtagad mahigala ng atong padayon mga higala nga complainants nga niya karon sa sibianan. O gumikan mahigala ining maong sitwasyon karon. Gumikan mga higala ining paluwagan. Tulo din ay kabuk paluwagan, doon ay mo finance, napag-IPO. So human mga higala na kasulti si Grace, sila si Junaville o si Judilyn. Atong pasultion sab si Delfa o si Pamela. Delfa, may buntag ni mo?
27: Tag attorney.
3: Oo. Unsa man ni imong experience sad?
27: Oh, mausad ni ako attorney, pareha ra sad mi experience na kanang finance sad ni finance money. Ni finance pod ko niya then last kuan kanang ang iyang balance nako karon 57,000. Last niyang data nako December 31 pa hantud karon wala na mo sige ra gapon siya sad saad mo.
3: Pila may ang gidata nimo atong December 31?
27: 2000.
3: 2000.
27: Oh, December 31 last na na iyang so, data ung
3: Mhm. Ya, ang iyang mayroon nimo is 57 pa.
27: Oh, 57,900 ta nang total.
3: Ya, kalos ama kuno ka bayran sunod.
27: Ingon man karon kunong tapos buwan, pag July tapos buwan, o August tapos buwan nya. Antong karon September, hapit naman pud matapos ang buwan, wala man gihapon.
3: Kuya, wa ni kalakihan tapos ang buwan.
27: Sige na lang tapos.
3: Oh, kada buwan mo iswag.
27: Mo iswag nya.
3: Dako ba tag problema na matapos ang buwan kay daghag bayranan.
27: Sige mo lang may pinaabot. Magtingan away mi kay silingan naman mi. Ngayon, ano chat ni mo? Oh, tapos buwan. Apariya, data. May nana na lang.
3: Sabot niya tanan. Pagkawa nito, pulos mo gisaaran o tapos buwan?
27: Tapos buwan niya. Magkita ay raman mi kay silingan. Mang kaayo mi.
28: Sadihang, hapit na matapos.
27: Nawa na po. Nawa naman siya.
3: So, wala na siya sa iyong barangay?
27: Oo, wala na po siya. Asa na siya rin.
28: Wala
3: na siya gikuyugan. Aha. Dublin na hinuunin yung kalaki day. Okay. So, ang imo, Pam, Unsa man ang imong experience pod? Ikaw man ka, may best friend ka na iniing kwan?
0: May buntag, attorney. Kanang oh. About sa kwa, attorney, kanang sa PO.
3: PO po na imo?
0: Mm-mm.
3: Ano sa mga tabu ah?
0: Nikuha siya PO last February. Karun lang nga tuig. Gitabangan ako siya, kay nihangyo man siya.
3: Mm.
0: 60 na kabuk PO. Ang kwa na ng 60 kabuk PO is 30,000.
3: Mm.
0: Ang iyan na data na is 4,000 ra. Si bali, 4,000 ra dyan iyan na kwan. So, balance siya 26,000. Nya karun kay nanamimi amicable settlement, gigan sa barangay. Itong pagatubang na mo itong April hinapos.
3: Mm.
0: Nisaad siya, muhatag siya 10,000 sa May. 10,000 sa June, ug sa July 6,000 niya. Wala man dyan siya ni Tuman, anag. Ipatawag na ko siya balik sa barangay. Wala man siya ni Atubang.
3: Mm.
0: Mutog, eh, kuanan ko sa barangay o ganang, kuano, amicable settlement. Then, karon kay ganang, kanang nagsakit nung attorney, like kanang kusog kaya akong dugo ba, like mo, last year siya sa kabuan.
3: Mm.
0: Ito, wala ko nakaadtog kanang, dili, wala ko nakaadto og korte. Kay malipong mga rin ko, maligo ra, samot nang masigla ko lakaw.
3: Mm-hmm.
0: To wala dyan na ako siya nakuhan nga, naabot ko korte. Pero sige, anak ko siya chat about sa PO. Wala man siya reply na karun.
3: Oo. So, kamo my best friend yun, ano niya?
0: Oh, amiga, amiga dyan me.
3: Oo, nga nung yung nakaamiga, magiging mo, ano yun? So good yun. Tungkol sa silingan? Tungkol
0: sa silingan.
28: Dool
0: lang sa dyan migbalay.
3: Kung sa magkalayo ni mo, kalayo ni mo balay og sa ila?
28: Lakang lang
0: jud.
3: Lakang lang yun?
0: Mm-mm.
28: Sila may layo.
0: Sila may layo.
3: Oo.
28: Dili, mura naman siya guwa.
1: Sila dahi mas duuloy kay tapad sila
3: balay. Tapad yung magbalay. Wani mo, kung ano ka nagkabuntag, igham-igham lang.
28: Oh. Busy po kayo sa mga kabahoon.
3: Hmm.
28: Muna,
3: gigi na ito. Sige, pala ang mikropono.
28: Nasa na siya?
3: So, kamo may silingag balay. Unsa man na iyang narasa sa inyong balay? Narasa sa SM balay?
27: Silingan kay meni ni attorney, pero wala na ako siya nakita. Nugasa na siya karon kay kung chata ni mo, nana, besa mo pakaluoy pa ka, nana, ta, sindi na kumadaan sa jika, si nana. Siya mag-sendra lagi ko niya. Itapos buwan, mabarya na lagi tika karong tapos buwan, paabot lang.
3: Mm.
27: Unya nakapait pag yun ang attorney no, kaya kumanghod pa yun no, nakasakay pag yun yun sa ako. Silbi ako, naghihapon ni Tanan, kaya kumanghod man to ni Apil sa kuwag finance niya. Pero ako anay nangatubang, so ako lang hihapon na Tanan. So mauna to nga total. Ako manghod, sige, dumbol na ko. Ati, asa naman ti Ana, Ana?
3: Mm.
27: No, wah, ambot lang kay kanang kanong panong tapos buwan niya. Antot karon walang jud gapon. Matapos na lang po ning September, na na po yung October.
3: Karoon sa magkagisugdan ng iyon niya, tapos buwan, Ana? Kano sa man last na ni data ni mo?
27: Hagbay, December 31.
3: December 31, yeah. 2K. Sunod ni mong kwan, 2K to. Sunod ni mong pag-inom.
27: Wa na. January 2026, hinang UI nagmaayo, February, March, hantod karong buwan na.
3: So, pag-ikan sa January, ingon siya na katapos sa buwan
27: sige
3: lang.
27: Sige na, oh, sige lag-ingon. Hatag rako, kay apiki, mangod kay ko karong. Kung apiki ka, kami, wa na lang, jude, may kaapikihan. Okay. Nahayahay, rami. Mm. Siya ang paminaw.
11: Last bayad niya sa quarter ni kay last year July. Mm. 6,000.
3: 6,000?
11: Oh. Kunya nasundan og kanang 25 nasundan og 3K. Ah, 2K ba sa to?
3: Mm.
11: Mao siya nga mora na yang na data. Sa kwan na sa finance na.
3: Mhm.
11: Mao na hog siya 39 na lang ang iyang kwan.
3: Okay.
11: Nya, lahi mo sa tungo sa.
3: So, muna yung RV. Ang ato nga pagtawag niya, ato siguro tawag ko siya balik, kaya naabot naman sa barangay rin sila, no? Naabot sa barangay, pero wa pa mo magkapasakag kasus korte.
0: Wala pattern niya.
3: Oh. Kaya kinis, syndicated man nga estafa ng kalakihay na ni. Daghan pa na ba? Pila man nga, pila mo kabuo ka ni biktima ka? O maon?
0: Pwede to, attorney.
28: Sa mga lang lugar, sa Malibo, murag, daghan-daghan mi.
3: Hmm. Pero ato sa siyang kuag sa iyang side.
28: Sa mga amiga niya na asad.
3: Namatay number, no?
2: Yes, kasa matter of fill. Natay provided niya number kasa matter of fill. Gani, before ta nag-on air, ato pagid siya gibalikan, pagid og
3: tawag.
2: Tawag kasa matter of fill, pero wala. Hopefully, karon.
3: Pag primerong abot na nila diri, nataw gani mo ni wag mo tubag suka na to.
2: Wala, gyud kasa matter
3: hangtod
2: of fill. Hangtod karon.
3: Wani mo tiksidaan. Imo tayo tiksan nga, ma'am, kanang pwede ba kong makaloon? Ya, ano ba? O mo, konsek ka ba? Maingon ka nga mo, konsek ka mo.
2: Mamuwang ta.
3: Mabutang unta ka para sa finance, ano ba?
2: Kantag na kwarta, basing tingaling mo tubag.
3: No, maingon baga ka, mupalit ka o nabay slots niya, basing tubagod ka. Ah, kaya ka nakiha na yung RV? So sige lang ring mo, si ring yung cellphone on.
2: Ring ragid ka sa maternal field. Tulog ani na siya ka numbers ka sa maternal field. Pero dili gyud mo tubag ang maunga number ka sa maternal field.
3: Sige kuno dai, ato kuno tawagan kuno ha. Aron nga maklaro tani mga sugid ning paminaw. Unya ato sad sigurong i-coordinate lang to si kasama Arnold ron para matabangan ni sa ato ni refer dito sa si IDG baka ni aron nga ma kuha ni. Aron nga ma
4: attorney.
3: Di gani dai sa NBI dai.
2: NBI, pwede sad ka sa maternal field. Mo na una po na namo na nahisgutan ka sa maternal field.
3: Oo.
2: Aron nga ma kuan po nato sila dito.
3: Sige dai, ato kuno dayalon dai ken. Oga yang number aron nga ma-interview na to. Ato sa kuan sa siya side kay unsa man iyang tubag. Pero iyang tubag ka diha ninyo, ingon siya nga sige lang, bayad na lagi ko.
4: Tagabuan lagi attorney.
28: Ano man jud siya attorney mo bayad
4: na. Bayad siya. Siya.
28: Wala lagi, okay.
4: Wala. Last year pa siya sige ingon attorney nga, mo bayad siya, mo bayad niya.
3: Nya iyang naong ni pagkatubang niya. Okay ra kayo.
4: Okay ra.
28: Lili siya di ba? Ano gani siya nga kaya ra daw niya, ano? Postpone gani nga kaya ra daw niya.
4: Gamay ra kuno kay attorney, nakabayad mangay kuno siya sauna niya. Samot na kuno karon nga gamay ra kuno.
3: So unsa man nila tulo ka number ato ipabati dai sige kuno be tulo ka number ni atong gi dial ron aron ma kuanta ni
28: samo ta siyang bayad namo kay gipainhani na tulo lang siya.
3: Sige lang magyapon ang bayad ng tawhana mabayhana ato lang ning pagitag pamaagi gyud kani kani be atong suktan siya og basig mo okay siya no sige kuno.

0: 21st number.
1: The subscriber cannot
0: so active din yung number dahil kay mo ang very good.
2: Yes, kasi matter niya. Pero babae gihapon na motubag.
0: Cannot be reached man kuno. Your number cannot be reached. Babae man lagi motong tingoga. Asama na kaduhan na dai. Bay kaduhan number. So active din yung number ha. Kay mo kon man, mo ring man. Asama to ikaduha. Kana.
3: The number you have dialed is either in the intended or out of coverage area.
0: Babae ang itubag. Why signal ni? Off ba kanin yan eh?
4: Masigya itong assistant.
0: Oh. Sige, ikatulong dahi. Ikatulong number. Atong tawagan mga sugintig paminaw. Sekretary siguro ito niya? Kanay, be. Ikatulong nga number. Sa ha?
3: The number you have dialed is incorrect.
0: Oh. Incorrect man. Be, balik ka ko no. Incorrect man yung number, ha? Kanos aman siya? Kamu silingan magin mo ani Dilfa? Kanos aman ka nakabantay ngawa na siya mo ulit sa ilang balay?
4: Ulang
0: ka to
4: na
0: ano
4: siya?
0: July?
4: September
0: 10? Sige, ihatag ko ng microphone. Atong itawagan mo ni? Sige daw.
2: September 11. Ako dili mangod kay ko kakuan niya attorney makabantay og naa siya since na ako'y trabaho buntag. Sayo ko mulakaw din muli ko gabi in Ala City tungod kay traffic food lagi.
0: So di ka kabantay na ba sa ila?
2: O di na kay ko kabantay kung naaba jud siya.
0: Kisa may ang kauban sa ilang balay?
2: Iyang mama.
0: Iyang mama, kisa pa?
2: Iyang anak o kana iyang sanay? Kaipon-ipon siyang mama. Kaipon sa iyang mama. Oh.
0: Okay.
2: Munang so, di na ko siya mabantayan. Karo, wala na dyan ko kabantay niya. Nakakita pa.
4: Wala na
2: dyan may kabantay.
0: Kanos ang makalas na nakakita niya?
2: July, mga August, manguro to. Mga tapos, manana. Hapit na mo.
0: Ato lang ipanawagan sa kahanginan ni Kugisay na kailaan ni Julian sa panta. O asa ni siya na butang? Kaya siya ay obligasyon. Oh, sa so imo isige ko no ikaw ko no kwan. Pamela. Kanus ama ikaw my best friend ka ni ning kwan, Julian. Kanus ama mo last nagkakita?
5: Last nagkakita mi attorney is September 11 kay gilukat na.
0: Akalong buwan na September 11 ato daing business. Milabay business.
5: Kay gilukat na niya nga akong kwintas.
0: Mhm.
5: Kay kanang 43 nga iyang kwan mao na siya kan personal niya nga kwan sa kuha. Nga kuan niya ang ako lang tangkuan ron isang PO lang sa jud kay na kuan mangud ko na pressure ko ba ako may sigig paningil sa katong garantor jud ganis PO
0: pila may mo na kuan dito PO
5: 26,000
0: sumana imo sugtunonon niya mobayad unta siya kay ikaw may nadaot tinuon ka kay ikaw may garantor
5: ari man magsig paningil nako kay ako lagi niya tubang didto itabang na gani ko niya karon ako ronoy na tigot pag ayo
0: So atong gitawagan ron ha, pala yung tawag, basi nagtubag ni Julian, may nga ako mukuha na nao eh, kasi nagkatubang di iya na.
5: May anak siya, oh. Pirmas, amo bayad siya.
0: Sumunay siya, kinanggay pirmahan sa barangay. So doon na mo yung amicable settlement. Kuhan mo ni siya, kanana ang, ikaw na ko nabasa ang iday, amicable settlement. Taka, kuhan naman sila ni anak, nakasinabot naman sila ng kuhan na.
5: Wala siya ni Tuman anak.
0: Okay.
2: Yes, kasi sa Atty. Rufil, barangay case number 041726-C, collection sum of money kasi sa Atty. Rufil complainant, si Ma'am Pamela Valiente, unya respondent, si Ma'am Julian Zapanta kasi sa Atty. Rufil. So, sa ilahang amicable settlement kasi sa Atty. Rufil sa barangay Subang Dako under sa Lupong Tagapamayapa, we complainant, and respondent in the above captioned case do hereby agree to settle our dispute as follows. Ako si Julian Zapanta misaad nga mubayad og 10,000 pesos karong Mayo 15 tuig 2026 og karong Hunyo 15 tuig 2026 mubayad na usab ko og 10,000 pesos. Karong Hulyo 15 ang balance nga 6,000 pesos ako impason. Ang complainant miuyon sa maong kasabutan.
0: Okay, dito sa kapitane. So, kanang iyang gisaad ya, nabayar, unsa man, nabayaran ka gamay ana?
4: Wala.
0: So, kanang saad tanan, wa gyud ka bayari?
5: Wala ko niya bayari ana.
4: Master of alibay kayo.
0: Kuya, ano?
5: Gipatawag na ako siya balik ko
0: kanang. Sige.
5: Gipatawag na ako siya balik sa barangay kay mga tubang tag migbalik niya. Ni ano man siya nga di siya katubang kay nakuno siya importanteng lakaw. Pag abot na ko sa balay kay nakitaan man ako nga napas siya.
0: Mm.
5: Ningo nga abi na ko lagad ni siya importanteng lakaw. Amo lagi ni siya nilakaw. Kay gusto niya iparisked unta niya niingon naman ang kuan sa kuan nga kanang ayaw na kay sige, basin di lang yapon mo atubang ba?
0: Pagamutan ng buwana, asa to day, be? Pala ko day. Kaya isaad man siya mo bayad, ni kakuha na siya mga pitsang ginganlan, no? Ako si Julian sa Panta, misaad niya mo bayad, o 10,000, karong Mayo 15. O karong June 15, mo bayad na usab ko, o 10,000.
5: Mm.
0: Karong July 15, ang balance nga 6,000, akong impason.
5: Mm.
0: Ang komplinat, miuyon sa maong kasabutan. So nag-abot mo sa barangay na human mo og husay alas 2:25 sa hapon.
5: Mm-hmm.
0: Okay, at tumbalik ka na pag ingon niya mo bayad siya sa Mayo 15 o 10,000. Pag-abot anang adlaw mo Mayo 15 o sa Mayo na itabo.
5: Wala siya gitunol attorney.
0: Imo gyud to sila.
5: Mm, ako siya gisatan gikuan niya niana siya nga wala kuno nagpadayang bana.
0: Uy,
5: kanang or nagpadaba to gamay ra daw.
0: Mhm.
5: Mutogi ko an siya kanusa man jud siya basin sunod buwan ako lang kanang dublihon or kanang tingbo niya.
0: Mm.
5: Nya wala man gihapon.
0: Okay.
5: Sa month of June kay nagpadagan niyang bana og kon wala jud siya kahunahon nagtunol bisag gamay.
0: Ah. Asa man iyang bana niya?
5: Ah, ang katong kay papa sa iyang anak attorney ba nasa Taiwan.
0: Mm.
5: Muna ini ana siya nga ang nagpadako no 20 ra mang guruto iyang giingon niya himan-himan dako dai gidapada.
0: Okay, unya mingon sa karong June 15, mobayad usab ako og laing 10,000. Pag-abot sa June 15, imong gisukot.
5: Gisukot na ko siya
0: ni. Yadto mo sila.
5: Mm. Ako unya? Yung gi kuana na niya ni ana siya nga kanang nagpadako no iyang katong kaipon sa una, gamay ra lagi ko no.
0: So mao gihapon kanang June 15, gamay ra gihapon.
5: Mm.
0: Unya kanang pagka July 15.
5: Wala na.
0: Imong gyato sa ila.
5: Oh, sige na ako siya sukot. Wala naman siya anak din ha. Murag.
0: Wala sa ila.
5: Mm.
0: Kisa may naabda naman sa ila.
5: Iyang mama.
1: Iyang mama lagi na iluoy. Mm. Kaya mawin makuanan sa kadawat sa mga maningil.
0: Mm.
1: Kaya mauman na yung gibinlan niya siyang anak. Siya naglakaw, ni kuyog.
0: Dun. Oh. Asa man siya yung kuyog? Naanis siya yung kuyog ang kuhan? Financer ko sa man eh.
1: Financer siya kuhan
0: naunsa naman ni kalakiha. So tagadiha ni siya sa barangay
5: Subang Dako.
0: Subang Dako, ha? So atong gitawagan, atong panawagan kang kuan, Julian sa Panta. Asa may naong ano niya day? Kay ang atong tuyo lang ba no? Atong panawagan si Julian sa Panta. O kinsa mga nakailan ni mo Julian? Kinsa nakailan ni Julian? Asa ka ni siya nabutang ron? Doon na kay obligasyon dire. As dugay na panahon wa kay tubag-tubag. Ato ning tagagpagtagat. Asa man ang naong ano niya do? Di ato gani pakita gamay. Eh. Pwede na matagaan to. I-forward ko na ng names.
1: Kanang iyang Facebook ko na lang para makita yun.
5: No? Daghan ma siya oh. Facebook attorney ko. Daghan.
0: Daghan sa Facebook accounts?
5: Oo. Oh.
0: Pero iyang pangaan sa Facebook, maura.
5: Naigibali-bali. Itatuwad yung ano.
1: Para di ko rin ma-search.
5: Julian, oh. Ann Eludge.
1: Kami, ako, yan akong gi-unfriend.
5: I-block na kaniya.
0: Hmm.
1: Kaya ka nang usay mag-
5: magpost magod siya sa yung kanang mga ilon-ilon ana ya panindan niya nga lahas attorney niya di mi kita ang lain dai makuan.
0: Mm-hmm. So lisura ni kalakihan niya hinaguan na gud ni kortaha gud inday RB medyo kuan kay ni ha ato ning tabangan niya ma kuan ta ni ma ato ni ma atagan og tulay ngadto sa NBI dai.
2: Yes, kasi sama attorney Rufil, ato ni silang kuyugan. Karong adlaw kaya, liday man sad.
0: Oh, holiday.
2: So, ato lang i-schedule po kasi sama attorney Rufil para mag-uban lang po da ninyo. Para
0: ah, na may NBI ron. Ang karong walay klase tungkol sa HES.
2: Oh,
0: more man na. So, ang opisina na aman.
2: Mm.
0: Oo. Oh, okay. Dili ron holiday, no? Ang ato lang tungkol sa, kwan, malipat na may klase day.
2: Oh, HES.
0: Tungkol sa HES, no? Pag-mask lang mo dito. Okay, di maglakaw-lakaw ta karon sa itong kwan pamurag kwan kayo ang atong palibot, no? Oh. Di kayo mag-contact na Kenbe at pasultihan ito sa Kenbe na yung mga numbers nga iyang gi-contact ron at ito naman itong gi-on-air ganito maong mga numbers. Yes, and Ken?
6: Attorney Rufil, kining totoo ka mga numbers nga ako gipakita din eh sa atong screen para lang na makita ni mo. Ang unang number, mag-ring ragid siya. Kaupat na ko nakatawag, wala, Joy mo pick up sa akong tawag. Kaning duha ka mga nagsunod po nga two, second or third numbers niya, ang kining ikaduha off, kaya katong moingon nga cannot be reached. Mm. Ang kining ikatulo, Attorney Rufil, mo diretso ra siya og busy tone. It's either off gihapon eh, or kanang, kana off, di ginato siya ma-reach.
0: Mm. Mm. Asa man na iyang picture ko na, Bikay, basi ang mga makakitaan eh, makatabang nato, no? Kisa yung mga makakita, di lang sa ako mamasangil ni Mudayon Julian sa Panta, pero ako kang i-butang diri karon kay bisag usaon na magtawag, si Inday RB, si Inday Ken, kaupat na magtawag, gitawagan ka sa kahanginan, si Inday RB, gitawagan, makapila ka na tawagan, Inday.
2: Makaupat ka sa Matter Your Field.
0: Kaupat, mm. Kinintulo ka mga numbers. Mm. O, niya, wag yung mutubag. So, muna nga, mapugos ko sa pagpakita ining iyang naong sa kahanginan para nga makasulti tong uban kung makasulti mo hain. Tabangin ninyo kami. Ipahibao des diwa HP asa ni Sharon. Kay aron nga ato ning ma kumahimo, maistorya na to siya. Ato siyang kuhaan siyang sahin. Ato paminaon siya. No? Julian, abli mi dila sa musibianan, kumuari ka. Ha? Aron maka-explain aning hitabua karon. Unsa man ning kalakiya? Basig musaad na po nagbalik dila sa ato sibianan o unsa baka. No? So muna nga among gitawgan. Asa man ay naanay picture dong? Asa man yung... Asa man yung... Mauni? Uy, bata ko man ginay ni.
2: Mauna siya.
0: Oh.
2: Mau gani attorney among giingnan nga pang-apply na lag trabaho.
0: Oh.
4: 31.
0: Bata mo din ni Gerald ni guapa. Mo ni Gerald? Ha? Ato niya agi katatawa mga sugid ng paminaw. So mo ni siyang babayhana. Manghod pa ninyong maon?
4: 31.
0: Pare-pareha ra bag edad.
2: Manghod na lang.
0: Oh. Sumaayo ni mama ba dai babayhana?
4: Ayo, mai ko.
0: Kaya naman kang nadamo aning kwa na. So, kisa may nakailaan ni Julian, palihog lang, no, kung kisa nakailaan ni, ina nga nangita may Diyos Diwa HP, kaya ron nga mapasulti na mo siya sa iyang side. Sad. Ang ato, ang concern ta ba nga, kumahimo masitol na ito ni problema, ha? Di man kamutubag na mo on air, Julian, sa Panta, ang amo ron, ipanawagan ka na mo nga kung nakabati ka ni among sibya ron, open may Diyos Diwa HP, tubagan ning imong complaint dire, ha? Kay kami muhatag mi nimog chance nga maka-explain aning kalakiharon. Kinini ang tagaan ka na og benefits of the doubt aron nga ma-explain nimo ni. So ikaduha og kadtong mga kuan, mga naminaw karon og nakailaan ni makasulti po sila kung hain napitan ni or sultiin ninyo kung nakakita mo aning babayhana nga nangita ta sa DWHP nga patubago na to. So mo na itong katuyuan na in the RB, ha?
2: Yes, kasi mga attorney Rufil. Unya, may biig naong kasi mga attorney Rufil. Kung kinsa man ang nakakita aning naunga, ato man ang gipakita diha, sexy, pag yun kayo ni
0: sa... Kani, usahan sa mga sexy po ni. Aha, mauning ko, ana.
2: Pag yun sad na to, makakuan kasi mga attorney Rufil. Nga, ibutan ta ko, kung tanaw na to siya, may itsura, kaya po niya ng bayaran.
0: Oo, may... Sa iyan po, purma, muna ba... Muna ba sa'yo magkabayad, no? Ato taga benefits of the doubt. Basin na ikon. Sa may ang trabaho, anis trabaho na yun? So, sige na business na siya. Ang iyang business, kini po inani nga online-online.
4: Mga kwarta.
0: Oho. Okay, so mo ni mga kagilaan, kinsa may nakailaan ni niya ni Julian sa Panta. O sa mga kaliwat, tagadiha na gini sa Mandawi?
4: Na
0: siya kaliwat. Padol mikropono. Ikaw, best friend.
5: Nasa siya'y kaliwat sa Leyte, attorney.
0: Mm-hmm.
5: Romoro mo natin.
0: Pila naman mo katuig yung nagsilingan sa Mandawi? Banak-banak ni mo?
5: Ha?
0: Banak-banak ni mo, pila katuig niya mo nagsilingan sa Mandawi?
5: Mga 15 years.
0: Dugay na di kayo, no?
4: Oh, dugay na na.
5: Kami.
4: Sila, bata.
7: Kami pinakadugay, attorney.
0: Mm, pila mo katuig, be? Hatag mo ikaw mo.
4: Mga bata, murag
0: schoolmate. So, kababata ni mo, ni?
5: Kanang, kuan ng attorney? Kana yung maguwang attorney kay best friend mo sa kong maguwang.
0: Mm.
5: Mo nang bata pa miyan niya
4: nagsilingan tawag yung silingan
0: jud mm. Silingan pero ikaw kay kamo may tapad og balay
4: oh
0: padaos mi kuno pila na mo ka tuig nagtapad og balay
2: gikanas katong nasunugan mi nagkatapad na migbalay kay gi-reblocking mag una mong area diha attorney sa una di jud mi ana niya sikit karon pag reblocking tapad na kay migbalay.
0: Mm-hmm.
2: Usara migbungbong kay gi-reblocking mangud na.
0: Asyaro, usan mo kabumbong. Wani mo tuktukas. Wani naabag ka niya tikas.
8: Balik ko niya. Respeto lang, madam. Kay suod kitang silingan. Bang inaana. Ang yun lang tikang inaana. Bayari lang. Bisag dili lang. Wani mo bultuhon. Good. Hmm. Eh, na mapunta ka sabot.
0: So ako masabot na maayon niya sa mudag istorya. Unya gawas nga may mudag istorya. Doon na niya sa ikuan. So, unang sama na ilado niya mag-business-business po siya. Kaya nga nadaman mo. Ikaw, transmit magkamo sa unang schoolmate mo.
9: Silingan na kita niya.
0: Silingan. Kung sa may ang pagkailan ni mo, kababata ni mo ni, nadu-dua siguro mong shatom sa una pa. Ha? O sa baka, lastiko o Chinese garter baka.
9: Kapanda man siya, attorney, sa kuyog na mo sa finance na mo, attorney, 2 years man, jud. Naundang man mi atong, tungod lagi atong mong nayabo na ba, wala nag-check kakuan. Kaya, ang iyang pa-isulti sa ako, kaya nakuan daw na, ang uban daw nga nangutang sa iya, kaya wala na nibayad. Muna maglisod daw siya kanang tatag sa uban.
0: So, maraming pyramiding din ni Arby? Oh. Inanag hapon eh.
10: Maunang nang regulot siya na mo uban. Itaglain financer.
9: Namoto ni Sabot Rapod kung kanang... Pero okay rapod ba siya, attorney? Mabayad gid siya. Kay smooth raman namong transaction po. Sukado pag negotiate naman ang ilon-ilon ba? Okay rapod siya, muhatag siya.
0: So, siya mo ay magpautang pinagi ilon-ilon, inana?
9: Yes, attorney.
0: Mauba?
2: Pero wa sa di sila makahisgot nga nagamit niya ang kwarta or unsa man niya sa hulman kadiyot ana.
10: Daw nagamit niya ma.
9: Pero makuan raman niya noon ma.
10: Pero among duda lagi ana maunang daghan
0: kay ni. Pardon.
10: Amo ang sa inana nakadako nga money kay sa una wa man siya trabaho niya nganong nakabayad siya ato den daghan na ni salik pud niya kay sa pagkangan nga good payer siya mo. Unsa yang gisad mutuman what mi day mi kahibaw kami mga bag-o ngang amo deng mga kwarta pud gi finance ang uban murag iya sa tungi pamayad ang uban gi negosyo
0: so mo na inyong bana-bana
10: bana-bana na mo
0: di ni mo duwa gi scatter ni di magka
10: mura ngay ngon siya
0: wa ni manugal kana mo kasagaran kanang kwarta di magka dimao na ang financial management
10: murag mo duwa daw ni sad siya
0: kana gol mo duwa og kanang scatter
10: nabanggit sa danya nakastry daw siya daw sa mo duwa siguro.
0: Kala, mo man ay makakuan yun. Pero kung kini pyramiding ni, aw, padung gis pagkabagsak.
10: Pero attorney mo, sabot raman yun mi kay maulagi ng kapital with interest. Nakahatag man yun siya interest namo sa katong okay pa nga mga panahon. So, ang amo na lang gikuan ron is iuli lang na niya ang kanang kapital, Jude. Mauna lang na kay ididak man na, gididak-didak na siya mga data-data. Kung pila na nang nasabutan nga sa so, wala na siya naguba na mauna lang na iyang iuli then istagad na lang niyag bayad kay wala naman tay mahimo musabot na malang yud ta sa sitwasyon pod nya di man na pwede magsige na lang
0: pa,
10: di man pwede nga kadakita saad sige paabot mi o, taas kay mig utong niya sige kada ko sige lagi kay atong ikaw is makabayad lang wala man antod
0: so kadakita ninyo sige lang ana
10: taga irog taga buwan attorney pag irog taga buwan sa buwan na po gisaaran lagi mi atong 16 nawa ni uli siya dito 11 nakita mi pero oh mubayad lagi ko sige usahay malago ta pero sige na lang kay basin naana jud ay kwarta pag abot pag 16 wala karon wala na siya diha. Di na naman makita.
8: 16 kay naningil ko sa PO. Wala na siya reply.
0: Ikaw, Grace.
11: Sa una, attorney, naka-appeal sa niya na yung naska, manasa na siya sa una, attorney. Ni-appeal man na siya o ganang kuan niya. Appeal sa kuwato. Pero ang siya...
0: So, nadungan mo ka-scam?
11: Oo, pero... Siya may leader ato, siya may nang recruit sa namo mga silingan. So, ang... Pero nagyo to sila'y amo nga... Ikuanan, magiya ha, slot sa to, mumpalit og slot, mauni, o niya, nagpakuan sa diya, iwako, okay ba, kung asa to siya nagpakuan, basta nagpakuan sa to sila, nagingani, nagpakuan sa sila.
0: So, o niya, sa mahitabo ah, kana na ang, nadungan mo ito panahon na niya, ito, naghimo sa kanyang kagulingo na giyon.
11: Oh, karon siya na handler. Siya na handler, nangita na siya mga finance, kung kisay ganahan, iya manangikuan, kung kisay ganahan mo finance, ana. Siya na handler.
0: So ikaw sa imong pag-finance permiro, 50 mil to imong hatag no?
11: Oo.
0: Permiro na kadawat pa ka?
11: O di, pag una, yun, sa una pa kuha na ni appeal niya, attorney, 20,000 to. Pero sa kanang nadaon, ginahinaya niya na impasto. Pero karon bag-o na, itong pag-July, bag-o na to na kong ipinansad. Pero wala na, Jude, na kuha na to karon. Magsigir man siya saan nga, morning buwan, dahan siya na nasakit, na inakuha, na ina-ana. Dahan kayo siya mga alibay.
0: Di na ba mahurot ang katarungan?
11: Mao kay na attorney so mosabot rasad kay silingan baya. Ako siyang inan kung pagsabot lang jud sa katuig naman pug sinabtanay pod wala namang yung kay gihatag bisag piso.
0: Kala hindi mo bayad og utang, daghang kay katarungan, unlimited kayo.
11: Mm, okay, sunod, attorney. Oh. Nya karong lasaan ni attorney, aton tapagugos. Unya, yang saad katapusan, wa naman siya napakita paghapit ng katapusan. No? Wa naman siya diya sila.
0: Wa na gimuli sila.
11: Wa na, kahantod karon wala. Wao ko bantay nga niyong kuan.
0: Oh. Nya iyang mama, wa niya pakuta na asa iyang anak.
11: Muana ra man niya. Nastalisay. Muana ra.
0: Nastalisay. So ato na ipanawagan eh, o kinsay nakaila ni Julian na sa panta, kay mura man kag namising aning kalakiha, o kinsay mga tao nakaila, sulti siya nga ni ay importante nga mga pangutana o doon ay mga importante nga atraso din eh, nga kami is DYHP willing me nga maminaw sa iyang side aning maong hitabo. So anak na sa siguro, no? Pagkakaroon, niya ato lang sa kuyugan sa NBI day.
2: Yes, kasama Attorney Rufil. Mahimo sad ni nga kapanaminan sad sa to ang publiko kasama Attorney Rufil nga sa ngayon anak manggod nga paagi kasama Attorney Rufil nga mura bitawag too good to be true kaayon ning paluwagan. No, nga kanang mubalik sa imuha 20% diha-diha dayon. No, so kung too good to be true, it is not true.
0: Kaya mamuntay mo, no? Duha ka slots yung napalit. Kay ingon siya nga ang tag 20 mil kada slot.
11: Oh. Oh, yun ay madawat ko sa paluwagan, attorney. 20,000 jud taga kung moapil kag paluwagan, 20,000 jud ang madawat ni mana. Mura man siya dawat ba niya monthly lang. Oh, pero iyang masingil ana, example 2,000, 2,200 balit 10% iya ha. Oh. Na siya suhol by ang 200 ana iya ha taga usa ka tawo.
0: Oh. So diha kunuhin siya magkuha ang kwarta.
11: Diha siya magkuha. Diha
0: kamo sad kay nagunahon na pun mo niya. Mauni ang kuha na mo. Tuyot ng kwarta.
11: Mangyawat nga ana. Attorney ba kay pag una mang good, okay
0: pila ba mangkod? Pila ka-present ko na pagtubo sa imong kwarta di ana?
11: Ang balib, ang kana siya paluwagan attorney, bintas lahat na siya. Bali, na may imnag emergency. So bali, ang example, ang baligya sa ni apila ng paluwagan jud is 15,000. Nya iyang ibaligya og 17,000. So na siya 2,000 ato. Pero ang madawat na ko ana is 20,000 jud. O mana iyang ibaligya og 17,000. Pero ang makuan jud ana sa taga paluwagan is 20, mo to 40 siya kay duha man ya. Nakadata siya og 8,000 pag November. Instead of August o September, tanan ako makuan, makuha tanan. Kay nahuma na lang yung paluwagan, attorney. Wala man jud ko kadawat. Munang sigo pumunta na asa, di ay nga, dapat man jud na ang paluwagan nirelease so, taga buwan.
0: Okay, in the RB money, no? For awareness sa mga tao, nga namin ito karong nga dili sa mga biktima inani. Sige naman, namin na karong krisis sa panahon. Daghay, may mo dag istorya, may mo dag kuan. May mo papaatik.
11: Ang amo lang tahang yun ni attorney. Bisa ginagmay nga buduno lang sa siya ba kay kami nagtinda-tinda kay may ginagmay niya. Tanaw na mo ni attorney mo labay-labay mo ra magwa attorney we.
0: Maragwa na yung tabo.
11: Unya kami muna muna kay dugay pang mato kay manindas daplin ana niya. Siya mo ra magduko-duko ra man dili man kay mo rason kung di chatan. Kung di ka mo reach out niya dili ra pod.
0: O mangisog ka.
11: Angay yung baton.
0: Mapay mang, mapay na mang wan, saywar.
2: Na-mention to ni Ma'am Grace kaganiha kasama Attorney Rufil nga nagpatabang sad sila on air.
11: Oh, nagpatabang sila on air pero wa ko kay bawasa to nga.

0: sa Matterfield nga nakahinumdum nga 2023 day ka sa Matterfield. Kani days Julian Zapanta di, din hini.
1: Mo ba?
0: Nagpatabang sad ko no siya kay nag-scam. Mm. Unya karon kay siya na hinuoy na butang sa samang sitwasyon ka sa Matterfield nga siya na no iwa pud mo bayad.
1: So tingali kadugayan kay sa so, scam ko nang bawas sa iyo ko sa one.
2: Padayon gihapon siya kay wa man siya line of source of income nga iya tumakon kay pareha nila ni finance sila. Iya man jung gipangtapalan.
1: Sige.
2: Pangulian niya.
1: Oh.
3: So, di ba na ay mga ni comment diha nga na, ni an, na tinuod man jud to na balitaan man sa tunamo. So, wala ba na siya line of source of income, balik ra gihapon siya aning online nga mga negosyo in ana mga pao. Oh, kini siya mauman ni si Judilyn. Oh. So, hinahinay to siya og bayad aning mga tao nga iyahang nagrupo niya sa una. So, ang katong amo ang mga gifinance, hinahinay sa to niyang mga gidunol. Para murag mo clear.
1: Pakampakang lang eh, pakampakang.
3: Kuan,
1: di man ka masilbi ka ng pakampakang, pakang ka na. Di man maong ang financial management ni mo. Madugay niyong pakampakang, ikaw gawin mapakang. Ano yung show na napita? Sige, so ano lang, ato lang tabangan sila dahil nga ma-assist na to na matabangan tani pa doon sa NBI lang para ma-pasaka ang kaso nito, Hana. Ngayon babayhan, ha? Okay, so tungod sa tong oras nga labihan kahagipot in the RV, ato lang sigurong ipadayon ang atong pag-tabangan sa off-air.
0: Yes, kasama Matterfield. Daghan kayong salamat kasama Matterfield. At taga to pa salamat si kasama Matterfield, no, sa pag-pahibaw sa nato.
1: Thank you.
0: On air o gang padayon nga pagsalig sa ato ang mga listeners kasama Matterfield din sa atong sasyon DYHP RMN Cebu. Kauban nimo sa Complaints and Action Center, Rajuman RV Veloso Tatak, RMN.
1: Straight to the point. Okay, salamat si kasamang RV Veloso Megala to in charge diri sa atong Complaint and Action Center. Ato laning ipadayon ang atong pagtabang ron. Istorya na tagdugang sa gawas, ha? Para aning maong nga problema kay bida saon ta ni asa ni maka asa ni ro naga pundo ni bayhana karon ato sa check Miguelas ka sa mga Laylin Rabal sa Ligada sa inyong orasa alam sa mga nasakpan na minaw sa DYHP bu sa pagkadaot mga panlipay gikan sa itong CBNN. Yes, kasama nga Laylin
4: DYHP Tata RMN Report.
5: Ngayong punta ko sa kasamang regimen at Panerofil, balik din sa Cebu City North District. Dinlaing grupo na sa makarawa sa itong mapahalipay, nga bugas of chorizo! Salamat ng kanunay pagsunod sa programa sa DYHP. Sila Alfonso Biton Jr. Bobby Samos! Christine Borlia! William Rojas! Gema Ganahian at Ana Rayon. O sara na sa ito sa DYHP. Dapat sa Sama na ko si Kasamang Julius Valilikini, si Kasamang Lainin Ravanis Arigadas, DYHP Tatak RMN. Mauna ang stilo nga gusto sa
1: katawan, Julius. Okay, salamat Laylin Ramones Aligada sa mong report. Kini nga portion may gato gato sa sugar roll. Daghan karon ang dunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw nanini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar roll. Ang sugar roll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Yan gikan yun sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Mano makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mga ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Ang sama ka na to, matag adlaw nag sugatrol. Sa ngan, skinitin mo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu kung kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay gun ang Diyos, maing buntag Pilipinas, Tatak RMN.
4: Not just number one, simply dominant.
6: Number one sa inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
7: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
8: Tatak RMN!
9: All the time, RMN kami!
8: Tatak RMN!
7: One radio is favored by all.
8: Tatak RMN! All the way!
9: Loyal kami sa RMN!
8: Tatak RMN!
7: One radio network conquers all.
9: Number one!
7: In the latest K-

0: official survey, Rajamol Nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po. Makakarating pa rin sa iyo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon. Kun Ako'y Pasul Tihon, Ako Moingon Ngakun Adunay Aso Adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
3: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
4: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
2: Living Testimonies. We'll be right back.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko ay kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o koy na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule!
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes kada semana. Dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahong.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli out.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanan lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Uy, Marie, muundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
10: Yun sa maninyo, Marie.
11: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
11: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadang ko di ay, Marie. Tudloy ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
13: Igala, nakakape na ka?
14: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Enescario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City, aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stab. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon akay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN ay disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
16: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
19: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
20: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
24: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Restime Drops. Basta panuhot.
25: Restime to the rescue.
26: Unilab quality yan.
27: Simeticon is a generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay sakit saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Hi! Hello mga kasama. Kinigang po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kasunan mga kasama, awhagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap, o Pugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa Osaka lalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga iman. Kinigin po ang sa radyo ni Ria Arellano. Kaya galaan, ato magtatampo si Iman.

0: Kenapa problema bahay ni sa negosyo sa mga magitikanan? Bukun nga nung ano problema may ani, ingon mong kundi ani na itabo.
1: And the hungry silence will love has been

0: Oh, sa-
1: no.
0: Oh, day, day.
1: Ay, nasa Jimmy. Nangita ni mo, muragikan pa nag Manila.
0: No, sa... Ano, ano man?
1: Ay, naambot lang. Lako, ato, ato. Naghuwat to ni mo, nangita to ni mo.
0: Oh, okay, okay, okay. Oh, Luling. Kamu pulang na? Huh? Ini kan balik to Manila, no?
2: Ah, mau balik pa tau ni, eh?
0: Oh, abin na kong, ani na mo manimuyo din eh.
2: Oh, wadi ka tawagin, Papa?
0: Wo man, ano man niya eh? Siya may napanin ni mo?
2: Oo.
0: Oh. Ano man, sa may tuyo niya ni mo?
2: Ako an, si tatay ba gusto makikistorya na ito, di ba?
0: Gusto siya makikistorya? Ya, ikaw sige nagping ito. So, ang sama niya ka?
2: Bida na sugsul tao na kong dilat kawayan.
0: Mawa na, huh? Ya. Sige mo kaginanggaw, God. Di ba ba sulting na unsa niya ka? Ah, kanit-kanit ka magkuha ko tubig.

0: Alam mo, i-agsubog na mo na eh.
1: Oh, sige, huwag na lang na. Napamitag ang tubig bugnaw.
0: Okay. Basta okay na ito mo na eh, ha?
1: Yan, samaan. Okay na ka.
0: Okay na. Okay na kayo.
1: Okay. Samang yun di ay hitabo, Jim, ha?
0: Sigun sa tawag di tatay mo na, no? Gusto ko na silang makisultin na ito.
1: Mahitungod man sa usap mo, no?
0: Bahay silang negosyo.
1: Hmm? Negosyo?
0: Oo, oh, okay. Basta ingon to siya na ako. Ako lang iyang ipahibaw ko na kay tuwa mo ko sila iyo. Buhan o nga. Dila ko na magusik-usik o gasto ba. O niya, ingon siya. Kung gusto ka nga tuwa na nato sa tatay mo, doon nga na lang ta.
1: Oh, sige, sige. Mangaon na ta.
0: Oh, sige na eh. Humanga na itong pangaon. Lahos lang ta rito. Adi lang ko mga nangit sa wasawa.
1: Amang makadong. Sige, gusto kang mahunong yung kinabuhi, mahunong yung edad. Yung may bawaan ka sa mga asawa, huwag kang sulti
0: niya. Adil eh, may bawaan ko taon nga. Ang taon may bawaan nga, di man na masukom na eh. Kaya di bawa, brad, kaya nga, umsa ko.
1: Yamat, ha? Usa lagi na ganyan yung mga asawa na, Dong Jimmy?
0: Oh, sige. Manay, manay, huwag na itong kaon. At huwag na itong sila sa tatay, ha?
1: Huwag may maglangan. Kay, murag, kamatikod ko nga, murag, dako ang problema sa mga man. Mao nga mo dahil yung diantos tatay. Unya to.
2: Ay, pawahe talaga sa magpahibaw iman kay. Naharaman ka din is dool. Giunan na ako pagpahibaw si Jimmy kay. Layo ho, Beto Manila.
1: Oh, okay naman tayo. Pero nga naman kayo tayo. Doon ay problema?
2: Ay, papaminaw mo. May plano man ko, Miss Nanay ninyo, nga mo abroad. Kay, ay, gingnan mami sa musuod nga tuwa dito nga pasunlun may trabaho. Ganito ang namas nanay ninyo. Ako lang di pauna. Kay, pang situlon pa nato ng mga problema din is bahay sa mga negosyo ba?
0: Ah, to tay, biyade din nyo yung negosyo nga kananan tay?
2: Maubitaw, hinungdal, nga ipatawag ka mo kay makisulti ko ninyo.
1: Tay?
2: kamu ang binilan ko sa bahay. Di na din eh, atong negosyo. At timya na kanininyo, ha? Ikaw, iman, ikaw mo'y muda sa negosyo. Kaya naibaw ko nga may alamag ka man itungod ni ini. O ikaw, Jimmy, kamao ka mang mangluto, so ikaw may ko i-insard anang bahina niya. Ha? Pag tinabagay ka mo, kay igo nga mahuman misa mong kontrata dito, mag-ulian mami din eh para pagtanaw sab kun naunsa na ang iyong pagpuyo, ang iyong pagduma sa negosyo. Hmm. O saman, nagkasinabot ba ta ninyo?
0: Oh, tay.
2: Ayaw na kupadunggan ninyo na na, Jimmy. Kay basta, kamunay bahala din eh. Ayaw yun din yung pasagdi, ha? Kaya nukon kayo iukon inyo kinipasagdan.
1: Tay? Tuod mo nakalargay ko sila sa tatay o diha-diha na yun, akong isusing kahimtang sa mga negosyo ng restaurant. Huwag may namatikdan ko. Nga nga mo negosyo ng restaurant, murag, nakakilid man. Huwag yun musulti na kudaan si tatay nga maodiay na ang sitwasyon sa mga negosyo. Ano to?
3: Dong Jimmy, para ni mo.
0: Uy, San Miguel Pilpilsin? Bugnaw pa kayo.
3: Eh, bao ko nga gamingaw ka ni tatay. Di ba maumanay inyong banding? Samtang mutanaw o basketball sa TV?
0: Sakto ka, kuya. Nainumdum ko nga, bisan gikan sa trabaho si tatay, malipayon gihapon siya musaysay sa iyang adlaw, samtang dunga na musawaan ang bugnaw nga San Miguel Pilpilsin.
3: Aw, magselebrar na lang ta. Ako lang una ang kauban ni mo karon.
0: Oh, magselebrate? Wapagan ni mauli si nanay o tatay gikan sa abroad?
3: O bitaw, pero naibawa na baya ka sa ato mga ginikanan. Gusto yun na sila nga iselebrar ang kinabuhi na to. Bisan nilito sila adunahan, nasugak ko yun nila ang atong pamilya o parehotang nakahuman sa pag-eskwela. O hapit no sab sila muli.
0: Sakto ka, kuya. Kanindot ra mabuhi. Mau cheers sa mga umaabot atong kalapusan sa kinabuhi.
3: Cheers! Sukat sa una hangtod karon, San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino beer.

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
6: Mga kasama, nakasinatid na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa wayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usab niya sa Sandaga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad og ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining magdapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
8: Naku, may ubo na si Junior ah.
9: Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
10: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmilks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
9: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
11: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmiux for Kids.
12: Unilab quality yan.
11: Carbocysteine is the generic name of Solmiux. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
19: Congratulations! Week 3 winners
18: sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
20: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naku, may upo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
10: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmiox for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
9: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa'yo eh.
11: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmiox for Kids.
0: Unilab quality yan.
12: Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil na dugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lukaw nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
5: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: kuan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay mo siman pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: to pano problema to dong timi kay natakili naman ng negosyo kaning restaurant ug nganong ambot ug nganong gipasagda nila ni tatay oy
1: nya unsa plano nimo ha manay
0: kinang lang malawas nato ni dong timi o wa ko lang kitang solba dinhi para mo sulbong nagbalik mo nindot ang dagan sa negosyo kinang lang kining puhunan para makapamalit ang mga bago mga gamit para sa pagpangluto. Ang vinyo at itong bagohon, gastuhan na ito. Mga bangko, lamisa, mga kardiro, o guban pang kinanglang gamit sa usa ka restaurant.
1: Dito sa araw na ito, ano mo na ikinanglan? Bigyo na yung bagohon na ito tanan man eh.
0: Kinanglan na ron makuha na ito pagbalik ang pagsalig sa mga tao nga ganahan nga ni mga unsa itong restaurant. Ibalik na ito ang ka... Kanito ba, pres? Kanito. Nga diin may dako silang pagsalig sa ato mga pagkaon. Nga luwas, niya lami, niya makasay pa sila. Busukin na lang na mag-invest na karun.
1: Away problem. Bisa,
0: bisa ko sa na ito, mag-invest og tag 100K. 100K plus, okay na. Doon natin 200K, kana siguro na ito nga, magpadayon ito sa ito negosyo, gikan pa sa ito kaman. Huwag hangto nga kita na ang madumaan ni mga anak.
1: Okay, sige. Tapila ito invest mo na eh.
0: Ay, gamay na 100K. Ha? Kadausan na ito. Mapuno lang ito, huwag liligapang paiko.
1: Okay, manay. Huwag problema. Sige, mag-istorya ako sa kong asawa kay siya. May nagkuputaw na ng budget tao na mo. Haamos mo ng sabutan.
0: Oh, sige. Maghuwata, ha? Dalian ang pag-desisyon ninyo. Kaya, basig dili na gyud pwede ang atong restaurant.
1: Okay, okay, manay.

0: Unsa? Uy! Ganun mo indus pa ang tanga nag-exist pa man ang maong restaurant. Ha? Gasto-gasto lang kita.
1: Kon, ay,
0: maayo ang tato, kon, nisira pa na. Pero wak pa man ang sira, mitidlom lang.
1: Ah, mao ganit dai ko nang kinahanglan baguhon taon ba mga plato, baso, malang korana, lamisa, kinahanglan baguhon. Tanagang mi sa restaurant, ilisan mo nga bag-o. Kay mga daan mo kay dagway. Nya, kay ginahan mo nga on diay ginahan og purba.
0: Ay sos, baya. Ing dalang gyud nga wa gyud lami ang mangluto anang inyong restaurant.
2: Ha?
0: Huh? Sinero ninyo bati.
1: Bida sa dana eh.
0: Kana, kana mo'y unahan ninyo sulbad. Kisay maayong kusinero, kisay maayong manluto. Oh, ito! Maayong man ka manluto. O sa may comment ni mo diha? Sa linituan nila diha? Lami oh. Ba? Lami ba sila manluto?
1: Lami man sa deh.
0: Ay, sus! Lami ko taon, uy! Og lami pa na, waan na, nagbalik-balik na ng mga taon nila diha, ida mga suki. Pero wa man mamalik. Sa ato pa, wa na'y lami ang inyong linutuan. Pangita mong bagong kusinero.
1: Ay, wita. Basta mag-invest lang kita dahi, ha? Kuan, para mabago sa tanan ba? O niya, ilisan sa nang bagoon ng pangahan ang restaurant?
0: Ay, bahala mo, uy. Basta ako, di kong sugot, anak. Tagpilay niyong i-invest, anak.
1: Tawag 100k, dahi. Punaan lang o kuwang.
0: Uy, suluhan na ninyo. Unya og dili mo balik ang kasikat ana sa una kanang restaurant. Mauloy pa kato yung kwarta.
1: Mut lang na giday. Kuan mangul kana.
0: Oh ikaw. Basta ako di ko gusto ana.
1: Unya dili lang tabo ibis.
0: Sila na lang ana oy. Ayun na lang pag apil-apil ana. Para kun magkabulilyaso na og mapalpak sila ra wa tay labot.
1: Oh, dai.

0: niya dong na mitingan na ninyo ni Jimmy kung pala i-invest ninyo.
1: Oh, day, taga 100K lang Miss Jimmy para malisan to mga karaang kami sa restaurant ba. Dugan, ako ba naduda ko mauti na kayo nga ang mga tao na ganahe mga on kay daan na kayo ang mga gamit.
0: Kunya ni okay si Jimmy.
1: Ambut lang kayo, malanghid po nito siyang asawa. Sabot po sila.
0: Nah, murag na anad yung laay ron.
1: Hmm? Ano mo di ay?
0: Asawa ni Jimmy, medyo bati untog batasan. Sigurista pagit kitos tanan. Ambot na musugot makaha. Kung mag-agad siya siyang asawa, ana, klaro na.
1: Klaro nga unsa day?
0: Klaro na kaayo nga mubalibad na kay dili kuno pa alcance. Kay ang gusto ng bayhana, sige lagsud ang kwartas panudlanan, way gawas-gawas.
1: Ha? Don?
0: Basta dong ha, wa koy salig ang asawa ni Jimmy. Tanaw na ko anong babayhana, siguristang maro.
1: Ay, ay, ay, pagsulti na tayo ngayon. Sigmadungkan ta. Maikog tan, Jimmy.
0: Abi ni Madong, dako kay kog respeto anang imong manghod kasi Jimmy, kay buutan, way libog. Pero nga nog yung giparisan man taon na siyang babae nga sobra ka maro. Uy, awa og mo nang bayhana ang manginahanglan o, bantay lang yun na ako. May kay mudag upoy-upoy.
1: Sagdilang day. Iya po no.
0: Iya lagi. Unyag ingon ana ron, nga dili siya musugot ana, mubalibad. Kay, labilag mo invest sila. Di kita musugot ana, di ba? Unsaon man na, be?
1: Oh, kinsamila ing mo invest ana.
0: Unya, ikay mo invest ana, tanan.
1: O lagi, kinsa pa madali maka-invest, ana. Mangitalan na ito kung sa ganim. Malayo maka-invest, mangitalan ito.
0: Ay, da. Ayos sila pugsa kung dili. Uy, kay mo na hinuunay magdas kagubot.
1: Oh, manawag kong tatay. Ako sa pahibawon kung unsay desisyon nila ni Jimmy.

0: Manoy?
1: Oh, saan naman nung gym, ha? Madayon kag-invest?
0: Ganahan, takay ko, Manoy, pero sa buka, sa wahoy, bita ba? Pero gusto mo invest?
1: Oh, kana. Digod mo yung kapugong ninyo, pero wala na magpasabot nga o oh, dili mong padayon, din lang sa nato idayon ang project. Idayon, Jim. Kay mo may gusto lang tatay nga dili mapasagda na ang nasugda ng negosyo. Gani, bisan og nagtakilin na ni, pero dako ako pagtuo nga, paka-survive lang gira po ni. Masama no, final decision. Mo invest mo o dili?
0: Di lang tingali mo na eh.
1: Oh, ikaw.

0: katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha.
1: Pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500. Babalik sa pinakatul-katul nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
3: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Babali sa mga butika.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
9: Super Fiber.
8: Super Fiber.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
15: Send panyawan capsule with garlic.
14: Ginama ka na sa Set Marketing. Basta tatak Set Marketing, tatakini nga magaling.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Uy, 150 over 100 man.
19: Dok, ganong sige magkaas akong presyon?
18: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
19: Ay...
20: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
21: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
22: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
25: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
24: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
0: Iberry Gold Wheat Lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suod ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suod sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok. Rekasa, magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita.

0: Ni Aluhipan Burga opo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Steer, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
3: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
7: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
11: Humansa mo pa ng sulti ni Jimmy? Ipaybawin ako sa tatay bayan sa desisyon sa ura niya kaanak nga si Jimmy. O saan mo pa ng sulti?
12: Lumibalibad man si Ana.
11: Si Jimmy tayo interesado nga mo invest pero ang iyong asawa may problema. Di man sugot.
12: Ay, kaya gano'n man.
11: Mo nang gigustuhan na yung asawa tayo. Nga, mudawa at laglimpyo. Naos kay kwarta sa wahaway. May gustuhan na nga, magsige lagdawat. Way hatag-hatag.
12: Dili na maayo.
11: O gani. Pero sige lang tayo. Og dili sila. Mangitalang lain nga, mo ay maka-invest. Pero, wala sila ilabot sa mga restaurant. Ano tayo,
12: ha? Unsay nga, Ad?
11: Ang buta ko pa sa bot nga, ako'y manikamot tayo, pero dili na kung gusto nga, mangilabot pala sila sa itong negosyo. Imugya po ng negosyo tayo. Ako lang ipadayon.
12: Ayusa. Dahalay ko lang bahala di Ayman.
11: Tayo. Ako rin bahala ni. Panikamutan ko nga, di mawala na ito, bisag katumahon na ni. Pamarugun ko na ibalik tayo. Ako yung sahad ni mo.
13: Na problema dyan ko kay huwag yung mutabang si Jimmy sa mong project. Hangtod, ako na lang yun na ni Kamot. Nanawag ko sa mga suod nga mga amiga, amigo, gusto mo invest. O kaluoy sa Ginoo, gidungog dyan ako mga pag-ampo. Kung napausap yun ako ang pagpabarog pagbalik sa mga restaurant. Nakita na mo nga may lambo kini. Unya, may abot ako sa katuig gikan sa pagkaluwas na mo sa mong restaurant. Kung may daghan na pagbalik ang among masuki, dinhi, nagsugod ang problema. So lang. Jim? Niya malay ka. Sa iyo man.
14: Manay.
11: Ano niya man ka?
14: Mabuntag ya.
11: Mabuntag sa... Niya malay ka.
14: Musod ni manay ha?
11: Anong niya... niya man sila? Anong... Panikot mo.
14: Akin ang inoy. Gusto lang nga mong

0: karuhon iba. Kay karon laba ang ting isi sa cheki sa mga tag-iya aning maong restaurant. Unya, kini si Jimmy, maikog man ni siya mangutana ni mo, mong, ako dalay mangutana ni mo nun. Pila may iyang dawatunon sa matagtuig nun. Kay, siyempre, usan naman ni siya sa tag-iya, kay kamo may gibinal ni tatay punso aning maong restaurant. Mangutana mi, ug, pila amang dawatunon, kay kinanglanon mangkain na mo ang maong kwarta nun good.
1: Muta na mo, pila ang inyong dawatunon?
0: Mga pila ka, Noy.
1: Wa. Ibangayo ang tabitaw mo? Ha? Para sa investment na to? Di man mo muatag. O kung sa may katungon ninyo nga mga iyo man mo, wa man mo ika-invest.
0: Pero, dili mahimo, Noy, uy. Kamugod ang tag-iya. Sa ato pa, kuan, usami sa tag-iyaan eh.
1: Wa na, Blita. Kay kining mong restaurant, gibaligyan na eh. Huwag ang tag-iyaan din eh, hauna ang mga investors. Gipalit naman eh. Huwag na ilabot sa tatay yan eh. Ha? Huwag na sad mo ilabot?
0: Unya ikaw, nga nung apil pa manggihapon ka?
1: Tungod kay may investment ko. Ako may pinakadako ko investment. Huwag ka mo. Oh, mumu-appel. Oh, sorry na lang. Wa nagdud mo ilabot ani?
2: Oh, manday.
1: Naluoy ko sa kumbanghod nga si Jimmy. Pero tungod sa akong kalago sa asawa nga baro kayo. Ipadaplin ako akong kaluoy sa kumbanghod ay. Pero dili kalimod. Naluoy yun ko. O sa may kumbato na ni? Ako na lang hatagan o di baka. Malihog na pag-ikon ninyo. O sa may akong buhaton kung kamong pasultihon. Iman. E

0: Ate Fresh, good morning mo diha niya. Bam, good morning, Bam. Ate Chichin, good morning, Ate Chichin.
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kayo, mga mama, ha, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy, permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy na sagyan sila kay naano may Don Pepe Dark Chocolate. Kunya, kung may lingaw ang baba, Kuya, Kuya Alan, o gugugum sa dayamon niya, ma-OBM special. Palit kay gagubgub kaayo ang tasty fish cracker o ang Paulito's Macaroni Crunch. Okay. Palit na mo.
0: Salamat kayo. Salamat sa Bangkogon Resort and Restaurant kang Sir Mitty. O sa pinalangga niyang asawa ko si Al Mitty diyan sa Bangkogon. Sa ito yung apelido nila ba?
2: Suryano.
0: Suryano. O si Sir Mitty Suryano. Salamat kayo niyo diha. Maragi patuon, pabalikon, rabatan niyo diha. Thank you kayo. Salamat kayo niya. Sa ng mga tao ni Ma'am Jasmine Alibio, Ma'am Jasmine Mabini na Baro diha sa babag. Good morning ni mo diha, Ma'am Jasmine Sir Raul Alibio ito to. O labi na yun ni Kap Jude Dinyal diha sa Tabuan. O sa Sawang Kalero si Kap Sir Rio. Sir Rio o kanya. Thank you kayo. Salamat kayo ni mo diha, Kap. Salamat sa tanan. Sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos na nagbuat si Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni mo diha, Kap. Sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito. Basta tulido Kuya Nick Pipito. Dudong GR Pipito sa siyudad sa Sugbo. O ingon man si Inday Shane Pipito sa Brumits Beach. Good morning ni Judy na. Salamat ka ninyo. O sa tanang mga tao ni Pari Jewel sa Bien Aqua. Sa Bien Aqua si Pari Binio Bandak. O sa mga kutsihal diha sa baba. Good morning mo diha. Pari Jewel Binsi o ni kutsihal Binio Bandak. Thank you kayo. Salamat kayo ninyo. Tanan. Sa mga tao ni Forani, Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangti, Ma'am Kasmer, araw nga ilang mga tao gipagamit o gipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo og si Dading Kisato Bro, Dading. Dading sa katong pusuan ba? Burses! Oh, good morning mo diha. Manang dading, good morning mo diha. Amarag si game yung kagpamino diha. Salamat kayo. Inom sa ato ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix na dading. Kay mo samot ka kakondisyon diha sa imuhang pagtrabaho o pagbuhat o pagbaligya sa imong mga puso nga lami kayo. Thank you kayo. Manang dading, salamat kayo. Okay, Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set Panyawan Herbal Capsule, set Panyawan Herbal Capsule with garlic, set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kailang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato nang imnan og set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usay ka adlaw, inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imang pamahaw, inundaan ko sa kakapsula sa set Panyawan Herbal Capsule. Inigpani uto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa set Panyawan Herbal Capsule imong imunun, una ka magkaon sa imang paniuto. Maugyapon sa imong inyong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema na yung kidyo duty ay ayaw na magkahadlok. Tugod kayo na na yung magkatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidyo duty ay, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa Kideog UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Okay, salamat yate presong sa tanan itong makaisunan. Salamat kanyo sa paghimo sa number one haplas, ang said liniment oil. Nga paborito kayong ihaplas ni tatay, ni Sir Paul, ni Sir Raul, o ni Ma'am Claudia, makaluwa. Salamat kanyo diha. Nga inyuhang number one haplas, ang said liniment oil nga tinood. Muwagtang sa ato ang panuhot, pamaol, panikit sa kalawasan, barikos, bins, katul. kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa digi kung mga plasta sa tuwang sedlin imituwil na tinurno tabang muwa sa atong panakit sa kalawasan. Pero sabotang atong paliton kan marag yung naas butika. Kayo wag mus butika, layo mus butika, pagsyapin na lang mo, itayip lang ninyo ang Sed Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa Sed Marketing. Unya, ordero ninyo Shopee kay para mahatod pa sa inyong panimay. Shopee lang ta, bam!
2: Musta diha ang kanimo mga mga alkalde sa Lagoon de Oslom sa Couples for Christ ng usap ni Miko Sisto so sa Handmade of the Lord o gingaman usap kanimo din na Alma Cordoba diha sa Bye Bye Lady dili ko makatambong sa schedule niya gihatag para sa BAC sa sunod na lang siguro no okay ayaw ko makalimutan ibinang kanimo diha Sir Sammy Lauron o Mamirna Lauron sa Summer's Hughes Malial Dolid Karkara ang ato mga screw diha ato mga sakop nga ito ang inyong ta mga alalay di ayaw ko makalimut sa ito ang said celebrity ko di kibiyuri soap with glutathione and papaya extract doon lang kayong mga sangkap ko sa para magpabilin kitang matanon young girl looking cutest artista cutest porcelana said celebrity ko di kibiyuri soap doon lang sa natural moisturizer para rinli magdry ang itong skin talaw ni mo mara doon na itong itong imunang doon ay white hits or black hits ang Sin Celebrity Kujik Beauty Soap diretso para dili kamo mailad mangutan na lamang sa butika ha? Para original jud ang inyong mapalit. Sin Celebrity Kujik Beauty Soap magkita ni mo siyang sudlanan nga doon na niya ay silyo para sigurado Sid Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamo niya. Sa tanan po na itong makaigsunan, kita na sayur yung ang toksin, mauni mong patay na ito. Kay mauni mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells, importante kaya na. Kay mo ay tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Ini ka daot ang mga sticky, mulapot at itong dugo, maunang masakit ang mga major-major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o guban pa na itong balatian mo. Nga, kinanglan yung kaminom o genitox. Kay ka ng G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka na tan natural nga detoxifier natural nga remedy tigwag tang sa balatian puno sa nutrients nga mo ay makapaligon sa atong vital organs aprobado kini sa FDA registration number FR-80715 busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa imong kalawasan nga may inungdan sa imong balatian karon ligon yun kanunay ang atong vital organs sinum yuta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinak kakusog. Ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Bres?
3: Okay, ang sender na sa karagad lawa ko liat.
0: Ato sender, Ate Bres, si Dudong Iman. Si Dudong Iman, Ate Bres. Ang kanang nga si Ikso Jimmy, ang problema, Ate Bres, no, kay ang ilang restaurant, nga gibilin silang papa, marag naghapit na matikya o ba? O, hapit na ma-unload. Mao itong nag-invest-invest tilag, nag-istorya sila Jimmy, nag-invest tilag, tag 100,000. Lima masugot ang asawang Jimmy.
2: Oo, oh, niya, ila ipa-renovate.
0: Ila ipa-renovate na natin, Pres, oh. Ipanindot pa, palikap-plato. Ang asawa, di man masugot. Karon pag sikat sa balik sa restaurant, ang asawa ni Jimmy nang ayunas bahin.
2: O, ni Sol-Sol.
0: Mao ni Sol-Sol. O, maayo ba na iyang gibuhat? Ikaw ba? Ikaw, Ate Pres, maayo ba?
3: Bintahusa.
0: Bintahusa ka na.
2: Bintahusa. Sigurista.
0: Po, sigurista. Oh, sigurista ba na, Ate Pres?
3: Sigurista. O, oh,
0: bintahusa.
3: Or, oh, okay na, sigurista.
0: Mm-mm.
3: Pero, dili maayo po. Okay, dawat na sa gusto siya nga, dawat na sa glimpyo, ikaw man. Dawat sa gasto.
2: Wasa hago. Kailangan
3: na doon kayo i-invest.
2: Okay,
0: pero, niingon si Iman at Depres nga wag yun niya ito guys, Jimmy. Iyang naluoy siya, pero iyang isilik ko yung kaluoy. Tungon sa asawa at tao niya. Niya ang sa iyang. Dili sad maayo nga iya lang isikrito o gatag iyang mangod at Depres, no?
3: Oo.
0: Nga isikrito lang ba?
2: Usama? Si Kuan, ang kanimang ko si Jimmy, ang kanimang kong magkita mo yung mag-ingon, ibutang na ito, ibutang sa atong lugar, no?
0: Oo.
2: Kanang dilipi malalim kay ni katug nimo nigbangon nimo gamit imong utok unsay mga pamaagi oh kadiyo ta ako sa say pambitan
0: ay pambiter ba
2: ari ka sa Old Testament ari ka sa Genesis 37 versikulo is this 27 nga rin sa unahan dili oy 22 I'm sorry dili oy sakto kadit ha kini bayo tiguang di kay klaro 27 yes Genesis 37 verse 27. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Israelita. Sa ingon, dili kita makapasakit kaniya. Hinumduming ato siyang igsuon, dugo sa atong dugo o unod sa atong unod. Miuyo niini ang iyang mga igsuon. O sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose gikan sa atabay o gibaligya ngadto sa mga Israelita. Kanimang kung katong kanigod si Jose, nga nag-nekob, suyaan ko na siya mga iksuon.
0: Suyaan, kay buta no,
2: suyaan. Apa, niningibasa ka ron nga linya.
0: O, na, suyaan, dreamer, bam, no?
2: O, niningibasa na kong nga linya, gihilitok yun, diri nga, unod sa atong unod, dugo sa atong dugo. Karon.
0: Karon, karon ha? Okay.
2: O, Sir Iman, sa linya nga akong nabasa, ako yung nasabot, kung unsay gipitik si mong kasing-kasing.
0: Mm-hmm.
2: O, kanang na ang maayo tingali, imusultihan imong papa, apang bisag din imusultihan imong papa, naaran imong imong tagaan o pahinungod imong manghod, bisag wa siya apel isip imong manghod.
0: Hindi lang isaba sa iyong asawa.
2: Pwede isaba, pero in writings. Na siya, tagaan siya, pero well, di man siya labot sa share, o sa kwampa, katigwang pa mo di man siya aksyonista.
0: Oo.
2: Tagaan lang siya pahinungod isip iksoon, pero na ay kasulatan.
0: Ha?
2: Kay basi mayroon yung asawa, dakon mo kita, umintuhay mo hatang. Na ay kasulatan. Kay nasabot mo kung ako, ngamurag, sakit ang dugan sa magwang, nga dili kita laway ang manghod. Mayo ba po ni Taos Jimmy, kay wala magyaw-yaw.
0: Iyan ang asawa mo, ikuan.
2: Ang asawa mo, kayaw-yaw.
0: Oh, gayaw-yaw.
2: Oh.
0: Na mayroon mga istorya. Oh, bahala lang sila. Yan di makawal ng kwarta.
4: Mabriyaso, di watay labok. Natalawa, maniguro lang
0: niya. Niya karun, naniguro lang siya. Pangayo, ano yung bahay niya kay inlaha ko ng Jimmy, kay isuon ko sila, apil ko sila.
2: Ikaw, Ate Pres, ikaw may nagdasa yung linya na itong asawa. Okay, rin magibate. Maroon.
1: Dili ay, lain ay.
0: Lain bitaw, dili maayo.
1: Dili maayo.
0: Dili maayo na kablita. Eh, sorry.
1: Usa na nga magkaaway ang mga naman na iksoon. Ina na ba kay magka... Labi na doon ay iksoon nga usa sa side ka broken to.
2: Oo. Kanang mga bito na yung sahay nga doon sa mong probinsya. Yung nga, kung sa mga si Pedro ay. Sa una, ulit tao pa, may mga itakda sa kasawa. Ay, wala na bitaw. Itakdo sa kasawa. Daog na sa kasawa.
4: Daog na sa siya.
2: Ana na lang. Ipaibog rin sa isa niyo. Ako lang kay Pinse. Sama ko muna natin tulungan nun.
1: Wala ko ang puzzle. Tiyan.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: RMN Drama presents.
7: Hain na ako.
8: Iba ni bag, miss?
7: Ikaw na, sad? Tap!
8: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
7: Tap!
8: Ay,
7: bakakon!
8: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
7: Siyempre. Kay estudyante man tika.
8: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
7: Dili. Klaro, ana.
8: Ako kini, Denise.
7: Piolo?
8: Ako kini, Denise.
7: Piolo?
8: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
7: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod nga si Piolo?
8: Ako, ma'am. P.S. Love you.
7: Oh,

0: Memories.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, yan ba sa nang gani?
0: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Adlaw ka natutanan karon September 29, 2026 inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita kita tapon mga kasama.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Kidney care time.
11: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
10: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
11: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
10: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
11: hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Cut!
14: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong pas basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ana. Kaya naman yun ay. Kung sa pagkita ay kamaldito sila si Paolo o si Sir Orlando, ha?
1: Labaw pa siya mong gituhuan.
0: Pero, maayo lang sila sa ilang mga sinaligan. Kay maayo man o kahintang iyang mga bata-bata.
1: Depende ka na.
0: Depende sa loyal? Maubalula?
1: Clover.
0: O kung mauna, magloyal ako nila sugod karon. O kiningi mong ipanultin ako karon last na lang gid ni. Kaysa sunod ni gayon, nga dauton pa ni mo sila, isombong takalula.
1: Makahimo ka na din ako. Sa kadugay na natong managkaila og silingan sa syudad.
2: Dugay na bitaw. Kadugay na sa kunin mong gairan para sa imong apo. Kailagi, pokpok ko. Unya ka lang kayo, nakapabor naman ko. Munga!
1: Wak ka lang yun masayod sa kamatuoran.
2: Kuan lola. Ay, tasa. Ngano maglula pa man kunin mo eh? Nga dili man di ka tinuod nga lula ni Piolo. Katabang raman di ka. So, dili na ko maglula ni mo. Magnang na lang ko sama sa imong gustong ipatawag ko ni mo kaniadto. So, nang. Kuan. Ang tawag nila ini akong gibuhat karon ang sa ganito ko eh. Husto. Kapit sa patalim.
1: Siguro alang yun. Nga sa imong pagkapit sa mahait na suwab, dili ka maunay o kasamad.
2: Oh, tambalan! Lo! Do!
1: Kana kon madapag tambal, og dili ka madayunan.
2: Hala ha? Maninuod lagi ka. Kamuri na samad kay mikapit sa patalim unya, madayunan na dayon? Wala siya kay bawang asiing raman na? Hoy, absinot sa klase tingali ng tigwa nga sa una ay. May pako. Oh, absinot sa... Nang santa! Nang akong juas, ha, ina!
3: Ay, kadiot lang dahi. Kay, aw, ma'am. Kay, naghimo pa ko dere. Kay, fresh magugay mga gusto. Ay, ni agapuga pa itawon ko.
2: Ay, kaya-iya sa din siya, uy. Butang yung dagang ice, ha? Unya, lami, ah. Ay, husto. Maginilas na ko kay dato na baya ko. Ipahatod na ko sa kong kwarto ang juice. Oh, mauni ang life nga kung gusto. Sa katapusan, nakatilaw na kayo kong kinabuhin ngayahay. Dili na ko kinahala ang mobila pa. Mangilad na lang.

Ay, wa na ko'y mahimo alang ni Mo Clover. Gisultihan ta na ka sa pagpalayo. Gipahimang noan sa peligro. Pero dili kagid mo patuo. Wa si Tinoy din hikaroon sa parkingan sa mga sakyanan. Anhiraman ka na sa sagad na mag-standby. Wa sab din ni Siguryo. Ay, mauna kini ang akong higayon. Suwayan ko's pagtanaw ang yawi sa underground kung naara ba gihapon sa butanganan sa mga yawi. Magdali ko.

0: Ay, rayop pa man yung atong giunungan sa sakyan ng sel sa ilang bahay ni Day Denise. Ayun sa man. Wat niya ba magsikit ang imong o?
1: Murag, makaya naman kasakit. Hinahinay nang nawa.
0: Ay, ingon pabitaw ko di mo nga gili ang eron nga manglakaw ta. Ay, mamalik lang ta sa kong agi. Ay, basi ni noonog tuwa na turun sa mansyon si Day Denise o nagkabaiwas na hinoon mo. Ay, saman, balik na ta?
1: Dilinoy, mupadayon ta. Mupahuwira ko kadyo itong paghuman. Mupadayon na ta.

0: Wa dito sa mga butanganan si Yawi ang Yawi para sa underground. Labing siguro, toyo niya kining gihipos aron wailaing makasayon-sayon sa pagsuod sa maong dapit. Oh. Ni anak ko sa lawak ni Sir Orlando. Bahala na. Suwayan ako sa pagpangita din ang maong Yawi. Mamasin ko nga gibili na niya kinidini. Sa mga drawer. Akong tanawon sa mga drawer.
1: Uy! Nabalik liya og sayo ni si Sir. Ah, minalimta na sa tingali ning amuha. Ablihan ako ang gate.
0: Wa gidin hi sa mga drawer da. Hain man ka dito niya tagui. Iya kang gida ang Yawi. Si Tinoy na lang gidang akong paglaob nga maablihan ng pultahan paigon sa underground. Mugawas na ko gikan din sa lawak ni Sir Orlando. Siguro un-una na ako nga hapnig og tarong ning pagbalik ang iyang mga butang nga akong giukay kagadina. Okay na. Sama sa wara kini matandog. Dili ba himong masayod siya nga giukay ko kining iyang mga butang? Oh. Uy. Unsa man ni? Wa ko makabantay ini. May sekretong box din sa kilid ding maong drawer.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: It's Melee

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ganong niya kaya sa suod ning akong lawat. Unsay imong gibuhat dire? Ganong giblihan mo ka ng akong drawers, tukador?
3: Sir Orlando.
2: May gipangita ka ba, Sires?
3: Ha? Wa, sir. Nang limpyo lang ko, sir, og gi-arrange na ko ang imong mga butang.
2: Move!
3: Sir!
2: Sugod ka ron. Dili ka na mahimong musul pa din hisa kong lawak. Si Santa na ang mulimpyo din he. Nakasabot!
3: Oo, sir. Nakasabot.
2: Out! Pagdali!
3: Oo, sir.
2: Ingunog sa wak matandog kini nga kong mga gamit ni maong drawer. Isira ko na kini pagbalik. Yun na. Baya. Ingun og sa may mikang. May mikang agamay. Nining sikreto nga box sa kilid ni maong drawer. Shit. Giablihan ka niya kini.

0: Ayo, Gai Ganesh. Ayo, Gai, kambil ni Gai.
1: Mam Dennis.
0: Murah gua bagi Mam. Tahu sasoser. Bingau bang kayo. Wa maju nak tikau-tikau. Og ta imposible sab nga dili siya makadungog sa akong pagsangpit niya kung ugali na katuog man siya. Ay kakusog ta sa akong tingog nga sangpit niya. Ay milakaw lagi to. Basag to ato paingon sa mansyon. Ay nagkabaiwas tayo mo.
1: Mayon tanoy.
0: Aw, tunwa sa mansyon. May mong may laing gilakaw. Ay, niya, unsa man na, mamalay ka lang ta sa akong age.
1: Pabuto na tos, ma'am.
0: Unsa?
1: Kadit lang, mga 30 minutos. Kung wapagyapon siya, mamalik na ta sa itong age.
0: Ay, sige. Alto lang ta sa sasakyan ang maghuwat.
1: Oh, ikaw lang na eh. Dinila ko. Maghuwat ko niya sa may hagdanan. Di nila ako mulingkod.
0: Ay, okay. Tala, eh, masabi nga pasagdan ti ka din eh. Ay, sige, din eh, sab ko. Rubananta ka.
1: Sige na
2: sir.
0: Ay. Oh. Ay, sige nga man at nila ni Dad Dennis ang nanampit na to. Ay, naradiyas lo yung nabahin ng ila.
2: Ay.
0: Distansya, pero sige nga nagyapon.
2: Si Dad Dennis, akitong ipaabot niya, sir.
1: Oh, mayong uto lang.
2: Mayong uto sa demo, Sir Paulo.
1: Oh, dili ko si Paulo nang. Iyakong kaluha, si Piolo.
2: Unsa? Uy, hala, huwag ko may baong may kaluha pa di si Sir Paulo. Ay, Tinoy, tinuod ni Tinoy.
0: Ay, tinuod.
2: Hala, unsa ko di ay, uy.
0: Ay, kinaking nakakita ka ni Dennis?
2: Ay, oo, oh, nagianak ko sa ganina dito sa waiting shed, nag-atang.
0: Nag-atang?
2: Oo, oh, nag-atag o kasakyan paingon sa syudad.
1: Nga naman?
2: Hala, waday mo niya sulti, sir.
1: Ngaon siya?
2: Gipagutan na bangkod niya ko siya ganina kung asa siya paingon kay nagdama siya duwakbag. Matod pa niya nga mubalik na kuno siya sa syudad.
1: Unsa? Dili mahimo. Dili ko niya mahimong biyaan. Dili...
0: Ay, Sherman ka, Sir Piolo.
1: Agpason ako si Ma'am Dennis.
0: Ha? Agpason? Ah, Sherman, sir. Nahibawag ka ba di ay kung asang napitan nato siya apason?
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholic calciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-immune pro araw-araw.

0: kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, tina, lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungkot buong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
4: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap sila 32nd anniversary sila Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Kasaluay Oslob, Cebu, Sabado, Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Eliseo Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha? Kita-kita ta, ha? Para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta, ha?
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
5: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow!
8: At first, I was afraid. If

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kiningi
1: batiko. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mo proponero kapin 15 bilyones ka pesos ng 2027 annual budget alas sa kagamanan sa Dakbayan. Samta mga rally kaganina dina sa downtown area sa mga progresibo nga mga grupo nunot niining pagtimaan sa anniversary sa martial law, nagmalinaw na pangkapulisan padayong alerto niini mga orasa. Samta DSWD miyatod og tabang sa mga pamilyang na biktima sa shooting incident sa katungaan dito sa South Cotabato. Sa nagpadayong na impeachment trial, wana idayon sa House Prosecution Panel ang pagpresentar sa Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo isip pa ilang testigo. May kalabutan sa pagpagandam sa filing sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kaihit yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunay na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at Gamma Mangosteen.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
19: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
18: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
19: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
20: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw man sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
23: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
24: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
25: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
27: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at original.
2: At oras karon, alas 12:43.

0: Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bumpersyon si Madugoy, kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes kanya, wara ka may baw. Antas ka level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial wall, sumapalapot si Madugo sa nakarason, ngayon magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkaraon si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-aayos sa mga samad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kini charantin gikan sa paliya, nga nagsuhid sa insulin function, kun mo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot sa imong katulog. Makapagumpagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guman pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pangklinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini, mahimutang sa Diha Kosalim Street sa Cebu City. Nga pwede sa limo matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Ana nimo din ha, makita ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Di ka dito mo bisita po. Kanya para makakontak ka sa numero, katulang 416-0866 or doon na po yung cellphone number 0975-079-5133. O karo sa retali na sa atong mga balita, si City Mayor Nestor Archival mo propose ng kapin 15 bilyones ka pesos ng 2027 annual budget sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining mga balita, hatoy nato sa Life Extension, Vitamin D3, mukapin sa 15 bilyones pesos ang iproponer ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga 2027 annual budget sa kagamhanan sa Dakbayan. Kinimas na kastandi sa 13.4 bilyones pesos nga annual budget nining tuiga. Matun sa mayor nga ang maong katidad, ibasi usap sa realistic revenue forecast sa City Treasurer's Office sunod tuig. Ibaabot Archival nga proposed 2027 annual budget mahumana sa masunod gaduha ka semana aron madasok ngadto sa konseho sa syudad. Nasayran nga annual investment plan kung AIP alang sa iproponer sa mayor nga annual budget sa sunod tuig na aprobahan na sa City Development Council kung CDC. Mga kasama, unsawa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factors sa pagtaas risgo nga makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, aduna itulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit niya cancer. Ikanwa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatuluwa, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.

0: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Raja Boy Nationwide.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
3: GTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. GTX 500, adlaw-adlaw, GTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, pabalik sa mga butika. GTX 500.
4: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, GTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa GTX 500.
3: GTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-gaw kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o base nito na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
9: At oras karon alas 12:51 na. Samtang ang masunod na balita ito kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Matibay lihangay kung adunay daghang toxin simulawas mundili ka regular. Magpagawa si muhugaw, dugay kang mahilisan. Magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigun ang pagkaluya, simuntibok lawas. Busa, magtaga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangko ng maing panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule. Sa nilain nga mga butika din sa Sugbo, nagumanasaw sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Samta, panayon ta sa ito mga balita, ang rally nga gipaygayon sa progresibo nga mga grupo kagarina nga buntag diya sa may Dancolon o downtown area, nagmalinaon kini. Apan ang kapulisan, padayon karon nga alerto, subay ni ining pagtimaan sa deklarasyon sa martial law. Nga 54 katuig nang nakalabay. Kasama mo sa balita radio man, Arnold Bustamante.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Nalagay sa kapulisan sa Sirotog Buahatay o malinawang ang ipaygayin nga lihok protesta sa mga progresibong grupo nga gipangunahan sa bagong Alliance Central Visayas o mga organisasyon sa mga tinunaan sa Sugbo at lukinit sa pagkatibaan. Deklarasyon sa martial law karunganlawa. Dito gipaygayon ang ilag march sa protesta sa Daan Colon para ito namin pinadiha sa atubangan sa usas sa mga dako ng tindahan. Matulpan ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nawa sila magkatala o problema pa nahitabo doon ay gamay ng atensyon tali sa kapulisan o sa mga progresibong grupo o man nagibutang sa mga polis ang ilahang mga personel isip CDM, kaling crowd dispersal management team. tubong ug toyo unta nini nga dili ma igo sa mga sakinan aga mga ranista para suko ang mga progresibong grupo gikan sa presensya sa mga pulis na hilo tinundayon kini human nga di pasabot ang mga progresibong grupo diri sila kinahanglan og mga pulis diha sila nga tubangan matod pa ni pulis sa Lieutenant Colonel Pilare kay ila kini nga gitugutan matod pa niya ing gipasabot ngadto sa mga ranista nga wa sila mosupak sa gipahigayon nga protesta sa mga progresibong grupo sang litag ilang himo mora ang pagprotekta kanila na dili sila maigo sa mga sakinaan nga moagi sa kadalanan o di ba sila baka balda sa dagan sa trapiko di ba nabana sa kapulisan nga mabot lang ngadto sa usa ka gatos ka mga militanteng pundok ang gabi himo sa maugga protesta magpabili na ilang alert status hangtod nga mahaman ang deklarasyon o anniversary sa pagdeklarar sa martial law karong adlaw. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong radyo, manalo sa Mantri Way Speed, Tapak RMN.
5: Radyo mo nationwide.
11: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibawa na. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
14: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
15: Pag Enervon Z Plus na!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan awon.
19: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
18: Worth it?
19: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
20: Glow Pond.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: At oras karon, alas 12:57 na. Ang musulod na balita ato kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, ayaw kalimot ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape, dili lang kamatagbaw sa iyang kalami ingon man sa kahumot sa aroma ni ini. Makabatun pag ikaugdugang ang mga health benefit gubika rusab sa mga sa golden ng Vita D Plus Coffee Mix. Kada sa shay ni ini, dunay 200 ayo nga vitamin D3 plus reaching mushroom extract. Kadunay mga powerful anti-tumor and anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kining dali ka pagkadaos sa ito mga cellula. Gumikan na sa sobra nga free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainlaing nga mga butika. Gumanusap din na sa Life Extension Clinic. Namina na ito karon si Beleng Cajis, ingon man si Chacha Boylas o Ruth Tan Logiles o mga kaubanan nila diha. Pag hapon ninyong tanan. Parayon ta sa ito mga balita karon kay ang DSWD, mihatod kinigtabang sa mga pamilyang na biktima sa shooting incident sa sakay eskwalahan dito sa Cotabato City, kung South Cotabato. Kasama mo sa Balita Radio Man, Raymart Pugoy.
3: CYHP, Tatak. RMN Report.
4: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain disa size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limta. Anon, himsog pag yun ang imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Sa detalye sa itong balita, padayong gisuportaan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang mga pamilya sa mga biktima sa school shooting incident sa usa ka tunghaan sa Banga South Cotabato. Kinihuman personal nga gibisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulo ka mga tinunang na biktima nga kasamtangang naka-confine sa Socomedics Medical Center sa Coronadal City ug naghatod og financial nga tabang alang kanila. Dugang niini padayon usab ang koordinasyon sa DSWD sa mga pamilyang naapektuhan aron mahatagan sila og dugang suporta samtang nagpadayon ang pagpaalim sa mga biktima. Kasama mo sa DSWD, Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Arimen.
4: Kadto nga balita atod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: At oras karon ala una-uno na. Samtang ang musulod na balita ito ganito sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabag usab kaayo para mas ubos ang risgo nga makabaton ka diyan ang sakit nga cancer nga gastoso kaayo. Unya, haod kabudlay. Mauna nga pag-inom aning Life Extension Vitamin D3 ha, kay nasuta po sa mga pagtuon nga kung taas ang level sa vitamin D3 diya sa dugo, muubos usab ang risgo nga masakit ka niining mga cancer, breast cancer, prostate, ka colon. Ug uban pa nga sama niini nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an usab nga kun sufficient ang vitamin D level diha sa dugo, mas mo improve ang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug motaas ang chance nga maka-survive ka sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawas inyo mga medication pwede kag mo inom og Life Extension Vitamin D3 kanang humani mo og kaon Gawa sa mga cancer patients, kadtong dunay mga maintenance medicine, kay dunay diabetes, dunay hypertension, ug uban pa nga nag-require na kag-inom kada adlaw sa tambal, aladungani nag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay mas munindot ang resulta ni ini. Bata or hamtong, pwede ba kainom sa Life Extension Vitamin D3? Unya, affordable usab kaayo ang matag soft gel. Sigurado ka lang yun nga makita nimo sa soft gel ha, ang tatak nga LE, initial sa Life Extension, pasabot na nga authentic or original, ang produkto nga imuhang napalit. Pwede ka mo palit ang Life Extension Vitamin D3 din sa mga authorized na mga butika or sa Life Extension Clinic para maka-avail na lang po kag libre o quality consultation. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nari may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Yes, konsolasyon na po yung Life Extension Clinic. Kaya may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Dumaguete City ha, diya sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede ka ninyo ma-visit ang mga Life Extension Medical Clinic. Tawagan lang ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa Pikas Gabay, di ka ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inomaning Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Then, pag kagandaan mo ng Super Fiber, magkulang ka kung sa kabasog at tubig, unya imong i-mix dito. Ang usigid ka sa shea, aning Super Fiber. Pwede kag mo inom kung nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, before food ka nga matulog. O para mas nindot pag ineffectus pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apilosob din na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita, wa na idayon sa House Prosecution Panel ang pagpaatubang sa Civil Service Commission. Assistant Commissioner nga si Ariel Ronquillo, isang testigo, may kalabutan sa pagpangandam o gingon man ang filing sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Si Ronquillo maunta ang unang testigo karong semana sa nagpadayon ng impeachment trial. Apan si House Prosecutor Representative Terry Ridon, libutiag ang testimony ni Ronquillo. Dili na kinanglanon pa tungod kay ang una nilang atestigo nga mo si retired Sandigan Bayan Associate Justice Amparo Kabotahitang na covered na niya ang maong topic. Tungod ni ini, matod ni Redon nga natagbaw ra sila sa mga testimonya gikan ni Justice Amparo Kabotahitang o si Attorney Karen Bato sa Office of the Ombudsman. O ginisad nga mga butang mauntay i-discuss ni Attorney Ronquillo. At oras karon alauna 5 na.
3: TYHP Abroad ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
7: Gipaibaw sa militanteng grupo nga Houthi sa Yemen, nga giatake nila ang giingong sensitibo nga mga site sa kapital nga syudad sa Saudi Arabia, nga mao ang Riyadh. Kini pinaagi sa missiles o drones. Kinihuman sa pipila ka oras nga miulbo ang dakong sulong sa mga lugar doon sa main airport sa maong nasod. Tuni ini daling ni pada ang Saudi Arabia o mga alerts nga to sa mga citizen ini o gumanga naa sa Saudi labot sa potensyal nga risgo o peligro sa tibuok bahin sa Riyadh taliwa sa mga pagpangatake sa Houthis nga to sa maong kingdom. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen.
6: Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sab kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila nang kaayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Atong oras karon alauna siya tina. Atong balita sa abroad, may nagkompleto sa santong mga balita nini mga orasa. Standby lang ha, kay karuntong taon. Mabati na sa ninyo ang atong drama. Mo unang drama karong hapon na. O sa kanang hapon na nato ang mga drama, nga kini ang akong suliran. Standby lang, karuntong taon, human lang sa atong pipila ka mga... Ito na i-greet usado kay naniminaw karon si Jess Borja din sa Muwabog Pilar, Isla sa Kamutil. Kauban sa iyahang mga paryenteng mga kaliwatan din ha. Uban ako din sa control kasama Nestor Homicilio, Gerald Albio. Sa kasama yung Radio Mankan Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unya, musunod ang atong drama, kini ang akong suliran. Atong oras karon alauna, 8 na.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
9: RMM Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
10: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
11: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong gramhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
9: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Aida Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26555 3 series of 2026.
18: Nawad ana baka og gana sa kama?
19: Masin og
18: may diabetes ka?
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Adlay powerful extracts.
18: Yung phytochemicals
19: og antioxidants.
18: Nga gigan sa palaya.
19: Og the sugar cane.
18: Mga organic compounds.
19: Nga effective.
18: Batok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500.
18: Sa mga butika.
19: DTX 500.
18: Ang tuba.
19: Kontra sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500.
19: Epektibo.
18: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
19: DTX 500.
18: Ibo sa the sugar cane extract.
19: Og anti-diabetic property.
18: Gikan sa palaya.
19: DTX 500.
18: Garantisado.
19: Highly recommended.
18: Sa mga eksperto.
19: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
20: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Nga naman,
20: Mari, ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
21: Mauna diya, Mari. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikinsi katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
20: Yun sa man nga, Mari.
21: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifins?
21: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay Mari, tudloy ko.
21: Oh, dahil feeling guide Mari oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385001315. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
2: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga, mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
23: Uyat, ging ng doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
24: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
23: Ah, lagi. Basiglas na ni.
24: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
24: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malik kayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
25: Seth Living Testimonies.
26: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
27: Ako nga tawag ni goiter. Po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Nikay na ko. O nya kay tinul magid KDI.
26: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
27: Pag nikas niya sa tutunan, wala naman.
25: Living Testimonies.
28: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
29: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mapalit sa mga butika.
29: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
31: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
32: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas ani Paragis Bilabila kay pertigyong indota.
31: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
7: Ay, okay, ma'am. Ay, mag-relax kay kung na-lamigot-lot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nanagagmay nga itong sunog gani nga.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
10: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, dun at i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dun ay cash prize nga pwedeng madaog og dun ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
11: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Anwiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan usang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: This newscast is brought to you by Eyeberry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotroph Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
33: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotroph Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
30: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
33: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguanan ko niyo sa pangan nga Dita, 20 anyos, Dalaga, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa akong mata. Aron niyo sabtan, akong sugdo ni atong bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Kuya, magdali ta. Kay, maabtan unya tang papa. Wa ra pat tumaybaw nga nilaag ta.
2: Sige day. Na, tingali na nag-maabsan tagun na ni papa. Isugro ba kayo to kung maoy na masuko?
1: Lagi! Hadlok na ni... Hala! Hala po yun na si papa sa gawa sa itong bahay. Nagatang... Nagdagbakos! Hala po yan, sigurado ko. Yan na po nung ibunal na to.
2: Maimpas na kita yun, Iday.
1: Hala, kuya.
3: Di ba mo, gikan? Pagdali!
4: Ha? Din mong doha? Di ba nagingon man ko ninyo? Nga ayaw mo paglaglaag?
1: Papa, dito ramen mi sa ilang dindin.
4: Murason pag yun.
1: Ay, bagay!
4: Murason ka
1: pag
4: o kikaw! O trusa ka ha? Huwag yung kakabadlong si Mamanghot, ha?
2: Agay mo! Agay mo! Sakit ka! Ayaw mo! Agay mo! Ayaw mo!
1: Papa!
4: Musta na ninyo, ha? Magsigi ka na naglaban ng mga anak ni mo. Mula nga, magtuman na sila sa gusto. Protect ko na goon. Pari sa mo.
1: Ma, si Papa, ma.
5: Nakilin na lang. Isang tulad nito si Papa.

0: Dita. Dodoy, pangawin na mo. Dita. Nagsige naman lang kakinoktokyas ka nanan. Kaon na. Tingalig maabtan kang papa ni mo diha. Mabunala na sa lunya ka.
1: Sakit akong mata.
0: Naunsa man ha? Ay, glugda. Kay musamot niya nagsakit. Bebe, ako kuno nang tanawon ng mong mata, be. Uy, kapuwagod ang imong mata, nak. Namin din ay gamayang samad.
1: Naigo, mang badnig kahapon sa bakos, ma. Katong pagbunal ni papa na ako. Niya, tungod sa kasakit sa akong labag sa bitiis, may kalit mang kugupo, maong naigo ang akong mata. May gani kay naigo rin ni gamay, pero sakit lang gihapon, mama, uy.
0: Kinidyog inyong amahan, uy. Ayaw ka bala, kanak. Ako tong yaw-yawan, inigbalik ka to.
1: Ayaw! Ayaw na lang, ma. Kaya dili ko gusto nga mag-away mo tungod lang na mo.
2: Bito, ma. Sakto si Dita, ma. Kitingalunyag, mabunalan na sa mi kay isumbong minimo.
0: Mga anak.

0: Pasensya na gyud ako. Chao nga nadara manggugo sa akong kasukogon. Para na magunin sa inyong kayuhan kining akong gibuhat, aron sa nga madisiplina mo.
1: Okay ra pa. Sa man sad namong duha ni Kuya Dudoy, kay nagtuman man mi sa ang gusto. Di man sad mi maminaw nimo.
0: Ha. Patanawa na ko si mong matanak. Tinuod ka ditong kingon ni mama nimo nga nagkamay samad ang imong mata. Nagbuhayin taon ang imong mata.
1: Pa?
0: Sorry kay kainak. Huwag ko na ako nito yung may guday dapit ang imong mata.
1: Okay rin lagi ni Papa. Uy, wak naman po ni sakit. Medyo hapdos lang gamay. Anya, sambol sa pananaw.
0: Ang saka kung ato na ipatsikap na doktor nak. May nalang ni Baro nga magkabawi-bawi ko sa kung nabuhat ni mo.
1: Papa!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: DGX 500! Ang tubag kontra sakit ng diabetes. DGX 500! Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500! Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500! Garantisado! Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar. DGX 500!
13: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula daad lang. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
15: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Mari.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Mari. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
15: Yun sa man niyo, Mari.
16: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifins?
16: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay, Mari. Tudlui ko.
16: Oh, dahil willing guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Seth Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
18: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
18: Eric Ko, giyaplasan ng gani.
11: Living Testimonies.
19: This time, Chef.

0: Is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uwa na. Mawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bato.
4: Living Testimonies.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Higaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay sa... Ang bukid doon eh. Gano'y ay. Sabiya nga, nagintin ko. Ano ay, pagkakun niya.
11: Pwede lang
10: makakas bilay mo ito. So, naka, mabinta na
9: ka. Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
16: Tinood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
16: Eric Ko, giyaplasan ng gani.
4: Living Testimonies.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ga makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
21: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour.
3: Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: Kumakapuhay, ang damdama mo. Kay Anwia na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kay sa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products. Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Hubad ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Ingon sa nakonsensya o naluoy ang akong amahan ako tungod sa iyang pagbunal, labi na nga naigo sa bakos ang akong mata. Iyadayin kong gida sa doktor aron matanaw kung naabay infection. Labi na nga nasamad kini o perting puwaha. Unya.
1: Tumaraw niya ning tambal day, ha? O kining usa para ni patu sa imong mata aron mawa ng nagpuwa. Unya, patuo sa imong papa, ha? Aron dili ka mabunalan, okay?
0: Okay, Doc. Salamat.
1: Mauna to, sir, ha? Tumana lang ning naa sa resita. Sunda lang unya ning iyang mga dosage.
2: Sige, Doc. Salamat.

0: pagkadali ragyan sa panahon, Hak. Happy na kang graduate sa college.
1: Maugit, ma.
2: Day, dita. Nakabantay ka ng imong mata? Mura man lagi na ugnay, mitubo nga murag unod.
1: Unsa, kuya?
0: Uy, bibi. Panahon ko na nakupi. Uy, naagid ay tuod, Nak. O sa may kibati ni mo, ana, ha?
1: Kuan, ma. Medyo sambol. Sakit nga katul-katul o magluha-luha akong mga mata. Nga mura na lang hinuon ko gipiskat.
3: Ayaw ginagaw, tanaka, kahit tingaling ma-infected hinuona.
1: Dingi ba yata dapita ang samad pa? Katuganing, nabunalan ko ni mo sa una itong bata kami si kuya.
3: Bitaw na, pero dukay naman to. Pila na kukatuig ang milabay?
1: Sa tinuod lang, ma, pa. Dugay naman gud ning mitubo sa akong mata. Medyo gamay pa kaayo ni sa una. Pero abi man lang gud to nako og mawaran ni. Eh.
0: Ay ngano mo man in taon ka musulti nak. Uy. Iadto ta na og doktor aron madali na. Kay basig maunsa unya nang imong mata.

0: Ado, unsa gani titawag aning mitubo sa akong mata?
1: Manay gitawag og pterygium.
0: Ha? Unsa man adok? Og matambalan pa ba ni?
1: Kinahanglan jud kag mopirahan day. Kay dugay man din ang mitubo sa imong mata.
0: Operahan jud.
1: Kuhaon ning mitubo sa imong mata. Kay kun pasagdan lang, mutabon man gud sa imong mata. Ug may posibilidad nga mabuta ka.
0: Dok! Nasayod na kong daan nga dunay mitubo nga gamayng unod sa akong mata. Ako lang kining gibaliwa tungod sa akong pagtuo nga mawa ra kini sa kadugayan. Apan nagkadugay, nag-anam naman sa daan ng tubo hangtod nga sambol na sa akong pamati ug magluha-luha na ang akong mga mata. Ang akong mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana. Naigo ang akong mata sa bakos nga mao gigamit sa pagbunal sa akong papa sa bata pa ko. Og naay gamay nga uwat nga nagpabilin ini. Mao ba kini ang hinungdan sa gamay ng unod nga mitubo sa akong mata o ang gitawag nila og pterygium? Unsa man po ning gitawag og pterygium? Delikado ba kini? Ikaduhang pangutana. Dugay na nako ning gitago og gibaliwa lang ang gamay nga unod nga mitubo sa akong mata sa akong pagtuo nga mawa rani. Kun wa pa ni nako dugay-dugaya og napatan-aw dayon sa doktor. Posible ba nga dili ra unta ni maoperahan? Ikatulong pangutana. Mahadlok ra ba kog operasyon? Ilabin na gid sa mata? May mga tambal ba o pampatuo lang sa mata aron mawa ang gamayng unod nga mitubo dinhi sa akong mata og dili na kinahanglang operahan? Ikaupat og katapusang pangutana. Kung pananglit, ako lang ning ibaliwa og dili pa operahan. Posible ba nga makansiros kining unod nga mitubo sa akong mata og dili na ko makakita? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, dita.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usap na ako ka medical doctor o sa ka-psychiatrist o sa ka-drug addiction specialist. Klase-klase yung kamaagis pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o dribas mong bataan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Legal problems, attorney Aileen Batahan ang matambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga count what you have instead of what you lack. Kining sense of gratitude ba? Pasalamat sa Ginoo sa gihatag nila na to. Dili na sa magsigig, demand pag unsa pa niya. Be happy, be contented kung sa may naani mo. Mga kuno na'y sumbanan sa dato o kubre. Kaya ang dato, content.

na, unsay na niya, dato na ka. Pero kanang pobre, bisag daghan na kag malita nga kwarta na, sige lang po kag pangawat. Ah, pobre pagyapon ka bay? Di pa ka dato. Okay, suko ba ko? Gamay. Ang ato matatampo ko ng alawa, si Dita, 20 years old, single, taga Cebu City. Regards na mga taga Cebu City. Kisa may mga taga Cebu City nga itong regards, no? May papaminaw dia ni Awi Samura sa Sambagdos. May mga taga Cebu City lain nga itong great karo, no? Renerio Abila, dia sa Bert Abila, dia sa Lahog. Musta naman no, Bert? Mga Abilia family, mga Kabahog family, dia sa Lahog. Si Alan Patalingog, dia sa Patalingog, Bulukia. Bislig Surigao, pero tadi ni siya Cebu. Sambag-uno, mati na inyolan. Mayroon ba kayo sa Alan Patalingog mukanta? Lilibet Alin, no? Si Muy-Muy day, musta naman? Musta naman si Amy o si Dudes Maranan, dia sa Victoria Heights Subdivision ng Manila. Si Mr. Otto, mga Barok family, si Garito, Gugnaning, Antonit de la Victoria, Catherine Ringala, Christopher Laurun, Kunkun Labitania, Erwin Danco, G.C. Parera, Jonix Almario, si Kaye Ibalias. Ito mga doctors dia sa Manila, Cebu, musta naman? Dr. Rui Radam, no? Akong migo dia, Oscar de Samprado, nikuha na sa Ginoo. Ayan Ginaldo, atong hippie niya, no? Dr. Ayan Ginaldo, atong dentist, Dr. Briones, si Sir Ayan, atong pharmacist, o atong mga gwardiya niya, Sir Eric, o si Sir Badoy. Ang atong mga TRC boys, musta naman dahil mo mga taga-Argao, oy, mingaw na ko ninyo, ha? Mga agoy paner, ako sa to, family, palier family, diya sa TRC Argao. Regards yung tanan diya, gidugay na kung wa makana. taga Lipata Manila, Rex Rojas Nasis. Ako lang yung basaw na, giswat ba gunin ni Rex Nasis. Eli Abastillas, Jose Caballero, Ruel Tinyal, Wilkie Diparini, Rusty Alpuerto, Edgar Laspunya, Charis Abarquis, Brian Abindan, Franklin Parami, and Alan Alpuerto. Gan kay ning gikan to ni kuan ha dito gikan ako. Gisuwat to ni Rex Rojas Nasis, no, sa dok palayo ko great na ko mga silingan. Okay, so naot na nakabati maya sa Manila, no? Okay, going back to sender si Dita, may tungod kini sa mata ba to, mata ba to det? Sige, ako lang pa rin kamot lang godet, matubag nga na ko yung mga pangutana. Dili ba ako opta? Aka mga doktor nga expert sa problema sa mata, gitawag ito ng ophthalmologist, no? Napilayin pong doktor nga expert sa mga mata, mga sukod o mga eyeglasses, we call them optometrist, no? Alright? So, unang pangutana, naigo nga akong mata sa bakos nga maoy gigamit sa pagbunal sa akong papa sa bata pa ko o naay gamay nga uwat nga nagpabilin ni ini. Mao ba ni hinungdan sa gamayng unod nga nitubo sa akong mata o ang gitawag nilag pterygium? Unsa man ning gitawag og pterygium? Delikado ba ning sakita? Pero kining pterygium, moday siyag unod nga naa sa ano itong kalimutaw, sa white, kanang nay puti sa tong mata. Nga kun ni siya makurihan og dali, moadto ni siya sa lente sa cornea. Mura ni siya og kanang V-shape nga kuan. Ang hinungdan ani nagan, no? Trauma, ultraviolet rays, rather light. Kung permi kang ma-expose o mga yun, ano, muna nga, ako sa una, kaya mag-turmoton mong ko sa una, mag-sunglass ko, mag-goggles ko, no? In addition to the helmet. Yeah, chronic exposure sa kanang hangin. Kuan, bayay ka ng hangin, musod, pulling, labinag na ay pagkapin nga buyog, or gamay nga mananap. Muna kong experience sa una nga, mag-motor-motor pa ko nga musod ang kuan, mga abog, murag mga ang hangin, ang air, murag di ka kasabot, na wala lagi, polluted ang air ba, ngayong mga agian. At kung ngayong experience nga, naigo sa bunal si mong papa, na traumatized to, lagi ko lang mga scar formation, no? Gusto lang start to decide sa mong mata, dool sa imong ilong, na nasa medial side, mga na sa mga hinungdan, no? Balik ko na ko, ma-expose ka ang mga kuan, grabe kay kahayag ng mga lights, ultraviolet ng mga kahayag sa kuan, mga pollutants like dust,
sand or dry air nga maunsa ba da. So, magkuhan sa, mamuwa, mamaga, nga murakag sipunon, matrap ang inside sa kuhan, magluwa-luha ang imong mata. Nga because magluwa-luha ang imong mata, affected, mablar din mong vision, hindi na ka makaklarong tanaw. Murag na ay blurring, murag sunog-sunog ba. Nga, ang kuhan sa imong mata, ang imong side sa imong mata, murag na ay mupulled ba, murag na ay mutubo nga unod. Tumaw na nga, makablock sa imong pananaw. Siyempre, ma-block ang imong pananaw, mublar ang imong vision, di na ka kayo makaklaro. So, muna ay trigium, ha? Mura na siya unod nga mo tubo diya sa side sa imong mata. Mublock sa imong pananaw, kundi limatahagag pagtagad sa labing madaling panahon. Kaduhang pangutana, dugay na akong nakitinago o gibaliwala lang na akong gamay nga unod nga itubo sa akong mata, pagtuo nga mawala lang kini. Kung wala pa ni na akong dugay-dugaya o pagtanaw na yun sa so, doktor, posible ba nga dili ni unta maoperahan. Of course, an ounce of prevention is more than a pound of cure. Kung early intervention ba ito, in a way, naamatay mga expert ng mga ophthalmologist na maayon ni silang maopera, no? Dr. Jojo Aquino, Dr. Edward Tan, muna akong mga amigo ng mga opta, mga ngilngi kayo. Dr. Simer Go, magulami nakaubag panihapon ni Simer Go dito sa Barira, sa ito sa Nostar. Na ay nag-sponsor na mo. Di ba ako ka-afford pagkaon, di akong way mo sponsor. Okay, sunod nga pangutana. Mahadlok na ba ako o operasyon? Labi na sa mata. May mga tambal ba o pagpatulo sa mga mata aron mawala ang hubag na dili na lang kinahanglang operahan? Yes, na. Dagan. Pero before na ni mapatudlan og whatever ipato, ipatanaw sa nag-ophthalmologist para dili mo kuan, dili ingnon ta mo grabe na man hinoon. Dili lang ko mungan og mga tambal. Naay ako upat ka buok nang akong patulo. Pero di ko mahingan ani mga tambal laon da eh kay base gamiton ni ninyo na dili niya pareag diagnosis ato no mata. Ang akong problema kay katarak man ning ako. Nag-operahan, yan ako'y upat ka klaseng patulo. Pero uga ko ng pahingalan, sige nyo ng paliton, yan mo ipatuo, yan dede mao, dede katarak ang inyong problema. Naray, mga glaucoma, ay taghandi ang mga sakit sa mata nga mahingong kwan, kiningi mo, pterygium, patanaw ginag ophthalmologist. No? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kung pa nang late ako lang ning ibaliwala o dili pa operahan, posible ba nga makansiros niya? Ipakuha lang din na, ha? May yung kaposible ba? May yung kaposible. Kaya unod ko na nga nagdako. No? Kanya, kung makablock na sa imong pananaw, posible nga, mablind ka, mabuta ka. Kaya ito, mapagsuot sa kahayag sa imong kornea, sa imong linti, kung na ay makabara, makablock nga unod diha, nga magiging kitawag ito, pterygium. Okay? So, in order to prevent this kind of problem, tungwa pa, kinamag-sunglasses mo kung naamoy mga lakaw sa open nga mga area, yeah, maybe I will just expect na imong ophthalmologist mo recommend og mga lubricants or maybe anti-inflammatory, mga steroids, no? Posible na ihatag, no? Og in the worst scenario, surgical intervention. So, mga na yung mga ignota solusyon sa problema sa pterygium, di man yun na makamatay hinoon. Pero kung di na matagag pagtagada yun, posible kang mabuta. Alright? Sinota kasabot ka sa kispikan ni mo dita, ha? Dini sa Cebu City. Regards ni Robert o ni Marian Dinopol. Ha? Mayong pagpaminaw, og nga to ni Gilbert de la Serna. Dia sa, og si Marie de la Serna, dia sa Talisay. Gunob Talisay. Og mga emphasis family. Si Lourdes og si Moy, Arlene, si Lee. No? Musta naman itong mga saging da, Moy? Naway guwang kay muhapit ko niya. Lamatay kayo sa paghatag ni mong saging na ko nga. Nahinog din tao to rin sa balay. Lami kay kanon, na? Alright, so, inaot, okay ra ka dita, no? Sa kong explicar ni mo. Og, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa pagkanaan yung pagpaminaw sa atong araming program. Taas kita greeting din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo man ka.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y nahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, may aksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Número 1 Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe.
1: Ano pa da sa yang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Liloan, Cebu. Gatumatatampo, nagdasingan nga Johnny.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabalik sa mga butika.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, posibleng makita na sa mga konsumidor ang pagbasura sa Byronon sa VAT diha sa allowable system loss charges sa mga power utilities sa buwan sa Nobyembre. Sigon sa Energy Regulatory Commission kon ERC, nagigtagbo na sila sa mga stakeholders aron mapadali ang pag-implementar sa circular nga gi-issue sa BIR bahin ini. Niklaro sab ang ERC nga ang system loss charges na sud kini sa CAP nga giaprubahan sa naasay ahensya wala na 12% VAT sanglit ikonsidera kini isip government mandate pass-through cost. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o gape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg gisukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umas tauta ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: I love you, Daisy.
1: Johnny.
0: Wanna tinaw this? Aftika. May chance ko kunin mo.
1: Dili naman na uso ron ang magpakimi-kimi, uy.
0: Huh? Ang saibot, yung ibasabot.
1: Oh. Oyab na ta.
0: Tinood, gaya yung lukong gisugot.
1: Olagi.
0: Salamat, Tess. Kawa ko na yung pantusag dugay.

0: Na ul, na uyab.
1: Sambay.
0: Itabay, nalipay ko nga may uyab na ka. O, sure tigid kay ka ng TC bay? Kay buutan kay na?

0: Tes, pagidugay naman kita nga nagkauyap. Musugot ka nga mag-live-in na ta?
1: Ha?
0: Di ba, wala may uso ron ang kasal. Live-in naman na ron.
1: Bitaw, uy.
0: Unya, okay na ka nga mag-live-in na ta. Unya, anda mapagkasal kung may budget na ta.
1: Sige. Okay na ko. Sige.

0: Day, kumusta naman?
1: Unsa man dong?
0: Wapag yoy, kwan, kanang... Wapag yoy, tiki di asimong tiyan?
1: Wapag man dong, uy. Sige lang tong, paabot lang ka. Masan pa doon ay maluoy na toong Ginoo. Hatagan din niyag anak.

0: gaya sa ni mo ba, Yoy?
1: Nga naman, Boy?
0: Atay ba kong kauban din, eh?
1: Ha? Huh? Oh, unsa na, lalaki?
0: Dili, Yoy, babae. Dali kay, ipailain natin ka.
2: Dayan!
3: Oh, nga na, Tor?
2: Kining, ilailahan ng ubang mga kauban na to din, eh. Kinide, si Juni. Ba, John?
1: Mm.
2: Si Anan.
1: Hi, Ann.
3: Hello, John.

0: Unsa mo kay? Di na mainuon mo mga sa kung nauna si Anaan.
1: Do? Ang samin ka. Ang asabanin mo.
0: Nalukuyig yun nauna, day.
1: Katog na. Napada ba kay trabaho, Uma?
0: O, day.

0: Hi, Johnny.
1: Uy, An, ikaw mo din na.
0: Naun sa ka, uy. Nakurat mong kung nakakita na ako.
1: Why? Nabuong na ko kung nga nung sayo, okay ka?
0: Tig sayo, magdugugod. Kay lisod na kung malate.
1: Hmm, mausad.
0: John, pwede ko may bawas sa mong Facebook?
1: Nga naman?
0: Basig may tuyo ko ni mo ba? Mo-chat lang ko ni mo.
1: Sige. Dara kong Facebook eh.

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital ida, tubugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Life extension. Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
5: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
6: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
5: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon ang kitsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Quién sabe mi chana, ¿no? Uy, se han andeni. Ay, ¿cómo está? Aún, apenas con un situyo.
1: Don, ¿dili pa kana to?
0: Anday. Karon to na lang. Nag Facebook ko.
1: Ah, sige. Mo na lang ko tawag di mo ha.
0: Sige day. Chat na sila. Dili ka busy. Pwede mag-chat-chat ha. Dila ay mong ko eh. Oh. Bahalo ko rin ano eh. May pag mag-Facebook ko.
1: Arte lagi ka.
0: Ha? Ano naman?
1: Dili mo ka mo-reply sa kong chat ni mo.
0: Aw! Aw, katok. An, duka na kay kuwato ano eh. Mung, ano ko maka-reply ni mo?
1: Ah, mau ba?
0: Hmm?
1: Ah, pwede ko ni mo kuyugan ka diyot?
0: Hmm? Asa man?
1: Sa amo.
0: Sa, nga naman?
1: Birthday mang gudun ako. Maong ako ang takampad doon sa amo.
0: Ah, kuwan an, kining...
1: Sige na. Igurabito ko mukhaon. Pagkahuman pa uli, dayon ka.
0: Ah,

0: Oh, may naumagi din eh. Ingon ka, Bert, din mo.
1: Storyera to na ako eh.
0: Ha? Uy, an? Anong imom kong gibakak kan?
1: Kay gusto tayo kamakauban, John.
0: An? Pausok niya eh. Imom kong gigakos.
1: John, gusto ko malipay ubanin mo.
0: Ha?
1: Ganahan kay kunin mo, John.
0: Huh?
1: John.

Ay, buena cuca pugnian tinta siona. Nita pugin mga nan. Nakasagil kong tisi. Ni chatsya. Lami ani mo ngudas ka mawe. Magkabuang mangka. Oh. Nakonsensya ko sa kong kibukata. Nakasagil kong tisi.

0: Dong, naunsa di ka? Pila na rin kaadlaw nga nakabantay ko ni mo nga magsigi ka ginuktok. Ang samtig problema ni mo?
1: Ah? Oh, why? Gikapoyer ko sa trabaho na
0: eh. Gikapoy ka sa trabaho? O na problema ka ni An-An?
1: Ah? Ah? Unsay An-An?
0: Nahibaw man ko dong. Nakasakan ako. May nahitabo ninyo anang An-An.
1: Day. Giyon sa bubukay pa.
0: Akong giukay mong cellphone. Samtang natugang. Ni amang kaniyo. Akong ipiksura ninyong konfo. Lamian mo muna sa kama ko eh. Makabuang man ka.
1: Day.
0: Johnny, anong imumaning kibuhat na ako? Awa manot ako magbinuang ni mo. Nagtilarong manot ako ni mo.
1: Ay. Day, pasayin mo alam ko, Day. Natintal ko ng anan. Unaw-unawan mo kayo.
0: Kung sabi gusto ni mo, magbuwag tao ka mo ang magtipong si anan.
1: Ay, hindi ko, Day. Huwag ko'y gusto nung mihana. Ikaw nga akong kinahanglan. Sige, wala ko sa mga buhat.
0: Sige. Hatagat ikaglaigin kayon. Pasayloon, teka. Masaisaan lang yun ako. Kadili na ka magpakasapag mo sa
1: ako. Oo, Day. Oo. Ako na isaan mo.
0: Tumay na lang yun ang imong saan, ha, John? Kayon makasaga rin kapag usap. Layasan, tagad ka. Bahala ako yung ilong amahan ng akong anak.
1: Unsay anak?
0: Mabdos na ko, John. Duhan ako kabuan nga warag laha.
1: Mau ba? Kung mo na, Day. Mahimo na, Day, kung amahan ini.
0: Mahimo na kang amahan. Buong ayaw na ba yun pagpakasayo?
1: Oo, oh, Day. Oo. Oh, ako na isaan mo. I love you, Day. I love you.
0: I love you, Tachuni.

Mayo gani kay buutan si Tisi o gipasaylo ko sa saha na ako nahimo. O garon malikay kong an-an, ibalhin kong laing trabaho. Sa pagkakaroon, malipayon mi ni Tisi uban sa mong usa ka anak. O dininilang kutob, dahil kang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Fried! All you need is Fried!
4: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mao kita mga higalan kaagi ni Johnny nga taga Liloan, Cebu, uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga rekalahan. Ikaw pa rin.

0: Ang mga agi gibata na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamusap mga higalag mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: i-DTX 500 na.
5: DTX 500,
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayos sa bugas-bugas
5: o katul-katul.
6: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
7: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banabas.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Set Living Testimonies.
8: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatud-an ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ana ang kalin panyawan coffee. Akong gini-maintain kay high blood ko laban pila kay mababa man ang imong BP.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing. Ang Set Panyawan Coffee Mix ug siya natabangan.
11: Sigurado gina. Kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Jaime Verano.
10: Living Testimonies.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Set Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Pag-ikas niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: o karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Oh, sir. Pero may ihangyo lang ko ni mo, Captain.
2: Unsa ba ka na?
1: Pangayoon ang tanako sila.
2: Unsa?
1: Akong arboron, sir. Aron hukman sa eskwadro sa silot nga kamat.

0: Iyaw niya sa eskwadro ang paghukom nitong mga tawanan.
1: Salamat, Captain.
0: Misael, nakagubagit sa maayong plano ug tumong krusada ang kalit kayong kamatayon ni General Mart.
1: Gusto ka, sir. Ano good gig kay si Aning Sir Mart? Apan wa pa matapos ang iyang mga tingwa, sir. Kay samtang buhi pa ko, magpadayon ang iyang maayong tingwa.
0: Hilomsag ko ni mong kabag alang sa mong misyon.
1: Salamat, Captain.
0: May mong dili sa tanang higayon. Visible ko sa akong gitanyag nga pagsuporta. Nibawa na ka. Niya ko sa serbisyo. May isip nga pag-trader sa nasod o sa akong gipanumpaan kung mahibawan ko sa akong mga kanaguan.
1: Isabtan ko ikaw, Captain Clint Ringka, sir. Usbon ako, sir. Daghan kay salamat.

Hvor er det i på bilen din i sin Samsung, Mancio? Lagi. Ugma ini han sa squadro, maldito yun ya siya. Lagi. Oh, lagi. Mura mamukaron pa sa intelligence network nila. Ignore mo ninyo ang ilang katakos. Ah, may pa ka. Oh, lagi. Naibaw mo rin ka. Ano nga magka, magkasulting Samson, ha? Ah, lagi. Wala na siya. Hey, murason pa yun ka. Bisag na kayo rin kang amanga ka. Baka ang jailong.

0: Simpson. Angay lang anang tawhana ang tulog ang mga bala. Huwag mo'y nakita.
1: Boss.
0: Huwag mo'y nakita.
1: Huwag mo'y nakita. Huwag mo'y nakita.

0: Niya na ba sa garo mang hinaway sa mong unit, Major?
1: Magagsailong! Ni ako aron magpaluap sa mong insidente, Captain.
0: Pwes, huwag na kaila sa suspek. Kaya huwag na kakita.
1: Asa? Captain Clint Ringa. Pulisab ko. Ugwa ko ipakataw kagahapon. Maong ayaw ko hatagig report na huwag na kaila sa suspek. Kay huwag na kakita.
0: Kanabasis sa investigasyon sa mga tao nga dito sa crime scene, Major.
1: Ay kong tubag ang pinulis, Captain.
0: O sabay, tubag na gusto na yung mong madungog. Kanang tinulis

0: mo ba, Major?
1: Captain!
0: Major, eh, kay Balata. Klaro na kay Gas Pattern. Major Luisito Gaspar, sir.
1: Tambot lang uroy ni mo! Bagang silong!
2: Klaro na kay siya ngayang tao ang itumba sa squadron.
3: Captain, usay ang taong lautan. Mabitiks ka galingon niyang laway.
2: Gusto ka? Ugmaw ka na ang nintabo sa kagaw ng Major.
3: Bisan ugwa si Vice Sarge. Apan kaya sa eskwadro ang mulihok ka mag-inusara.
2: Saludo ko naman yan ang bahina. Isangan.
3: Tuod eh, sir. May nalimtan ko sa pagpangutanan ni mo ni atong panagkita nato.
2: Oh, unsa ka na, ha? Isangan.
3: Captain, kano sa amuan sa atong dapit ang PNP chief?
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay mong ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mong kakapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Zen Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
7: Tinood yun na ang Zen Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
8: Direko, yan ba sa nanggani?
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
15: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
17: Ngano'n nagkapangutan ang magkada ng bahira, ha, Misael?
18: Nangoryoso lang, Captain.

0: Nahuman na lang tagpangaon. Apan ka ng naong ni mo nga murag kaldirong guba.
1: Huh?
0: Magimildilan tara sa akong pananaw, Loy.
1: Wakos mayong buot karong panahon na tilalay.
0: Loloy.
1: Unsa man ay unta ng pakigsultihan mo ka na ko, ha?
0: Ang PNP chief, si Kuya Victory. Niasya sa sunod simana.
1: Oh, ha? Tinood ka at ilalay?
0: Moanhi siya, pero dili official nga lakaw kuntili. Personal. Kay gusto siya nga makigbanding ka na to, Loy.
1: Aha, gipaabot ko ka ng higayon ha. Taon-taon na sab sukat sa mong panaguban.
0: Malipay yun o niya itong pag-umangkon mo, Loy. Kun masayod siya, nga muduaw nga niyang PNP chief niyang uyuan.
1: Di ko gusto makikita niya itong anak mong uplog kay Byron at ilalay.
0: Loy! Ayaw ragodana, Loy. Imong pag-umangkon si iho na ko, Byron.
1: Wati kaliwat ka bayot. Mau ka na itimani at ilalay.
0: Loloy!
1: Ikaw, kainahan mga, maong nakahimo kas pagkonsenter sa anak ni mo, pero naku ngayang uyuan, putlan ko yun unya siya siyang tumoy. Tanawa niya!
0: O anak ko makauyo na na imong sinultihan batok sa kung unig kong iho, Haloy.
1: Masaya luwagi ko at ilalay. Gusto lang ko nga kung maging katubang si Byron ako. Ha? Kanang dili yun siya maghiko-hiko. Kay lalaki siya ate. Lalaki si Byron.
0: Onya, unsaon mga itong pag-umangkon ni mo, nga iyang pagkalalaki mo ra magikonsarag espiritu sa babaeng nabugha?
1: Bangag sa ilong!
0: Ha!

Bye, Sarge. Bye. Nakuha na nako ang usa sa miyamag nimo. Ang ginganlan og Samson, nakuyog niya itong higayon na samang. Palimbasog in town, bay. Ayaw itugot nga dagiton kas kamatayon.

0: Huwag ka lang buwan sa kempang karoon ni Vice Hearts.
1: Ay! Adudong Misael! Wala kayo na kong kawadi o paglaom. Nga makalingkawas na sila sa kamatayon. Padayon lamang yun ako nga nag-aampo sa Ginoo.
0: Dangbutyang.
1: Nag-apiktar kayo niya. Ang nitapsi nga pala sayang may tapiyak.
0: Padayon lang kita sa pag-aampo lang. Dako kay ka nagtabang sa kahimtang karoon ni Vice Hearts.
1: Ay, ako dudong Misael. Tili kayo na kumuno sa pag-aampo. Ngaon taatagan pa si Vice Hearts o laingi kayo sa Ginoo nga magpakabuhi.
0: Kung itugot pa si Ginoo nga ihatag niya kanato balik si Vice Hearts, hinaot punta lang. Kamakita niya ang imuhang pagkamapinanggaon nga dunia.
1: Ay, amot ba, oy? Bisan og magulang kaayo kong edad ni Vice Hearts, pero... Hala, oy! Gimahal mo gid na ako sa iya!
2: Gugmang tinuray na gid ng gibati ni mo para niya nang...
1: Ay, oo! Oo, kinintay! Muang kong gid ako ni Ana! Kikog makukayo si Vice Hearts! Siya lamang mo ibugtong binuhat, kag

0: Gipulihan yun ni ng butyang private nurse ni Bay Sarge. Siya yun mo ay nangunay o gatiman.
1: Hagdod ka rin. Sama pagyapon siya sa usaka buhing patay.
0: Misal.
1: Buhi man to'n siya pan sama sa nanok sa pagkatong.
0: Ingon lang usap ni Ana ang gidangatan ni Anhing Daddy Marta.
1: Aliya.
0: Bitaw. Kay gusto nta kong atiman niya. Bahala og sama lang siya sa natog, Misael.
1: Nakakarasan niya, anak.
0: Nainomdam lang ko ni Daddy. Gimigaw na kay ko ni Daddy.
1: Aliya. Dili na tumayo ang question nun ang kabubuton si Ginoo.
0: Misael.
1: Nahitabo lang nga mas naguna siya kay kanato.
0: Pero bisanog nawaanan na ako si Daddy. Pero naa ka. O ang labing dako nga blessing gikan ni Lord. Magkining bata nga niya karon sa akong sabakan, Misael.
1: Ni ako nga nagmahal na mo. O kumaabot sa bang atong anak nga mo'y mapaligong sa atong kugma, Aliya.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng makita na sa mga konsumidor ang pagbasura sa Byronon sa VAT niya sa allowable system loss charges sa mga power utilities sa buwan sa Nobyembre. Sigon sa Energy Regulatory Commission kuni RC, nagigtagbo na sila sa mga stakeholders aron mapadali ang pag-implementara sa circular nga gi-issue sa BIR bahin ni ini. Niklaro sab ang ERC nga ang system loss charges na sud kini sa CAP nga giaprobahan sa naasoy ahensya wala na 12% VAT sanglit ikonsidera kini isip government mandate pass-through cost. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isidwadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon man ko ungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Mga ka-Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong September. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold, always panalo. Pipila ka tulog na lang.
12: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
13: Ako si Lady Ning Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Tunay, natural, at original.
16: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis mo na, Sir Max?
16: Lagi. Basig glass na ni.
17: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, Sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
17: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sigala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Liliun ako sa bintana ang mentelyo. Makita ko nagikan din sa bintana ang atop sa musileyo sa sod sa mentelyo. Oh, ano sa man to? Kinidlap sa suga sa flashlight man to? O gikan sa sod sa mentelyo? May tao sa sod sa mentelyo? Tona sa... Nagpaso-paso ang tao sa mentelyo. Si Johnny ka na? Ako susihon na. Pasin ko na nao si Johnny gikan sa bungtod. O may sa mentelyo. Kinakabantay siya sa mga tao.
2: Wala na may imig sa bayis mga pater. Wala sa mubalik o singgit ang bata. Pauna ang mga suga. Hangtod ang suga sa klinik. Natuwing tingali mga tao. Oh, ano sa ito? Muna magtunay siga sa flashlight sa mentelyo. Layo na ko pero klaro kayang pag-iwag sa suga sa flashlight. Doon nag-miso sa mentelyo kadlang ako. Oops. Murak. Hindi may mga magsusi ko ini. Kay namisigod ko.
1: May tao yun sa sod sa mentelyo. Kinahanglang ako ni masusi. Husto yun ang huna-huna ni Johnny. Kung mapaniog na nga na missing siya, mukumpiyansa na yun ang mga padlong sa pagsod sa mentelyo. Huwag na masod ang siga sa flashlight. Tuwan na sa masika. Ingon kini sa luyo sa mentelyo. Dito sa may paril nga nabuslot. Ako siyang sugaton, Ben.

0: Unsa man kit mulugsong ko sa cemetery o magpabilin ni ko din sa iba pa. Maklipog sini atong mga pamaagi sa hayda. Ah, padayon na gusto ko pagkamising eh. Ah, kolonyang ipasusi ni Mikmik kung kinsang nas meteryo. Ah, emigaw sa dental clinic. Kinsa po natawa na. Di man klaro, no? Ah, naayon na ka ang iyong tuod. Ah, ang batang kita nila ganina. Nagagawa sa puntahan. Bidakan. Iyukod nga bata. Ilang nadapan. Kitsa ba ka na bata? Pasyente ka ni? Pero nga nung mura mo silang nagdakop o manok sa bata. Oh, ilag yung nadakpan ng bata. Kitsa ba ka tong bata? Oh, aminteryo. Doon nagitaw sa aminteryo.
1: Kailan lang makaabot ko sa paril nga nabuslot sa Luyos Minteryo. Doon na lang ko. Nagkagawas na ka ang tao din sa buslot nga paril. Napasasod ang hayag sa flashlight. Uy. Mura man og naasasod sa musiliyo. Napahong ng flashlight. Na ay bayhon sa tao sa musiliyo. Nagkunsa man na siya diya sa sud sa musiliyo sa mga pater. Di na ko maklarong iyang bayhon, pero tao kita. Nagitom o... Wat man na siya maglihok. Nagkunsa man na siya sa sud sa musiliyo sa mga pater.
2: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: This Time Check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
2: This Time Check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun mo, so napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
11: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Sed Liniment, so wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Happy Fiesta Belen sa Fatima at ulusap silang 32nd anniversary silang Don Rosary din sa Puruk Tres Ruslas de Papel Casaluay Oslo Cebu Sabado Pit Summit Size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang chapel president o event organizer. Sugatan ko naman ninyo, ha? Kita-kita ta, ha? Para sa Women's Night karong September 27, Domingo, din sa Luuk, Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. May lagi silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta, ha?
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon, pero ni Agi pila kaadlaw, wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
1: Dili lang una kumubiya din is na buslot na paril. Panidaan ko ng tao nga naasasod sa musilyos, mga pater. Si Dindo ka na. Pero kung si Dindo na, mag-unsa masab na siya diha sa sod sa musilyo. Nga kaglaw naman nun. O, unsa to? Pero magdunay na tumbang asin sa sod sa minteryo. O, minlihiw kang anino sa tao nga naasasod sa musilyo. Di langit ko maglihok din isa kung kita ko ang sakpot. Bahala na. Kinahanglang mailahan ako ng tawana. Kiunsa man niya pagsudas, Mas Elios, mga pater, nga kinandatuhan man ang...
23: Uwa na may hayag sa flashlight sa minteryo sa ubos. Si Mik-Mik lang tingali ning ano, nag-grooving suot sa minteryo. Wala si Mik sa dakong bahay sa mga patera. Pero, wala nang lakaw ang vanya itong. Wala naman sa musing kitang bata. Ako lang giding atlan. Kung unsa pa'y kalihukan diya sa ubos. Uy, may sakinan nga may tungas pa yung sa bahis mga patera. Ano saan nag-urasa nga may bibisita pa magigit sa mga patir? Nga nang mahalo sa kinan eh. May hunong na sa gait.
24: Uy, kinsa naman sa pinimi abot? Sir, di pa manawa itong pasyente. Nangatuog sila.
25: Masod lang pasyente, Bruno!
24: Pero kadlaw naman.
25: Mga kang pasyente ipaabot ni Papsi. Kauban sa brila ang doktor.
24: Doktor? Nagdaan sila kagalingong doktor?
25: Abrihin ang langgit!
24: Oh.

0: Ah, gipasood din ang mahalong sakinan. Tatog ng tag-iya na ba? Ah, nanganaw ng sakay sa mahalong sakinan. Ah, gisakay o wheelchair ang ilang gipakanaw na... Ah, bata. Uy, muna mga doktor ang sakay sa mahalong sakinan. Eh, nakaputi man sila. Kung muna, usa ka pasyente ang nagisakay sa wheelchair.
1: Nagkakita naman ko itong bataan ng amian, eh. May samot man si Kaluspad. Luya kayo. Pero, anong dinhi man nila kita ang bata? Dental clinic man ang niya dinhi?
2: Ito saan ka mukawas ng tukana tas musiliyo nila ni Tindo Pater? Huwag naman sa siya magpasigas yung flashlight. Naraman na siya nagparug na lang sa sol sa musiliyo. Ayapak ng kanagawana. Saan mo na siya diha? Nagbarug na siya na to. Pero, pahala na lang eh. Pahala nagmabuntagan ko din siya sa buslot ng paril. Ako din ang at ng tawana. Kung kanusan na siya magkawas diha sa musiliyo.
0: Kakalmang kay ko eh. Pero, di mahimo nga makatoko. Kinahang na makapaniit pa ko sa mga kalihukan suod sa bayis mga patira. Huwag na mabiya ang mahal sa kinan. Kinsang katunggi sa kayo, Wilja?
2: Kanihara magigong nagpaapot dinis na puslot na paril. Pero wa pang gid mo kawas ang tao nga misuod sa musiliyo. Pagkaara gito eh. Ah, habit na gid mo hayak. Suod na lang ako sa minteryo. Bahala na. Kung adik-adik man ang misuod sa musiliyo, aw, makatilaw gid siya ng dana kong bunal ba? Badlongon lang ako siya. Hindi na gusto alam. Hoy! Samang pagkaunsa, ah? Wa na may tao ang souls mo si Leo's mga pater!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape jud ko nga paradis nila dila. Lisa Hiram Prausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang
17: you need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max talaga, Max protektado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protektado pa. Unique
16: Max alaga, Max protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexido Forte.
22: Mas
3: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
21: This newscast is brought to you by Rexedal. Bilis banat sa apat.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: ini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: We're a bit on your little house, so good you. When you are a man as ill as the chills, you can break a me. Oh, get a cinnamon, oh, come. I'm but unlucky way. No. Good morning, McPermy. McPermy, get me. Ah, McGatti way, be. Get it? No, so I don't kind of know, huh? No. So, Lalimanka? No. Itawag nag-anak na wabay honos de Chelsea. Nagod si Bako Batino.
1: Si Bako sa tao ka niya, tiyoy. Nabangon na tag-sikwinta mil kabaha to the Ghost Project sa flood control.
0: Ano?
1: Nga nagyang mga buhayag at naglagoy-lagoy.
0: Ano?
1: Kung naghuwat nga, manglabang ang mga politiko nga may maniobra sa budget in aron ilang tokpon o hinahinayon bitaw kit-kite.
0: Ay, lang sa kamandi ako riyo, ay. Kaliyo na magdaabdani mo. Nabuto magka-flood control.
1: Oh! Kalimot ka, te, ha? Na? Kasi nati ba itang tanan kung giyon sa pagkurakot sa mga napatoong honorable. Apanyay, ang mga politikong kawatan, ang kwarta sa flood control project, sige mong panginabuhian. Ha, di ba?
2: Singan, sige mong panginabuhian. Ay, bisan na, ay, kwan, uy, witness. Bisang itugan pa mga contractors kinsang involved. Kasi ni namirma, mamakok lang gyapon. Limpyo lang gyapon.
1: Pero ano? Sakpan naman. Oh. Iuli pa doon ta ng hinampag ka contractor ang kwartang ilang nakurakot. Eh, di na pwede nga, witness lang sila. Ha? Daog na.
2: Daog na bitaw. Daog na bitaw. O, dapat kang iuli ang budget. Kaya kung nili nila iuli, musanay na sila. Madaghan ang gusto nga mag-contractor. Kaya sa'yo naman kayo aron makalingkawas. Maghimo lang o ghost projects. Mukonek kag mga politiko aron mahimo kang witness. Kaya kung ma-witness na ko, pwede na mga dili na iuli ang bayad sa gobyerno.
1: Abdurbal ko na anagwan. Pwede din na. Ha? Muna na, may kupisal ka sa imong mga sa pare, na nangawat ka. Pero, kay wali mo giyuli ang imong ginawat, na okay na din na. Be, pasalun ka sa ginawala.
2: Ay, pagliklamo eh. Ang importante nga na ay manubags pangurakot.
1: Ay, sa badet tiyo eh, namus kurakot. Yan manubags pangurakot. Kwan, tiwayo na yung kwan, ang kontraktor. Abnormal ginagmao na yung masunod tiyo eh. Huwag gina ayot eh. Mas magrabi pa sa maabot na panahon ang pagrakot kung maunay mahitabo, di ba, te?
2: Oo, maagyan. Hala, hala, regoryo. May gawas ng future na itong amo si Madam Rita May. Tadawa.
1: Tsa, si Bako Karete, oi. Sino bagit kong ganahan na niya, te?
2: Oo, kadya, oi, Madam, di ka ganahan. Ang sabi, mahima ulit mong magkasinabot ang sila sa Dong James, be. Ang sabi, mahima na ima.
3: Mr. Randing, Miss Goryo, okay na mo?
0: Itawag ulit ko, Miss Igat, ay.
3: Hi! Ito, Mr. Randing, ito, Goryo. Kikanahan mo na nga, gitawag mong at Tiri ka o Miss.
2: Ha? Iganahan ka na, Goryo. Aganahan ka?
1: Ako, bitaw na Chelsea. Ay, gilo kay paminahon. Ay, as in.
3: Ikaw, Mr. Randing, ganahan ka nga mo tawag ko ni mo og Miss?
2: Ha? Lili Lood?
3: Bitaw, may dakong snacks. Narito sa table sa sod. Apil mo ito. Kapungtanan nga nag-work din sa tindahan nila ni Sir James.
4: Wala kayo mamuli, ho, tito. Giagda mo ni Ate Rica o snacks?
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: At first, I was afraid if Toyo

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
10: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
11: Pwede sa Actimed. Actipit man.
10: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
11: Actimed. Actipid.
10: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
11: Actimed. Actipid.
10: Unya ang quality.
11: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tindahan dahil ko rin yun. Mga'y habas. O dago kay lamoy. O giyod manalin.
13: Eh? Sapa ka dito eh? Sapa ka?
12: Saman?
13: Yagdabito ka ganin ha? Yung kabusog ka. Yagkaroon na bagulbol ka di ha?
12: Lamoy. Madong ka daan ang madamari kami. Ba't naman bayan na na? Ganun wapan ang lakaw. Gaganahan mo na di ka. So do you want the Chelsea?
13: Wow! Kami di ganahan sa kwan sa suod, gabog na man kayo, aircon kwan. Hindi sa gawas, init man kayo.
12: Hey! Kausap! Nakusap kay kakababo eh. Wala sab ka magunang anak na ako. Ang para ako ay magkaon!
13: Ang! Hindi mo magkang di ka magkaon. Hindi masayang man bi eh.
12: Baya! Yun naman eh! Espesyal na ba ito? Wapagod kong katilaw ato. Baba niya ay katawin na katawin!
13: Ito pa rin makatawagan ni Muti, wey. Ikaw pa dili man ka o yung ganahan na ikaw.
12: Nahilam! Hilam! Ay, karis na pa man din ang magawa sa babihang na nangyay sa suod, wey. Oh, magpapatong ganun siya ni Dong James!
13: Dito ha, ako ang tuon, ang ingnon nga. Kuan mong pagtalo na ko bakon, magpaabot ba siya ni Dong James?
12: Ay, gara, ha? Garego! Garego! Garego!
13: Ay, kumidyahan na ganit siya.
12: Ay, kung kumidyahin din, ha? Kaya ako smooth run. Pas mo ko sa kalaki ni mo, gikaw ni mo para ng kwa!

0: Taon-taon naman ko dinig pinaabot niya. Huwa pa man siya. Matudiri siya ang message nga doon lang siya. 10 minutes ka pina ang nakalabay. Pero... may mitawag. Basi siya na ni. Si pare Baldwin man din eh. Hello, pre.
1: Hello, pre James. Ako makadisturbo ng pre.
0: Ikaw yun, pre. Nga na bang makadisturbo ka man?
1: May gilakambot ka. Nabasin kung may kasulti ka niya.
0: Okay ra, pre. Wa pang ako gipaabot.
1: Mau ba?
0: Kaya nga naman yata, pre Baldwin. May problema?
1: Butang ka para ni mo, pre. Pero, di pagbiduga eh. Nanawa ko, nagpalaban man si Turanding nako.
0: Hmm? Nagpalaban o nanawag ni mo si Turanding? So may problema. Nga naman ko no?
1: To ako na si mong tindahan si Rika May, pre.
0: Unsa?
1: Kaniharagad ko no to, pre. Huwag mo rin, nagpaabot ko no ni mo. Kay, hangtod ka rin. To pa. Huwag pa yun, mula ka.
0: Kinoo ko. Unsaom ni na kumabihana? Nagkunsa man siya dito? Unsa pag gusto niyang mahitabo? Gubo niyang akong pamilya? Unsaom ni na kumabihana? Ano rin magsamok na ako? Unsaon ko man siya?
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
4: Sa gunso ng OT, tagbuhi.
5: Kaya pa nako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Copra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Copra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: RMN Newsbreak.
8: Mayong hapon, dagos sa Radyo Band, Josephus J.Q. Gano, sa Tugan News, Brig Karuk Hapuna, hatod gato sa Detaeg sa 500, pinilang mabatanon ang anayidad ng Detaeg sa 500 ka. Ang Detaeg sa 500 na ba superior at distance na mao'y graputik na sa mga siliula, apemans kensos, matong sana namin sa free radicals, ipagrami sa solusyon, iveris mabisyo sa mas pagilong sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong balita gwas ka, nagkaso kini si Kadrag Pulsar na nakpaan sa Limog Bypass Operation sa masagop sa MDEO dito sa may Sitsulawis, Barangay Hugan, lungsod sa Konsolasyon. Ang nadakpan kisa pasakan ng kaso na pagbayot legal na drugas mao si Gis alias Bulang Toy, 36 anyos sa Poniigon. O nagpuyo sa naiskutad nga lugar, simulan ito na nakapagini sa Gimog Bypass Operation sa mga sakong sa Municipal Enforcement Unit na humagiging pinasunod sa Pilakanlaw. Yang nasutang gapos nimo, milusan na yung usahang bypass operation ang mga polis nga may resulta sa pagkasikap sa mga suspect na kung sa mga nakapan ag 304 mil na balor sa ginaligad drogas o usahang kaginitos pesos nga Gimog Bypass Money. Laki pa nakuha kinusahang ka 9mm revolver nga armas na doon ay 2 ka mga balak kasog pagpayot illegal ka drugas o illegal possession of firearms and ammunition ang gyanag mga kaso batok sa maugad din nakpan. Atong Diyos, break ka karo ka po na. Hatod gato sa data sa 503, ang direksyon 500 kampiyon ng presyon na 1.3 million oras units sa antifran sa pagkibig ng pangkontra sa mga free radical sa gaussidation. Sa data 500 na itong panit pamataon, internal organ na yuhon. Ang data sa 500 hindi batas na batas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, active arthritis, GERD. Ang data 500 ang sekreto sa mga guwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usap niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kun mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMNP.

0: ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakitaan din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kung ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ngayon man! Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.
4: Luwa ka lang imong kibuhat, Marian!
1: Masang ni Gobredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimtan na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulob og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Nawan ana baka og gana sa kama?
11: Basin og
10: may diabetes ka?
11: Ang TTX 500 na.
10: Ang TTX 500.
11: Adunay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
11: og antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: og desugared sugar cane,
10: mga organic compound,
11: nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
11: TTX
10: 500.
11: TTX 500.
10: Ang tuba
11: kontra sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500.
11: Epektibo
10: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
11: TTX 500.
10: Ibo sa desugared sugar cane extract,
11: og anti-diabetic property.
10: Gigan sa palaya.
11: TTX 500.
10: Garantisado.
11: Highly recommended.
10: Sa mga eksperto.
11: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
9: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stab. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That portion was brought to you by Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
23: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
24: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
23: Wow.
24: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
23: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
9: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
0: Zed Living Testimonies.
25: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
26: Sinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Zed Liniment. Niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
25: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pag tabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
26: Direko, gamba sa nanggani.
0: Living Testimonies.

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: Ang miagi ato na sa heran, napugos si Marian sa pagda sa painting nga kuna sa plaza aron mahug sa laang ang misteryosong lalaki na gustong muangkon sa painting. Mga higala, ani tambahin na mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Sa painting kung gusto ka.
2: Ako ang paduulo ni mo. Aron masikop tayo kung mga pulis na nasa mong palibot.
1: Oh, naibaw siya nga may mga pulis sa palibot.
2: Dili ko ni mo mailat, Marian. Huwag magmahay ka ng imong kibuhat.
1: Ha?
2: Sige na. Tara na ang painting sa paglilat. Aron mailan ko ang ubang pulis sa imong palibot. Liyok na.
1: Oh, ha? Oh.
2: Padayon sa paglagaw. Lahos sa pagdingan sa kilat.
1: Umay ni sunod ako.
2: Daan pa ko. Makauban ka.
1: Pakita na ko. Kuha aning painting.
2: Aron madakpan ko. Mahayan mo kinangin ang pagpatabang sa mga pulis. Mahayan mo.
1: Uy, hello. Hello. Naipaw kong niara siya sa palibot.
3: Marian? Marian? O siya natabo? Anong mihunong ka din?
1: Niara siya sa palibot. Nagtanaw siya nako. O naipaw siya nga may mga pulis nga nagbantay nako, Jared.
3: Unsa?
1: Mauna.
3: Unsa yung naitabo?
1: Hello? Nakabantay ang mga lalaki nga doon ay mga pulis nga niya sa palibot ka nagbantay nako.
3: Unsa? Palpak lakawa. Gihauna mo.
1: Pero Lo! Lo! Niya pa siya sa palibot, Lo. Bago pa niyang gi-off ang cellphone.
3: Lakaw na lang sa sakyanan, Marian.
1: Ha?
3: At doon lang nito.
4: Hey, o sinita po, oy! Ano nang tapokan mo din?
1: Nakabantay ng lalaki. Naibaw siyan doon ay mga pulis ka nagbantay na ko din.
3: Lakaw na mo sa sakyanan. Apaso na ko, Lolo.
4: Ay, Diyos ko! Nilikan tamay ko sa sniper din, hi?
1: Dali na, Jessica. Manood na sa sakyanan.
5: Barunong siya ning tawhana da.
1: Hello. Sorry ka, ayaw nga nasayang ang imong kahago, ha?
5: Ah, way problema ka na, Inday.
3: Pero nga nakabantay man siya nga doon ay mga pulis sa palibot.
4: Basin, pulis sab siya, o niya? Nakaila siya sa ubang nasa palibot na nagbantay ni mo, Maria.
5: Eh, posible. Posible nga pulis siya.
1: Nasuko siya.
5: Oh, maayuhin nyo on kung masuko siya. Aron dili na magkadimao ang iyang mga plano.
1: Nganong desperado man kay siyang makuha niya ang maong painting.
3: Mausap na niya kapalibog na ko.
1: Si Lola ra gyud ang makatubag ining tanan. Nakaila si Lola sa pintor ining maong painting.
4: Oh, kun maon na. Ang imong Lola ang sulag maayo. Ayaw lang iyang tagamutugan siya. Kun unsa ning klasiha sa painting ako haon magid ni anong wa mailihing tao.
3: Importante sa maong tao ang painting.
1: Og ang pintor.
4: Ha?
1: Klaro kaayo. Nga si Rebecca ang tuyo ining tawhana.
3: Kung ang pintor yun ang iyang tuyo, ano iya mong pugsul sa pagkuha ang painting na kuna?
1: Mosa rin nakapalibog na ko. Desperado sila nga makuha ang kuna.
5: Ang imong lola ang pugsa sa pagsulti ni mo. Kung unsay sugilanon anang maong kuna.

0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Haplas haplas alam sa panuhot,
3: mami.
2: Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sigurado jugalo? Nahibaw si Lula Carlota sa sugilan nun sa painting akuna?
8: Ay, ooy. Kisabang ka tumakit iyang painting sila ng bodega.
7: Buwan sulti ni Marian. Kimo man ang iyang reference sa painting ha, among giapil sa kontes.
8: Doon niya rapo. Kung diha nigikan siya ilang bodega, naibaw gyud si Carlota kung nganong may abot ni siya ilang bodega? O kung kinsya ang pinto ni ini?

0: La, kinsa mong gitni si Rebecca?
1: Ngano naghisgot na masyad kaan ng pangana?
0: Dili ko muhunong sa paghisgot ining maungan, Lala, kung dili ka musulti kung si Kinsa o kung nganong nasuko ka niya.
1: Misulti na ko nimo. Kawatan ka ng babayhana. Gikawatan ko niya. Busa, dili na ko siya mapasaylo.
0: Okay. Wala ko'y labot kung unsa yung gikawat nimo. O sige, ang bahin na lang ining painting ang isulti na ko kung unsa ning klaseha sa painting. Kung si Rebecca ba yun ang nagpaint ini.
1: Iyan ang gita sa iyang pag-abot din his akong panimay.
0: Unsa?
1: Daan na ka ng maong painting.
0: O kung sa lula?
1: Maulang ka na ang akong nahibawan bahin ni anang maong painting. Nagtuo ko nga kinawat sa ganat ni Rebecca.
0: Sa? Imposible na la. Tinuod nga usa ka pintor kining Rebecca. Dula ko ilaing painting niya nga nakuha gikan kang lolo.
1: O sa?
0: Painting gihapon sa kuna ang nakuha nako. Way suod nga bata. O painting sa Snake Island sa El Nido, Palawan.
1: Oh. Hain ka na maong painting.
0: Tuas akong kwarto.
1: Patanawa ko ni Anang giingon mong Snake Island nga gipintal.
0: Oh. Naralula, oh. Nga nung gitutukan mo ka ng maong painting, la? Na! Nga nung may ilag ka nga nagtutok ka ng painting ni Rebecca?
1: Ayop siya!

0: Nga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
4: Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla.
5: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay Basin Ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
6: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
10: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
9: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule!
7: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

Ngayon kalit man nga mihilak si Madam Carlota nga nagtanaw sa painting sa Snake Island. Unsam gikisa nining Rebecca kang Madam Carlota? Gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga pangasumpay ning sugilanon ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula daadlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan-awon.
18: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
17: Worth it?
18: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
19: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
20: Glow Pond's Miracle.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
20: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
23: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
17: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
18: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
17: Worth it?
18: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
24: Glow Pond's Miracle.
22: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
23: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usaka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Bionidoc for 50 and up, alam niyan tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo ka sa 150?
7: Pwede sa Actimed. Actimed man!
6: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
7: Actimed! Actifed!
6: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
7: Actimed! Actifed!
6: Unya ang quality.
7: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
10: Oras sa DYHP, alas 5:17 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Administrator Albert Tan nalanggid na kang Mayor Nestor Archival nga mubiya sa katungdanan. Samtang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, mapatuman na usab sa Compressed Work Week o 4-day Work Week sugod karong adlawa. Sa Dakbayan sa Sugbo ni, naupat ka adlaw ang trabaho sa usa ka semana. Samta usa ka tourist guide nga giingong nagbugal-bugal sa usa ka foreign tourist gisuspenso sa kagamhanan sa lungsod sa Badian. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo ni hulagway nga hapsay malinawon ang gilusad galihok protesta sa mga progresibong grupo nga gipanguluhan sa bagong alyansang magkabayan Central Visayas atol sa anibersaryo sa deklarasyon sa martial law. Market ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News update, alo kanong Lunes, September 21, mawanon nga kahaponon kanatong tanan. Sa Cebu City Area, Metro Cebu, kumusta man yun nahimutangan karon? Adiya sa Bohol, sa Negros, sa Quijor, sa Leyte, ug sa uban pang dapit nga nagpaminaw karon sa atong Sibya, maayong adlaw kaninyong tanan. Mayong hapon, medyo kilom-kilom na, labi na kay, nagbunok ang uwan. So, ang tuang nabagha, atong i-check ang pag-asa magtan, unsa may latest sa atong weather report, ang ITZZ baka o baka doon na nasigpatan ng low pressure area, karong taon-taon sa atong panag-uban. Sa ato ang digital, DYHP, Arimentibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Sugaduhan lang ha mga kasama, gumikan kay padayon may nagpahinumdom sa nagpayadayo nato nga Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ubay-ubay na ang nakaparidim sa ilang mga resibo. Sa pagpalit sa Biogesic, 20 katableta sa Biogesic sa usa ka resibo ni Ana, usa ka raffle stub. Ay nga na nakapailis karong adlawa, ang tunog bang adlawa, kaya i-take note kay karong Miyerkules na usab, ikaupat na nga weekly draw. Huwag nagkaduol na gina'to ang grand draw sa September 30. Diin mo, upat ang makadawat o 10,000 pesos o usa ang winner sa 100,000 pesos. Sa ato weekly draw, upat ang winner sa tag 2,000 pesos o 5,000 pesos, usa ang makadaog. Ato mga partner ng mga pharmacy ay kalimot, mauni, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Inyosang mapalit ang Biogesic sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Karon sa mga detalye na si Cebu City Administrator Albert Tan, nilang gid na kang Cebu City Mayor Nestor Archival nga mobiya sa katungdanan. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
11: DYHP Tatak RMN Report.
12: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1 na nanghinda kang Cebu City Mayor Nestor Archival si Sir Administrator Albert Tan nga mobiya sa katungdanan. Kinitungod kang giingong gisamuka na sa mga pagsaway ngayon angkon. Inibinagikan kang Vice Mayor Tomas Osmeña. Una nang hihulagway sa Vice Mayor si Tan nga banga o incompetent tungkol sa dedelatar nga suhulan sa mga job order kung J.O. worker sa kagamhanan sa Rakpayan. Ang Vice Mayor requestion usab sa Bids and Awards Committee kung back ang ipangluhan ni Tan tungkol sa giingong pagduwili ni pagpapalit og bid documents o sa kakontraktor. Matod ni Archival, kaya gitugutan si Tan nga temporaryo mo bakasyon sa katundanan o temporaryo sa niyang ihulip niya ini sa City Legal Officer Bridgeview Buholz.
13: Ingo si Albert nga mo, punong nga nang kuhaan niyo itong paita niya kinabuhi.
14: Kasi yung may puli niya, Mayor?
13: For the meantime siguro, butang na ko si Bridgeview na muna.
14: Buholz?
13: Ah, for temporary.
14: Concurrent position niya?
13: Concurrent, ah.
12: Si Mayor Nestor Archival, malao mo ni Mayor mo balik lang si Tan sa katundanan, isip usa sa mga sanaligan sa kagamhanan sa Dakbayan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestion system, vegan o gluten-free pagyod. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radio mo nationwide.
10: Ato oras sa alas 5:22 sa kahaponon, samtang usa ka tourist guide nagingon nagbugal-bugal sa usa ka foreign tourist gisuspenso sa kagamhanan sa lungsod sa Badian. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
11: DYHP Tatak RMN Report.
15: Gimando sa kagamhanan sa lungsod sa Badian ang usa ka buwan nga suspension o pagpatuman sa penalty sa usa ka tourist guide nga giingong nagbugal-bugal sa turista. Subay sa giluwatan nga pamahayag sa Tourism Office sa lungsod, giingong nag-viral ang vlog sa usa ka foreigner, di nabantayan sa publiko nga nagpakita kini sa dili maayong pamatasan ngadto sa bisita. Giingong na monitor sa buwatan ang maong video diin gi-upload kini sa usa ka vlogger niadtong Agosto 18. Matod sa kagamhanan nga dili maayo ang gibuhat sa tourist guide, diin posible nga maapil ang uban pang mga tourist guides nga nagtinarong usab sa ilang pagpanrabaho. Giklaro ni ini nga giestablisar na ang klaro sab nga lagda alang sa tanan nga tourism activities, tourism workers ug tourism operators, lakip na ang mga guides, establishments ug stakeholders. Aron nga dili na kini mausab, mopaubos usab sa briefing ang mga tourist guides aron nga magiyahan kini sa insakto. Ang naasoy nga tourist guide mihimo na sab og public apology sa nahitabo, din gikinahanglan sab nga humanon ni ini ang usa ka buwan nga pagsuspenso base sa ordinansa o gipaubos usab kini sa assessment sa kagamhanan. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity Way HP Tatak RMN.
16: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong cellula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
10: At oras sila 5:26 sa kahapunon.
11: YHP, una sa lahat. Traffic Update.
10: At ang karong subayon at ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, labi na sa pag-uwan-uwan karong adlawa. O sa latest pa, na sitwasyon karon sa gawas ng bahin, Radyoman Joseph Osquijano, GQ.
11: TYHP, Tatak, RMN, Report.
17: Yes, salamat ka sa mag-radyo ba na Aida. Hinoon karabang rasa, wala mag-1-1 dali si Kawas Bisag Totalisi, pero naaga po yung dagumatong nakita. Karabang rasa dali sa may abagatan niya bahin, unya padong rabang dali sa may, dali sa may norte, noon niya posibleng mag-1-1 sa nitataon kay baga man kayo dagong sa mag-radyo ba na Aida. Samtang nunot ni ini, nagpadayon sa paggaman sa traffic sa mga traffic enforcer sa team o sa may CTO ni Morasa ron sanglit na doon ay porsyon alam niya sa Mandawi nga doon ay bahala labi na dali sa may is fortuna na kasi natin yung grabe kaosnaga sa mga second ng Morasa gika dali sa may Foodlan o gika dali sa may Bantal Road kumusubay ka right lane padung sa Kalamban niya mo right turn dali sa may is fortuna kasi natin yung grabe traffic ng Morasa sanglit nagbabaha pa nyo, hindi na kayo love kasama ka Radyo Naida, sukuha ganina nga pagbunog in Sawan, kaya ito na-experience ganina pagdihang mobiling ka, tabarong Cebu City, grabe kakusog sa Sawan, ito sabi sa Mandawi, abot din sa Cebu City medyo arang-arang na, o init-init pagamay, pero pagkataon ni uwan-uwan na sabi, kagano mga alas 4 o'clock na sa Batsa, karon medyo arang-arang na, no? Kuha na ang kalangitan, tinano, pero doon nag-apoy porusyon nga doon ay dag-umbili sa may South, kaba, may nang talilinibubundak, katotoon, no? Kasama Radyo Naida. Nunot na ini ang Cebu City Transportation Office mga traffic enforcer at nagbansag sa mga talanan din sa may uptown area. Alamin natin sa may manalilig ay basta magbunog ang uwan. Dalar kayo magbaha din na pita din sa may Sikatuna o gabi din sa may Dalang Kulon na karong orasa. Samtang ang mga manindahan sa night market, nagbansag o nagmonitor-monitor sa kay posibli kortataon kay nagubag kong pamandihabig sa may south na bayan sa Cebu City. Pero ang norte, ang arang na gamay karamora sa ang traffic ko rin sa may 20, kaya sa may 20 os minyo padong sa may Cebu Provincial Capital, muna rin ang daga sa mga sakang tumora sa, sa may Iscario padong sa may Kaputaw o sa may Esquina Gordo, ang Inveles slumoving rin mga sakanan padong sa may Esquina Banawa, ang Rodriguez because of 20 padong sa may Verama Avenue, is moving sa mga sakanan, ang Mango Avenue, ang General Maslum Avenue, is moving sa mga sakanan, ikaw nga sa ang gika sa may Esquina Kulo padong sa may 20, o sa mga Purhabig, Picas Lane, dumika sa 20 padong sa may Kulon area, waray kabalakaan, mudulit ang laga sa mga sakanan, karumaga orasa. Ang North nga bahin, ang Bantal Road ng orasa, ay nakasato grabbing traffic, ang MGK Kulo Avenue is moving, padong sa may Hipodrome, sa may Mabulo Church ang North Reclamation Area medyo arang-arang nagamay mulut na padong sa may MCPO dari sa may Swilig o dari sa may Wano Avenue ang South Kabayan ang Inbacal sa Rakamora sa may Snow Moving padong dari sa may flyover mabaling sa Ubus Kabayan sa Tiilag Kabayan Snow Moving sa mga sakanan padong dari sa may SMC side o ang SRP ang both side o ang ikabalakaan mudritra ang daga sa mga sakanan ang Inbacal so kung lapas ka sa may flyover masarang pagamay padong dari sa may Bulacau Talisay sa may Bulacau Cebu City ang downtown area. Agartasol, makasinatis sa niya sa kaustaga sa mga skandang pwede naga po yung night market ngayon imoon rin sa mga Iculon Street, Karoga, alasas, saktan, alasas, sa yung kagabion. Ang dali sa mga kinapusan nga bahin, sa mga uptown area, dali sa mga dam, tunay, wari kabalak, ang karabagorasa sa dagan sa mga sakyanan. Manipila ka sitwasyon karoon, sa kadanan, hingga po na sa loob ng Lunes, kikadalis gawa sa lang sa traffic update ng Radyo Man. Joseph Fosgano, DYHP,
18: Radyo Mo, Nationwide.
10: At oras alas 5:30 na sa kahaponon, mga kasama. Huwag kini nga po, sandalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambin ba o sakit ka ng panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw? Dira ka ni Charantini, kan sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaman pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Sa dugang pa sa atong balita, ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo ni Hulagway, nga Hapsay ug Malinawon, ang gilusan nga lihok protesta sa mga progresibong grupo sama sa Bagong Aliansang Makabayan at sa 54 nga anibersaryo sa deklarasyon sa martial law karong adlaw. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
18: CYHP Tatak RMN Report.
19: Wala makasugat og problema ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo atol sila nga gipatuman nga seguridad sa 54 nga paghandom sa deklarasyon sa martial law kaganina. Mihimo og march sa protesta nga mga progresibong hugpong nga gipangunahan sa Bagong Alyansa sa Makabayan kung Bayan Central Visayas gikan sa Fuente Rotunda. Paingon sa Dan Colon, din dito nila gihimo ang ilang programa. Ang kapulisan sa lakmen sa Sugbo sa pagpangulo sa Hipirini nga si Police Colonel Ricky Somalde nagatang ng daan sa Dan Colon aron personal nga mo-supervise ang mga kung nga gilatag ng daan sa kadalanan aron nga magpabilin ang kahusay o kalinaw. Bato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilari, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga wala ra sila makatala o problema. Gimanabana nila nga naalang sa usa ka gatos ka mga realista ang misalmot sa programa o natapos sa sabni na ng pagkaalas 11 sa buntag. Mitumaong kamay nga tensyon talis sa kapulisan o sa mga nagrali, human gibutangan ng uniform personnel ang kilid sa karsada, dala ang anti-riot shield, nga gisupak pag-ayos sa mga progresibong grupo. Gipapahawa ra hinoon dayon ni Somalde o Pilare, among nga mga pulis aron nga makapadayon na sila sa ilang programa. Rason ni Pilare nga nung dunay mga pulis sa kilid sa mga nagrally, aron nga dili sila makabalda sa dagas trapiko o dili usab sila maligsan sa mga sakinan nga moagi sa Dan Colon.
20: Dili actually pa usab-usab, no? Ang atua is ga-assess sa sitwasyon kung kinahanglan ba nga butangan og mga tao para dili ma-disrupt ang traffic, no? Atong nakita nga di po sila magsugod kung di sila magsugod kung naapang pulis. So, para lang makasugod na sila, ato ang gi-withdraw, but naaragya punta gatanaw.
19: Nangabuto sa pipila kagutlo ang mga sakop sa Commission on Human Rights aron nga mo-obserbar sa gilusan ng lihok protesta. Usa sa mga personnel sa CHR-7 nga dilang magpaila, mibutyaga ang tumong ug tuyo nila, mang pagsusi kung nasubayba sa tawhanong katungod ang gihimo sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Gipaminaw nila ang mataghabig hangtod nga nakahukom nga kinahanglan sila nga magtagbo aron hisgutan ang angayan nga buhaton aron nga sa sunod nga mga kalihukan sama sa paghandom sa Marcelo. Dili na mahitubo ang tensyon tali sa kapulisan ug sa mga rallyista. Giangko ni Pilar ang gipabilin nila ang maximum tolerance o gihatagan og higayon nga mahuman ang programa sa mga progresibong grupo.
20: We will maintain maximum tolerance. Kita ninyo nga ang inyong kapulisan nagpabilin nga professional, nagpabilin nga mahinahon para ang ila ang activity mahuman. No? This is despite the fact nga wala man i-permit ni rally, no? We maintain the peace maximum tolerance. Sir,
19: si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilari, gikan pa sa buntag, naka-full alert na ang kapulisan Tibok Nasun o bubalik ang normal status niya ng pagkahapon. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man Arbo Samante, DYHP, Tata Carmen.
18: Radyo Mo Nationwide.
10: At ang oras sila 5:34 sa kahaponon, mga kasama. Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubo sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Dagan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa taon na mga timailhan pa lang, sumpuan na. So, anong sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Pedilefrane hydrochloride plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:35 na. Samtang kalihukan alang sa paghandom sa mga biktima sa martial law. May gayon usab karong hapon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
18: CYHP RMN Report.
0: Usa ka candle lighting ang plano ipahigayon karong hapon sa UP Cebu Oblation Square subay sa pagtimaan sa 54 ka tuig nga kasumaran sa deklarasyon sa martial law. Ang lightning rally o candle lighting pasiugdahan sa UP Cebu community aron paghinumdum sa mga biktima sa martial law atol sa rehime ni Kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang kalihukan magsilbi nga solemneng panagtapok aron pagpasidungog sa mga biktima sa human rights violations sa pila kadtong gidakop, gipriso, gipaantos ug kadtong wa naigkita patol pa sa Marcos dictatorship. Ang programa nga sugdan karong mga oras sa unhan sa pagpadangot ng mga mensahe sa mga speakers gikan sa lain-lain nga mga sektor. Sundan kini sa candle lighting ceremony aron paginumdum sa mga gipaantos sa mga kinabuhing nga hanaw atol sa diktadoryang rehimen ni Marcos. Kaganin ang buntag ang lain-lain nga mga progresibo nga mga grupo ni paigayon sa buglaing nga mga kalihukan subay sa anniversary sa martial law. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
10: At oras alas 5:36 sa kahapunon, hibaw ba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyuhan GCash? Kanabang walay patong, walay fees. Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy mga online job o makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyuhan GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center, libre ang pag-claim o remittances gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan, Phone Shop, LBC, Bayad Center o gawan pa. Hangtod sa 8,000 pesos kada buwan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 sa Globe or TM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G-Exchange Inc. is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. At oras alas 5:38 na, ang DepEd mulusad og School Digital Safety Campaign. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
18: CYHP RMN Report.
21: Kining nga balita, atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Kasamang AIDA, nangandam ang Department of Education kon DepEd sa paglusad sa School Digital Safety Campaign aron mapaligo ng kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o ginikanan batok sa mga hulga sa digital nga palibot. Tutukan niini ang online safety, cyberbullying, grooming, online child exploitation, scam, pagpanalipod sa personal nga impormasyon diha sa social media o gaming safety. Matod ni DepEd Secretary Sanya Angara nga importante nga mahibaw ang kabatanunan, ginikanan o magtutudlo sa hustong paagi sa pag-atubang sa mga peligro nga ilang masinati sa internet, cellphone, social media o online games. Apilo sab sa maong kampanya ang responsabling paggamit sa teknolohiya o digital well-being. Makigtambayayong sab sa DepEd ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI o guwan pang ahensya sa paghimo sa maong materyales, referral, protocol o pagbansay. Una kining i-pilot test sa piniling mga eskwelahan sa dili pa ipatuman sa tibuok nasod. Kasama mo sa Department of Education, Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, Aremen.
1: Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 80% gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo mga kasama? Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto ng vitamin D sa blood level. Busa, pag-inom na. Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Mapalit na sa mabuti ka dool ka ninyo. O ingon man, nagpadayon ng libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini o sa Minya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building o sa Kansaga ADM Building, Nadia sa Konsolasyon. Ang office hours sa consultation, Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag, ngayon sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Nationwide.
10: At oras alas 5:41 na, dugang pa sa itong mga balita sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdong. Tumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with zinc na. Magnusep Z Plus with zinc na magkasama ako padugayon manggod, mas mudagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pa ang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Ito tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
10: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX Capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Ga-agay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
25: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
26: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Mami,

0: Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dayhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay plema, magmamigurado with Somyox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somyox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somyox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
11: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
12: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
13: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
14: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong gabi una, ato ning patalinghuga ng atong bisita, alumad ni nga taga Carmen sa Toledo City, Cebu, manawagan og tabang para sa iyang anak nga, 11 years old, nga mo undergo og heart operation gumikan sa congenital heart disease. Kung si Anyo sa batang babay, unya gidabi at dili sa iyahang mama, dili sa itong sibiyaanan karon sa ilahang panawagan. Ato ning paminawo, nag-welcome sa itong sibiyaanan para atong mapakisairan ang ilahang katuyuan. Mayong gabi, welcome sa DYHP ang pangalan palihog.
1: Lucela Gonzalez.
0: Lucela Gonzalez. Wala pang idaron.
1: 42, ma'am.
0: 42, oo. So, ikapilan ni mong anak ang pasyente nga si Gia May Gonzalez?
1: Katulo.
0: Ikatulo, oo. So, kumusta man si Inday? Nag-eskwela pa ni?
1: Nag-eskwela siya, ma'am niya. Usahe ka ng, kuha na kayo, malit na gani kay dugay makamata, marag kapuyo na siya mo sa yung mata ba? Kaya sa yung manang klase.
0: Oo, so, pero di lang po dingon nga budjul or kuan lang, face-to-face gaya
1: pa face-to-face face mo niya. Katong nito may Manila, gimudjul siya.
0: Mm-mm. So, kumusta man, unsa may pinaka-latest update sa iyang sitwasyon karon ni Inday Gia?
1: Kuan mo magsakit iyang dughan, kutasan siya, sa kanang magdagal na pinakalakang. Ya mo gani siyang kugusun kay para mahadlok mong gumi, basin unyag ka ng kuan mo, kugusun na mo siya permi.
0: So, pila may pangidaro nga nagsugod ang iyahang ingon-ani nga gibat?
1: Nakaibaw may mga pag-usakabuan.
0: Ah, pag 1 month pa lang sa bata ni Gia na diagnose nga maugid ni. Oo. So, karon na huwat lang po no, ang maabot siya ina-ani nga pangidaron.
1: Oo, yung timbang mama, abot o mga 20 na, 20 kapin. Yan ako, nag-disod mo sa good me nga ka ng paopera ma'am, kayo wala lagi may kwarta.
0: Oo. So, asa man siya operahan?
1: Sa Manila, sa Philippine Heart Center.
0: Mm-mm. So, nanay schedule para ani?
1: Tara, ma'am. Kana October 18.
0: Oo, so, October 18,
1: admission.
0: Ang admission. O niya ang iyahang operation?
1: 20.
0: October 20.
1: Oo, niya ka nang ma-move na sa siya kung dili may makakuan sa 300.
0: So, 300,000 ang expect nga ipaandam sa inyo, ha? Mm-mm.
1: Kaya 250 man dyan na siya niya. Pagbalik na mo, nahimo na siyang 300 guys ang angiogram kay 50,000.
0: Mm-hmm. Oho, so mo na ang ipaanda mo og mga 300,000 pesos unya dun na mo'y na sugod-sugod og tigom pero puro mga guarantee letters. Oo, so ang ang problema biyaan ni kay number one, ang pagbiyahe paingon sa Manila unya ang kaistaran dito.
1: Mag-abang ni ma'am.
0: Mag-abang.
1: Kay layo-layo man mi sa amo ang atang igsoon sa kumbana. Ang igsoon pa layo, tagig Manila ha.
0: Aha. So, unsa may inyuhang panginabuhian ron sa Toledo?
1: Ako ba naman, trabaho siya sa Buanoy, Balamban.
0: Mm-mm.
1: Yeah. Kanang tiguan sa barko ba? Nang Peter, siya Peter.
0: Mm-mm.
1: Peter lang siya dito niya. Masay, mag-lisod lagi, may tigom lagi. Kay tungod ani mo ang kuan sa mga itong mga nangaging buwan, nakasakit-sakit siya, di may makakuan. Mm-hmm. May ganiron kay nai kanang libre nga bugas pa sa PWD man siya.
0: Ah, imong ba na PWD?
1: Yang
0: kwan. Ah, kani imong si Gia. Oo. So si Gia kuyog man dai nimo karong hapuna pero mauaw ka Inday?
1: Mauaw.
0: Ari diri lang ko diri oh, tupad sa imong mama. Mm-mm. Pwede ra siya ma-istorya.
1: Oo, pwede ra man siya mo.
0: Oo, sige, padaol ko ang microphone. Mm-mm. Sige, so kamusta na ka, Gia? How are you?
2: I'm okay.
0: O, padol sa... Unsa na ka nga grade?
2: Grade 4.
0: Grade 4, oo. So, kuyog makasay mo ang mama karon. Gusto jud ka nga madunggan sa mga listeners nato sa inyong pagpatabang? Hmm? Oo. Gusto jud ka maayo, of course. Oo. Unsa may imo favorite di ay nga subject nga gusto jud ka nga mapadayon sa pag-eskwela?
2: English.
0: Ah, very good. Oo. So, kung ang sa mga naminaw nato karon, mga ate kuya, ang taga Toledo o sa uban pa, nga mga lugar nga nagpabinaw sa DYHP, unsa may imuhang message, unsa man imuhang hangiyo nila nga naminaw karon nga, naka sa DYHP sa imuhang status karon.
2: Mga sir and ma'am, tabangi ko.
0: Sige, ato na ipahilo na imong microphone ha para mas madunggan si Gia kay Narabay Gidin Town din sa atong station. Imbis unta ato, mingon ang iyang mama nga kuanbya kaayo, no? Kanang apyugunon. Pero kuyog magidin taon ang bata nga si Gia, 11 years old, apan mauni iyahang ato bangunon nga mo undergo operation. Unya, dasig ang maong bata. Personal sad nga manawagan, unsa to ay imuhang mensahe or imong hangiyo, imong favor sa mga naminaw ron. Ayaw ka, wow. Unsa man imong gusto, unsa man imong isulti. Sige, Inday, unsa to imuhang hangiyo sa naminaw, unsa imuhang gusto nga naadyo ka diri aron musulti personal?
2: Mga sir, ma'am, tabangi ko para madayon akong dreams.
0: Oo, imuhang operation. Oo.
1: Yeah, sa kumong pangandoy.
0: Ah, imong dream. O sa man imuhang dream? O sa imong pangandoy?
2: Marap. Para mahimo ang doctor.
0: Mahimo kang doctor. So, mo na imuhang dream. Very good, no? So, sakto, good na. Nga, naakay plan, bisan sa imuhang age karon, sa imuhang edad karon. Nga, mo na gusto ni mo nga imuhang course, nga tungan to, o plano nga dream, nga mahimong ambition, nga mahimong doktor. Unsa imuhang unsa ti balik ang imuhang panawagan karon sa mga naminaw?
2: Mga sir, matabangi ko para matayin akong mga dreams.
0: Okay, si Gia, no? Si Inday Gia May Gonzalez, 11 years old. Unya, gusto yung tao niya nga matupad, no? Ang makabot ang iyong pangandoy nga mahimong doctor. Apan, mauni mo, undergo siya og operation karong October. O ginaot nga, kabahin ta sa iyong journey. Bisan pa man tuod og na-diagnose og congenital heart disease, apan ang usa ka inahan nga iyang kuyo karon iyang mama apil man sad no og maosay nangitag mga pamaagi asa makaduol og tabang aron makalarga sila paingon sa Manila og aron sa ingon ma tuman ang schedule sa operation o maulag ini maginahanglan po ng dako-dako nga kantidad. Ang ilaham natigom nga mga guarantee letters para sa operation, dili pa man igo sa ipahigayon ng operation. Mauna nga, sayod kita, mga pamasahe lang, mga pliti-pliti lang, unya mga gastuhon sa pagbiyahe, ang pag-aabang nga to. Mutatak na ginagdakong kantidad. Labi na sayod munta dito sa Manila, medyo may pagkamahalan pod ang mga pagkaon dito, no, og abangan. Pero bisan pa man ni Ana, pray lang yun ta ni Papa Jesus, Gia, no, Mama Mary, Señor Santo Niño, aron tagaan ka sa healing, maayo ka. So sa atong panawagan ko rin imong mama, naaman diri unsa imuhang hangyo sa mga nagpaminaw karon nato.
1: Kunin niyo tabang ma'am para sa kong anak sa iyang operasyon kay dako-dako pa jud guwang. Dili man madayon iyang schedule kun dili mi makabot anang kantidara nga 300,000. Na mi guaranteed letter niya. Kutob ramang good sa December ang iyahang kuan ma-expire na siya. Mausap na sa mig pangay kung masibog na po ng iyahang schedule na mangaya kong tabang ninyo nga unta. Akamadayon ang iyahang operasyon. Tabang sa financial o pag-ampo. Mamangig nahanglan nga maka survive unta siya sa iyahang operasyon. Matuman ang tanya, mga pangandoy, kinagal ka siya, pangandoy siyang kinabuhi. Ang makatiwa sa iyang pag-eskwela. Nga, makatrabaho ko nun siya ang kumpanya.
0: Oo.
1: Naluwi mo, tabangin daw ng akong anak. Pinasitasito nila kung
0: hangyo
1: ninyo.
0: Silan.
1: Kaya so, kapila namin nagbalik sa Manila. Ako na kayo may ugas to'y katulunan nila mong balik. Nga, ojo may kapuyan din doon. Sige, lamig abang. Plus kuryente ang tubig. Ako na kayo bigna. Kuwan. Kalitan mo na mo. Ako man ang tapangan na sa akong anak.
0: Mga kasama, inyohang na dungog karon ang panawagan no, ni Mama ni Gia. Ang panawagan in tao ni Mrs. Lucila para sa iyang anak nga mapahigayon, no, ma-push-through yun, mahinayon yun ang ilang paglarga sa Manila para sa operation. Mugikan sila mga October
1: 5, 6.
0: October 6, unya ang naasa paingon sa hinapos ang operation.
1: Mga yun sa big tabang sa dito balik sa mga senador, ma'am, para para sa yung quarantine letter.
0: Mm-mm. So sige lang, hinaot nga hatagan po ka og dugang giya, kaligon nga makasagubang ka no sa maong nga paginahanglan para sa imong anak. Unya kini ato address DYHP. Mga paningkamot lang pud ni. Ginagmay mga pamaagi sa ato mga sukintig paminaw nga maabagan sa iyong paginahanglan. At the same time sa masagiingon ni Gia nga hinaot nga matabangan siya nga makabut iya mga pangandoy, matuman iya mga pangandoy. O hinaot nga kahit mahimong kabahin ato mga listeners ni Ana sa ilahang tampo karong gabi una. Para sa inyong hang abag karong gabi una mga kasama sa panawagan karon sa 11 anyos nga bata nga makalarga sila sa kauluhan para sa scheduled operation, mapuno sa ilang tigom-tigom in town. Dako-dako pag panginahanglan, pero muna giingon nga hangtod nga padayon ang mga pamaagi, mga instrumento nga gihatag sa ato labaw makagagahom aron makpalga nila ang maong nga tubag sa ilahang panginahanglan karon. Para sa inyong tabang, aton GCash number 0918-554-2071. Ato balikon ha, 0918-554-2071 under Ida Tampos or 0991-207-9880. Ato balikon GCash under Ida Tampos, mga kasama 0918-554-2071 or 0991-207-9880.

0: Nako, yun na nga, ika-relate, no, sa atong mga sukinti paminaw, nga nagpaminaw karon, dunay mga pamilya, dunay mga anak, nga, lisod yung kaayo. Di igod ma ako nga, igo lang sa pagtanaw sa usaka anak nga nagmasakit. Labi na kung maayo ang pangandoy, taas o pangandoy, daghag pangandoy, unya, nakigbisog ang maong bata, no, nagpakaligo na maong bata. So kita sa ato ang pagpaminaw karon, hinaot nga ato pod nga ihatag ang ato ang pagsanong pinagi sa atong tabang maginagmayman nga tabang mga kasama apan karon galing ato ang matigom dako nagkaayo sa dagikatabang karon sa ato ang nanawagan karon ang 11 years old bisan pa man sa iyang sitwasyon apan naagyud personal nga naisulti karon nga unta matabangan siya sa iyang panawagan sila, sa iyang panawagan karon. Apil po sa ato mga pag-ampo, no? Alang sa makabot ang ilahang pangayo karon, labi na gid sa financial, ilahang matigom ang maong kinatibok ang kantidad. Ingon man ang pinaka-importante mo nga mamalampuson ang operation o gihatag ang kaayuhan sa maong bata nga 11 anyos. At balik ko na itong GCash number, mga kasama, para sa inyuhang ikatampo, ikahatag karong gabi una sa ato ang panawagan, sa panawagan karon sa 11 anyos nga bata nga dunay congenital heart problem. At itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Samtang mo type pa mo diha sa inyuhang ang mga GCash sa amount, piso man na, ma 5, ma 10 pesos, ma 20, ma 50 pesos, sama sa itong ibalik-balik na nga ang inyuhang kabubuton sa paghatag ni Ana, ang gugma sa paghatag ni Ana, ang message sa paghatag ni Ana, mo'y dakong bililhon kaayo mga kasama. Any amount, apan ka na dakong ikatabang. At tumalik ko na itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Walay gamay, walay dako. Gumikan kay ang mensahe ni Ana mo atong kasing-kasing nga andam sa pagtabang, bisan pa man sa kalisdanan karon sa panahon. Apan makaingon gagihapon nato nga masindot gihapon kay ikatabang, bisan pa man sa limitasyon, nga tagsa-tagsa na anato kay mahibong man lang ta. Nga bisan pa man sa ato ang kapiki, apan kuno galing, mas ginahon na gihapon nato nga makashare bisan sa ginagmay, makaingon gihapon tang nagigapoy grasya sa matag-usa ka nato. Ato oras sa lasay, suggest na baliktas ato para uban human sa mga pahinomdo.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
7: Pwede sa Actimed. Actimed man!
6: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pangali G-Defense na ko,
7: Actimed! Actifed!
6: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
7: Actimed! Actifed!
6: Unya ang quality.
7: Sa Actimed, Actiac, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pagkamatulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing para karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud dayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.

0: Balik sa Tobarang Uban, dirigyapon sa DYHP Sumbunganan, mga kasama atong bisita karon. Kining usa ka 11 anyos nga batang babay. Grade 4, kunya iyahang mama pod nga si Lucila. Nawagan og tabang diri, gumikan kay dunay schedule nga heart operation si Inday Gia. Kunya mularga sila mga second week of October, kaya ang operation ini gitakda man sa buwan sa October, unya maulagi na. Dako dako ka kantidad ang ginahanglan, dunay mga guarantee letters nga natigom sa pamilya, apan dako paghapog kuwang no to come up sa kantidad nga gipaandam sa doktor para kanila. Usa sa mga stepping stone sa journey alang sa pag-recover o sa pagpaayo, pagpatambal ni mong bata, maong panikay-sikay sa ginikanan nga makapagin ni mong kantidad. Apan, kuwang pamangyun. Muna nga didanggap dili sa itong sibiyaanan para sa ato ang tabang, personal, kining 11 years old nga bata in town, nawagan o matudbagan niya kaganina nga, "Ma'am, sir, tabangi ko para makabot niya iyang mga pangandoy, matuman iyang mga pangandoy." Unya sa iyang pangidaron, o kita nagpaminaw, kamo nagpaminaw din ha. Kisa may dili matandog, no, sa panawagan sa usaka bata para sa iyang kaayuhan. Kung nagawa sa financial nga tabang nato karong gabi una, hinaot nga, at po di-appeal sa itong pag-ampo ang kaligon sa pamilya, ang mga ginikanan nga nanikay-sikay, naaman puod ang kabugat, naaman tuod ang mga anxiety, ang mga kabalaka, unsa na po'y sunod, asa na po'y sunod. Pero malagiingon, cast all doubts, ihangga na ito sa itong labaw makagahom, surrender everything kay sayod da. Ang atong labaw makagahom, adun ay plano sa matag-usa ka nato. Di pa ba nato ilitok, apansya na sayod na. So, mga nagpaminaw nato karon sa inyuhang pagsanong, salamat kayo sa inyuhang padayon, gani nga suporta sa atong tulumanon. Nagpadayon ang mission, nagpadayon ang advocacy sa DYHP o ang IFM. Sa ingon ani nga simple kaayo nga matang sa pagtabang. Kinasing-kasing nga matang sa pagtabang, gumikan kay inyong nadungog, gikan mismo sa mga baba o gikan mismo sa ato mga mobisita din sa DYHP, ang tumang kalisod sa ila kinabuhi, labila kanimang nagkasakit. Ug ang ato, mga ingon nga, asa man po ni paingon kung ugali, walay sama diha kaninyo. Ug wala po din ani atong program. Sama sa giingon sa inahan, nga naato na nila ang uban pa nga mga politiko, uban pa nga mga government offices, apan, dili pa man yun igo. May nalanggali kay sa DYHP o sa IFM, bisan pa man sa gumubo kayo nga oras, apanigahin kita para kanila. O salamat kayo kaninyo sa mga nagpaminaw nga usapon mo sa mga kapartner sa ingon ani nga pamaagi nga makatabang punta. Ginagmay man, apan kinasing-kasing. Bigyan kayong salamat. Aha, mayong pagpaminaw, nagpaminaw na mo diya, sir. Mayang gabi ninyo, sir. Mitty Soriano and Ma'am Lorena Soriano. O kay ilang driver, si Sir Don Don. No, ang mga kinagusgan sa BRR, Bangkogon Resort and Restaurant, diya sa Uslob, Cebu. Biyahe di ay paingon sa Dumaguete, amping mo diya ka nunay. Sir Mitty Soriano and Ma'am Lorena, shout out sad sa Kretibuk ang Soriano family. O mga staff sa Bangkogon Resort and Restaurant, mayong gabi ininyong tanan ng ato mga suking tigpaminaw sa unsa kalayo. Apan, karunay nga nakatune in, nag-abli sa ilang mga radio kanugali sa digital, sa Facebook. Nagkan kayo salamat ninyo, Bangkogon Resort and Restaurant. Excellent kayo sa pag-abi-abi sa mga bisitan sa accommodation. Lamian pa kayo mga pagkaon. Dot kayo. Lamiigod kayo. And salamat kayo sa imong inyong generosity kanunay, Sir Mitty and Ma'am Lorena, sa inyong pag-share sa inyong mga blessings. Di ay 1,500 pesos. Amo lang ning naila-ila si Sir Mitty at Ma'am Lorena, gumikan po, nagsugod sa ilang pagpamina while nag-travel, while nagbiyahe, may naka-tune in man sa DYHP. Unya, ilang nadungog ang atong program nga pinalahisad nga advocacy nga panawagan. Una nga nagmalungtaron, tungtod karon, nadungog gihapon ninyo ang DYHP sa Bunganan. Way kakapoy sa pag-atiman sa mga bisita, ma-financial man o labaw ng kabudya at nagpaminaw. Walay ko kaluya sa paghatag sa tabang, maginagmay man, any amount nga inyuhang ma-share. Apan sa pagtigom nato, dako kay significant. Dako yung kay nag-impact sa kinabuhi sa mga muanhi diri sa DYHP. Salamat kayo ninyo. Salamat Soriano family, Sir Mitty, o si Ma'am Lorena. Sa atong GCash number, alang sa pagpatambal, no, sa bata nga si Gia, 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. 50 pesos, 3762. Dekan kayong salamat. Dinini sa 0991-207-9880. 100 pesos, 2471. Get well soon, Inday. De 100 pesos, 6037. Dekan kayong salamat. 50 pesos, 6322. Salamat kaayo. 1,000 pesos, 2853. Salamat ka sa tabang. So, ika, dako na kayo ng ikadugang-dugang. No? Marag smiling na makayo o na makalipay lang yun tinuod, no, ang si ang mama diri nga si Lucila nagpaminaw sa basa nato diri sa inyo ha mga tabang, no, na basa nato ang 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos nag nahimuot, nalipay, apa naghilak. Usa man ang luha, Mrs. Lucila. Paduol sa microphone, unsa man ang luha nga nagsigi kog basa diri, pero ikaw nalipay nga.
1: Nalipay ko nga na kinasigasig nga na ihatag sa ilahang tabang na mo.
0: Unsa siya ka-importante o unsa yung mensahe para sa imuha ang inani nga tabang nga imong madungog?
1: Go. Salamat kayo sa inyuhang mga kita bang para ni Inday. Kaya salamat sa inyo kinasigasing.
0: Ano mo yung tanong ha? Di man na to kaila, o di man ka magwanta kailaan hinila, pero ang tabang nga ginagmay nga diya ka ni mo, makatandog. Nakatandog ba ni mo?
1: Sobra. Iwag mo. Magdahog nga. Kung naanin ni ay.
0: Kaya nadunggan lang ni mo ang DYHP sa yung aning nga tabang o niya karun. Mura ka og na overwhelm nga. Tinuod gyud ay. Any amount apan tinuod gyud.
1: Sobra ka na ko ilang hatag na. Oo, mag expect niya yung naanin. Kaya bisan yung ginagmay ako na kayo nagtabang na mo, pero naimuhat ako 1,000 yun. Manayon. Manayon kalaban. Kanang gusto ko niya ipakita siya sa mga tao nga strong lang siya. Nga, bisan pa ba rin kung isang kapoy ko nung ihang pamati o sakay, ipakita siya ko niya sa mga tao nga strong siya. Nga, wala siya magpanda sa iyang sakit. Hindi ko na siya kakuan mo. Sa hindi ganit siya magpatuon ako. Wala ang Diyos siya kay gusto siya mag pakita sa mga tao nga kuwan siya. Yun ang kusan siya ka-amtik. Ihadyo ko pa kung anon nga okay lang ganit siya. Misa nabalakan ang eko niya. Sige kong apas. Kay kuwan na mula ang Diyos siya. Kay gusto siya niya ipakita na ako nga okay na siya.
0: Muna nga, kuwan yun. Upanan lang yun sa pag-ampo po, no? Inday Gia o Mrs. Lucila, no? Prayers lang yun. Unya, mga pamaagi kung unsa may ingon sa doktor. Unya, di isa ingon nga magpalabi sa yun o pahago, no? Talang balanse lang po. Unya, imo ang mama nang ita magpamaagi para matuman yun ni. Unya, hopefully, in God's grace, puhon-puhon, magkita-gitag balik, hinaot nga, na magnagmalang puson mo sa inyohang katuyuan dito sa Manila. Okay, padayon ta sa tuang panag-uban din nga po sa DYHP Subunganan. Mauna, no, while nagbasa ta din sa mga amounts nga nisod, na nipahiyom, apa naghilak. listen kay nagpahiyo mga panaghilak muna nga madama pud ta oy pero saon ta man nga nani magid ni no man ang karong inaro mga orasa maghilak man tuod pero maghilak nga puno sa pasalamat no nya mao pud ay na feel na batyagan sa mga tigpaminaw nato nga sayod ta nga bisan ginagmay inyong gitabang di asa namino kuno galing para ninyo ginagmay man nga amount apan tanawa no ang mensahe nga naaana sa gibatyag sa ato ang nagpatabang diri nalipay gud makahilak sa kalipay so ingana ka importante ang tabang ninyo pero galing para nato gamay pero ayaw yun na i-treat nga gamay kay gumikan para sa uban mahinungdanon kay nga tabang ato nga numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880 if ay 100 pesos ikan sa 7903 adiri sa ito ang GCash 0918-554-2071 mahalaga makahilak ta karong gabi yun ang ubanbingan paungunan na ito ng ato ang radio eh kay makahilak man ta pero manitinood sa kinabuhi nga bisan pa man sa kalisdanan sayod good ta ang mga tao nga andam nga mo tabang ang tao nga yano usab mo say makasabot good sa ingon ani nga panginahanglan 100 pesos, dagan kayong salamat. Gikan sa 1642, dagan salamat. 200 pesos, 5 or 6590, gikan ni Nanay Carmeleta Prato, taga-Hugan Consolacion. Kumusta ka diha, Nanay Preta. 100 pesos, dagan salamat, gikan sa 6872. 100 pesos. Yes, okay. Ito na ninyo nabasa. O niya, di apa ay 250 pesos. Salamat ko may nga tabang para ni Gia. And get well soon. Gikan sa 1162. 50 pesos. 2647. Get well soon and die. And God bless. Salamat. 100 pesos. 4481. 300 pesos para kay Gia. And get well soon. 5429. 100 pesos, 8932. 400 pesos, ikan sa 7624. 50 pesos, ikan sa 6836. Ligan kayong salamat. 100 pesos, 3294. 500 pesos, 0480. Dapay 20 pesos, 8709. 80 pesos para sa bata, 6203. 100 pesos, 0103. Kung galing walk-in donation, pwede ninyo mapa-anhi, mahatod. Kaya napadri atong bisita. Dili sa itong Sibianan Capitol Central Hotel, Escario Street, Capitol Site, Dagbayan sa Sugbo. Doon natang Capitolio diri. 40 pesos, 9264. Napadri ang maginahan, ang bata, ang kapasyente, o ang mamasad. Napas sa itong Sibianan 4068, 500 pesos. Dekang salamat. 8050, 100 pesos. Thank you. 200 pesos, 1093, salamat. Yes, the other received na, Sir Mitis Rian and Ma'am Lorena. Nga kay salamat sa inyong hantabang. 1,500 pesos, salamat. God bless. Gikan sa 7809. Hala ko'y padala. Ginagmay ka sa mga Aida. Why, sa paano. Yan kayong salamat. Thank you. Yapay 100 pesos. 0522. Dagan salamat sa inyong hantabang.

0: Pagkatubalik ko na to ang gitabangan karon. Usa ka 11 years old na bata, gaway personal sa ginanawagan mo, undergo ni siya sa heart operation procedure dito sa Manila by October. Inya kuwang pagyud in taon niya ang ilahang natigom nga kwarta. Puro mga guarantee letter sa pansayod banta. Sa pag-adto sa Manila, ang paglarga pa lang, pamasahe pa lang, o ang pag-abang pa lang sa ilahang maistaran dito, mukantidad na sa mo na nga nanawagan din o ginaot na sa inyohang suporta karong gabi una para sa 11 years old nga bata. Sila o gayahang mama karon may nanawagan din sa itong sibianan. Atong tulmalon karong gabi una, mapupos man, apan pwede pa po makapapas sa inyohang tabang na samtang dapat diri atong mga bisita. Unya, mo update lang tapuhon sa atong sunod sa nga panag-uban sa DYHP Sumbonganan. So far, atong natigom karon Mrs. Lucilla o Gia, natay 8,500 pesos. So, natay 8,500 pesos. Kini nga makantidad, hinaot nga makatabang sa katuyuan. O, unsay mensahe ni mo paduol sa microphone para sa mga tanang litabang.
1: Salamat kay Didi, ma'am, sir. Sa iyohang tabang na kumis na di para nabu. Tagal kayo sa salamat sa iyohang tabang. Nakinahanglan po niya sa iyohang pag-apo nga unta. Naka-survive po hod si Inay siyang operasyon. Kaya naagin siya yung mga bati nga istorya. Abi ma'am. Nagduha-duha ganin niya itong higayon na nga magpa-opera tungkol sa iyohang mga bati nga istorya. Pero mamamilaing choice kay mo may gikuha sa doktor nga kinahanglan yun siya operahan kay mga kanako yun ang muslot niya kung nila siya operahan. Utasan lang siyang sige yung mapiktuhan ang iyahang ulo kung nilingin siya maoperahan.
0: So, sakto po na, no? Nga, mo, dangop kita sa mga possible nga makatabang at the same time, dangop kita sa itong labaw magkagagahom. Gia, ang imuhang ikasulti karong gabi una sa mga nitabang nga ate o kuya ni mo.
1: Salamat kay ninyo.
2: Salamat. Salamat ninyo.
1: Tinyong tanan.
2: Tanan.
0: Way sa payan and God bless niya pala yung ampo, ang ampo. Kunya amping sad mo karon ay laban lang. Fight, fight. Ingin kay salamat sa iyong pagdangop din sa DYHP. Yung hinaot kini atong kanilang ginatigom karon. Makatabang sad no sa inyohang katuyuan. Mga kasama rin kayo, salamat kayo yung tanan sa mga niabang. Ito natigom karon 8,500 pesos. Digan kayong salamat sa kasing kinasing-kasing gika na mo dili sa DYHP. Okay, nga portion, dalit ka na to sa EXL, All-in-One Skincare Oil. Karong panahon na binang ating uwan, mga kasama. Uy, ato ang likayan. Numatakbuyan ta sa sakit nga dengue. Sa mga lamok na nagdaog dengue, mauna nga mga haplas ta. Sa mga kaayosan, nindutsan sa ato ang panit. EXL, All-in-One Skincare Oil. Unya, gawa sa pagpanghaplas, mga kasama, araw makikbatukan ng dengue. May sad kayo ning ihaplas, labi na kung paingon kang matulog. Pero galing doon na kagimuo diha. Sakit sa imuhang kaunuran, sa imuhang paad, di asay mo hang BTS ang EXL All-in-One Skincare Oil na mga kasama. Adora kay calming effects, essential lemongrass essential oil nga makatabang kay kanimo mga halamang gamot nga maoy natural insecticide property tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa tulong ingredients niini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Manghaplas na ta, gamit na ta EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangape, kay pangape, labi kay pangape karon mga orasa sa kagabihon, labi na kay tugnaw-tugnaw in town ang ato ang panahon. Labi na sa mga mountain barangay sa kabukiran karon nato mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, EXL Coffee Mix 17-in-1. Lamian kay nga kape, balanse kaayo. Ang lasa ni ini labira sa managlikay sa taas nga sugar. EXL Coffee Mix 17 in 1 ang nutrients ni ini sa imong pagtimpla. Makatabang yun, makapagpiskay pa sa imong panglawas, energy level, maong di ka magluya. Mga nutrients nga naa ni ini, imagyo matagamtaman sa imong pagtimpla sa EXL Coffee Mix 17 in 1 sa imong pag-inom ni ini. Mapalit na sa mga butika, dual ka rin yung mga order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, EXL Coffee Mix 17 in 1. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homestilio, DYHP Digital, kasama ang Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. O, dengang salamat sa mga nagpaminaw nato. Karong gabi una, di ato matakitag sa ugrit. Kaya itong talamanon, apiki kayo sa oras. Apan salamat kayo sa iyong kanunay nga pagsuporta. O salamat kayo sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw. Aha. Continue lang kasi mga ida sa inyong mission. Aron mahimo mong blessings para sa uban. Amen. Huwag ka mo sa diyang natitig paminaw. Sir Mitty Soriano and Ma'am Lorne, Lorena Soriano. Kini si Radio Man, Ida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat mo sunod na.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Biotron Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biotron Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biotron Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Biotron Herbal Capsule.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayong gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo, guwapa ka? Stress Tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Akong bugas-bugas.
8: Akong katul-katul.
7: At may kabutangan.
9: Bugas-bugas. Ung katul-katul.
10: I-DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties.
9: Nga makatabang sa pagkuha.
10: Ung pag-ayo sa bugas-bugas.
9: Ung katul-katul.
10: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
10: DTX 500.
11: Ako sa Janice, okay pa yung mga na-communication din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Natigyan na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala.

0: Koy niyan sa sinuati. Kuya Marvin Caballero. Haligri-giri mga title ni Kuya Marvin Caballero. Iliot ang winning bayot. Tagsar kina. Migo raman ang si Iliot o si ako ang team yung itang. Diha sa Bourbon Migo. Migo kasi ni atong writer ron, Sir Marvin Caballero. Ang ato ang usasa, dili lang siya mudagan sa kutsiyal sa ilihan kay naanamugunin siya sa konsulasyon ron po yun. Manong napalayo siya dito kay bao na mga dunay mga kakulian di kapudgan nga mas duol magud mo trabaho kun arita sa duol-duol rasad sa syudad. Sa una dito buto siya trabaho sa unsa tong istasyon da bro? Guyong FM. Oh, naman siya nag DJ dinhi. DJ Marvin man siya dito. Manda karon kay gikapuyan na siya dito layo-layo unsa kay usahay kanang mag-umpre sa mga kaka dito. Balik iya bilagya diri niya. Karon bati na kay mga kaka ron mga kakigol. Lalison na kayo. Ang isog ron sa mga kaka ang load. Ang load na dili na gyud kakakitag kaka nga isog kay loadan man nilag para pa isog mauno man na importante ron ang load nga isog mo importante ron kay tag 15 na itag kanang 100 kapin nga load murag dili kay nakuan aktibo pero kanang tag 15 tag 5000 nga load mao na i-load sa mga kaka ninyo sag asa mo manong way siguro gyud nga og di top nga ang load nga inyong gi-load sad dito nga, sa ilang gilood po, sa ilang mga kaka, at least yun yung pildi ho ni mong kaka, oy. Grabe tinanaway. Grabe inaway, so grabe kayo. So, ano yan na si Kuya Marvin, sa iyang sinuat nga, ang Iliot nga bayot, ay Iliot ang diwinding bayot. Mauni siya, usbo na to ha, migo ni by Tim yung itang. Kumusta ka niya, Tim? Unya, nga to ang directress ni si Ati Martis Marbal Boris. Nga to ang directress, ang pinaka-siksi dari sa RMND White Specibo. Unya, nga to ang spinner, ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Joel Pense. Mauni, manager sa Bien Aqua. Nga to, salman tagiya sa Ricky Bangis, dishwashing liquid, si Kuya Ricky Bangis Garing. Nga to, audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw. Nga mo ay tagiya sa King Binding and Rope Installation. O nga akong mga suki diha sa Tikjangdong sa Inayawan. Kanana ni Kuya Uji Kumpukra ka sa lapangaon. Pangaon mo diha. Kay the best kay na kanana diha. Hala mga bata! Andi ha kita. Lingkod mo. Inumos dun Pipi Tablia. Manoy the best kayo. Ang mga tao ni Ma'am Shane Pipito sa Bromits PH Cleaning Services. Wala. Nagpahimutang na para maminaw sa ato ang Iliot ang dwinding bayot. Hala, inumos! Doon pipitabli ang mga bata. Huwag ka mong madag ko. Ganahan galing mo, di pa matog. Inom lang mo sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan coffee mix. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, kanabot siya Miguel Pulyar, Tadizer, o Miga Plas. Hala, lingkod mo niya kay Maminaw ta. Sa unang adlaw sa kung aso inyo ning simanaw ng nagaguluhan. Iliot ang dwinding bayot.
1: O siya kong ikalagad sa mahal nga reyna, Twintinita, o nga haring sanggorito.
2: May niabot manggod nga reklamo din hibato kanimo Iliot, tiwindi nga bayot.
1: Why? Wait. Dahom! Kinsa man sad ang reklamante, ha? Mahal nga reyna?
2: Ang duwindi nga si Kiloy.
1: Why, sas! Tagad na ba ninyo sa reklamo? Anang batig na ako nga duwindi? Ay, mahal nga reyna o mahal nga hari.
3: Dili mo good mayong manggibuhat. Nanaway ka sa apan sa iyang pagkaduwindi.
2: Sa pagkakaroon, ikaw lang unay among gipatawag aron among maymayan.
1: Wait. Dauray! Dahom! Ang sabay, maymayan, oy! Nanay ba mang ko sa akong gibuhat?
3: Sa pagkakaroon, warningan kang namo, Iliot.
2: Og ayaw na gyud pang buli sa imong kaigsuuna mga duwindi nga naay mga apan.
1: Wait. Ay, dahom. Wa mo ko banaway ni Kaloy nga. Niwi siya. Bindadyo.

0: sa binda, Joe, ngiwi. Igor man ko nga, nag-describe sa iyang pagkasiya. Nga, daw ta na din na. Halak ka diya, unfair.
1: Basta! Ayaw rin kong usba, aron dili ka namo silutan.
0: Oh, odsa, ako, silutan, kung maasap.
2: Oh, maagin unya ka na yung mahitabo ka ni mo. Kana kung magmagahi ka ni anang imong u.
0: Wete. Mahal nga rin na rin din ito.
1: Tumana lang yun ang magisulti ka ni mo. Nakasabot ka ba, Elliot? Ako gani unya mo silot ni mo. Mahayal magin unya sa tibuok ni mong kinabuhi.
0: Dahom! Oh, mahal nga rin sanggo rito.
1: Sige. Makabiya ka na din hisawanan.

0: bigala na akong tawiwin.
1: Kiyagyag pa daw daw ng muli na duwin din bayo ta. Higala kong iloy.
0: Oh, higala na akong tawiwin.
2: Ay, mga bata, naputol ba na yun? Sa dili ba? Painumdum sa daha, kay importante kini.
3: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na patong.
5: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
10: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo. EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kabuli niya ng diwinding bayot nga si Elliot. Kanan nga ang mahal nga reyna o ang mahal nga hari na mao ang misulti niya.
1: Kiloy!
0: Uy! Hala! Pastilan sa diboy! Kalit malagod ka sa pagtungha diya sa kong luyo, Elliot!
1: Dahom! Aray!
0: Unsa imong tuyo? Mwe?
1: Wete! Di pa dangat, ginimo nga ito sa palasyo, sa mahal nga hari, sa mahal nga rainan, no? Huh?
0: Tungod kay gusto ko, gustong prosiso nga pinasubay sa husto nga patakaran.
1: Ay, sip-sip, yung kay kas palasyo.
0: Unsa?
1: Psst! Hoy!
0: Hoy!
1: Duwende na batig now.
0: Ha?
1: At siya pa ita, yun na nang naong nga, oy! Dwending, binuhat pero ang dagway murag agta.
0: Pabutao niya ang isilot sa mahal nga reyna, Dwindinita, o sa mahal nga haring sanggurito.
1: Dahom! Ay, sus! Wete. Sorry ka na lang. Tawagoy na kong sang, rahimo, aron ila akong silutan.
0: Ha? Sige, mamagid ka ha. Pwes, 10 aong talang unya.

0: sa wibing, diwindi kong sinaligan. Punsa rin ka lang buwan sa diwinding bayot na si Elliot.
1: Oh, sama sa naandan! Bayot lang kiyapon, kamahalan!
0: Dili ka na may bot na kung ipasabot. Kundili ang bahin sa iyang taras o pagpakinsan durot nga dok ang kiloy. Nagyong tingali mausab pa ka na si Elliot. Yung ana nagyong tingali siya upamakba. Kabantay ka, ana?
1: Ah, umitaw! Nakabantay ka kayo ko, ana!
0: Bantay lang yun unya nako ning diwendiha siya. Ipalabay yun unya nako siya ngatos kalibutan sa mga tao.
1: Ala! Aun sa di ay!
0: Daghana kita o gipangsilutan nga gilabay sa kalibutan sa mga tao. Dili ba, Tawiwing?
1: Kumal nga rin na, kasagaran lang kung sabkin sa ilang mga batasan!
0: Mausabunya ka na ang may tabo ni Anang Elliot.

0: pabuton niya na to ang pagsumbong unya balik din ni Kiloy.
1: Oh, mahal nga haring Sanggurito.
0: Atong pahugtan nining atong gingharian sa mga diwindi ang balaod. Nga mao ang anti-bullying act. Aron wala ni mga diwindi ang mabiktima. O wala si mga diwindi ang makasa.
1: Bitaw, maugid ka na, mahal nga hari kong esposo.
0: O ikaw, esposa mi amor. Dako kita gikatabang sa akong pagduma sa rinda sa atong pangagamhanan dinis kalibutan sa mga duwindi.
1: Makalaom ka nga imo kong kapuslan alang sa imong kimbuhaton. Isip mo imong first lady, esposo mi amor.

0: पनि मैले
1: Kaya hagit kay ka. Sumbong sa palasyo sa mahal nga haring Sangborito o mahal nga rin ng duwintinita.
0: Ayaw hagita, ang taga palasyo aron silutan ka iliot. Kay tingali baya o niya o magmahay ka.
1: Dahon, huwag kumahadlok. Wete. Kanibaw kong, hungaw kayo ang pagpatuman nila sa balaod.
0: Dili ko palabyon, kinigipuhat mo pagdapat ka nako. Manubag ka yun ni Ede.
1: Wete. Lakaw, sumbong lagi. Gihagit ko ikaw, Kiloy. Gihagit ko ikaw. Bangag sa ilong.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: bata ang sumpay sa kung asoy ninyo ning simunaw na nga naguluan. Elliot, ang diwending bayot dinilang sa mga asoy ni Kuy Gulyat kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Atay mo tuman
0: ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mihimo na ang Pilipinas sa labing una ni ining commercial shipment sa Carabao Mangoes ngadto sa Canada. Kinisubay sa tinguha sa kagamhanan pagpalapad pa sa market access sa mga agricultural products din sa nasod. Ang mao shipment nga paingon sa Vancouver naglangkob kini ug usa ka metrikong tonelada o 250 ka mga karton sa fresh mangoes. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kayong pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naalaw din kong lab.
7: Sure ka?
6: Mapasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: It's Melly Francis.

0: hapit na mag-alaw na skadlaon. Sigurado gid ko nga, nagyaw-yaw na turo si mama. Ay.
1: Bay, what ako?
0: Nagdali o bay?
1: What akoy? Som koy?
2: Ikalit mo nagkagawa dito? Uman ka nagkadawat sa imong bahin sa atong premyo? Si Bat Madayin ka?
0: Ang, nabala ka na ko bay eh. Basta yung makasabaan akong mama. Ito na rong rasa ko.
2: Natuong na siguro rin si mama ni mo eh.
0: May yun da. Ibabi ka sa akong mama kung may masok ko. Sige bay ah, una na ko nun. Magdagan na lang ko. Para madali kong mabot.
2: Sige bay!

0: Ya no tengo mucho por tan. Inahinayan na ako gabi ang pultahan para kung natugnas mama, di siya makabantay nga karoon pa ko naabot. Ngit-ngit ang palibot. Ay, salamat kinakatugnag gilis mama. Sarano na kong pultahan, be. Okay. Sarano na. Lakos ako sa kong kwarto. Oh! Uy! Kisamay! Ma?
1: Nagtuo ka? Nga mapatuo ka ni mo ugba kasayo ka na uli karun? Muna ginahinayin mo siran putahan? Ha?
0: Ma?
1: Gig ka na sa kan ni Appeal of Dance Contest?
0: O ma?
1: Di ba ki-ignant na naman ka? Nga undang na anak? Wa kay makuha na pagsigig sa'yo sayaw ni mo!
0: Daog man mi ma. Niraw akong bahin.
1: Pila man ni. Ha! 250! Wala na kwarta ni mo?
0: Oma.
1: Bleo! Nabuang na ka, ha? Oh! Nahibaw kong high school na imong nahuman. Pero dagkag ba ang trabaho nga pwede ni mo kasundan kung gusto ka? Dili ka ng butanga, pila na imong makwarta.
0: Ma.
1: Undangan na ha? Undang ko di ka gustong palayas kong ta ka.
0: Ma,

0: Unsa? Nilayas ka sa inyo kay mas piliyon gyud nimo pagsayaw-sayaw?
1: Oh, babe. Mao ni ako. Pwede nga ani sa ko puyo sa inyo.
0: Sa ato pa mag-ipon na ta? Ha, Blair?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, yan ba sarang gani?
3: Living Testimonies.

What could Sakongana Huna? A donkey gay in a persela. Oh, Nahibalko. Not say you, and I can keep a hot. Nene Lias Gustamo. Pero dili ko gustong butan ko sa akong inahan.

0: karon na mo sad, babe. Pero kung makakita ko kapuyan, mupahawal ako dayon din is inyo.
1: Unsa man mo pagkakita kapuyan? Ngawa mo kay trabaho?
0: Kuan?
1: Oh, sige. Musagot ko. Pero karon rani, ha? So, ayan akong pag-istorya si mama o papa kung okay ba nila?
0: Sige, babe. Salamat kayo.

0: Nagsigig pa na huwag si mama. Klaro kayo. Magyaw-yaw rin eh.
1: Tubaga na lang na. Kikondili na ni mo tubagon. Sigurado ko nga ako may pangitaan kung asa ka. Ari na sana manawag na ako.
0: Sige. Hello, ma.
2: O sa baga. Bupauli, pakao dili na.
0: Ma, di ko gustong butan ko ni mo.
2: Humanta ka pa iskwila, hamon eh, baos na mo na ako.
0: Ma.
2: Sige ha. Kung di ka gustong butan ta ka, halang sige, so good karon pasagdan ta ka. Ayaw nang pauli, di sa ato.
0: Ma.
2: Tanaw na tog, kaya ba ni mo? Oh, dili ta dato. Pero wa ta ka lisur-lisur na si mong kinabuhi. Karon tanaw na to kung kaya ba ni mo nga ikaw ra.
0: Ma.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kutis ulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.

0: kanila kikin bata pata. Nagtuulang ko, nga sa'yo na kaayo ang tanan. Wa pa nga magko magkasuway o kalisod. Maung, huwag ko ideya kung unsa di ay kalisod ang kinapuhi. Maunang simple lang kaayo nga butang, dili ko makahimo. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Blair dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sagilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay, ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera, Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon,
0: hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paraiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sudah kau dapat jatuh kepala! Siya ang nagdaragi, Marat! Dari nga ito na bit!
6: Bajun!
3: Ayun!
6: Bajun!
3: Malawin mo sa akong anak!
6: Bajun siya!
5: Maglunga at naglabay sa atong masok! Ang mapahin siya, Marat!
1: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Ako si Junaida Rilasurna. Lipay good ko kayo nga nakadaog og dosmel sa biogisic bit-bit sa shorty promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas o sa biogisic. Dagang salamat, biogisic.
13: Ako si Dolores Sosa. Lipay good kaayo ko nga nakadaog ko ang 2000 sa biogisic bit-bit sa 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa bugas. Dagang salamat, biogisic.
14: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa biogisic bit-bit sa 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para palit og bugas. Dagang salamat, biogisic.
15: Ako si Charlene Brando. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa biogisic bit-bit 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa panginahanglan adlaw-adlaw kay Lipaxel Dog. Dagang salamat.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitalid at nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahulay.

0: Salamat kasi inyong pagdawat na ko isip bisita.
1: Salamat sa inyong pagbisita na ko, Rener.
2: Salamat po sa pagdasa doon ang karton na pizza pie, Rener. Sa uulitin, ha?
0: O, Zip. Basta, hatagan kong kwartas kong lulo. Sure na. Amy, tana.
1: Ay, una lang, Rener. Anis ako silang muna.
0: Kita may naguban pa yung din eh. Kita sa'y magdungas pa pauli. Dali na, Amy.
1: Uy, ikuwi ko gunit eh. Hindi makapungkol.
2: Kasweet, uy.
1: Dong Jeff.
0: Muna, Jeff, ato na may.
1: Sige. Amping mong doha si Amy.
0: Ako gining ampingan si Amy, kay gatagan ako niya chance.
1: Lo? O si chance? Ano?
0: Chance ba? Gatagan ako ninyo pasahilo ni Muna.
3: Aw, pinakog unsa nga chance imong gipasabot. Gisultihan na ba yati ka ha? Ngawa ko'y gusto ni mo, Rener.
0: O lagi, Amy. Nakadawat ako, ana. Tanah,

0: Tua na sina si Imi o katong Rinel.
1: Opa, Damian.
0: Nya hay mas ati muna ni mo.
1: Tua sa mong kwarto pa. Pa, makadawa akong basketball.
0: Nala, sige. Asa makadawa, dito ka sa tapad sa Tikjang Dong Special Foods.
1: Pa, dito!
0: Nahala, pagamping nga dili ka mapiang, Jeb.
1: Opa, salamat!
0: Ah, ato na ko si Muna sa ilang kwarto ni Jeb.

0: Dito di kasi lang muna, Eme.
1: O, Papa Iking.
0: Kuyog mo itong Rener nga inyong classmate.
1: Oh.
0: Siya ba katong giingon ninyo ni muna nga wa makabarog o nagdisod paglakaw?
1: Oh, siya pa Iking.
0: Kaya nakalakaw man lagi.
1: Oh, kay nagpatambal man siya niing ko ibyong.
0: Tinuod ba nga na engkanto siya?
1: Maumay pong niing ko. Kining pa.
0: Hmm.
1: Basig, masuroy si Noy Damian din sa ato. Ako itong giingnan nga nakay daghang dawat nga tuba.
0: Ay, di naman siya mo inom na ko eh.
1: Oh, bala, nagdi siya mo inom. Basta kay ako itong giingnan nga masuroy siya din sa ato. Anong saan magkabanding mong duha ba?
0: Hmm.
1: Oh, ay. Aray, hmm? Nalipong mo kong galit.
0: Sinita mo rin mo?
1: Ay, King, nalipong ko.
0: Ha?
1: Patabang ako pa.
0: Oh, ay, Ime! Ime! Kinoko! Kali sila tumba! Ime! Ime!

kay ka. Huwag man biyay sa amahan si Imi. Hindi ko magkahigayon sa pagkuha sa lawas ni Imi. Aron, madago siya din sa palasyo. Narigyapon siya, oh, huwag mo na kao. Agong ipaabot mo biya siya kang Imi aron niya. Mangayog tabang sa mga linalang piro.

0: Pastilan, uso may kumuhato nini. Ibi, ibi anak. Ibi, anak. Sinapag inauli anak ka. Nga lumag ka.
1: Ha?
0: Kalit mga katumba.
1: Kalit. Kalit na magkalabad ang akong upa.
0: Pastilan, naratol ko eh. Huwag ko sa buto sa akong buhaton. Huwag ko magagawa sa bahay. Aroon na pagpangayong tabang sa itong mga silingan. Malikanikin, naulian na layon ka.
1: Atake kong tubig, balihog. Uhaw ka
0: ikaw. Sige, Amy. Huwag na niya kay maghuwag tubig.
1: Salamat pa, Iking.
0: Kumusta naman ka, Dak?
1: Okay na ko pa. Natambala na nga akong kauhaw.
0: Nagutman ka ba?
1: Wa man. Busog kayo may dito silang muna kay nagdaman og duha ka karton nga pizza pie si Renner.
0: Busog eh. Kaya ganong kalit mo nagkatumba.
1: Ambot lang ito. O kumay ba anong natumba ko kalit, Papa Iking?
2: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suod sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions of blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
7: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nyang ulto mo, pag-inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na

0: mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman namang kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patun na yahay.
2: Pwede lang mamakas.
1: Magrapag ito atang mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Paspas man ang pagtubo sa tiyan ni Mona. Ay, ni Kelitra magkada ko.
1: Padamyan!
0: Ah!
1: Kitsam, gitanaw!
0: Si ate ni mo, Jeff.
1: Ay! Pa, dakuntiya ni ate Mona, no?
0: Ay! Jeff, ato lang gining atong nakita kang Mona, ha? O hinungdan nga dili ko gustong magawas-gawas siya. Aron dili sa libakon sa itong mga silingan nga mga himantayon. Nga namabdo si ate ni mo, nga way lalaki o amahan nga nagpakita.
1: Nay pa, naman ko na pa. Kay nakabantay man ko sa tiyan ni ate mo na nga ni Dakoni. Di ba ka na padamyan? Doon na nagkayabo?
0: Ah, Jeff.

0: Sige, maglihok ang bata sa kuntiyan. Namati, baya ay. Baby, pakatul kang palik si nanay mo na, ha? Kaya ganina rin yung kang nagsigiklihok. Ah, nihunong siya pamatid. Nakasabot na yun siya. Anak, gusto ni nanay mo na nga buutan ka, ha?
1: Buti mo na.
0: Oh, dong.
1: Bangon lang kikati.
0: Nakamata ko dong kay nagsigig pamatid ang baby sa kuntiyan, good.
1: Na, basing mong gawas na nati.
0: Basin. Sige na tong. Balik na tagigda kay kadlawon pa man tingali ron, mingaw pa man.
1: Ngisa ko te.
0: Lord, ayaw kong pasagli sa kong pagpanganak, Lord, ha? Tabangi ko nga, dali rang magawas ang akong anak. Please, Lord.

0: Nou ons sal my kom. Alle stres na skedlaan. Oopam op pislo kininga kong mata. Wah, jy ko bati agdoka nga unta hago mga kong lawas. Ay, hago man unta ni kaganida. Sinyalis daba kini sa kataas ay kong edad. Oh, uy, tingo karo ni Mona.
1: Padamyan!
0: Atoon ko si Mona. Magdali ko.
1: Padamyan!

Ang akong minahal, manganak na siya. Pero, may magpaanak niya. Sila rang tulo ang nasa ilang bahay. Kaluoy niya. Atuon ako si ama og ina. Mangayog og tabang nila aron dili mag-antos si muna sa iyang pagpanganak.

0: Sakit tangan aku. Tingnan Papa Damiana.
1: Ah, kalma lang anak. Relax lang. Ayaw pa. Pagkusga ang imong tingog, ha? Yung mabatian ka sa atong mga silingan. Kalma lang.
2: Ayati mo na. Hindi pa nito kayo.
1: Anjep, nala, pag-init itong tubig. Sige na, pagdali.
2: Ha? Anong pabukalon pa?
1: Pabukalon lang kadiyot. Uya hauna. Huwag ibalihin sa plagalita. Ya, ibutang. Ibutang ang labakar, okay?
2: Okay.
1: Sige na.
0: Murag may magawas na pa.
1: Oh, oh, oh, sa.

0: Nganong naratul ka man.
1: Naluoy ko ni muna, ama.
0: Hika pa lang ang tiyan, Adonis.
1: Ha?
0: Hikap-hika pa lang. Huwap-huwa pa. Aron mo gawas na ang inyong anak ni muna. Buhata na yun ang akong isulti ni mo, Adonis.
1: Muwanto ko sa bahay nila ni muna, ama?
0: Natural. Kay hikapon mo man ang iyang tiyan. Kinahanglan nga naaka sa kiliran ni muna nga manganak siya kay ikaw may amahan ni Amara.
1: Amara?
0: Oo. Mau ka na ipangan sa inyong anak ni muna. Amara.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong ganagad na niya, itong sunog na niya. Sino? O di hapdos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes, kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: ako si Junaida Rilasurna. Lipay gud ko kayo nga nakadaog og dusmel sa Bayogisik bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa Bayogisik. Daghang salamat Bayogisik.
1: Ako si Dolores Sosa. Lipay gud kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 sa Bayogisik bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat Bayogisik.
2: Ako si Jude Monterdi. Lipay yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogisik bit-bit sa 30 promo. Gamito na ako ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat Bayogisik.
3: Ako si Charming Imbrendo. Lipay yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa Bayogisik bit-bit 30 promo. Gamito na ako ni akong daog para sa panginahanglan adlaw-adlaw kay Lipak Seldo. Daghang salamat Bayogisik.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama, winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

Kay galaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Sel Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
2: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: adunay powerful extracts,
2: no phytochemicals,
3: ug antioxidants,
2: nga gikan sa palaya,
3: ug desugared sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: nga epektibo
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
2: sa mga
3: butika. Hey! DTX 500
2: ang tubag
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
3: epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500
2: imo sa desugared sugar cane extract,
3: ug anti-diabetic property,
2: gikan sa palaya.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto,
3: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Ako eh, nabugahan ko, naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrope Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
12: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
11: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
12: Unsa?
11: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
12: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mahal?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Diego Salvador.
14: Kaloy po asawa ko.
12: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka dini.
14: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Ong layas na! Layas na yung panimay!
14: Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
14: Mara.
12: Anak, Arthur, makapasahin lo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang taon?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. May gala, kumusta? May gala na sa kanilang tanan. Niya na sa ding higalas kanginan, Ray Arellano, bansa kong bagong partner, wala ato writer, director, o di kong pokrakasa. Rick, pasok!
1: Ayaw si Piyata sa pag-inom, ang Paragis Bilabila Plus, Herbal Capsule. Iyon mausab, apilis pag-inom sa Avocado Coffee Mix with Guava. Kay gawas nga pampahamis na pampalaksik sa bini.
0: O niya, sa galing din ninyo mga igala, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Kay gawas nga pampalaksik na pampagana pa. Right? Well, shout out time.

0: Manong nakayahuyo man kako ganina sa ako pagkatog sa pangalik Clara. Hanggang mag-itumbayan na. Lami kayo mo ka rin niyo. Makayabag yun. Pero, maayo na lang ganit kay dali ko na kadinay niya. Hindi kayo kumutukan. Kinahanglang matuman ang golden rule. Una, ayaw pasakop. Ikaduha, ayaw pag-angkon. Ikatulo, ayaw yung pagtugan. Tili yung matugan. Bisa masakpan pa. Kapilay pag-ingon nga. Ako din na! Kinailang gamitin yun ako ang golden rule. Ang tulo ka ayaw. Ayaw pag-angkon. Akop. O ayaw pagtugan. Huwag kumpiyansa. Kinagibuhaton ako aron way buliliyaso.
1: Oh. Dali na. Mga tuog na ta.
0: Kaniyoto na. Uwa pa kudok ka.
1: Dugay magugang ni mata gani ha?
0: Lagi? Padukaw na ko na rin ha?
1: Sige.
0: Ay, walang tayo kalibutan ang buutan akong asawa. Pagkatugiyaw-yaw na kumpangan sa kong pagkatugagani ha. Mao nga kong kabit.

0: Kugusun ko na ni bataa nga si Jesus Lina. Lahi gining bataa, uy. Tagsaragid ka ayong muhilak, kay gutom o mangayo o gatas. Nagbata siya. Hi, Jesus Lin. Hello, si mama na ni mong mikugos ni mo, anak. Hi.
1: Mama.
0: Oh.
1: Mama.
0: Oh. Christian, nakadungog ka ato? Gisangpit kong mama sa atong anak. Nakalitok na siyang mama, Christian.
2: Oh. Eh, nasab, Jesus Lin. Papa. Papa. Papa.
1: Papa.
2: Isang pito sab siya og papa na kumara.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisag yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
5: Ha, abutin sa kulian?
6: O kato ka ng ama nga mo rin na.
5: Abutin sa...
6: Gani. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: to. Pagka sa bukid, ikigo ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga ihaya.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa kanan mo lang.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy mo ito.
6: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
8: So, ingon ana. Paragis bila-bila?
7: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: na! Niya na si Ate Gia ni Angel! Ma! Pa! Nabot na! Nakahay something si Ate!
1: Ah! Wa pa gani ko makasugod og trabaho, mangita na makag something?
0: Aw kun, makitrabaho na gati. Pagdagit pirmi og something, matag-uli ni mo, ha?
1: O sa kabuhan naman ko mo duty sa kumpanya dong. Kaysa ikaduhang buwan, ani naman ko sa bahay mo duty kay work from home man unya ko.
2: Oh. Work from home?
1: Oma, ani na ko sunod buwan mo duty sa ato?
3: Kung mao ka na, magkinahanglan ta na og strong and stable internet.
1: Ana gid pa.
3: Way problema, magpataod unya tag internet.
1: Way problema sa tabayad pa kay do na may internet allowance.
3: Labing maayo hinoon. Kay ma-free na unya tapuhon sa internet.
1: Mao gid pa. Unya unsa man manihapon kag balik kay sukaran ti ka Jan Angel. Adili na ma, busog na kaayo ko good. Gani may naputos sa og nadama kong syupaw.
0: Wow, ginahan ko, ana!
1: Ihatag na lang ng Arthur, Gian Angel, kung dili ka na mo kaon, ana. Sige, ni Arthur, oh.
0: Yay!
1: sige na lang.
0: Pagkita akong mapurito.
1: Nak, Gian Angel, suod na sa inyong kwarto aron makatug ka na. Laom ng gabi, eh. Oma. Oh,

0: Dali na, Clara. Mga tuhog na ta.
1: Kadiyan sa goy. Naliko pa ko.
0: Kini. Umot yun ron si Clara. Naligo. Ayay, paldo yung kuini ron. Pabuton ko lang siyang magawa sa banyo ng among kwarto. Ala, may gawas na siya. Uy, paya. Nagtapis lang. Nangalim yun ang iyang kahumot. Piti yung karun ako ba? Ipaniguro ko na.
1: Pari.
0: Kine ang angay ni mo. Oops!
1: Ay! Imo kong ikakusog. Agay, natumba ko din sa kutsun sa katre.
0: Karun, sugdan tanang oras yun. Oops!
1: Hindi walis mo ako to aliang gitapis.
0: Way lang ay. Kine.
1: Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.
0: Kapuya, oy.
1: Maihaprak yun, no. May kawas ka naman ko, siya.
0: Manako.
1: Matagnaan, bangags ilong ni mo. Lima kahando sa gihapon, human na ka.
0: Pasinsya ka na, Clara. Hukuta siya, oy.
1: Mura ka ba yung manok nga? Humanog kirigkig man na dayon.
0: Gutas naman, God.
1: Kapuya ni mo. Wala kayo madaw-daw pa di, ha? Madaginot ba?
0: Nalagi. Bisag uyok. Wa na.
1: Mao ba?
0: Patandaya na lang ko, be.
1: Ilam da, ay. Puyo da, ay. O dangon taning kalaki, ha, gari? Ambil ang talia, be.
0: Kadiyot.
1: Hugaw-hugaw. Kalang baya na ako, gari, ay.

0: Kan jy dit lang?
1: Oh. Hi, Christian.
0: Clara? Nie ek is amo?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bila-Bila dili

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahi nagyong maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mangadlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang Superior Antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
8: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
7: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilang bina ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
8: Correct.
7: Labi na kung matag adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
8: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
7: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag na almoranas.
8: Almoranas.
7: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
8: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
7: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayong nga toilet practice, Sir GP. Dili mayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequency sa pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong digestive tract.
8: Correct.
9: DTX 500.
10: Ako si Mario, ako ay diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong hugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang.

0: ETX 500.
1: ETX 500.
2: Pumili sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef and beef flow. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
5: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom o food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid ni mo ang pag-inom anang MyTC o DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon ug utan o prutas?
5: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Ug mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po rin nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na ug iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP.
6: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawa sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kung sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect!
4: Ang Extend Food Supplement Supplementer GP na imaka o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud na side effects, Dok. Na ipakapinoon frontal effect.
4: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganaan jud ko ana dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
4: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaw rin, Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into immunolaw rin. Nya kanang immunolaw rin, wadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
4: Tungod sa monolaurin, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
3: Dagan kayo, uy.
4: Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, tabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
9: D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayon na sa imong utok.
9: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
4: Dire jud nako nakita, Sir JP, nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
3: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
9: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
4: Naipangutan na, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
3: Amo di ay na.
9: D3 Bio.
3: Ang brain.
4: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? ang kiton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
4: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang kitons ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
3: Wala.
4: Naarajud na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
9: D3 Bio.
4: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Bewise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naarajud na sa D3 Bio.
3: Correct.
9: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtengi na yun ayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakteriyag virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural ba dyan eh, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
3: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Naajay pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
9: DTX Coffee Mix.
3: Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: DTX Coffee Mix.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds. Nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course.
9: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpag-

0: GX Coffee Mix.
1: Pero Dok, huwag naman siya extra nga kwarta. Lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
2: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
2: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm.
2: Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
1: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nadayon kay lauric acid.
2: Mm. Naapay monolaurin.
1: Mga medium chain triglycerides.
2: Mm. Check. Plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
2: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Mm. Kung kainom kag D3 Bio.
2: Check. Ordinary D3, walay MCT.
1: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
2: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon.
1: Mm-hmm.
2: Katulo, kalima, o niya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang tarang kagaw sa imong baba.
1: Mm.
2: Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
1: Ah, wala.
2: Wala na.
1: Ikis.
2: Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
1: O niya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones.
2: Mm.
1: Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques, aron dili kadaling malimot.
2: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon.
1: Mm.
2: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio.
1: Mm.
2: Ang ordinary plain D3, walay ketones. No?
1: Mm.
2: Dugang ni Sir JP.
1: O, dugangan pa dyan.
2: Mm.
1: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
2: Mm.
1: O, sa to ba?
2: Magkataas ang imong metabolism.
1: Correct.
2: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. Mm. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3, wala jod. Ikis na po.
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jod na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
1: Mm-hmm.
2: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
1: Gusto.
2: Usa pa jod gipromote ni ini ang gut bacteria.
1: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
2: Mm, nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
2: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio.
1: Mm.
2: Ang ordinary nga D3,
1: wala.
2: Wala na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
2: Mm. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
2: Compare sa plain D3 alone.
1: Mm.
2: Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga anong dili man lang ka mag D3 Bio? nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
2: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ah.
2: Mm. Oh.
1: Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
2: Yes.
1: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
2: Mm.
1: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
2: Mm. So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
2: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio. Guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
5: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-08 41.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. It's

0: bygone. 100% knockdown.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumus tagmayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ng aton tulumanun. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 21, 2026. Laiswatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Christian. Wednesday by Christian alang sa musuwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Os pong standby, alas sa sumatampo atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensor Lee, Ate Arlene.
1: I look out

Tawagan lamang ko sa pangalang Christian. 28 anyos ang pangidaron. Usa ka single parent ate. Lumulupyo din sa probensya sa Bukidnon. Nagsugod kining ako kasi natian sa niyang miabot na ang babae sa akong kinabuhi. Tawagan ta lamang sa pangalang Marian Ade. Sa tinuod lang malinawon ang akong kinabuhi before me nag-ila ni Marian. Simple lang ang akong pangandoy ate. Ug kini ang makabaton ug malipayon nga pamilya. Pag-abot sa saktong panahon. Usa ko kahabal-habal driver ate. Dili kaayo maayo ang kita. Apan, masigarbuhon ko sa akong trabaho. Wana ko usiking akong oras sa pagtambay-tambay kaupan ang barkada. Doon na gid ko'y mahatag. Kadaadlaw sa kumang ginikanan. At least nakatabang ko para sa among panginang lanon. Sa matag-adlaw, ate. Daghan ang nangutana kung nga nung wa pa daw ko magminyo. Ako lamang silang ginatubag nga wa pa ko nakakitag babae. Nga akong pakaslan. Usahay magpasiaw ko nga mahal kaayang palitunon. Di na ko magminyo. Apan sa tinuod lang ate. Wa pa sa kong una-una. Ang musod sa kaminyoon. 25 anyos na ko ate. Gi-enjoy pa na ko ang akong pagkaulitaw. Apan dili kalimot. Doon na po ko'y mga nahimong hindi gugma. Apan dili seryoso ate. Hangtod sa kaadlaw. Nahibalag ko si Marian. Grade 12 student siya sa usa ka tunghaan. Diri sa among lugar ate. Halos kada adlaw. Ako ang iyang masakyan, padulong or pauli, gikan sa eskwelahan.

tungod lagi kay bago ang iyang dagway sa among lugar. Na-curious ko, ate. Isa pa sa akong pananaw, dili na siya usa ka teenager. Murag pareho lamang kami pangidaron. Apa nakita na ako nga murag doon na siya ay pagkasosyal, ate. Sa iyong mga lihok, ako makita nga may pagka-liberated usab siya. Praktikal nga pagkababae. Ug tungod kay halos ako ang iyang masakyan kada adlaw, nagkasuod gud mi ni Marian. Murag dugay na mi nga nag-ila. Kampante na kay siya nga rekan ako, ate. Doon ay isa kay gayon ni Ana. Iya kong gi-invite nga mag-inom uban sa iyong mga classmates. Nakita na ako nga susama siya sa mga babae nga naa sa syudad. Hilig og bar hopping o night out. Tungod sa mong kasuod, pati ang iyang personal o pribado nga kinabuhi. Iyan ang gishare nga rekan ako. Ako na Siren, ate. Busa di ay nga sa edad 24. Senior high pa siya. Kay medyo pasaway nga estudyante. Easy go lucky siya nga estudyante, ate. Barkada, laag, inom. Ang iyahagi atupag. Hangtod nga wa siya makagraduate sa high school. Naabta na lang sa bagong curriculum ating K-11 to 12. Busa sa edad nga 24. Senior high pa siya, ate. Gabalhin-balhin siya puyo sa iyang mga magulang. Kay matag igsuon nga iyang puyan. Musurrender man sa iyang batasan, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Unsa ka kini si Marian? Mura magway pangandoy sa iyang kinabuhi. Apan inay nga ma-discourage ko, ate. Hinay-hinay hinuon nga nahulog ang akong pagbati. Ngadto kaniya.

Siguro kay sweet siya nga pagkababay. Pila na meso gilanon. Nagkarelasyon mi ni Marian ate. Naami boarding house dool sa eskwelahan. Ug isa sa classmate ni Marian, among boarder ate. Usahay kung magabinaan siya sa boarding house, dito na siya matulog. Ug tungod lagi kay uyab, ako siyang ginaubanan sa pagkatulog sa boarding house. Protective ko nga to kaniya ate. Di ginako siya biyaan. Ilabi na kumakainom siya. Hangtod nga di na siya mauli sa ilang balay. Dito na siya magtambayan sa boarding house. Wa na mo malikayan ang mga temptasyon, ate. Dunay nahitabo ka na mo. Og dili lamang kausa kay higayon. Kundili, sa makadagang higayon, ate. Hangtod nagbunga kini. Akong gipanindigan ang akong nabuhat, ate. Sa laktod nag-live-in kami ni Marian. Apa nakita nako, nga wa siya malipay sa nahitabo, ate. Murag napugos na siya, ati R. Mi-attempt pa siya sa pagpalaglag sa among anak. Hangtod nag-lima na lang kabulan ang bata sa iyang tiyan, gadyaging pa siya, ate. Para malaglag ang bata. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga lakas og kapit ang bata. Human sa siyam kabuwan. Gimugso ni Marian. Ang usa ka himsog nga batang babae. Sobra ko ka supportive kang Marian ate. Gikan nga nagmabdo siya, hangtod nga nanganak. Naningkamot ko sa akong pagpamasada. Iisip habal-habal driver. Kung sa una pwede ko magpahuway matag Domingo. Pagkabuntis ni Marian halos din ako mapahuway ate. Sa pagpamasada. Para lang. Mahatag ang iyang mga panginahanglanon. Ug makatigom. Para sa iyang pagpanganak. Wa ako siya pasagdi ate. Ilabi na sa diyang gihimugso niya ang among anak. Usa kini kahimsog nga batang babae.

ATR dili matugkad ang akong kalipay. Sadyang nakita o nakarga sa akong mga braso ang among anak. Kipakaingon ko ate. Ngamon na kini ang makapausab kang Marian. Nagdahom ko ate. Nga panindigan niya ang pagiging inahan sa among anak. Apan, wag gihapon nagbago si Marian. Mulakaw og muuli siya kung kanus-an niya gusto. Nagbuhay dalaga siya ate. Ginabilin lang niya ang among anak sa akong mama. Sa tinuod lang ate, nakita na ko nga wa siya nalipay, nga nakabaton mig anak. Murag dili pagihapon siya andam para sa responsibilidad ate. Nabati pod na ko. Murag doon na siya pagmahay. Sa kong nahuna siguro, kay dili ko pareho sa bana sa maigsuon nga mga professional ate. Maayo ang kahimtang sa mga igsuon. Ang usa nakabana og seaman, ang usa nakabanag engineer, samtang ang usa usab dunay stable nga trabaho. Layo ra kaayo ko ate kung ikumpara ngadto kanila.

Sa tinuod lang ate, doon ako'y mga insecurities akong kaugalingon. Ilabi na nga ginapabati kini ni Marian nga rikanako. Apan misaad ko sa akong kaugalingon nga buhato na kukutob sa akong makaya para mahatagaan sila sa among anak og maayong kinabuhi. Apan murag nahugno ang akong kalibutan ate. Sadyang naibawaan ako nga dunay laing lalaki si Marian. Ang kunon ko, nasakitan ko pag-ayo. Wala man lang niya gihuna-huna ang among anak. Apano ako'y mahimo, ate? Kundili daw hato na ang tanan. Nabilin sa kumpodir ang anak namo ni Marian. O ang among anak ang nahimo kong inspirasyon. Aron maning kamot, ate. Lisod man ang mamahimong single parent. Apan buhato na ako tanan para sa akong anak. Apan giabot ang laing pagsuway sa akong kinabuhi, ate. Sadyang miabot ang pandemic ug apektuhan ng akong panginabuhi. Halos mawad-an ko paglaom. Giunahuna na ako kung unsaon ako pagbuhi ang akong anak. Apan buutan kayo ang labaw makagagahom, ate. Siguro nakita niya nga nanginahanglan ko sa iyang tabang. Nakabaton kong trabaho. Usa ka stable nga trabaho isip personal driver. Sa usa ka ilado nga personalidad. Diri sa ato sa probinsya sa Bukidnon. Nakabaton kong buutan nga amo. Ug dako kayo akong pasalamat sa kahitasan ate. Dako kayo nga blessing ang iyang gihatag nga rikanako. Nawala ang akong kabalaka kay mahatag na nako sa akong anak ang iyang mga panginahanglanon. Sa pagpanglabay sa mga bulan, usa ka adlaw kalit lang na nasa laag si Marian sa among panimalay. Matod niya gusto lang daw niyang makita ang among anak. Lami kayo siya sukmatan ate. Lami kayo siya ingnon. Gihuna-huna ba niya? Sadyang iya kaming gibiyaan? Wa ba siya malimot? Ngayang gi-attempt sa pagpalaglag? Hanga mong anak.

Gipugnan ko na lang ang akong kaugalingon, ate. Kay bisan unsay mahitabo, magpabilin nga inahan siya sa akong anak. Ako na lang gihatag kaniya yung katungod. Mabisitahon ang bata. Makita pa na ako sa iyahang mga reaksyon. Hagkan-hagkan niya ang

iyang gina-regular. Apanimbaguhay pa lang, ate. Nagpermanente na siya sa balay. Miuba na siya kanamo sa pagpuyo. Panambat ba, ate? Wala ko'y pagbati nga to kaniya. Bisan gamay. Alang ka na ako. Hugaw na siya kapag kababahay. Mokin na akong problema sa pagkaroon. O sa angay kong buhaton sa inahansa kong anak. Dini na lamang kukutop. Sincerely yours, Christian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagway na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement, mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Huwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahit na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagang salamat kay mga Christians ay mapapadangat ni mo sa tampo ni aton tuluman noon sa Sensor Lee Ate Arlene. Murag na bali nagyod ang dagan sa panahon. Sagad mga lalaki ang irresponsable. Karon apil babae responsable na sa iyang pagkainahan, sa iyang pagkaasawa pastilan. Siyempre, atong i-announce atong NAS Medical Mission, no? Nagkaduol na gyud karon ng October 6, di atas Midsayap sa Population 8, Covered Court, Barangay Population 8, Midsayap, Cotabato. Pagka October 7, di atas Kidapawan Population Gym, Barangay Population Kidapawan. October 8, sa Bansalan sa may LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, sa Coronadal sa City Mall Event Center, sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4. Ayan, Coronadal City. October 10, dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensen. O gaatol sa to medical mission, na doon na kita libre nga gijig water, ipanghatag, no? Para sa to mga suki nga mga tigpaminaw sa to ang tuluman nun. And of course, daghan ang iyong ma-avail sa itong NANS Medical Mission and of course ang iyong mga entry usab para sa itong NANS Million Bonanza para sa ito ang Grand Rose sa December pohon. Then adunay mo daw 1 million pesos sa Visayas and another 1 million pesos sa Mindanao and lain pang consolation prizes na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao nga tag 50,000 pesos. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa ito, sir, 9171595812.

Ate R, dili siya angay magproblema. Kung na ang babae din ang Ate R, okay lang. Importante dunay maka ate man sayang anak apan dili ni ay hatag. Ang yang gugma susama sayang gipakita sa una ate. From Joel of Santa Catalina, Negros Oriental. Ate R, para sa letter sender, dili man sila kasal, so wa siya'y obligasyon sa maong babae. Ang ila lang, ate manon ang ilang anak ate. From Eileen of Mabinay. Ate R, pasagdan lang sa niya ang sitwasyon nga maghilom ang tanan. Bas, hindi ay mabot na panahon mag-usab ang babae ate. Kung sayang tanaw, dili na gud mo work ang ilang relasyon tungod kay nagluib ang babae kaniya. Prangkahan niya, Ate R, pa makabalo ang babae sa yang stand. From

ko. Dili na ko sa maong babae ate human kunya giluiban. Dili na ko makiguli ate R. From Vicente of Nangka Himok Dungon Mabinay Negros. Ang ako'y kasulti sa letter sender, ate. Ate Manu ni ayang anak. O dili na niya iasa pa sa babae. Kung na ang babae, ate, okay lang. Apano asale commitment sa usag-usa from Ray of Guadalupe, Alegria, Cebu. Daghan pa unta mga text messages sa bangkulan naman ng atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry alang sa atong Nance Melian Bonanza. Hi to Proxid, Nodado. O Porok Parcel C, Habitat Kadawinunan, Dumaguete City. LCJ Gallinero of Pabinay Negros Oriental. Leia Bakatan of Saksak, Pinamungahan, Cebu. Richelle M. Ninyal of Barangay Kauswagan, Manhuyod, Negros. Elma Espanyol of Porok, Caimito, Balongsuran, Sambuan, Cebu. Christina Flores of Uptown, Mabigo, Calao City, Negros. Ninita Bayot of Inapoy, Mabinay, Negros. Edalberto Oliva of Manga, Tagbilara City. Jacinta Escabosa of Porok 5, Ilalaya 2, Lumbog, Gindulman, Bohol. Aurora M. Gabuya of Porok 3, San Remigio, Cebu. Benjamin A. Lagria of Porok 5, Clarin, Bohol. Felix T. Bernardo of Porok 9, Pamplona, Negros. Marlon A. Padiranga of Porok 1, Basay, Negros Oriental. Roberto T. Cabaldias of Porok 6, Bantayan, Cebu. Loveline T. Daguman of Porok 3, Calapi, Bohol. Grace M. De La Cruz of Porok 5, Tubuso, Negros Occidental. Marifi P. Abadiano of Porok 2, Madridijo, Cebu. Jonathan R. Soriano of Porok 3, Morsha, Negros Occidental. Gertrudes Villarosa o Porok 5, Medellin, Cebu. Meldi Pabores o Poblacion, Sikihor, Sikihor. Danilo J. Tumalon o Porok 1, Pulupandan, Negros Occidental. Arnel T. Tinampay o Porok 1, Tabuelan, Cebu. Nestor C. Balani o Porok 3, Balihermoso, Negros Oriental. Mercy P. Cabigon o Porok 8, Pontevedra, Negros Occidental. Josephine R. Gutierrez o Porok 7, Canlaon City. LPDM Balansag o Porok 8, Carmen, Cebu. And Rolando C. Madrigal o Porok 2, Calatrava, Negros Occidental. Daghan pa ito mga entry, pakicheck na lang sa ito sensorly at yung Arlene Facebook page. And this time, bato ng tuyo ko nung ito tabulukin sa kaha ang swerteng mananaog sa itong 25,000 pesos. Ayan, naanagin sa itong mga kamot. Congratulations! With product code number SERV26-813-910A. Taga Buena Vista, Gihulgan City, Negros Oriental. Congratulations! Jennifer Lapinig Makamay. Ikaw ang ato winner, 25,000 pesos. Congratulations!

so much, Christian. Sa ipong pagbalangat ni Masuwa Tampo ni atong tuluman sa Sensor Li Ate Arlene. Be one, so you and I can be forever in love. Alang ka na ako. Wala kay angay hunahunaon sa inahan sa imong anak. Una siya ang nakasa kanimo. Siya ang nangitag lain. Labaw sa tanan, dili kamo kasado. Para kanako dili siya good wife material. Ang sakto nga babae, tungod ug alang sa iyang anak, isakripisyo niya ang tanan. Ang sakto nga babae, human nakabaton og hinigugma, dili na mangita og lain. Sa kong tanaw, ikaw na mismo nag-ingon may pagkasosyal. Lahi ang kinabuhi ngayang naandan. Ug dili siya willing nga usbon ang dagan sa iyang kinabuhi. Tugod kanimo og sa inyong anak. Hinuon ang ita siya glain. Alang ka na ko. Move on. Ug kabahin ka niya, prangkahi siya. Nga wa kami commitment sa usag-usa gawa sa inyong anak. Ug sa imong tanaw, andam siyang mag-usab. Andam niyang usbon ang iyang taras. Ug madawat nimo, human siya, nagloib nga na kanimo. Then imuha na ka ng desisyon. Apan, kung di ka na malipayon, o wala kay love nga to kaniya, sultihi siya na tama na lang sa bata ang inyong relasyon. Thank you so much! Christian, sa imong pagbadangat, imong suwatang pa ni atong tulumanon sa Sensor Li Ate Arlene. O sa gihapon, kung kamo doon ni kasinatian sa kinabuhi, makasakit man ang makalipay, ipadangat sa atong tulumanon, pamasin na yung suwatang po ang atong sunod nga paghahatag at pagtagad. Stand by karong taod-taod alang sa itong Health Education Program with Dr. Jean Paul de Asis. Kini si Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sa akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos nawala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre alang sa to Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa to ang Non-Health Education's Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, sa sinugdan, adun ako'y maintenance nga synthetic. Kaya na ako'y high blood. Sa dugay na akong pag-inom. Sa akong maintenance, wala akong kasabot sa akong kaugalingon. Kaya dili ko makatulog o labad akong ulo. May hangyo ko sa doktor, nga basin nga lain nga klase sa tambal. Apa na usab akong huna-huna. Kaya kugihan man ko maminaw sa inyong programa sa health education. Ako dayong gisulayan ang inyong produkto. Nans og UAID. Akong giinom 3 times a day sulod sa 15 kaadlaw. Pagkahuman sa 15 days, nagpa-check up ko sa akong blood pressure. Nakita nga may normal ang akong blood pressure o wala na magsakit akong ulo. Karon ako kanunay nag-maintain sa Nans og UAID. Kay nakaayo sa akong high blood o labad sa ulo. Nag-maintain na sab ako og Nans liniment oil. Kay pang-panghaplas sa dayo na akong katulog. Lahi giyod ati Arlene, ilabi na sa kagabihon, nga maukin na ako ang gigamit sa akong arthritis. O sa panakit sa mga luta-lutahan, daghang salamat sa iyong mga produkto. God bless kaninyo, Doc and Ati R. Ayan, si Albino Bugay of Macubon, Aluran, Macubon, Misamis Occidental.
1: Ug daghang salamat sa imong Sir Albino. Okay, sa matag isa ka nato mga kanans, yung lawas nato siya mismo ang nakahibalo kung unsa ang mas makaayo ug dili makaayo. Kung naa kay mga treatment gipang inom and then after sa pag-inom nimo obserbay kung unsa ba yung mga kaayuhan na nasinatian nimo. Kung nakabantay ka mga kanans na naay mga dakong kabag-uhan, improvement sa imuhang panglawas ni balik o kapagsik, i-continue nimo ang imuhang pag-inom. Pero after taking bitaw nimo sa mga tambal pero wala paghihapon, alibyo, then pagpa-check sa imuhang laboratory, still taas paghihapon sa mga kanans, meaning to say, wala ni uyon ang imuhang panglawas. Sama kay Sir Albino, no? Before, naasay giinom na mga tambal.
0: Maintenance niya sa iyang high blood, Doc.
1: And then, naanasay mga adverse reaction. Kumbaga, naanasay mga nabatsyaga na paglabad sa iyang ulo. Of course, yung blood pressure niya is still taas paghihapon. And then, pati ang iyahang katulog nagkakaroon ng problem or nagkakaroon ng insomnia. So, gitry niya yung pag-inom sa non-serba capsule o UID herba capsule. After 15 days, mga kanans, siya mismo nakapamatuod nang iyahang blood pressure, pagpa-check niya, nibalik na siya sa normal. Pati ang iyang katulog, iyang kapagsik, ang kalabad sa iyang ulo, hinay-hinay, kawala-kawala yung kalabad sa iyang ulo, mga kanans. So meaning to say, yung non-serba capsule o ang UID-herba capsule, nakatabang sa iyaha para mubalik ka ligon o kapagsik ang iyahang panglawas. So when the time na nibalik na tanan sa normal ang imuhang mga blood kay mga kanans and nibalik na po kapagsik ang imuhang panglawas, ginakarekomenda ko na lamang ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 2 times a day and then UAID 1 capsule once a day for health support mga kanans. Yes, nindot pod ug maayo pod iha plus ang non-liniment oil. Labi na sa atong mga kasukasuan or kung naabak kay mga arthritis or osteoarthritis mga kanans. Labi na pagbugnaw ang panahon. Ihaplas kini siya sa affected na area or sa imuhang likod man aron dili manakit or magmulmul ang imong mga kasukasuan at the same time sa gabi mas nindot ug mas maayo ang imuhang katulog mga kanans. And then mga kanans, ayo kalimtipod. Dako po na ikatabang ka na to ang pag-inom sa Nans Corn Coffee. Kaya ang Nans Corn Coffee, mutabang siya para paglimpyo sa ato ang colon. Importante na limpyo ang ato ang colon kay kini siya makatabang aron. Aron maabsorb ang mga vitamins o nutrients sa ato ang lawas o dili siya makakontribute o acidity mga kanans. Ang Nans Corn Coffee, makatabang siya para makontrol ang acidity or yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto and then mutabang siya para mubalik sa regular ang ato ang pangbawa. So pwede imnon ang Nans Corn Coffee sa buntag man or pwede man sa gabi.
0: Ate Arlene and Doc John, ako si Saroy Sayon, taga Purok 1A Poblacion, New Corelia, Davao del Norte. Kanunay jud kong nagapalit sa Nans Herbal Capsule para sa akong asawa og Cervicare. Kay dili manggod normal ang yahang binulan nga dugo. Mauna nga nagapalit jud ko kay sukad nga nakainom siya kaduha sa usa ka adlaw sa Cervicare, may normal ang yahang binulan nga sakit. Nagpasalamat po ko sa Nans Herbal Capsule kay ang akong almoranas, mihiyos ang iyahang hubag. Ayan.
1: Okay mga kanans, na isa sa mga baka pamatuod sa ato ang non-serva capsule, kung naa kay mga almoranas or mga hemorrhoid mga kanans, kaya o kaya yun niya na ipakuyos o ipagamay hantod mawala yung almoranas. Kay tungod ang non-herba capsule na akinisiya ay anti-proliferative properties. Maukini ang magpakuyos o magpagamay sa mga almoranas nato mga kanans. Pwede imnon ang Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom hangtod mawala yung almoranas. O din mas maayo pud mga kanans na sabayan nato sa pag-inom sa Nans Corn Coffee. Kay ang Nans Corn Coffee mutabang siya para maiwasan ang constipations. Mutabang siya para yung mga cholesterol, mga uric acid or mga hugaw or yung mga preservative na mga nanggahi sa sulod sa ato ang kolon, kaya kininiya ipahumok mga kanans. So mas nindot na i-combine sa mga pasyente na naay problema sa almoranas ang pag-inom sa Nans Herba Capsule o Nans Corn Coffee mga kanans. Balikon ko ang Nans Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom hangtod mawala, malusaw ang imuhang almoranas mga kanans. And then, dako po na ikatabang ang Cervicare Brand Herba Capsule. Like sa ato ang texter, ang iyahang asawa before irregular ang iyahang menstruation. Kay balon na kita mga kanans, ang irregular na menstruation, dili og dili gid kini siya normal og there is a possibility na pwede magkaroon ng mga komplikasyon. Ang mga komplikasyon niya mga kanans, pareho sa ginatawag nato na mga ovarian cysts, polycystic ovary, or na yung mga bukol-bukol ang iyahang ovary, kay tungod dili siya gapangitlog every month. Another one, yung mga bukol-bukol pod sa matris, like mga mayuma, mga endometriosis, or nibaga ang iyahang matres. Kay tungod, ang iyang monthly period, mga kanans, dili mugawas yung dugo niya, mga kanans. Kung naay may mugawas, gamay lang mugawas, ug daghan pod ang mga nabilin, mga kanans. Mokini, no? Dako kayo ang ikatabang sa Cervicare Brand Herba Capsule aron i-address yung mga hormonal imbalance sa panglawas sa mga kababaihan. And din makatabang kinisiya para maiwasan yung mga komplikasyon. Ang pag-inom, kung naana kay mga problema sa sulod sa matres sama sa mga ovarian cysts, polycystic ovary, or mga bukol-bukol sa sulod sa matres, kinarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, 2 times a day na lamang yung pag-inom or sa gabi iba, 2 ka kapsula bago ka matulog. Hantod mo balik na sa regular o normal ang imong menstruation o wala na'y mga discomfort. In terms sa mga pagkaon, kung pwede limitan muna yung mga pagkaon na mga GMO or mga genetically modified organism. And also, yung vinegar, dili o diligid siya pwede mga kanans kahit kinisya makapaluya sa sulod sa imuhang matres. So, mao ka to yung mga additional advice ko sa matag pasyente na naay mga problema sa ilahang menstruation mga kanans.
0: Pwede mo naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
1: Yes, sa Tarlin o mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa Nans Capsule o sa UAID Capsule. marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200 over 100. Mao yun na. Then okay. Pagka stroke ta akong mama, mao to siya nga hingan nga dai paliti ko aning capsule kay magaan-gaan jud akong lawas ana. Every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. O nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
9: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
10: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh.
11: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
14: This newscast is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with NewsApp for Kids.
15: Ako si Junaida Rilasurna. Lipay good ko kayo nga nakadaog og dosmel sa biogesic bit-bit sa shorty promo. Gamito na ko ni akong daog para palit bugas og sa biogesic. Dagang salamat biogesic.
16: Ako si Dolores Sosa. Lipay gyud kaayo ko nga nakadaog ko ang 2000 sa Biogesic Bitbit Sub 30 promo. Gamiton nako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, Biogesic.
17: Ako si Jude Montedi. Lipay gyud kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 pesos sa Biogesic Bitbit Sub 30 promo. Gamiton nako ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat, Biogesic.
18: Ako si Charlie Imbrando. Lipay gyud kaayo ko nga nakadaog og 5,000 pesos sa Biogesic Bitbit Sub 30 promo. Gamiton nako ni akong daog para sa panginahanglan adlaw-adlaw kay Lipay Sweldo. Daghang salamat.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 10:32 na sa gabi.

0: matago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog daog, ilabi na sa mga kabus ng lilupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahiyan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw. Tinasab ni kayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong nga pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pizza 21 na sa bulan sa September, tuig ka 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggantig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Sila natagsak ka mga radyo, nagtanaw sa mga Facebook Live, sa tuwa nga YouTube channel o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos ang hiyan, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Kumusta? Kumusta ito mga kaigsuunan? Ang mga sukindig paminaw, ang mga sugbuanon, deris dakbaya sugbo. Mga naminaw na ito, deris dakbaya sugbo, probinsya sugbo, kumusta mong tanan? Ato makikisunan usab dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makikisunan usab sa Sikihor, may gabi eh. Sa Sikihor, sa Buhol, ato makikisunan ng mga Bulanon. Sa Buhol, sa Leyte, sa Marguang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Kumusta mong tanan ha? Ito makikisunan usab ng mga overseas Filipino workers. Mga OFW sa ito nga naminaw. Kumusta mong tanan inintagnas kagabion? Kumusta mo? Moraga. Dugay-dugay yun nga wata magdungog deris kahanginan. Wata magkita sa ito ang Facebook Live. Gimingaw na tanin niyo. Bitaw, ha? Kumusta mong tanan diha niya magpasalamatan ni Attorney Buen. Alguno nga maoy kanang naangan ni dumala no mga sukindig paminaw or inyuha nga nakauban ato nakauban mga kwan gyud mga tangkod gyud sa kasimana kasamang ni sumona nga kwan kayo kanang naang salamat kay Attorney Buen ha sa ay moha nga pag kiguban namo sa presa kahanginan so sa ka si mana kasamang nisto. Sa mga pinanggantig paminaw sa mga senior citizen, kumusta mong tanan diha ato mga senior citizen nga naminaw? Ato magkaigsuunan usab ng mga nanikaisikay karon samtang nanikaisikay naminaw sa programa. Salamat kayo ninyong tanan diha. Katuwa nga mga kaigsuunan, ang mga naminaw karong mga orasa, anya medyo bugnaw ang atua nga palibot, ang uban naminaw, samtang naminaw, di gyud malikayan o di gyud malimtan po ang pagtanday-tanday. maayo nga pag paminaw, ha? Niya, umingon bitaw, niya katubitaw ito na kaila katong dito sa kanang naang Bangkugon da Oslo ba kasamang nisto? Si Nanay Rosie Aurelio. Ingon magis Nanay Rosie Aurelio nga basta magsugod ato ang programa maginahinay kunog pananday iyang bana po. Ato ang mga tanan na lang ha nga naminaw maing pagpaminaw ninyo salamat kayo sab ba ninyong tanan o niya kanang naang kwan na kumusta namong tanan na usa ka semana gyud nga wa ta magdungog ha usa ka semana makasug mga kasama nga kananaang wa ta nagkauban no diri sa kahanginan apan garon awa na nagdungog na sa ta, naguba na sa ta, no, o gabalik diri sa ato ang programa karong gabi una. Okay, o niya arita makasama sa katuasa ng mga isgutanan karong gabi una. Ato hatag ang pagtagad itong isgutanan sa di patamuan to sa mga padidit, ha? Arita sa mga isgutanan karong gabi una, tungod kay ang pag-asa. Ani tugan karon nga aduna sila gi-monitor nga usa ka low pressure area akon LPA gawas sa teritoryo sa Pilipinas.
2: Straight to the point.
1: Matud sa pag-asa nga ubos sinon ang tsansa nga mahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Adi araban ni Atbang diri sa Bisayas pero iniga sulod ani mga sukindig paminaw kining maong low pressure area. Posible nga mapadpad kini paingon dito sa Luzon.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sab kining ni ang maong low pressure area. Ang mga sukindig paminaw nga kananaang naagawa sa Philippine Area of Responsibility.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin, hatagag pagtagad sab kay Ugmang Adlawa. Ugmang Adlawa, adunay lauman nga taas nga pagsaka sa presyo mga sukindig paminaw sa gasolina, krudo o sa gas.
2: Straight to the point.
1: Kundiin gilauman nga ang sa krudo mo abot sa 9 pesos ngadto sa 10 pesos ang matag litro sa krudo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa gasolina naa sa gibanabana nga 4.50 ngadto sa 5 pesos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Amo na nga kada halos sa manay kada semana mga sukindig paminaw ni saka o niya muusos raba pastang gamayag usos karon ang saka mga sukindig paminaw nagkuha ang saka o niya ang saka sa matagit litro sa gas amo abot o 7 pesos size 50 size pesos 50 centavos kadto sa 7 pesos ang uminto sa gas kada litro ugmang adlawa.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sad makasama kay onya gilauman pa nga mas musaka pagyud ni sunod semana amang hinaot nga dili na intawon oy kay unsa naman ni nga ang krudo roba karon naa na sa mga more or less 90 no ang kada litro na 90 iuno niya punan pa ni mog 9 ha mo sa gatos ng litro sa krudo mo sa gatos ng litro sa krudo or sa gas sa kanana ang krudo mga sukindig paminaw sa gasolina kasamtangan karon murag daas mga 85 or 85 or 86 kada litro sa gasolina punag 5 man 90 na gyud 90 or 91 ang presos gasolina mga sukindig paminaw balik naman sa mahal ni oy unsa man ni tungod ba sa hays ni unsa ba ning kalakiha makasama nga ni saka naman sa og balik or musaka naman sa balik ning atoa nga mga nag-una nga mga kinahanglanon matag adlaw apil man ni kay uban atos merkado musakay magyud mog jeep musakay mog motor musakay og sakyanan mo na nga kada adlaw nagkonsumo ta og gas kanipong sa kaning atoa nga kanang gasol ana mga na price gas LPG ha nagamit sad ni saka sa to kuno kasamang ni store town ang sa gas ha money ang 7 pesos ang uminto sa gas ha ugmang adlawa mga sukindig paminaw ha to ni hatagag pagtagad karon samtang sa lain nga bahin ha ni Alma karon ang Pilipinas pinaagi sa National Defense Chief nga si Gibo Chodoro kasama nga Nestor human banggae sa China human banggae sa barko sa China ang barko sa Pilipinas matod pa usa kini kapasingit sa China ang gibanggaan mga sukindig paminaw nga itong adlaw nga Biyernes sa mapon China gibanggaan mapon noon nga itong barko sa Pilipinas aga bagit yung main in China. Oh, Aga bagit ang China mga sukindig paminong ibanggaan ang atuang barkos Pilipinas. At dito sa West Philippine Sea sa may habig Palawan. Aso muna nga ang Pilipinas karon ni ingon mga sukindig paminong gobyernos Pilipinas sa kinahanglang aksyon ni dayon. Kinahanglan nga dunay aksyon nga dili pwede nga dagdaugon tas China. Pero muna nga kapila naman ni gihimo sa China. Kapila na ni gihimo sa China nga gibanggaan ta, gibumbahan tag tubig nila. Pero kita di lang yun ta mag muarte sa nila. Kaya kung muarte ta nila, wa man po tayo kapangaraste. Wa man po tayo kabuga kasamang listor. Panghinambog tabatok sa China, wa tayo kabuga. Sumubitaw na nga, tanawa ho. Karon saka nasad ang presos lana unya ang China ug ang Pilipinas mga sukindig paminaw padayon nga nagbangi anang oil reserve nga naa sa West Philippine Sea. Ha? So nga tuang presidente o nga tuang mga opisyales sa gobyerno labi na mga senador at mga congressman hinuklugi kuno ninyo. Hinuktoki ninyo kon angay ba nga kanang na ang West Philippine Sea atuan ng kuanon dia. Atua ba nang og isalig na to sa China, pilaman ka porsinto ang atong bahinon? Kinanglan po nga na ay maato kay ato mana, pero kay kulang tagkahimanan, aron nga makuha ka ng uwil mga sukindig paminaw nga naa sa West Philippines. Ang Pilipinas, dili unta matam-an og maayo, ni ining na sinating kamahalas gasolina, og krudo nga masinati og mga adlaw. Sumuna nga noon ka ng tanawa. Ang Pilipinas, ha? Maayo lang tas pagarpar. maayo lang tas pagarpar mga sukindig paminaw. Wa gyud tay kuanan ni kana nahimo. Lupig kita sa ubang nasod nga kita daghan matatang mga resources din sa atos Pilipinas. Apan ang nakamauan ragyod na sa tuang nga uban nga mga politiko ang pagpangawat ragyos kabas katawhan. Purya lang sa mga tarong. dito sa Manila ang uban nga mga jeepney drivers. Dito sa Manila, dili ko nung mabiyahe o mga adlaw. Dili sila mabiyahe tungod kay unsa may ilang kitao na in town. Labi ng uban niya krodo ang itibol anang ilang jeep. Unsa may ilang kitao na in town nga mapanggamay ra kay kita o niya. Wapagani mo uminto ang kananaang aplitihan na o niya ang tabang sa gobyerno na atinoy subsidy. Pila ro may kahurot anang subsidy. Dili po tanan makadawat. Adi po tanan kay pili-pili raman ko no. Samtang nagkadaiya nga mga protesta no ang gihimo dito sa kaulohan. Og diri pod sa ato mga sukindig paminaw sa anibersaryo. Sa ika-54 nga anibersaryo sa martial law kag gideklarar ni Presidente Marcos Senior. Na karon maoy anibersaryo kasamang nisto. Sa martial law nga gipa hamtang sa Pilipinas ubos sa kamanduan ni Presidente Marcos Senior. Mo na ang anibersary ron. Mo na ang uban na nagkuhan ang uban ka na ang nihimo sila glihok protista nga unta dili mahitabo ang Marcelo sa panahon karon ni Presidente Marcos nga anak ni Presidente Marcos Senior. Junior man ni ron. Nior, ayaw ha? Ay di ta mag-Marcelo Nior ha? ayaw og kuanan niyor manghinaotan niyor nga kanang na ang kuan ba hinaotan niyor ha nga peaceful na tanyor. So muna ang atuaning kuanon atuaning hatagan o pagtagad sad mga sukindig paminaw po ha. Onya atuang kuanon kanang naang atuang mga luminaw sa day karon niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte nagpadayon ng impeachment niya kaganiha dito makasama ang tagasek ang kumis ang kananaang security an exchange commission consec adito gipresentar mga sukindig paminaw sa impeachment court. O niya nasuta nga adun na kuno gipalista nga 18 ka mga business no ni si Vice President Sir Duterte. O niya maton pa nga dili kuno pwede kay usa man sa kay elected officials, ha. Pero muna mangutana ko sa pagkakaron, ha. Kinsa man politikuha tingali way negosyo? Ha? Kinsa man politikuha ang way negosyo? Ha? Naa magani ma congressman nga maton pa na nag-iya o ganang franchise sa Jollibee? Ah, so muna ang kanang na ang guwan. Ha? Yun si Dili. Pwede kay supak sumatak ang balaod pero kani mga congressman, bisag imo nang tan-aon, daghana og mga negosyo sa dili lang ang vice president. Ha? Nakabalo, Presidente Marcos, naghansag negosyo. Pero dili naman guna nila tukion, kaya ilahan tukion, o kinsay kontras politika, mauma ilahang kanang naanga initan. Dili ka kontras politika nila, dili ka kontra nila, kay anitila ka sa lubot sa unggoy. Awa kay kwan, awa kay kaso. Awa kay kaso nga tumangon o dili ka mas labi na nga kanang naa nga dili kanila gukdon. So muna yung naka kanang naa naka parat mga sukindig paminaw. Munang uban mito mag-eleksyon na unta eh. Happy dugay pa kayo 2028. Okay, sayaw sa ta, sayaw ha. Sayaw isa Sir Romel, ha? Ato pa ni Sir Romel Sevilla Angotay. Salamat taon, Sir. Ha? Nga naanak ko'y kauban makapadidit. Okay, hilig sa padidit ni si Sir Romel Angot. Okay, kung man isa siya, ka na namay man sa nimokuan. Okay, sayaw sa gabay.

0: Aninita Tagapan Rosana Daimil Rivera. Ana Minaw na to sa Rangani Provinsa. Oga Tristan Iwat Gulay na Minaw sa nato karon og si Mirabel Lao. Ania maing gabi kasama ang Benji abi nako og atagiya sa Viva Max tip 100,000. Oh lagi ta. Supremina Almira na Minaw na to. Oy si kuan sa di ay? Si Mama Mars Arabi Lidam, ha? Gabiin ni mo diya, mother, ha? Pagkita nagkita dito sa... Pagkita nagkita dito sa Negros, ha? Ha, Mama Mars, pagkita nagkita dito. Apoho na lang, ha? May gabi, kasama Benji, watching from Mapulo, San Roque, Liloan, Cebu. Ika ni Fajardo Jessa. May gabi, kasama Benji, friend, from... Lawas Pagadian City kanuna mi nga naminaw sa Straight to the Point. Lamat kayo ha. Oy kini nga bayna sa datod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kayo alang sa mga mga pinanggantig paminang kadto dai mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Ato mga kaigsoonan mga naminaw, ang Paragis Bilabila Herbal Capsule maayo sab adto nga dunay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon. Kanunay nga makabati o kakapoy sa kalawasan, aro kanunay tang abdik o lagsik ito pang lawasa, mag-maintain ta, mag-inom ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, puno sab sa mga vitamina, minerales o nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawasa. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit makasama diha sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, ug uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon taud makasama human lamang sa mga importante kayo, standby lang sa ha. Kaya balik ta karon nga taud-taud sa na. Alas 10:52 na sa gabi.
1: That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap. Goodbye!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon C+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon
9: C+, ang strong and smart.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Problema!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Ato ang takna alas 11:05 na o 6 sa kagabion. Balik ta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
3: Straight to
2: the ani ayaw lang sa mga katulog dia ha. Ato mga naminaw sa dia ayaw sa mga tulog-tulog dia ha. Apiyong piyong ramodo kanuka ginagmay ayaw lang po katulog. Ana minaw sa dato si kasamang Carl Omega di ay. Ah, kasamang Carl, may gabi ini mo di. Asa masami boy kasamang Carl. Ah, kanunay lang maminaw na to. Asa naman panidit kasamang Benji ha? Ah, matod pa ni kanana ang kasamang Carl. Okay. Abe, dire. Ah, sayaw sa ginagmay, be. Ah, sayaw-sayawan sa nato, ha. Kani, kwa na sa day, si Tatusan Dawatos, kasaman si Kyo, day, ha. Ah, nagkasan ba yung speakers linya si Radyoman Josipos Quijano sa day, mga kasama. Yes, Radyoman si Kyo, maing gabi.
4: DYHP, Tata, Ottoman Report.
5: Salamat ka sa mag-radyo man na Binji sa itong pag-anin na doon sa gawas kabahin na kumarasa sa naglaob na gagabi o nagpabili nga malinaw na dakbayan sa Subo no dining matigang panahon nagdunagabagong mga po ng kralisik pero yun dili kay kusog sa mag-radyo Binji ang nasinating pag-patak-patak sa uwan kumarasa sa naglaob na gagabi o sa report nga itong nakuha na dakpa na kining suspect sa pag-pamusil sa Osaka lalaki ni tumiaging adlaw diha sa May Garcia Street sa Barangay Kansuhong sa dakbayan sa Talisay aga nadakpan na ilahan sa pangalang G Fabular hinggo taga Poligon og taga dito sa May Garcia Street sa Barangay Kansuhong sa Mauga Ciudad siya mao gitubo ka suspect sa pagpusil patay kag Fabular nga gingong gipusil niya tog Miyagi nga adlaw diya sa may Sitio Santo Niño, Barangay Kiyot, ni nga siyad sa Subo, sa pasirang imisisyon nga gimus, kamulisan nga gingong nga personal grads ang inungan sa mauga pagpamusil. Aga biktima, nadakpagini sa gimong iniusag at positive operation sa kamulisan sa Subo City, o inuman sa dakpayan sa Talisag, yung kong suspect mauga krimen nga sa mauy suspects pagpatay sa mauga biktima gamit ang iyaga arbas nga yung gitagol niya o nga narecover sa kapulisan. Mga pulis sa imuga iniusag hot post operation diya sa masakop sa Carbon Police Station yung man sa Talisay City Police Station na mauga suspect kasamtang karong nag-detina sa Talisay City Police Station da samtang sa pikas gabahin na dakpasab sa gibog bypass operation sa masakop sa Municipal Enforcement Unit sa Constellation Police Station piling gingusak gituag drug poser diha sa may Sitio Lawis Barangay Hugan sa Mauga Lungsod ang dinakpa nila sa pangalang Gis alias Bulantoy tapesayas anyo sa gabaligod minyo o nagpuyorasab sa skutat ka lugar na nakpa sa gibog bypass operation ang kinigipan sa Pilagandaw aga illegal nga kalihugan ini nakuha gikan sa mga dakwan apa nga pinakitagudahan sa buong nga bu timbang kay 50 gramos nga bu balor kapin sa 340 mil pesos na kitakuha ang usa ka 9mm revolver nga armas og dunay dua ka mga buhing bala. On board sa patrolang ng Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
2: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osgano, sa imuhang report. Samtang, adugan itali sa tuang balita, babaeng trabahante sa usa ka club nga nakabsan sa kinabuhi. Samtang naangol ang live-in partner ni ini nga langyaw human. Human matod pa daruha sa nakatulog nga driver sa usa ka SUV. Auto kompleto ni Tali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
4: DYHP. Tata, Araman Report.
3: Patay ang 27 anyos nga babae nga trabahante sa usa imnanan human ni Madaro sa nakaturog nga driver sa sports utility vehicle kun SUV samtang nagbakta suban sa ihang kalibin partner nga langyaw alas 2:21 gani nagkadlawon sa General Maximum Avenue sa barangay Kugon Ramos Dakbay Sugbo. Ang biktima gila nga si Crisa Jean Concha 27 anyos taga barangay Lahog sa sulod sa Sugbo samtang naangon sa bag ihaga ka ipon nga langyaw nga si John Charles Livingstone 56 anyos American National. Ang suspitsado nga naa karon sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit nga mao'y driver sa Toyota Fortuner kulor puti, mao si Ralph Antonio Go, 26 anyos, taga Urhilio Street, Sambag 1, sa Surin, sa Sugbo. Sa investigasyon sa TEU sa Cebu City Police Office, base sa kuha sa CCTV camera, nga gikuha gikan sa Eagle Eye sa kagamanan sa Depensa Sugbo, nasairan nga samtang nagbaktas ang mga biktima sa kilid sa karsada, nga paingon sa Fuente Osmeña, kadit lang sila nga gidaro sa SUV, nga miukupar na sa Picas Linya. Ang SUV paingon usab kini sa Fuente Osmeña, pangingong tungod sa kahubog, nakatulog matod pa kini og miti paskini sa Picas nga linya sa karsada ug daing kabangga sa duha ka biktima nga nagbaktas tungo sa kusog sa dagan nalatayan ang lawas ni Kunsha samtang si Livingstone ang nalagpot sa sidewalk. Mihunong pagkadali ang SUV apan pipila ka segundo mipasutoy na kini pagpadagan paingon sa Fuente Rotunda ug dito siya mihunong. Gidali pagdala sa Cebu City Medical Center ang mga biktima apan si Kunsha ang gideklara nga dead on arrival. Mihimo dayon sa imbestigasyon ang TEU ug gipaubos sa alcohol breath analyzer ug nagpositibo ni sa ilimnon nga makahubog. Mato ni pulis Lieutenant Colonel Jumar Medel, ang hepe sa TEO sa CCPO nga magatubang kasong reckless imprudence resulting in homicide o physical injury apan naman magpositibo sa alcohol si Go, dugang kasong ilang ipasaka kini mo ang kanapasan sa Republic Act 10586 kung ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Kasamtangan ng kustorya sa TEO ang driver nga nakabangga samtang nagpaabot sa kabanay sa mga biktima. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
6: At 50, your body may look young out.
2: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Ala, sige ha. Anya kinibay na saan magkasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang mga kaigsunang nga mahiligon kay mo inom og kape, mga coffee lovers. Dili mahimutang dili gyud makainom og kape kada adlaw, kaning kapeha mo itong imnon ha. EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas ug tanon nga gisagol sa tuwa nga kape. Ang atoa ang kape mga kasama. Ana krinot ani kay dunay rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties. Kalibyuhan ang sakit sa arthritis. Ano kato mga dunay arthritis ano mahiligon og inom og kape kaning kapiha mo imna. O niya kato nga makiksunan sad nato no nga kanang naang kanahan ba nga update kano na yung panglawas niya dunay kape nga dunay binipiso sa ang lawas kaning kapiha EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Doon ni sagol nga luya, doon ay dulaw or kaneng turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul ng bisaya, ng mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga magyapalami sa tuwang kape, doon ay barley, doon ay insulin plant, doon ay ginseng, ha? Ang ginseng nga nasa tuwang kape kasamang ni store, basta nindota kay makapa-update sa tuwang panglawas, busa makalahutay, tamatag-adlong, panikay-sikay, to nakainom ta makasama sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya gong gawas nga kape sa EXL Duna sa Taiha Plaza. Onya si Nanay Mire na to tong coordinator di as kabangkalan kasamang nesor. May gabi ini mo di Nanay Mire. Nakauyon gisa sa tong haplas oy. Hakaning EXL Makabuhay Oil. Nakauyon siya kay humot siya nga klase sa haplas. Maayo siya sa panakit sa kalawasan, panglailes mga lutahan, mga panuhot, mga pangulngulos kaunuran. Maayo mang ihaplas. Ha, maayo. No, sumuna nga nakauyon si Nanay Mire taon. Ha, sumuna katong uban ha nga naka... Asulay na ina nyo mga silingan na kaning haplasa itong gamiton, EXL Makabuhay Oil. Kanya all-in-one is yan, yung skincare oil pag yun. Ano kanindot ane, kayo dili sa kapaakon o glamok kung mahaplas ka ane. Kaya di magkapaakon o glamok, busa. Malikay ka sa sakit nga dingge. Muna na kanindot ane ka sa mga nistor. So aron nga malikay ka sa sakit nga dingge, malikay ka sa mga pinakan sa lamok, mag-EXL Makabuhay Oil na ta. Mapalit ang itong haplas o gato nga kapi sa Makabuhay, Diyan sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Onya, Cebu Everdrug, guban pa nga mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Amo ni na kanindo ta, basta kape gani o haplas gani makasamay ato ang pangitaon. AEXL makabuhay ya oil na gyud ta kay epektibo kaayo og nasulayanas kadaghanan ang kabaayo no sa tuang kape og sa tuang haplasad mga kasama. Onya si may gabi kasama Benjay pa shout out ko. Asa ko nga pares nga si JJ Jory og sa kuang bata. Ang si Rene Riani Rinsland sa kwa nga mama nini diri sa Gindulman Patag City of Naga. Oy kasaman Jojo Huyo Furya, kumusta man kada kasaman Jo? Kami kabalik na sa inyo hada. Si Bughat Tingag ha? Pinagrakuyawa sa Facebook Bughat Tingag man. Ako na na kanang naang kanang Bughat Tingag ang himughat na kaningag rana. May kahoy nga kaningag sa mga nisto. Inumdom ka tong kahoy kaningag nga. Ha, inumdom ka na. O niya, parisi og salong, ha? Parisi og salong. May gabi ka sa mga binti. Shout out ko sa taga Toledo City, sa General Climaco, and also sa Campilanan Family. Sa wapagyod na tulog, ha? Kaya naghimog assignment, ha? Kika ni Angel Angela. Angela EJ. Okay, Jefferson, digamos. Mahing gabi kasama. Okay, Onia, balik ta karon taon makasama human sa importante kay itong isgutan ng atuang mga hisgutanan karon kabahin sa impeachment o niya kabahin po sa padidit, ha? Karon to taon, ha? Date lang kayo, standby lang sa, ha? Standby lang sa kasamang ni Storm. Alas 11:18 na sa gabi.
7: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
8: Payo ni Doc for 50 and up, alam niyo ng tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun lang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget? So

0: Assist, consult your doctor.
1: Ambroxol Hydrochloride Miracof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
2: This time check is brought to you by Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix. That time check was brought to you by ACF.
3: Maging balikayan. Tindahan.
4: Medical check-up o mga diskwento sa ilahang nga mga produkto. Mapalit sa uban nga mga butik at farmasya ang DTX sa 500. O niya, ingon man sa magkasama, mapalit ni dito sa Negros Oriental. Mga butik at farmasya sa Negros Oriental o Negros Occidental. Sa so muna, ang gipaduol na mga taga-Negros ang Buhol. Murag, doon naman tingali na ang kanana ang Buhol. Ato lang i-check ha, ang Buhol, mga sukindig paminaw. O, kakuha na ba, kanana ang hatdan na ba ang Buhol sana? Okay, murag doon natin kakulian sa tuang live, no? Kasama ang Gerald, no? Doon na tayo kakulian sa itong live, no? Kato mga naminaw to na to na tanaw sa live. Doon na tayo kakulian gamay mga sukindig paminaw sa tuang Facebook live, ha? Doon sa kaning kuana. Doon sa kaning hitabua taon kasamang nisto. Okay, so ato sa hatagag pagtagad ni Hakay, ato asa nga, ato ang hatagan ni kay di may kaning video o niya na videohan ni mga kasama sa matod pa usaka vlogger ni naka-video ani kasama Gerald, ha? Dito sa Trans Central Highway, na may gikulata, usama ni gikulata, gitabangag kulata, or nag-sinumbagay ba ni sila nga, ha? Nagkasabot ba ni sila? Na pagka pero may magkasinabot magsumbagay unsa man kay rason unsa man kay hinungdan ani no ha unsa man kay kanang hinungdan ani unsa man kay naingnan ano nag initay man ni sila nang nagkasinumbagay man ni organo man ning unsa man ni siya kana to kun tan-aw ng video be kasa mga Gerald ang uban nakita na ani ang video pero to nin tan-awon kay basin og mahinabi na to karon ang kaning gibukbuk in town or usa sa mga pamilya, mga sukindig paminaw, aning gitabangag bukbuk maton pa. Ito ang nga i-check o gamay ha kay dagamang naluoy, aning niang itabuan. Amoni ang nakuan, oh. Amoni ang video, sa dera-dera di ay, oh. Amoni ang video diya sa Trans Central Highway. Medyo gamay raba ng dalan diya kay two lane rana diya kasamang nisor. Kani mo, ni? Aha. Agoy. Uy, natumba bagay na eskasada di ay. Pagkartanaw na ito. Kadagan, magkatabang gilamok man di ay ni. Ha? Kani mauni ang sitwasyon. Awa, ano yun, oh. Halalalala, oh. Jesus, ito kinatumbag yun. Ha, natumba dito. Uy, pila mo din ni kabuok nga mo raman, oh. Dagana, ano di ay, no? Oh. So at least balik na ta sa tuang live, ha? Pasalamat taon ta. So may hinungdan ka, ani? Ngos ka sa mga Glinda Basin o Galiter B na ang hinungdan ka sa mga... Kagyo ka sa mga Glinda. So maon ni, medyo busy kayo ang kasada, diha? Daga mga motor. Tanawa, ha?
5: Para
4: maril, let's go, no? So, daan na nga naglalis-lalis, di ay? Halala, wala tara, sugod lang isparing, oh. So, bagay yun, oh. Na, mga motor, giparking rasto nga, oh. Kuyawaan ni mga tawhana, no? Tsaka ay naingnan ni nila. Awa na, rails na, barial na. Nihalalaw, Agus. Ni amay kanang na ang jacket sa Food Panda ba ni Dong Ralph?

0: Oh, tanawa ulah. Ala, oh, isuga sa amo ta ko ini kenek niya hanggi gisulob nga uniform, dili ba ni uniform sa Food Panda? Kay mayong mayong man. Ha, basin og mayong ra. Isu kayo, ini ta yapak bato.
1: Hoy, manoy. Hoy, manoy.
0: Oh, manoy, ayun sa muna, manoy. O ilang gigunitan. Dunay mga niulang, dunay po eh. Pero kitabangan to siya, pero kanin dunay niulang na. Ah, din ang polis. Ah, may kidali po nakarespondi ang polis na dayon. Ah, may kipaspas kay mga polis respondi tao, no? Ah, kabot mo tao mga polis, ha, kuan? Unsa man isa may hinungdan ani dagway ha kana imong ingon nga kasamang glinda nga padidit tato sa natanaw na unsa gyud ra e pata makahukom kasamang glinda Oh, so doon ako no, ikuan, ani. Ha, kanaha, inisyal na to nga nakuha, nga mura o ga, mura o natandog ang garbo, nining grupo nga, sani nga grupo kasaman Gerald. Ha, naman ko no yung mga grupo ning niang nangulata. O, ni Sibat ang mga nagkulata, pag-abot sa pulis, wa na maapsi. No, dagan, di isi. Isog mong kayo, nyo mong paabot sa pulis. Ha? Pero ang mga plate number ato, basi nakuha ato sa kamera, ay kuha lang na ato ang plate number, di ato ang mga kapulisan, dayong ato ang atoon sa LTO. Kay, unsa man ning nakuha na ni, unsa may ilahang kainit bas ulo in town? Ha? Nga no, dili man ang tainit ang panahon, ha? Di man init ang panahon kasamangki, bugnaw man, pero mo lagi na nga, diya sa kadalanan, dili man kita ray tagiyas, krasada gud. Magbalon yung tagtaas nga pasinsya kay lisod man kaayo nga nagkadaiyang matang sa mga motorista na adiha kun. Ha, unya, dili man na atundalan, wa may na nag-iyaan ang dalan. Ha, muna nga tua, pasinsya yun, kinay uban nga mga driver, nga mga ha, kanang muta, patakarag suliot, nay uban patakarag panagan. Ha, so muna nga ang pagpasinsyahay mo'y labing importante. Kaya kaniyo, tanawa, ang ilaha man ni nga gi... Pura magitabangan ni nila. Ha? Gitabangan man niya pag humagsumbag, gadi anay pulis, nanibat ko no. Ha? Tanawa, tanawa, ula, oh. Uy, duha na'y kabok ilang gikulata. Ha? Murag duha man kabok ilang gikulata or kauba ng usa. Ha? Unya, daghan man ni nagkulata, oh. Mas paring daga na itang usala. Sus, gihapak pag yun. Pagkaisuga aning kwan, uy. Ha, kaning ni ang doon ay medyo kanibang ga, na mura man nag-uniform sa, ang, sa Food Panda ning iahanggi kwan. Basi, ugaw aning. Sayon rin pag-trace, ha, mga taga Food Panda, unsa man inyo ning uniform or di? Ha, sayon rin pag-trace ni, og pananglita, gwa pa ni matrace sa kapulisan ning tawhana. Ha? Sayon rin eh. Oh, so naay ni kuan di ay ni ay akato ni uwang na ito siya. Ha? Naay ni uwang, giuwang unta, giapil o kulata ang giuwang. Akanang nakanabang balita na mag-away, o niya ni uwang ka, imuhang giuwang silang duha, ikaw pa nung giapil o kulata. Amo na ang si kanang na ang kuan bitaw si Carmeling nga di nagit sa ulang ulang magmaois Luis kay maapil mo sa kakulatahan. Unya nahitabo diri sa Trans Central Highway ay unya gikulata kining usa ka motorista mura gitabangan ni unya dunay ni uwang in town kay naluoy. Gitabanggi, giapil noon sa kulata. Giapil sa kulata, luya na dos mo penos kanal. May tanawa ha, tanawa ito ko nun, may. Ato ang usbon ang kanikinikin. Ikon ko nagbalik ka sa man, Geraldo. Ha? Oh, kanikon nun, may. Tapag gusto nga sa dan, oh. Oh, pila mo nila kamo kana sa. Ana sa, ana sa. Ah, katos sa man to. Ah, katos ang daghan o kani o tanaw bi. Oh, sus daghan man sila oh. Daghan man sila di ay. Ha? Kuan ra unta to, single ra to kay usa ra man nagu ilang kontra. Ha? Usa ra man ka tao ilang kontra, nya ngano man gitabangan man ni. Eh. Oh. Ah, daghan kayo ni tabang saro. Muna nga gitabangan nila puting luuya tao na lupog uy. Ha? Na lupog dia sa nahapla. Ha, kaning ni ang ilahang gitabangan kulata nahapla des karsada. Putang luuya ka sa so, tanawa oo. Pilam ni kataw usa kana usa duha tolo upat lima unom pito walo siyam pulo. Unsi. Ha, puting uban o nakapanuntok ba ning uban? Apa sing dudugaw ni dugap-dugap pra ba na biya? Murag dap yung... paita aning unani, no nga... Kaniha tanaw ni kaysa inisyal nga nahibawaan na to. Ha? Sa inisyal nga nahibawaan, abot to, gunsa ka tinuod, na pero sa inisyal nga nahibawaan na to, nga mura o nasuko ning ni ang mga grupo ba kay... kanila lagi motor-motor, pakusganay, kisay tasog lahuta, kanang tasog bulhots motor, niya murag medyo naapsan ng usas sila mga kauban ba? Or mga naapsan sila, or naunahan baka kasamang ni store, nabertikan baka ha? O niya natandog ko nung matod pang garbo, kinin niya mga grupo, kay grupo-grupo ko nung dinik. Kanin mga kauban, ano yung mga nangulata, doon ay grupo. Sa mga kanin grupo ha? Dili baka ni grupo ni kanana ang Dato Adlaw. Akin bay nasa datod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisod na mga naminaw, nagatanaw sa mga Facebook. Doon na ganit type 2 nga diabetes, doon na mo nailhan nga doon ay type 2 nga diabetes. Ingna na nga paimna na og Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, napamatud-an na ni nga makatabang yun para alibyuhan ang sakit sa diabetes, labi na type 2 nga diabetes. Ang pag-inom, kung ikaw doon ay diabetes, duha nga to sa tulo ka soft gel kada adlaw. Palitan na ano, kanang naanga tulo nga to sa lima. No, kung niya, kung doon na kay diabetes, pwede na tulo alang. Usa humagpamahaw, duha sumagpanihapon. Muna ang pag-inom, kung ikaw doon ay diabetes. Pero kung pang maintenance lang, pwede na po dugduha. Usa humagpamahaw, usa sumagpanihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, isuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor o niya high quality potent formulation gikan sa Amerika. Hindi na kanindot aning itong Life Extension Vitamin D3 mga kasama. O niya na kanindot aning kay Il-Isil ni siya aron malikayan ang pagkapiki. Pasabot ana nga kung mupalit mo, tanawag yun yung soft gel kung doon na ba'y tatak, doon na ba'y litra nga ili, kung wala gani, piki na, ha? O na ang pag-ila sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sila nga clinic, nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy, nga namutang diri sa Cebu Dock Building, Boyon, Osminia Boulevard. Ano diri Cebu City, ha? Dito's Consolacion, nasa Atbang Jollibee's Consolacion, padong kasod sa merkado. Ito sa Negros Oriental, naa sa Dumaguete City, tapad sa Camanhac Terminal. Ani ang atuang Life Extension Clinic sa Consolacion, Cebu City ug sa Negros. Pwede sila nga mobisita mo kay nagtanyag og libre nga medical check-up. Way bayad ang magpa-check-up ha. Alang sa mga masakito na ito nga magpa-check-up dito tap sila nga clinic. Mapalit usab na sa uban nga mga butik at farmasya duol sa inyong mga lugar. Potana lang yung mudiha kay naara mapalit na diha ha. Okay, balik ta karon ng taon daw, human lamang sa importante kayo. Standby lang sa kasamang ni store. Ha, kay balik ta human sa mga importante kayo. Alas 11:44 na sa gabi.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: Wishlist na ako for the year?
6: Grabe, kanaghan!
5: Tuyo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping. Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
12: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow! It's a belly friend.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: 150?
1: Pwede sa Actimed. Actipit man.
0: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han. Ang pang-allergy defense na ako.
1: Actimed. Actipid.
0: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
1: Actimed. Actipid.
0: Unya ang quality.
1: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ato ang attack na alas sa 11:51 na sa kagabion. Alikta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala, sige. Sayaw sabi. Kato nga mga wapa nakahumag sayaw, wapa ni sayaw. Ala, sige, sayaw isa na eh.

Oke. Ah, sayaw sata sa kagabion ha kay. Onya si Lucy Datulaita Elevera warta sayaw ko noon niya. Ah, William Kahis Basera mga wala siguro na lisensya kasama. Ah, kay ni si Batman. Nambot lang kaagad ato kasama nga William. Happy birthday sa kuwa nga sister-in-law karon si Rose Ann Donaldo Lagos. Lagi ka ni kasama ang Glinda Lagos. Oh. Ah, naminaw sad ah, si kasama ang girly Milindo. Oh. Ah, may pagpanaminaw kasama ang Milindo ha. Okay ha, so ito ang panawagan, no? O ganton ito ang mga nakaila. Ha, ganto mga nakaila, ito ang panawagan o ginsay mga nakaila. Aning ni ang mga tawhana, mga sukindig paminaw nga nangulata diya sa Trans Central Highway. Ha, ginsay nangulata, ani, naaman, na kuha naman na diya sa Facebook. Ha, na baliog naman na diya sa social media. Ha, kining ni ang pagpangulata nga nahitabo mga sukindig paminaw, ha? Ang sinugdanan ani tanaw na tog balik ha kay kani ani ngon ini manghinaot nga ma aksyonan ni ba kay kwan man kanang kontinuod nang giingon na kasamang nestor nga medyo nagkuan kuno na suko kuno kay kanang naang na absan ba kana na bertikan ba ka dili po tingali ha kay wa may kwan dia panalitan naghinay kang panagan niya mortikan ka suko diay dili tingali mo rason san. Pero mone nga ato ni sutaon unsa gihinungdan ana. Ha, pero ang kadton to ang willing man magpa-interview kadton to ang biktima taon. Sa gikay rason ani niya daghan man sila nang ulata. Okay ra to single-single lang. Ha, gitabangan magkulata ni ining maong grupo unsa man ning grupo ha. Ha, bikono to kuno nga tanaw balik ang video kasama si Ralbe kadto sa sinugdanan gud. Ah, sige. Ah, someone help. Kuy. Oh, sinumpagay na dayon. Hala, oh, so tanaka na, ha, tanawa, ha, to. Oh, kanay, sige. Sumone ang, pero ang mga plate number, ane, o ma, sus, grabe. Puti, daghan na, oy. Oh, daghan kay pila to, oh. Nga naman, nga na, may gipanggo ko, daghan na gawin ni magropuha, na gawin di ay. Oh. Okay, padaplin ang motor. Ah, kaya nagalis-lalis naman sila. Okay, padaplin ang motor. Okay, saan po'y nag-ingon na bagay-bagay? Saan po'y nagsugnod? Oh. Kuya, waan ini asa ko ano, oh. Ma, pero okay rin ang unis kuan pod, ha? May gani kay Y Armas ba? Y Kutsilyo? So, dagani ni silang grupo, ha? O, tanawa, nagsunod ni. O, wala, silang bagay na dayon. A, pirmiro di ay, kato, duha pa sila mo ay nagsumbagay, ha? Katong, ang katong tingalitong na-offend niya, o katong to ang biktima sila.

0: pa'y nag-sinumbagay. Pagkahuman, nanaog sa motor, kining uban niya nga mga kauban. Nanaog sa motor, dayo ni Kwan dito, ni Apil dito, sumbag.
1: Wala, rin sa.
0: Dagan ni silang grupuha, di ay. Sus, wala, tumba ng motor, oh. Grabe, suga, oh, wala, oh. Sus, lagi pang tabangan. Hala. Oh, karin ini nakakuas. Karin dia jacket nga mura og jacket sa Food Panda puting isuga, oy. Ha? Puting isuga, mura og kwan. Ito sila mahadlok mga preso, no? Ah, may ganit kayo na kaabot ang pulis pero nakadagan kuno sila po. Oh. Nakakuan day, pag-abot sa mga pulis, diyan na mga pulis, pag-abot sa mga pulis, nisibat dayon. Nisibat dayon, kaning ni ang mga nangulata. Purtim bunog tong usa. Ha? Oh, purtim bunog, ha? Sumuna nga kanang naang kuan, ha? Di, pananglitan ba? Kung sa bakay na sukan. Istoryahon ko di ay. Yan, silingan dito. Oh, nasuko ko no sila.
1: Taga-diri man to.
0: Oh, taga-dito ko no to. Anya unsa to katinuod tong nakuno yung mga nag-atang dito. Kay basi og muagi og balik tonto ang mga nangulata. Ang mga pamilya sa biktima to kuno gaatang kuno dito kay basig bubalik tong mga biktima dito unsaon ka nila kato mga katuban nangulata ba? Panlitag mo balik o gaagi itong mga nangulata dito saon ka nila kay gatang man kuno ang pamilya sa biktima sa katinoon na naluoy kintong uban na luoy itong kitong mga ni uwang raba ni uwang ka kay naluoy ka astang luoya in taon ng apilam ng kagulata. Ugma dalan tapuhon magpadidit ta kasaman jirat unya unala lang ayo lang sana gipliron kana na ang padidit nga duha ka buo kay gabii naman di kadlaw naman di ay oy ha para ugma na lang na kay kana sayo-sayo taga sugod para kanan duha ka padidit matingob nag ana ay padidit ra gi andam ni kasaman jirat pero na kuan man tas oras ani ana pikitas oras kasama nga ratso nin ana minaw sad nato naghulat padidit taon. O si kasamang nini Salvador Ornopia. Minos padidit po din taon sa si G.R. Smith ye. Dito sa may Bakong Negros Oriental. O si Fanny Sabuero. Dito sa Ronda Cebu. Naminaw si Arden Cabiso. Naminaw sa sila nato karon. Okay, wala naman tayo kung oras magkasama sa pagkadayon sa tulumanon sa patkin ninyong tanan ha. Antod ugma po na sa ugma po na to ang isgutan ng mga katong sa impeachment ug uban pa mga isyu makasama og ang atong padidit na to kalimtan kay dugay-dugay na gyud nga daga na koy utang ninyo. Salamat kay ninyo ha. Ay nataog panamili tiri kasamang Gerald. Doda, ugmat na lang purpuhon mga kasama. Salamat kayo ninyo. Anya, kung kauban diris masin kong tulong si kasamang Niso Remisilio, kasamang Kisos Minia. Dispigas lawa kasamang Gerald Albiosa. Rubil Buiser at ang Chief Technician sa Transmitter Site, Alan Talda Oliver Atis. Pagalan niyo boss nga lagad sa kahangin na inyong radio man, Benji Olpostangian, ang magpasalamat ng pagpaminaw o manamilit yung plagis pagingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tananapit yung sanang panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para

0: nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tangian ang magpasalamat ng pagpaminaw o manamili kayo plagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tananapit o sanang panahon tatak. RMN.
1: Straight to the point. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
0: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rush Boy Nationwide.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod na magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Real Time, alas 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasunol. LTFRB nito na sa petisyon alang sa usbaw sa pritihan sa pampuligo ng mga sakiran.
3: Samtang opisyal sa Security and Exchange Commission litistigo sa ikabaybin siya tingadlaw sa impeachment trial.
1: Sa mga balita lokal, kagamanan sa rekbayan sa Sugbo ni Paygayon og mas kaling sa mga baboy sa barangay Tuong sa sunod sa Sugbo kagahapong adlaw.
3: Samtang sa abroad, Iran ipaligod pa sila puwersa pagpakigbato sa Amerika.
1: Samtang dugang balita sa mga balita lokalong sa hinatiran, nahimo na og lakang aron na kapunggan ang pagkatap sa African swine fever sa laing mga barangay sa lungsod.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan.
4: Unang radyo, unang balita.
5: DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Doon kayo na mga hinugdanon, kinayaw na radyo.
3: Unang Balita.
4: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod ang impormasyon ng inyong masairan.
3: Ang ayan mo manugtan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP,
4: Unang Radyo, Unang Balita.
2: Gising na!
4: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw na may galang Martes, Pizza 22 na sa buwan sa September 2026. Sangahan sa kanitibugang porsa sa DYHP, arami sa bukirin niyo mga tigbalita.
3: Kirain ni Radyo Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radyo Man, Arnold Bustamante. Anto tamay kala sa Rasay, Santak na sa Buntag, mga kasama.

0: Ай бы так, сук бука висяна виндалавля, на пыт гандамай гала, сатунга папа регумана, генал кабинга на кавоска пискайя, кабая, онга калипай. Нагадло карабагая лагаг мартескай, 94 каадло на ланг Пасху на, ха? Кумуста инью папагандам са Ночи Буэна. Септембре 22 срон, онья сунун симана магигала Октубре на. Сунуне Нубимбре, Десембре, вакна Пасху на. Дали арас панахон. Dali ara nato matiguang ani kalaki. Dali ra kay megalan tuig. Wa na. Surani mo retire na sa ta. Ana deha. Ipayon or atong enjoy ang atong kinabuhi. May gala dito rin si Babos. Kalimutan, kapitin dali. Aragin may galas kinabuhi. May buntag sa itong mga nanay. Ganaan rin silang tags-tags sa mga kusina. Kanikisikay na may gala para sila hang mga bata ng mga eskwila karumbuntag ka. Doon ay mga bata may gala ka sa iyo mga ato sa eskwilahan. Alas 5:30 to alas eskwilahan. Very punctual. Most punctual. May mga bli may gala sa game. May mga bli may gala sa classroom. Ay po naman may galang as perming kalit. Ang klase, alas 7, mabot alas 7:20. Mambak na lang skural. May muntag sa mga nanay. May muntag kung sa'yo ito ang sunaan ka ng muntag. Kung sa'yo ito ang ipabound sa itong mga bata. Sa itong mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers, talent ng mga drivers. Nga nag-problema na sa karong mga panahon na kay karong adlaw ay patuman may ganang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ang krudo mga higala marag 8 pesos. Ang gasolina marag 4 pesos. Di na ako makuha namin memorize. Pero ang krudo, imamong gani may gala kumpirmi ipatubil. Ang krudo mga higala 8 pesos kapit. Sus, ginoo ko. Tag 100 na may gala ang litro ron. 100 ka pina. Wala nga magdaginot. Magdaginot ta sa paggamit sa itong krudo. May buntag po sa mga kaigsunod na nga naroon sila ta mga pwesto ni Hasmerkado Publiko. Kanamin na may galas tuluman ng unang radyo ng Marita. Ito maglangay. At sa check may galas ng kasamang Jesse Samampong. Sa harap na may galang mga presyo sa mga nagunang panaliton. Mga higala des carbon
1: TYHP tuto presyo sa merkado.
0: Kasamang Jess, may muntag Jess.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken og mayong buntag usab sa atong mga soaking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumpra diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing lamason ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Aos, 120 ang kilo. Bumbeng puwa, 90 ang nagtong sa usagatos ang kilo. Luya, usagatos ang kilo. Papapas, 120 ang kilo. Carrots, 90 ang kilo. Pizza'y, 85 ngadto sa usagatos ang kilo. Repolyo, 60 ngadto sa usagatos ang kilo. Sayote, 10 ngadto sa 30 ang buhok. Silikulikot, 120 ang kilo. Silispada, 60 ang kilo. Siliaksal, 180 ang kilo. Bumbay puti, 200 ang kilo. Tamatis, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Limonsito, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Pipino, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyuman. GC Sumampong, DYHP, Tapak Arimen.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol ug ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles ug bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot ug uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Dan salamat sa samang Jesse sa Mampong. Dara may gana presyo sa pagsaka, may gana sa presyo sa itong mga petrolyo. Ang diesel may gana 8 pesos and 62 centavos per liter. Ang gasolina 4 pesos and 88 centavos per liter. Ang kerosene 6 pesos o 47 centavos matag litro mga kasama. Onya kay 92 pesos man kapinron ang krudo. So sa ato pa mga 91 na ron. Or 90 o oh, 100. 100 point something. Onya ang gasolina, wa kay kay kuan ka swito sa gasolina. Ang kerosene wa sad ko. Dress ko krudo may gala kay mo na akong permi ay patubil tag 92 man ang krudo. So plus 8 100 na. Tapos kinoo ko sa naman lang niya. So na may gala ang 10 liters. Tagkuan pa to ba? Tag 50 ang 55 ang litro. 500 ra. Karon may gala ang 10 liters sa kalibo na. Katonga yun. Sos. So na may gala mo tubil tag 700, 800 ra, 1,000, karon tag 2,000 na. Saan pa man ato yun? Ang loy kay may gala mga motorista, mga driver, kada mga taxi driver, mga bus drivers, modern jeep drivers. Sos, kini kay krudo may gamito na na. Di man gasolina. Maski bisa pa. Jane, good morning, Jane.
4: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Maraging pangutkot na po drone sa ulo sa ato ang mga drivers.
0: Correct.
4: Kasamang Arnold. Kaya, singsaka na po. Wala pa ganit na nakaubos balik kasamang Arnold. Singsaka na po o balik. Gani ato usang simana, nakaadto po sa ato ang mga gasoline station.
0: Saka itong 4, di ba?
4: Kasamang Arnold?
0: Saka itong 4?
4: Misaka o 4, o oh, 4 to 5 ka sa mga Arnold sa last week. So, nakatungtong na daan ang ato ang diesel o gasolina ka sa mga Arnold sa mga 90, gani ang uba na abot na ginto o sa gatos. Samot na karon na mo isa na pagbalik o masaka na pagbalik ang presyo ani ka sa mga Arnold. Malapa na ginto finish line ani nga 100 to

0: kaya na ganin mo, us-us man lang ka sa mga ano, pero karo na po nabantayan, huwag ka ganin ka ni us-us, saka na po nung balik. Marag nagsakasaka na gini ka sa mga Arnold, bro, padong, nagitaasa na ka ni padong ka sa mga Arnold, makagukol na makalagot, abot lang ka ha, gisapot na yung bureau ni ato ang mga drivers, ani atong kahintang, sa precious gasolina, diesel ka sa mga Arnold, gawa sa pagsaka sa ato ang gasolina diesel, gerosin ka sa mga Arnold, ang kalidyan po sa atong hangin, marag ni grabe po dyan, kaya sa atong nabantayan, itmit pa gani karon ka sa mga Arnold, marag nakita na ito, nga medyo lubog yun ang atong hangin dinis gawa, sa ato na imutangan sa may bilyalon drive ka sa mga Arnold, medyo maklaro na gid na ito, karo mga oras, sa bisyan pa man ganig na kasi natin tagpag-uwan, paghahapon ka sa mga Arnold nung, kanang kusog-kusog gani ito nga uwan, nanguan pa, abi na ito, nga mawagtang na ni ang haze, ay kaning bati na kalidad sa tong hangin kay mga Arnold, pero sa paggawas na ito, parang mga oras ha, maklaro gihapon na ito ang lubog na kalidad sa tong hangin. Nagihapon ang hiis ka sa mga Arnold, no? So mga na, mag-amping gihapon ta kanunay, mag-mask gihapon ta kung galing mo gawas sa kong adlaw, pero hinoon, suspended po ang klase na ito kasama mga Arnold, private o public. Karong adlaw sa pagkini kagahapon tungod pud ni ining na sinati na to nga bati nga kalidad sa atong hangin kasi mga Arnold kay delikado pud gid kaayo ni sa ato ang mga estudyante may mga tara ra bagini sila sa gawas wala ka sa gawas na binaga layo ang estudyante sa mga Arnold sa kinahanglan gyud nga mo gawas ra hinoon disuspend naman kagahapon na wala kay choice kaysa mga Arnold, ma-haze man na, or unsa pa na, babagyo man na, kita duty gihapon ta ka sa mga Arnold. Para giingon niya, kanang, dili na nato ma-feel ang way trabaho, di na nato ma-feel ang holiday, kaya ginahanglan po ta, mani kay Sikay, ginahanglan po ta mo kugi kaysa mga Arnold. Pero mauna, no? Kaya duty raman gihapon, naara man gihapon trabaho ang uban kaysa mga Arnold, bisan pa man sa kalidad sa itong hangin na sinangara sa nati karon, mga gingon na mag-dobli amping na lang kita. Okay, at wala riyag yung lawas ang puhunan nato ka sa mga Arnold. So at least mag-dobli amping ta, mag-mask, tumasa mang gani, or kung di wala mang gani, nakaw ka sa mga Arnold, kung naara mag gani sa opisina, so dili na lang diyag magpa pataka po na gawas. Eh. Labi na din ka lang mag-google sa gawas ko sa mga Arnold. So mga na ang ato tagang pagtagadron, gawas na ining kalidad sa itong hangin, ato po na masuruyan pagbalik ang atuang mag-gasoline station kay marag as fast magini ka sa mga Arnold marag kutas na kainin sa ato ang mga driver si mga tagta o dugang pagtagada ka sa mga Arnold sa mga panglitabo sa mga issue o sa ato ang pag-roving code dili sa ato ang dakbayan sa Subo kanya lang sa ating hatag na update gikan din sa my video long drive ako ang iyong Rajuman Jane Galliardo DYHP sa Talk Parliament.
1: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. O kining ba hinahatod ka nato sa EXL Black Coffee? Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB, nga makahatag og muscle recovery o peak ATP, nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas? EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
2: Asa na mga kasama nga Jane Galliardo, standby sa mga balita may ganahan man lamang sa pipinang kamagang bulawanong pahinomdom at oras. Alas 4:58 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.

0: Roberto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay,
2: pwede
1: na yahay. Pwede na, mga magkas,
0: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: The Original Koi Herbal Caption.
5: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati na nila.
5: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
7: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Taspang imo blood sugar.
10: Ato na kami diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500
9: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
9: Charantine,
10: nagkapamubo sa glucose,
9: Visine,
10: controls blood sugar,
9: o polypeptide,
10: nga parehong epekto sa insulin.
9: DTX 500
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinagatulog sa yugar.
9: DTX 500.
11: Kulay si Mario, diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, sa kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
12: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
3: Set Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao pong pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
3: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies. SED Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
15: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
3: Living Testimonies.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
19: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
20: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
21: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may testing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3. For longer life.
22: Oras sa mga kasama na 5-6 na.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
22: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Nagpabilin si Vice Presidente Sara Duterte nga usa sa mga Board of Directors sa Metro City Chow Foods Corporation hangtod sa 2025. Ubisan og napili na kini pagka Vice Presidente. Ipayag kini sa usa ka testigo gikan sa Securities and Exchange Commission. Konsek 14-27 kaadlaw na sa impeachment trial kagahapon adlaw. Ang SEC Company Registration and Monitoring Department Director na si Gerardo Fernando del Rosario nihimo sa mga testimonya og dibutyag ang posisyon sa Vice Presidente sa mga kumpanya makita sa Metro City Chow Foods Corporation sa mga submission ni ngadto sa SEC. Ginagawa isab ni Del Rosario kunon sa ibuhaton sa Osaka Board isip adunay awtoridad sa negosyo o property og ang mga responsibilidad nini ngadto sa mga shareholders og sa mga ahensya sa gobyerno.
24: Samtang sunog ang pambalita, nagdumili si Vice Presidente Sara Duterte pagluwat og komento kabay sa nagpadayon ng impeachment trial. Bato kaniya, matod sa Vice Presidente din niya Tagalog, dugang problema ang iyang mga abogado kung galing makontent kini gubikas paghatag og komento labos sa iyang kaso. Kinimanduan na iduha ka mga prosecutors kaya isuan og show cause orders gubikas sa mga komento nini kabahin sa nagpadayon ng impeachment trial. Samtang sa pikas gabay na iting bababa sa defensa kasi Attorney Michael Pua na mahayag kanunay silang dunay komunikasyon tali sa Vice Presidente labot sa mga pamahayag kabahin sa iyang impeachment trial.
22: Alas 5:08 na. Ito na karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kung LTFRB, mga petisyon na lang sa usbaw sa plitihan. Nalawa sa sunod-sunod kapagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Umanisap kini sa kipagayon ng mga protesta o noise brands sa mga sakop sa grupong Manibela. Dito sa kauluhan ni Sipilang ng mga pamaagi ng manawagan alang sa usbaw sa plitihan. Ang grupo na ngayong 2 pesos gamento sa plitihan sa LTFRB. Ang presyo sa lana, subling misaka. Ug dako karong adlaw. Subing ni si LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr. Karakdang nga maruso silang rekomendasyon sa sunod buwan kung kayahon ba sa mga commuters ang mas taas nga plitihan sa mga pampublikong mga sakyanan.
24: Samtang katapos ang balita, gikan sa kauluhan, posible mga tubag o kaso nga reckless imprudence sa gamahan sa katinunan nga nahimong pagpamusil sulod sa Banga National High School sa South Cotabato. Kiniman nasutag ang iya sa amahan ng armas nga gigamit sa 14 aryos nga tinunan nga namusil sa iya mga kaubanan na rasaw nga mga tinunan sa wakini mukutlo sa iyang kinabuhi. Mato ni Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla, ilawom sa balaod ng reckless imprudence pa lang ang kaso nga mahimong ipasaka batok sa amahan. Humanapunta sa iyang anak ang armas nini nga mao'y gigamit sa krimen. Ang amahan sa bata o sa kaimpliyado sa Department of Education kon DepEd.
23: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
22: Kaya itong kapabarigoban, may galing panahantaw sa namantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi Herbal Capsule, supplementong agikan sa paliya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Nga may mahatag, may galing kanigong salawas, kanigong sa atong immune system. Aron nga rita nalang masakit. Busay ko nga nagpaminaw ko nung matasana ang pag-inom sa original koi Herbal Capsule. Ang labing epektibong Herbal Capsule nga matok sa mga balatian sa masahe blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koi Herbal Capsule epektibo sa nabigala pagparigon sa atong immune system. Aron nga rita nalang masakit. Gumikan sa mga vitamins nga naan nini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original koi Herbal Capsule inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi Herbal Capsule. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tarambanche sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. May mo sa may gala mapalit ang original koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Walanggong, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscariot. Original koi Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
24: Taas ba ang presyon si Manigoy kabadunay hypertension? Basin taas yung sugar o basin may diabetes ka, yawarak may baw. At taas nga level sa blood sugar. Magpakikin sa arterial wall sa so mapalapot si mundugo o sa nakarason. Ngayon ang magka-hypertension ka mo taas ang imang dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta, pagkinaon si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkain sa mga saman, pagkapatulo sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka magrabing imang kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot ni simong katulog, makapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension o bistaw sa pag-klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Naakinimim mo tangin sa Maydiha Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
22: Hoy mga kasama, nakasinati na bumuo ng naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat. Kaya doon na kay giapas ka deadlines, kaya manunta kaayo apan kanit lang doon ay parakit sa imo hangipon. Makapangawat na lang kasi mong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo sa kadugayan, anak, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines, mga kasama. Kung doon ay sagabal ng sakit sa ipon, mas paspas o magpaspas sa relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes.
0: maong balik dahil sa trabaho, human ang deadlines, mutargit sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga pamukonsulta sa doktor. Ug sunda, ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na. Nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Samtang gawas nga magkababoost kini sa atong immune system, maginadlaw na ang kapaginom na ining Life Extension Vitamin D3 makatabang usab kayo para maminosan nato ang risgo ng masakit o cancer. Sama na lang sa breast cancer, prostate cancer, alas mga kalalakin, and colon cancer, guban pa nga susama ni ining mga sakit nga dunay direktang koneksyon gubikas kakuwag sa vitamin D sa atong nga lawas. So gani na matunan sa mga medical nga mga pagtuon nga mga cancer patients, mas mutas ang survival rate nila kung sufficient ang vitamin D level niya sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang panlawas, mabalik ang pag-function sa immune system samtang sila nakigbatok sa ilang sakit nga cancer. Sa mga dunay o mga cancer patients, ha? At gawa sa inyong gitake din ang medication, pwede mong mainom o 6 to 9 soft gels na ining Life Extension Vitamin D3 kada kuman sa inyohang pagkaon. Gawa sa mga cancer patients, katusang nag-maintenance na o gamit ang mga maintenance medicine kaya dunay sakit ka diabetes, hypertension o guban pa ka mga sakit, makatabang ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Hamtong or sakto ng edad, pwede or ang bata, ha, pwede mainom aning Life Extension Vitamin D3 kada adlaw para ma-maintain ang functional nga immune system o maayo nga panlawas. So, nga affordable usab kayo ang soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kailangan lang ipalit nimo sa Life Extension Vitamin D3, makita po nimo ang tatak nga LE din sa matag soft gel kay mao kadi timailan nga authentic or original among produkto. Pwede mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika pero sa din sa Life Extension Clinic. O yan, sa mga Life Extension Clinic, pwede nimo ma-avail ang libre nga consultation kada adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, na may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Samtang ang Life Extension Clinic sa Consolacion, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension, ang 416-1655-0917-318-1161. Alas sa dugan pa gabang ang pangutana. Sa pikas gabay, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Makatabang ang pag-inom aning Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pag-andam sa Super Fiber sa iyon rakaayo, kung alam ka gusto ka baso ka tubig, i-mix nimo dito ang usagid ka sa shay sa Super Fiber. O niya, pwede kang mutsay ka ni kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung alam sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas dinot ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, doon nga ni ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, may buntag, may buntag, may buntag. Kasama nga bagong ng mata na may kayo ipangapi ka ng muntag, oy. Parang di mo balik o katong. Mo, kaan ba? Kanang mo kondisyon ang lawas. Pero aritabay ka lang sa kape nga baka papaskog sa itong kalawasan. Doon ay resistensya nga itong makuha. Doon ay mga vitamins nga itong makuha, mga igala. Aritabay ka lang sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon ay spirulina nga doon ay powerful antioxidant og anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos may gala ang kolesterol og ang triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makaproduce kini o makareduce kini may gala blood pressure og makatabang may gala sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, marunggay, kanela, bayabas og rose hip. Dili ni basta-basta nga kape mga kasama, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mong recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Inyo ring mapanit may gala sa mga butika sa inyong lugar. O niya ma-order po may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
23: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, alas 5:17 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
23: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life. with EXL. May buhay sa makabuhay!
4: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The wonderful supplement.
25: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
26: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
25: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
26: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
25: Biotroph, Biotroph Biotroph Herbal Capsule.
26: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
25: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
27: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
28: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
27: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
28: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
27: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
29: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
30: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
29: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
30: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
29: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
31: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
32: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
33: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
34: Uri ng sakit. Kidney care time!
35: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyondang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
36: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa iya kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
37: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
39: Hoy!

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos sa paginhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukog Sotongaw.
1: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
2: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
4: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
2: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka-Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Ora sa mga kasama na 5:28 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halo 17 times of cancer. Inabinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ubang pang matang sa cancers nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. Buta pasabot ana mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao. Usa ni sa mga faktor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga mga pagtuon na doon ay tulog ka mga rason. Kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kinibigan sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana, na kung ang usa ka cancer patient sa doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells pamatay maghatag kinigga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang mga quality of life o ginihinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din mga formation o growth sa gagmay ng mga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang cancer, iyang i-block o putlo ng Vitamin D3 aron nga way magyan nga nutrients containing blood for cancer foods. Pagbutabang kini bigala nga mapugan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lain-lain nga parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate ang Life Extension Vitamin D3 o sa Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Ano mapugan may ganang pagpaspas kapag karuya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kanabutan sa Vitamin D o cancer. Mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient kung umubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit ka cancer kung adun na siya'y igo o sakto nga vitamin D level o blood level. Ang dosage na ito ng mga cancer patients, kinahanglan mo inom siya o unom nga ito sa siyam ka soft gel matang adlaw. ang Life Extension Vitamin D3. Mamahimong imnon kini sa usa ka batuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantinan nga 11 pesos sa batang soft gel. Importante nga pahinomdom, kinahanglan nga siguraduho na to. Kadunay marka nga LE. Ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit na may gala sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga mga produkto mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
10: Aton sugdan na itong kabuntagon nga positibo nga itong pananaw, panlantaw, pinagis pag inom o kape nga lamian, healthy o niya makatagba o kay kanato. Vita D plus coffee mix, gawas nga matagba o kalami ingon man sa kahumot sa aroma sa mga kape. Importante ni makakwatag mga health sa benefit. Kini may pinakaunang kape nga dunay sa gold nga vitamin D3. Ang Vita D plus coffee mix, dunay ni siya'y 200 ayo nga vitamin D3 at matag sa shay ni ini plus rishi mushroom extract. Dunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharide. Sugtritropines, ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagigini og mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kinidili ka pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna buntag, mga pita, Vita D Plus Coffee Mix, magkakapina ka, magka-vitamin D3, pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lindain ng mga butika, apilaw sa dina sa Life Extension Clinic.
1: RMN TYHP Police Ronda Presinto.
10: Dito sa kahabal-habal driver na lumos ni sa resort din nasa Liluan o nakabsas kinabuhi. Kasama mo sa balita na D1 Paul Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Lagdaman Ken o kining mga mitabo karayan pa rin i-investigar sa atong kapulisan sa Liluan. Napatay na yung record sa atong medical team sa Liluan at ko sa Danao District Hospital o Danao Provincial Hospital kining kahabal-habal driver na si John Mar Papanta. Tingkod na ang pangyadaron ulitaong at agapinali Diyos Bukirang Barangay sa Dakbayan Sugbo. Ang grupo ni Papanta na haligo igat-dagat ni anak pa niya ang gabi apan sayo sa kadlaon ni Alarmas niyang nawa sa sinugdana. Nagtuo lang mga kauba ni Papanta na nilakaw lang kaliyot o gihara ang motor ni ini. Apan hapit na lang mo tunga sa oras wa dini mabalik. Inungdan niya ilakiningi aninaw sa kabaybayunan. Usa sa mga naglangoy-langoy, aksidenteng nakatunog o tao diha sa ilawom sa dagat. Inungdan nga ila kiningi saom o dito pagkuha nila ilang nakita. Ang ilang kauban nga si Zapanta, nga ilang pangita, mauday. Nalit silang nakatawag gayon sa atong medical team sa Luan o may nikarga rayon sa biktima gikan sa resort diin sila nangaligo. O pag-abot sa Danao Provincial Hospital, patay na yun ang biktima. Kasama mo sa Liluan Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Satak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
9: Samtang kagaban sa nagpayan sa Sugbo, subling ni Patuman sa 4-day work week sa mga kawanin ni Sugod kagahapong ang lawa. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Ilibunonos.
1: DYHP, Satak, RNN. Report.
11: Subling ipatuman sa kagamhanan sa Baysugbo ang 4-day work week sa mga kawaning na inisugod kaghapong adlaw. Tiyaro pagnaginot sa konsubo sa krudo o gasolina, subay sa nagpalayong rotational brownout sa syudad. Ang compressed work week magsugod sa 8 buntag hangtod sa 7 sa gabi, Lunes hangtod sa Huwebes. Ipanayag ni Mayor Nestor Archival, gagawas nga itaas ang bayranan sa elektrisidad, nisaka sa pagpresyo sa lana. Kini ang hinungdan, nagisagop na usab sa kagamhanan sa kagamhanan ang compressed work week.
12: Bukuan na kaya itong krudo at elektrisidad. Sinisa sa mga ayo. Gamit na tayong mga generators. O disun mga ayo nga antong isakripisyo yung ayo ang antong covers ba?
11: Si Mayor Nestor Archival kanuman nga unang ipatuman sa kagamhanan sa bayan ang 4-day work week na itong miyaging buwan sa Abril. Apan human sa usaka buwan na gibalik na ini ang regular Monday to Friday operations. Yang ni us-us-usap ang presyo sa mga produktong petrolyo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RN.
1: Radyo mo nationwide.
10: Samtang 20 pesos kabugas umay gibida sa NFA atol sa ilang ika-54 ang anibersaryo. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugon.
1: TYHP Tatak RMN Report.
13: Kini nga balita atod kadato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gibida sa National Food Authority kon NFA ang 20 pesos rice selling isip usa sa mga nagunang kalihukan atol sa ilang ika-54 nga anibersaryo sa dakbayan sa Sugbo. Pinaagi niini nakapalit og barato og dekalidad nga bugas ang mga miyembro sa nagadaiyang vulnerable sectors isip kabahin sa tabo sa NFA. Gibida usab sa maong selebrasyon ang mga produkto sa farmers cooperatives and associations sa Sugbo nga nagpasiugda sa suporta sa NFA og Day 7 ngadto sa mga mag-uuma og sa pagpalig-on sa food security. Kasama mo sa balita ko inyong Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tatap, Aramen.
14: Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Radyo mo nationwide.
16: TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
17: posibleng mo gamit ang mga bagong armas ang Iran ug mo target ang mga lokasyon nga wala pa nila maatake. Kini kumulusan og bagong opensiba sa Estados Unidos batok sa Iran. Nagkanayon ang tigpamaba sa Revolutionary Guard sa Iran nga si Hussein Muhibi, nga kung mo tumaw ang bagong kasamok, sigurado sila mag-ilis ng armas o geography sa kasungian. Sa yun niini, ang Iran ni Paibaw nga nipaabot na sila ang mga kondisyon ngadto sa mga mediator alang sa subling paghimog mga negosasyon sa tinguha nga matapos na ang gera tali sa Estados Unidos. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RNN.
10: Katong mga balitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo ipiktibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanyanto, SED Liniment Oil na karon. Kay kining mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Tang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Alam niyo ba, simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals. Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Oras, alas 5:40 na.
19: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
22: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Uy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayo ka pala ka. Nagkaduwa ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joan Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng ako kanibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Oras sa mga kasama na 5:50 na.
7: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
17: Baligtas sa itong mga balita, kagabaran na pa sa Sugbo, ni Paygayo ng Bas Carling sa mga baboy sa mga nituong sa syudad kagahapong Adlawa. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
7: DYHP Tatak RMN Report.
18: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipekayon sa kagamhanan sa Pesugbo ang mass culling o pagpatay sa mga baboy sa barangay Tuong sa syudad gahapong adlaw. Kinipilagi usab sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF tungod kay napositibo ang maong barangay sa African Swine Fever kun ASF. 39 ka mga baboy ang gipatay og dalubong sa barangay Tuong kagahapon og laing 18 ka nahabilin ang gidakda og balikon sa DVMF karong adlaw. Una na gitaho ang pagkamatay usab sa mga baboy sa barangay Buhisan apan kini wa makumpirma sa DVMF ko nasudlan ba sa ASF. Kinitulon kay maton sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribuhok. Wa na binuhi nga baboy nga nabilin sa naisgutang barangay.
19: Ang na-confirm cute na to na na-immortality o morbidity is ang buhisan o ang toong. At buhisan at least wala na just pilay baboy. So far, wala naman nagbuhi at to. Ang barangay toong na-confirm man siya na positive, di kalma na to.
18: Si Dr. Jessica Maribuhok nasa irang nagpabusap sa DVMF nga ASF hotspot ang barangay Pamutan. To kay kinigin yung dooras sa barangay toong. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, Nationwide,
21: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga pa na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
22: Mupahugot na usab sa ilang bakos sa mga motorista tungod kay sugod karong adlawa, ipatuman na usab ang laing big time oil price hike. Gianonso sa nagkanayang kumpanya sa lanang ang patuman sila og laing hugna na usab sa dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga mauna ay katulong semana nga kinigibatuman. Sigon sa Department of Energy kung DOE nga ang presyo sa krudo musaka og balik 8 pesos o 82 centavos kada litro, 4 pesos o 88 centavos ang aumento usab sa kada litro sa gasolina, og 6 pesos o 47 centavos ang pagsaka usab sa kada litro sa kerosene. Nagkarayon si Energy Secretary Sharon Garin nga dili sila makakontrolar ni ini tungod kay apil na ang Saudi nga nalambigit sa gera tali sa Amerika o Iran. Hinung na nga apektado na ang industriya. Ni pasidaan sa ang kalihim nga wala niya makita nga mubalik ang presyo sa lana sa pre-war level karong tuiga o sa wala pa may ulbo ang kagubot sa Middle East region. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
17: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapa.

0: Sam, og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak Set Marketing, Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping mata pang nakaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald mo proponer o kapin sa 15 bilyones pesos ng 2027 ang annual budget sa kagamanan sa Rakbayan. Kasama mo sa balita na Jaman Elibulon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Mo kapin sa 15 bilyones pesos ang iproponer ni Sibusery Mayor Nestor Archival nga 2027 annual budget sa kagamhanan sa Dakbayan. Kinimas na astandi sa 13.4 bilyones pesos nga annual budget nining tuiga. Matun sa mayor nga ang maong katinad, ibasi usab sa realistic revenue forecast sa City Treasurer's Office sunod tuig. Ibaabot Archival nga proposed 2027 annual budget mahumana sa masunod gaduha ka semana aron madaso ngadto sa konseho sa syudad.
4: In the next 2 weeks siguro lima, pagawas na bigay.
3: Si Mayor Nestor Archival na sa ilang ang annual investment plan kung na AIP alang sa ipropuner sa mayor nga annual budget sa sunod tuig na aprobahan na sa City Development Council kung CDC. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Makakasama ng itang kabaog na mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas, ani ang EXL Magkabuhay Plus Capsule. Atong gamangkon ang Optimum Health and Wellness. Pinag sa regular nga pagtumar nato niini sa kantidad nga 20 pesos lang nga matagkapsula ang kunan ni mo may galang benepisyo o mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaban, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, og vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang ginuo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ning mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Ato na check mga sa kasamang Julius Balili. Yan natin winner ka na buntaga. May ka nga makadawat o paripay. Gikan din sa niway HP Aramid Cebu. Paldo-paldo ka na buntaga. Kasamang Julius. Good morning, guys!
5: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Ken! Good morning, Cebu!
2: Kailangan din.
6: Oh.
2: Yeah, pila ka mo kimong apo? Ah, anak de, anak.
6: Ay,
2: ulitaw
6: po.
2: Ay,
5: ulitaw.
2: Ah, ato ni ipanawagan, ganahan ka o ga makauyab, makaasawa unsa man?
5: Ipanawagan, uragan.
6: Asa?
5: Ikaw manawagan ka, ako si Boy.
6: Ako si Boy Delgado.
5: Ulitaw.
2: Ulitaw.
6: Nangitag uyab.
2: Nangitag uyab.
6: Nangitag pa.
2: O saban, ako'y pangutanan nimo, mahimo pa. Mahimo pa ba?
6: Kaya pa eh.
2: Hindi pa lang ako nimo, boss. Pwede pa di ayo, kaya pa di kayo, sa sintaan niyos na ha. Pila ka mo kuyab nimo sa una?
6: Ah?
2: Pila ka mo kayong uyab sa una?
5: Pila ka mo uyab? Sa una?
6: Duara
2: na. Kanang mamatuni mo ma... Kanang mamatuni mo maasawa?
6: Awalay.
2: Wala na, minyo na saan?
6: Sa buhi.
2: Ha? Ginahan ka, taga-atagang uyab?
6: Ha?
2: Ginahan ka, taga-atagang uyab?
6: Walay.
2: Ginahan ba ka, nga taga-ataga?
5: Taga-atagang uyab.
2: Ay lang sa'yo. Boy!
5: Lindot mo nang makauyaw ka, basig ikaw buhay on.
2: Boss boy!
6: Matiguan, edad na.
2: Ah, boy!

0: Pag-capsule, ang pinakapuso.
1: Sa'yo ang mag-capsule. Oh, si Ami, si Ami. Si Ami pa. Sayaw, gana. Oh, mag-exercise ba? Oh, bagay mo sayaw. Statay mo, kung ano nga pa ni magka-uya, binalag. Bakit ang ganin ng kala, Ron, ha? Pa-uya, ganin ni Ron. Ah, wala ba tayo oras, may kala, sa kanda lang, sa ganito mga, okay na, Nems, okay na, Nems. Para mati ulang sa kanan lang, sa ganito mukhang poro sa Cinema HP, alam mo po kami ng mga ting balita.
0: Kirain ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tulong sa samang takna o sa samang sibiyanan. At ang ngayon sa kasamang attorney Rafael Fernandez Manyo, kamasarun ka rin na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot, patangan ang tanan, dahil kang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Ura sa DYHP, RMN Cebola Size 13.
0: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
8: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya. Sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South. Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
8: Straight to the point.
4: Kinanigipo niyo po sa kanagad sa kanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. May pa rin makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamay higala nga Martes o gapit sa 22 na. Buwan mga higala sa September tuiga 2026.
8: Straight to the point.
4: Sa gihapon natagantag pagtaka ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
4: Nagunas to may sugutanan karong nga buntaga mga higala, face to face nga klase sa dakbayan sa Sugbo ug ubang mga lugar sa Metro Cebu, pabiling suspendido karong adlaw.
8: Straight to the point.
4: Hangtod kagabi, monitoring sa air quality sa EMB nagpabilin nga very unhealthy ang hangin sa Metro Cebu.
8: Straight to the point.
4: Ato sa ninggi una, mga sukit ni Paminaw, samtang wa pa mahinayak ang mga kabataan. Napas mga panimalay ang mga bata. Wa pa makahinayak o kanto sa eskwilahan, no? Una na itong announcement, mga sukit ni Paminaw, sukad pa kaganina sa tulumanon ni kasamang Arnold Bustamante. O Inday Ken Galania, nga way klase Inday Ken, gumikan sa haze gihapon, mga sukit ni Paminaw. So, ang mga bata, napas mga panimalay, di pa makalarga sa ilang mga padung sa eskwilahan, pugnin na ninyong daan, nga dili makalarga, gumikan kay way klase. Gumikan mahigala ining haze.
8: Straight to the point.
4: Pag-aron sad nga di mahinayak, mahigala paghatag sa baon. Pagkagadrobotaga mga higala kay kumahatag na ang baon, lisod ng bawion. Agi kato katawa mga sukit di Paminaw nining kabuntago. Pero sa tikas bahin ang Osaka dili ta makakatawa nga balita may gala gumikan kay laing big time oil price hike. Ipatuman sa mga oil companies sugod karong buntag.
8: Straight to the point.
4: Ang presyo sa diesel musaka na sab og halos 8 pesos. Jesus Ginoo ko. Ang matag litro gasolina halos 5 pesos og ang kerosene kapin sa 6 pesos ang matag litro.
8: Straight to the point.
4: Sa bintang taon taundangan ini mahigala sa dagkong problema. Mao ni ang dagkong problema ng atong gitubang karon. Ang problema sa ekonomiya, mga sukit ni Paminaw nga matag Pilipino. Grabe mga higala ang kasinatian ni ini mga panahuna karon. Grabe mga higala ang kadako ni ining maong problema mga sukit ni Paminaw diin matag Pilipino na kasinati mga kahigalaan. Ubay-ubay ni mga higala mga problema hagyod, ha? Oga numero uno, may gala kinig yung ipikto ini karong pagsaka na sab sa presyo sa gasolina, presyo sa lana. Kay kini mga higala, doon na may domino effect. Lain pang problema ang flooding, mga sukit ni Paminaw, mga pagbaha. Di apay depression, mga sukit ni Paminaw. Problema nga na yung mga mamusil sa eskwilahan. Di apa mga higala, yung mga krimen nga lain-lain lang. Grabe kadakong problema. Inautunta nga matutukan sab ni sa administrasyon.
8: Straight to the point.
4: Di lang mga higala ang project sa administrasyon ang pagtangtang ni VP Sara. Ay matutukan mga higala nga unsaon pagtangtang mga higala o di makadagan si Sara sa 2028. Ingon man mga higala ang paghukod sa mga allies, mga kagilaan sa mga Duterte. Kung doon ay mga saala, gukura ninyo. Pero ayaw po o kalimti in town ang nagunang mga problema sa nasod. Labi na ang kagutom karon mga sukit ni Paminaw. Labi na kining presyo sa gasolina nga sige gamahal. Wa pa gyud in town kato mga measures nga atong gisgutan kani adto in Deakin. Labot mga higala sa pag kuha sa mga taxes unta. Ani ining mga presyo mahigala sa gasolina.
8: Straight to the point.
4: Sama sa atong giingon nga dito sa Vietnam, mura lang mga higala wa nila ma-feel. Gumikan kay ang gobyerno mga kagilaan mi intra dayon. Pinaagis paglaslas mahigala sa mga excise taxes, mga VAT o uban pa mahigala mga taxes nga naasama sa ato mga taxes. Ang diin na gipangtangtang diha mahigala sa gasolina.
8: Straight
4: diha
8: to the
4: sa
8: point.
4: Mga produktong petrolyo. Ang ato, wagyan taon mga sukit ng Paminaw.
8: Straight to the point.
4: Unya na ito, paghinam-hinam pa, daghang kwarta mahigala, tuwa na punta sa mga malita. Ita ng sitwasyon na mga kagilaan. Nakatarik pagtagad, rabutaga sa atong pamanuban o sab, nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
4: Samtang Cebu City Hall ni Patuman o balik sa 4-day work week, subay sa cost-saving measures, taliwa sa padayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo o nasinati ng mga rotational brownouts.
8: Straight to the point.
4: Ayon pa yun rotational brownouts mga kagilaan. Problema mahigalas power, sab.
8: Straight to the point. Nakatarik
4: pagtagad, rabutaga sa atong pamanuban, nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to
4: samtang
8: the point.
4: Sa kauluhan, opisyal sa Securities and Exchange Commission na konsek, gipresentar nga testigo atol sa ika-20 city na kaadlaw sa impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point.
4: Ibutiag nini nga si Vice Presidente Sara Duterte nagpabiling sakop sa Board of Directors sa usa ka kumpanya hangtod sa 2025, pipila katuig human na pili isip Vice Presidente sa nasod.
8: Straight to the point.
4: Atong huwaton may gilang cross-examination usab sa dipinsa ini mga kagilan pero kagahapon maghisgot na korporasyon mga higala di na kayo relatable sa mga masa indekin. Medyo laay kayong hearing kagahapon. In fact, si Senator Presiding Judge Chis Escudero sa tibok adlaw, tibok buntag indikin niya puting laayan. Ingon si Chis, humans paniod to ha. O doon na ba'y exciting na po na niyong ta? O break sa tag-lunch, o niya in-out niya, nagbalik na to, itong exciting na po. Ay mura mag-boring kayo. Agi talaga to, katawa may galagawas ka mga tao, mura gilaay na sa impeachment. Samot na ang topic kagahapon, kaya nag-isgot about o corporations in the kin. So kanagwa nga korporasyon, may galadili kayo relatable sa masa, ha? Labi na kay kung mag-isgot ko ng korporasyon, nag-isgot og laing tao, juridical person ang atong gisgutan.
8: Straight to the point.
4: Medyo dili kayo relatable sa masa. Labi na mag-isgot ang mahigala mga stockholders, mga incorporators, corporators. Kanang mga butanga, mahigala medyo dili ka-relate ang masa, ana. Wa mang ganit maka... igo na kabati may galaga corporation pero sa operation sa corporation dili kay relatable. Prangka lang pag istorya baday. Dili siya relatable ngadto sa masa.
8: Straight to the point.
4: O na medyo laay mga sugit ibo mino hasta si Senator Presiding Judge Chis Escudero miingon nga medyo laay man inigbalik na to magpaniod to ha kanang exciting na pod niya mga pangutana. Ato lang agi to katawa mga sugit ibo mino tagan tani pagtagad rubutaga sa atong pabanoban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
4: Unya ang ato sad mga higalang paghatag o pagtagad, ha? Labot mahigala sa ilang plano. Amot madayon ba gyud og mapahunday kay ingon mo to selection mura kinahanglan tag time nga taas-taas pa ni. Pero basig lagi gyud idayon og mag-voting na sila mahigala nga paus-usan ang threshold labot mahigala sa number of votes unsaon pagkonbikto si Vice President Sara Duterte ugma nang schedule.
8: Straight to the point.
4: Ato padayon pag-isgot sab karong nga buntaga mga kaigalaan sa atong pabanoban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
4: Gikan sa 16 votes, gusto nilang paus-usan mahigala, ha? Madayon ka ni ugma or dili? Ato ni hatagag pagtagad sa mga sukit ng pulino. Kiniguban pang mga isgitanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dayal sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
2: Hey! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko sa ka-karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likayi ang dialysis sa ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
7: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mga kasama ug mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo ug tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun ni labian.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
15: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
14: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
15: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
14: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galasay sa imidya na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
10: Ato sa Dawaton, may galang report karon sa kauban on board sa patrol ni ang mga higalay suspects pagpusil patay sa karbon na dakpa na sa kapulisan. Paminawang taon na ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
16: DYHP. RMN Report.
17: Radyo man, Attorney Rufiel, nag-iti na karon ang suspitsado sa pagpamusil patay niya ito ni Aging Kadlaon niya sa may interim building sa may Carbon Public Market Barangay Ermita ng Dakbayan sa Sugno. Ang suspitsado na andaba na sa kaso niya murder mao si alias Ronron Bansagon Gipugnan sa kapulisan ng edad ni 30 anos sa sitio Pig Dindor, Barangay Ermita. Patay on the spot kini maog biktima nga si alias Ronaldo 41 alias silingan sa biktima matod sa kapulisan niya personal na away may usap sa gitan-aw nga motibo kung ano nga gipusil sa suspect kini maog biktima. Kasama mo sa RNN Patrol by Speed Pilot this is naman po kanyang Radio Man Olauro, DYHP, Tata RMN.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radio Boy Nationwide!
10: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. At pagtagad bahigala, kinitunduga, may sigutanan, kanututod, standby, humanlabang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 6:31 na.
19: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
0: more than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
20: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
19: Worth it?
20: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
21: Glow, Pond's.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 24 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Unya karong adlaw na bagay po impeachment dai no na maghapon roy kwan kay mag cross examination ron. Gahapon gipresentar tong taga SEC mga sukid tigpaminaw may labot sa kini mga korporasyon mga higala nga giutingkay mga sukid tigpaminaw pero sa ako nagingon medyo dili siya relatable sa masa. Ang pinaka relatable sa masa mga higala nga articles of impeachment katong article kwan article 4 and again nga grave threats nya tuwa dito may galang inciting to sedition kato kinini ang relatable sa masa. Ikaduhang confidential funds relatable gyapon sa masa pero wa lang kaayo mga higala lagi mapresentar sila Chika o Sinulasco unya karon kinini ang unexplained wealth kato tas Ramil Madriaga kung ilang ipresentar pero mo lagi na kung ilang ipresentar medyo alanganin ang prosecution mga higala himoto ipresent Ramil Madriaga no. O ginatong i-present, gantutong siya i-present sa Article 1 day, gantong sa confidential funds, kay ingo man siya nga siya nag-distribute sa kwarta, sa confidential funds. O man lang i-dayon. Pero sa ako na nang ingon, kung ilagot itong i-dayon sa Madriaga, medyo maalanganin sila, mahigala. Kay sa Madriaga, ang ilang theory, mga kagalaan, nga ilang gisaway ugmayo si Sara, kay ang kinini ang confidential funds na gasto within 11 days. Ha? Pero sa Madriaga, siya din siya ipasulti, nagasto man within 1 day. Muragwa na magkadima. O to, mas may tatong na-present na to sa Madriaga kay at least doon na ba ikon ba? Nga siya mo'y naghaton, ana. Medyo kwan tato. Mas aligil ito to, pero wala naman i-present. Ambot nila sa, dili po sa kwan, unexplained wealth, di gapon ma-present ni. Although sa ako nang giingon, kung pag-evaluate sa prosecution nga ang maong witness makadaot nila, dili na lang na nimo idayon o present yun. Kay lisod man. Anyway, arin na lang daugon may gala sa numero. Tanaw mga kaiglaag ang ebidensya medyo lisod, arin lang daugon sa numero, paumsan lang may higalang numero. So gahapon, ika-27 na kaadlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, ika-27 ka-adlaw times 25 million per day. Matod pa ni Lacson, mahigala o niwin Getsalyan, 25 million ang gastuhon kada adlaw sa Senate. Sato pa doon na 625 million ang nagasto mahigala ni ining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
3: Straight to the point.
2: So, ang mas labing mahinundanong isgutanan, ari na lang yun mga higala sa numbers game. Kay kinigod unta mahigalang klaro kayo mga sukit ipaminaw nga 2/3 votes of all the members of the Senate. Karon mahigala ang members sa Senate, 24 man. So, ang mugawas nga resulta in-compute ni mo is 16 gyud. Dili ba na mahigala changeable ng 16? Constant baguna ang tubag dili. Kaya lisod kayo ng misleading kayo mahigala mga dili, ba na pwede nga 16 constant tinuod na, dili na constant. Kanang 16 mausab-usab na. Depende sa base, kung mausab mahigala ang atong denominator, mausab yun ang resulta sa kinini ang sa answer na to, no? Ang formula, 2/3. Muna yung formula of all the members of the Senate. So, sa pagkakaroon, ang members sa Senate, 24 man, mugawa 16. Nan, kung panalitan ang members sa Senate, 20 na lang, ang mugawas, ana, nga rin na sa 13 something. 13 point something, no? Mausab siya. Pero kanus aman mausab ang number of senators? Kanus aman mo create og valid vacancy? Mo create siya may gala kung dunay mamatay, dunay mga higalay mo resign, o dunay matangtang. Maura na, ang makakreate mga higala og vacancy nga maibanan ang number of senators.
3: Straight to the point.
2: Muna nga niingon ko sa mga Amici Curie, nga giimbitar mga higala dito sa impeachment court, ang pinaka-sharp, silang tanan, with all due respect, ha? Bulos to mga banggiitan, with all due respect. Pero ang pinaka-sharp, bisan pa man sa pangidaron, Kinislap, labi na sa mga bata-bata pa ni Pulos yung mga bagiitan, pero karoon ng katigong-tigawang nagod. Malagmit, mahigala, medyo doon ay kuha na gamay, no? Pero ang sharp gihapon mahigala kayo kini si Justice Ascuna. Ni ay pangutana si Senator Chis Cudiro nga matistingan gyud nga makaingon gyud ka nga inana ka sharp si Ascuna dai. Ha? Kay bisag usa og lipat-lipat mahigala tagaan og hypothetical question tubag man gyud. So lahi ang tubag ni Ascuna sa pangutana ni Lacson nga kung dunay siyam ka mga senator judges, senators ilekin nga na stranded sa Iran. Wa mamatay, wa mo resign. Wa matangtang. Unsa may mahitabo kung 15 na lang ka mga senators ang mahabilin. Dili na makakonvict kung 16 yun ang conviction. Lahi ang tubag ni Ascuna. Na, di na yun. Kaya nga naman, mo na'y price to pay. Kaya ka na internal naman po na mahigala nga rules sa Senate. Actually, kung mahimo ang rules, ang Senate o rules in the Kenya, pwede mag-zoom sila, pwede man. Ha? In fact, kana ganyan mahigalang online trial, ginagamit man na karon. Labi na itong pag-COVID. So, more on internal nga rules mahigala sa Senate. Gusto lang po sila mga senators nga di yun pa-apilo nila katong wa diha mga sukitig paminaw. Ha? So, lahi ang tubag ni Ascuna kung na-stranded ang senator judges. Pero lahi ang niyang tubag sa hypothetical question ni Chief Cudiro, wag yung malipas sa Ascuna. Kung ang pangutana mahigala ang senator judges, siyam ka mga senators na matay, lahi ang tubag ni Ascuna. Nga naman, valid man mga kagalaan ang vacancy. So, wa malipat o niya. Pag ingon pa nga, kung panalitag, dusin na lang yung mahabilin dahi. Wa na. Di na ka, dili na makado business. Because wala na kurum. In anak ka sharp, si Panganiban, with all due respect, pag ingon niya, K24 kayo, pwede yan. K20 kayo, pwede yan. Ang tinuod na, pwede. Pero pag ingon niya dahi, K2 na lang kayo, pwede yan. Di na. Nga naman, wala na yung kurum. Mga duhan lang mo kabog senador. Imo konbikto. Wa na impeachment doon na lang mong kabuo. So di ako kaingon niya ma-sharp gyud si Ascuna. Ah, pinaka-sharp mahigala nitong tulo mahigala sa Ascuna. Niya question ni Chief Cudiro ha aron niya matistingan na to. Ah, nga nganong asagikan ang akong komentaryo mahigala sa akong pag-evaluate na. Okay, ato nga paminawon. Sige dong names.
4: Just three interjections from the chair. I have a theory that you bring everything in its absurd point so that you can test the theory or doctrine. So I will do it both sides. Justice Ascuna, natanong po ni Senator Lacson kanina, paano kung siyam ang nagbabiyahe? Tanongin ko po, paano kung siyam na senador ang namatay, 15 lamang? Ibig sabihin po ba nun, patay na titik at letra na ng batas ang impeachment? Makabuluhan pa ba na mag-impeachment ang Kamara? Alam naman po nila na wala pang special election na pinapatawag. Hindi rin naman po mako-convict kung talaga nakabase yan sa 24 ang all members. So habang kulang po ba at habang sobra sa siyam ang wala at hindi makakaboto, patay na letra po ba yung pananagutan sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon sa pamamagitan ng impeachment? Dahil syempre, nandun pa rin naman yung binanggit nyo, di ba? Yung kasuhan sila ng, sa korte, mag-forfeiture. Pero yung provision na yun, ng pananagutan, patay po ba? Patay na titik ng letra ng batas na po ba yun?
5: Napakabilis po kayong magsalita.
4: Ay, sorry po. Dahil po, dadaling ko po sa ekstremo yung punto. Kapag kasam na miyembro ng Senado ang pumanaw, sabi niyo po kasi pag pumanaw, hindi sila kasama. Ibig sabihin, hindi na po makakarating ng 16 ang boto o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Habang hindi po ba napapalitan yung mga pumanaw, dead letter law yung provision ng impeachment sa saligang batas kaugnay ng pagpapanagot ng tiwaling opisyal sa pamamagitan ng prosesong ito.
5: So, supposing 9 members perish in a plane crash, ganun ba yun?
4: Opo.
5: Okay, so you have 15 left. And insufficient to reach the
4: two-thirds
5: necessary 16. But the situation has changed because if 9 died, there are only 15 who are left. So when you say all members of the Senate, it means 15. 15 are members, not 16. 16 is not in the Constitution.
4: So it's 2/3 of 15.
5: 2/3 of all the members. If all the members are 15, then 2/3 of 15 can convict, in my view.
4: Okay.
5: As long as you have a quorum.
2: Pause. Ibang kaan na pagkatubaga, day. Lahi lagis kang lakson niyo sa, the situation has changed. Kabantay na ba? Shot, God. Kabantay sa question ni lakson o question ni Chis, the same. Siyam ka, senador, na-stranded sa Iran. Lahi ang tubag. Kaya na-stranded naman di man siya makakreate og vacancy. Ang pangutanan ni Chis, kung namatay ang siyam ka, senador, the situation has changed. So, 15 na lang. When I 16, because 16 is not in the Constitution, yes, correct. So, 15 mo, kurom siya. 2/3 of 15. Maka-convict. So, nausab ang iyang denominator. Ha? Klaro kayong explanation ni Askuna. Kaya ang uban mo kung mahigil lang i-mislead ba nga, mausab na. Of course, mausab. If there is valid vacancy. Ha? Ang atong isigutan, when can there be valid vacancy? That's the big question. Ha? Kana na imong presuho ng mga senador, is there a valid vacancy? No. Wala. Tulo mga higala or upat ang ingon ni Askuna, mamatay. In fact, nanas constitution, of course, mamatay. Doon ay vacancy. Number 2, may resign. Number 3, expulsion. Gi-remove from office. Number 4, permanent mahigala nga incapacitated ang usa ka senador. Other than that, wala. Appeal sila sa kwintada. Why? Because otherwise, iyang gi-explain kagahapon nga itong hisgutan, imong i-disenfranchise ang mga tao nga naa sa likod ining mao mga senador. At ipadayon na, inana ka sharp mahigala si Askuna gitistingan og hypothetical question ba? Og sa Pusil Panis College of Laws, Askuna gyud mo oy grabe kay mo dag tubag mga pintok mga sukit ig paminaw. Gawas nga kwa nasa iyang fingertips ang balaod siya gyud nagsuwat anang maong Article 11 sa Constitution nga naghisgot og impeachment. Mo na dihay nahimo niyang credible sensible sa tanan ang nag-imbitar. Standby humalamang sa pipila ka pahinomdom. At untak na la size 46 na.
6: Care time.
7: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
8: Okay, so nga nagka-kidney stone mo ka og UTI.
7: Sa sige na ko ka og parat, nainom na kog soft drinks og sa junk food.
8: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
7: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na pud ang akong pagpangihi.
9: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
13: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary ang nagpaabot kalatong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
15: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
16: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot, suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto, suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: Apo, katali lang. Nagalibot akong panaw. Matumba ko.
18: Lolo, lingkod sa ta.
6: ng luspad man kaayo ka.
18: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves, makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala 50 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Atong balikan may gala man akong giingon sa akong pag-evaluate may higala. Wa man si Davide dito mga sukitig paminaw. Dito pa si Davide, may bawaan na ito, may galag. Unsa pa ka-sharp si Davide until now. Kaya ito mo na sa question and answer, may bawaan. Umuhimo man sa position paper lang dito, gisubmit, di, sige lang. No, but, nga ito sa Q&A, hasta ganis puno, may galag, makita ni mo nga, a sharp gihapon si puno, mga sukitig paminaw. Pero ako'y pagladuhon sa skuna, ginumber one, ito. Number two, may galag si puno. Katos panganiban, medyo di lang totohok man, mga higala, kay Kuan Magod, kinini ang nisulti siya, may gala na jet lag palagi po taon siya. Ah, muna nga gusto siya mo pa uli. Ah, di kalas 3 na buundang na siya. Pero ato lagi po pasalamatan niya ni Sir Gapon siya sa iyang opinion. Ah. Di ka pa ito nabiyahe sa panganiban na yun. Di ka pa nabiyahe niya bay pagtugpa sa aeroplano. Di pa ditso na dito. So, na jet lag taon to. Ito na yung tagag-pagtagad, may gala. Di pa sa unahan na, unsa ka-sharp mga kagalaan si Askuna, nga kaingon ko. Bisa ka mga naminaw na ito karun. Mga naminaw na ito karun. Ah? Dili sa ingon nga ko ni akong analysis. Tarungon niyo pag-analyze, may gala. Tarungon niyo pag-evaluate. Di mo makita yun, unsa ka-sharp, may gala sa Askuna, as compared sa uban, ha? Di pa akong duga nga hisgutan nun. Para ma-point out na ito yun. Pero dili pa, may gala, ako sa gitse karun ang Shell gasoline station kay pati mahala rong adlawa. Eh, ginoo ko mo ni ato mga problema ron. Dakong problema mga higala sa atong katawhan. Kining lain na po nga usbaw. Sus, daku, ano ba day? Ang usbaw. Ato i-check sa ang Shell gasoline station to karon si kasaman Jane Gallardo alang sa atong situational report. Yes, kasaman Jane?
1: DYHP RMM Report.
19: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, murag daghan na sigurong gasumpa aning adlaw Martes, Attorney Rufiel, nga di na maabot or di na lang ni maapil sa ato ang semana, kay murag maumani ang tingtangutbok sa ato ang mga drivers. Kay karon gani, ni saka na po ang presyo sa ato ang gasolina o diesel. Ingan man sa kerosene, Attorney Rufiel, no? Ato nga agi-agi.
2: Murag mag-uulta basta Martes na kasaman Jane, murag mo na ni ang misteryos sa kasakit. Paita.
19: Na timing gyud, misteryos sa kasakit gyud kaysa mga Attorney Rufiel. Gani, ni ato mo sang semana, ako po nga gi-cover ang pipila ko mga gasoline station risdak mo yan sa Cebu man sa kapot ang presyo. Karon lain si mana na po natin ni Rufil mo na gaino no wala ganita na kaugot sa isaka na po balik. Karon gani ang ni Rufil ato lang din ipakita kay wako man nila na humano butang ilang presyo din sa Shell.
2: Oh, kana, pakita be.
19: Tumag sa kataas na sa presyo ato ni Rufil. Wala na nila nakuha sa ilang monitor. Ang ilangan na lang paagi ani, naghimo na lang sila og tape after Hero Phil. Ilangan na lang kani gamit electrical tape. Ilangan na lang ning putol-putol attorney kay para masud ni diri ang presyo. Nya mas maklaro sa ato ang mga drivers in town ang mga magpagasolina din ni Atty. Hero Phil. Wala pa nina buman si sir og pang butang sa kwan kay di manual naman lang dibinil Atty. Phil tungod sa kataas. Kaya na itong dagaan pagkagad ang ilang presyo Atty. Phil kay niya dako-dako rabaw sa kakaruna babot rabaw niya dito sa hapit di gusto o singko Atty. Phil atong tagsa-tagsaon na ang kaning ilang fuel save diesel pag niyagin si Mana Atty. Phil na alang ni sa 94.90 niya karon kay ni isa naman ni sa 102.70.
2: Jesus, ginoo ko.
19: 7.80 Atty. Phil. Kung ang finish line 100 Atty. Phil kaninga sa fuel save diesel sa Shell, murag sobra-sobra na Atty. Phil.
2: Nilapas.
19: Nilapas magiging sa 100. Oh, nilapas magiging Atty. Ang kaning ilahang Shell V Tower nga diesel, pag-iagi si Mana Atty. Phil kay nabot din siya 100. So 100.30. Karon, kailisa ka naman po Naabot sa kisya 108.10 at ang Europeel. Moraga, bugat-bugat sa mga gininga presyo, ginin tao na tayo Europeel, alang sa ato ang mga drivers. Yari na sila ang fuel seed gasoline, 85.50 ra pag niaging simana karon kay ni saka man ni siya og 4.80 at ini rompel or hapit gid 5 naabot na gid siya 90.30 ang ilang Shell V Power gasoline

0: 94.80. Ang ilang Shell V-Power rating, 94.60. Pag niyagi si Mana, karon 99.40. Kaya nisa ka po ng 4.8. Atty. Rufil, kung sa gradyo pa rin sa mga estudyante, marag malipay ita kung inani atong gradyo, Atty. Rufil.
1: Oh.
0: Kaya pasar mang gigayo sa Atty. Marag baka kang hambog pagigani sa atong ginikana na nagko kayo sa gradyo. Pamatoon na nagkaroon kitang skwela, pero ubo atong basihan ng precious gasolina, diesel, Atty. Rufil, marag niyo maayo share, Atty.
1: Rufil. Pait. Bakaut ang dili katul.
0: Dili ako dili katul. Masa na gayo nila makuot. Ang dili pwede makuot. Dapat dyan. Maski ang imo ang simsilyo. Makatong dito. Dapat rin naman sa inyo. Ate ni Rufil. Maakil ang kuha. Tungod. Kay magdaginot. Gita ate ni Rufil. Wala na kumpara. Gininata niya ate ni Rufil. Na maglain-lain. Gidayin yung mga inunani. Murag laki. Inconsistent ate ni Rufil. Inconsistent. Maayo na sa sugod.
1: Hugot na.
0: At ang mga sir, very okay. May ragit na sugod. Naigwa sila kay Nirfil kay mga laki man dyan. Sir? Very sugod. Lang ka ng DYH kay Evan. Kumusta man ang inyong kwenser nga? Murag dingaw-dingaw man ato at ang balay ron, sir.
2: Bato na mong.
0: Ah, gabi. Dagan na
2: po. Ah, busy yung gabi mo.
0: Ah, gabi.
2: Karoon namin nyo.
0: Ah, okay. Mas busy gabi.
2: Okay naman sinal.
0: Murag na pa nang yawa ito gabi, sir. Kay medyo gamay-gamay pa. Karoon na po mong good kayo. Saka, sir, no?
2: Pero,
0: ganyang buntag, ninyaw na po kayo, sir?
2: Ninyaw na kayo. Buha naman. Mga anil. Saka naman ang buwan.
0: Oo, nisyo. Malasay, sir, no? So, karoon, sir. Wala na dito nakita din niya, sir, Israel. Sa may cell nga nag ay natin nakita gani ha pila ko mga motorista nga nihapit din ni ate ni Rosie gani dapin ra gid gani kay sa kalsada din ni nga kali main road jud pero sa atong mga nakita karon din ni wa na gid din kay nang hapit ate ni Rosie tungod sa kataas na gid sa presyo ato pod ni susiho na kay niya uban pod nato sa mga gasoline station dinis dakbayan sa Subo aron po ato ma-compare kung musta po ang ilang presyo bisag di na gid maayo kay ni isa man gid ni Atty. Rufil ato alang gid gihapon tagaan og pagtagad mo na ang atong update Atty. Need gikan dinhi sa may Shell gasoline station sa may Anastasia Street ang dakbayan sa Subo ako ang inyong radyo man Jane Galliardo DYHP tapak Parliament.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat kasama Jane Galliardo sa mong report. Kaluoy taon mahigala ning atong sitwasyon. Oy, ha? 8 pesos day, ang sa diesel. Sus Ginoo ko, pangilog-kilogan man ta ining kalakiha mahigala. No, unya ang gasolina, grabe mo ni ang atong dakong problema ang atong gitubang karon. Matagtao mahigala nga maka-feel ini. Kini facts ni ha. Kay dili ni akong himo ng reporta. Tuay atong gipadang reporter dito para maklaro gyud. So mo ni ang dakong problema nga dapat unahon mga sugid di paminaw, man ang iuna ron mahigala, ang project sa gobyerno ron, mga sugit di paminaw, sa pagtangtang si Sara. Kay karon mga higala, sa pagtangtang, di makadagan. Ha? Ika 27 ka adlaw god, pila naman ika 27 ka adlaw, 675 million pesos. Ang gasto mahigala, bahala na lang ang gasolina niya, bahala na lang magbaha na niya. Basta unahon nila mahigala nga masiguro gyud mga kaigalaan nga matanggal pagka vice presidente si Vice President Sara Duterte o di na makadagan sa 2028 nga eleksyon.
3: Straight to the point.
1: Unya ang kini pong mga iya mga kaubanan mahigala karon gani do na mahigala i-file nga kaso dai si file ang kaso mga Villar na sad. Mark Villar, Camille Villar, apil pa si Manny Villar og si kuan? Cynthia Villar, ha? Si Ruben Padilla, pasakaan sa kaso mga kaigalaan. Unya ang mga kaitano, pasakaan kaso, mahurot na ginis nagpasakaan kaso. Arang-arang na itong Ruben Padilla mahigala kay Obstruction of Justice, bilabol na ba na? Ha? Bilabol na ba na kang Ruben? Pero kining uban,

0: nigpasaka Gaso mahigala og mga plandiri pagpasaka ni Gaso aron nga di gyud makagawas. Aw, paminaw ko, duda ko murag si Amy Marcos sa siguro mahabilin ini. Asaka ang mga graft charges ana no? So, unya inyon dayon nga duwa makatambong kay sa unta man nga namay mga kaso ina na no? Pero kini magod mga higala inani ang katawhang Pilipino na sayod man, ha? Muro ba lang kanang kon mga pila na nahabilin nga mga senador nga makatambong dito, sumunang paus-usan gyud. Ugma pohon adlaw mga higala, ila naman ing mag-voting naman sila. Ambot o badayon bagyo kang voting kay ningo motos lakson dai nga kinahanglan patagtaas taas nga oras ani. Muro nga langanin siguro lakson mga higala, ha? Kay dito sa kauluhan ron. Mali kina mismo si Pinky Webb sa iyang programa, ang iyang imbitar ko sa askuna, giray. Kay maniid ka, mahigala, kanang way pabor-pabor ba, maniid ka, niya ito mga amit security, pulos mga maayo. But ang pinaka-sharp, na wag yun malipat sa mga pangutana, kanabitong, ang balaod mga higala, na internalize yun niya, isa ko'y nagsuwat sa Article 11, subisa kung saog lipat-lipat, ang pangutana ng Lacson, mahigala, kung siyam ka sinador na stranded sa Iran, unsa may mahitabo sa 15? Di na magkapadayon ng impeachment? Ingon si Askuna may galadili na wa man, wa tamay, di man magkakonvict. Kay 16 man conviction, wa man maiba ni ang 24. Pero pangutanan sis, pananglitan ka ng siyam ka senador na matay, aw, 15. Ang all members of the Senate refers to 15. So, two-thirds of 15, pwede magkakonvict. Ano man, doon na may quorum. So, pila may two-thirds of 15? 10. Pwede ba makakonvict ang 10? Pwede. Basta kay 15 members na validly na tangtang tong uban because namatay. Hypothetical question na. Gitest siya mang higala kung asa kutob sa askuna. Tubagin tanan. Ay. Dapat ha, dugang pangutana mang higala. Kaingon ka nga. Inanagin ka sharp. Tiwasa ko ng names. Ang tiwasa mang higala paminaw sa askuna.
1: Half plus one.
2: One so half of all.
1: If you have only 12 senators left, you cannot do business. You cannot do business. So if you have 15, you can do business. And you get two-thirds of that. You can convict, in my view.
2: What if 13 perish?
1: 13.
2: So there are only 12 remaining senators. We do not have a quorum.
1: You cannot do business. Because the quorum in the Senate is one half plus one. Majority.
2: Thank
1: majority
2: you.
1: Of his house constitutes quorum. Quorum is not the vote. It is the number needed to do business. Whether you are present or not, you need a quorum to be present. So if you have only 11 left, the rest are dead. Ay, hindi po pwede special elections to fill the vacancy. Meanwhile, postpone the proceedings.
2: So, the same is true kung may mag-resign na siyam. Your answer will be the same.
1: Resignation also creates a vacancy po.
2: Yes.
1: So, again, if enough numbers resign to leave less than 16, you can have two-thirds of 15, two-thirds of 14, two-thirds
0: pause,
1: of 13.
0: Pause. Makana. Ang pangutan ng Lacson na stranded, lahi ang tubag. Pangutan ng cheese o namatay, oh, you can convict. 15, two-thirds of 15. Okay. Panalitan o na-resign. Yes, because resignation can create a vacancy. Simple kayo. Anong ilamang lipat-lipat? Ha? Inana, may gala ka-sharp si Askuna. Pag ingon o 13 ang namatay, pinanalay... Dili na mo kaabot og one half plus one, wala na'y kurum. Sa ito pa, kundusin na lang ka senador, o di special election na. Ngano man, dili naman makadu business, kay dusin naman lang, wala na may kurum. Pero si panganiban isa, K24 kayo, pwede yan. Importante ang justice, K20 na lang kayo, pwede yan. K2 na lang kayo. Dalawa na lang ka senador, imong ikonbikto ang Osaka impeachable official, di pwede, oy. So, di ako kaingon nga, katong pag-ingon ang statement ni Panganiban, K24 kayo, pwede yan, correct. K20 na lang kayo, pwede yan, correct. Pag-ingon, K2 na lang kayo, wrong. Why? There is no quorum anymore. They cannot do business. Duhan na lang kabok senador, wadi lang pwede maka... padayo og business, but si Askuna may galawa, gibalipat. Ha? Bisan kusaon pa, mga sukit di Paminaw. Si Panganiban may galawa, medyo na kwanto. Pero in fairness, Panganiban, murag, na-jetlag pala gito. Ang kung sa siya, day. Na-jetlag pa siya, mga sukit di Paminaw. So, niining di pang imbitar nga mga amit security. Muna akong basis, ha? Nga nga no, nga niingon ko nga, niining tanan, ang pinaka-credible si Askuna, because siya maoy free male sa Constitution, one of the free males of the Constitution, dito gisa, si Panganiban o si Puno, wa man sila appeal sa diyang naghimo sa atong Constitution. Si Askuna ang dito. Unya, labawos tanan si Askuna, anak suwat sa Article 11, may labot sa accountability, may labot sa impeachment. Muna naka-credible niya. Sa pagpangutana sa siya may pinakasharp, wag yung malipat. Bisa kung saan pa may galaog, tuyok-tuyok sa pangutana. Nakaroon, nga nahibawaan na ning tanan, ang pangutanan dako, unsaon pagbutar sa mga senador ni ining puntuha, ilabag yung paus-usan mahigala ang threshold or dili. Ha? Ato ni tawat, tiwasog hisgot, mga sugiti Paminaw. Standby lang una, alas Alamin 55 at Manila, nga musunod na karoon dayon. Alas City size na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Bigay ang taas presyo sa diesel o paunang 7.80 ngayong araw at mahigit piso ay bukas. Kasunod po ng panibagong pagtaas, muling sumampa na sa 100 pesos ang kada litro ng diesel. Network News. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dagdagan ng fuel subsidy sa mga chuper at operator ng PUV. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr., plano nilang itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy habang hindi pa inaaprubahan ng hiling na dagdag pasahe ng ilang mga transport group.
5: Unang-una po, yung pong ating pong 12 pesos, nagrekomenda po tayo na maitaas po ito into 20 pesos. We are very hopeful po na maitaas kasi malaking tulong po ito sa ating pong mga jeepney drivers and UV Express operators. Pangalawa po, we're talking to other terminals na makapagbigay din po sila ng ganon. At yung pong toll-free discount, amin din pong inirekomenda na maisama naman po dito yung mga UV Express and jeeps na dumadaan naman po sa ating mga expressway.
4: Pero para kay Pisto National President Modi Floranda, sa halip na idaan sa ayuda, ibasura na ang oil deregulation law na nagpapahirap sa sektor ng transportasyon.
6: Kung usapin ang gusto niyang tulungan, hindi lamang ang sektor ng transportasyon, ay pwede naman siya kagiyat na maglabas siya ng isang executive order na isuspindi yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Bagamat sa isang tingin ay nakakatulong yung ayuda o yung subsidiya, pero hindi niya nare-resolve yung problema. Hindi ayuda ang kailangan ng mga driver at mga operator, kundi pagbaba ng presyo ng petrolyo. Kasi walang taysay yung usapin ng mga subsidiya kung tuloy-tuloy naman na tumataas yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa.
4: Panawagan naman ni pasang Mazda President Kaobet Martin suspindihin ang excise tax sa gasolina at diesel habang nananatiling mataas ang presyo nito sa world market.
7: Yung excise tax na inaprubahan ng law ng both houses, ang inaprubahan ng Pangulo lang dyan, kung hindi ako nagkakamali, LPG. So ito po yung aming isinulat ng formula sa Pangulo through Secretary Banoy na ipagpadal na excise tax sa diesel sapagkat talagang napakabigat ang presyo. At ito naman po ang request namin, samantalang mataas, bawasan ang excise tax. At kung mag-normalize, ibalik ang excise tax.
4: Yan po ang mga tinig ni na LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr., Pisto National President Modi Floranda at pasang Mazda President Obet Martin sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN
3: Live Report. 7 na minuto na ho nakalipas alas 7:09, mga motorista pinaghahanda ng Department of Energy sa posible pang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo nako hanggang Disyembre daw po ito. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
8: Patinding paghihigpit ng sinturon para sa mga motorista dahil sa asahang oil price hike o mataas na presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ayon kasi kay Department of Energy Secretary Sharon Garina, posibleng manatiling mataas o magpatuloy ng paggalawa itong presyo ng langis hanggang Disyembre ngayong taon. Ito ay bunsod ng matinding krisis at lumalala ng tensyon sa Middle East na dahilan kung bakit naiipit ang supply at nagpapabago-bago ang presyo sa pandaigdigang merkado. Bagamat hindi naman inaasahan ng DOE na aabot ito sa rurok tulad ng matinding spikes ng nakarang Marso, Palabo umanong bumalik agad ang presyo sa fuel war levels bago matapos ang taon. Samantala, hindi man daw magdadalawang isip ang ilang super ng jipa na tumigil muna sa pamamasada kapag sisipa pa ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo.
9: Mga 10 piso, so ibig sabihin, 95 ang diesel ngayon, 105, buti na lang gano'n. So ibig sabihin, kung nag-round trip kami ng 400, ngayon tataas, maaaring 500 na. O paano kung halimbawa ang round trip mo 500 lang, di sapat lang sa diesel. Doon lang pupunta. Kaya napakahirap po ng sistema ng ganitong bakit hindi makontrol ng ating Pangulo. Na medyo hindi naman ganun katas na dapat ang diesel kasi pag ganito ang sistema, eh talagang hirap na hirap kami.
8: Yan si Eduardo Vella, itong dating presidente ng Mabini Divisoria Baclaran o MD Bajoda dito pa rin sa Pasay City. Tama mo sa DZXL, Aramin Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa Taka.
3: Thank you Gerald, nagulat ng live. Matapos ang 4 na pisong dagdag presyo kahapon, may inaasahan pang increase sa presyo naman ng LPG sa susunod na buwan. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnel T, posibleng tumaas ng 10 hanggang 25 piso ang kada kilo ng LPG. Bunso dito ng mas mataas na international LPG contract prices at shipping cost.
10: Ang problema po sa availability of stocks ang nagiging problema na po ngayon. Hindi lang po ng Pilipinas, kundi ng buong Asia po ngayon. Dahil lahat po ng mga katabi nating bansa rito ay nag-uunahan sa pagkuha ng anumang produkto na nabibili nila sa world market price or kaya sa world market. At ang presyo po, natural, ay kasama po na sumisipang pataas. Kaya po sa pananaw po natin, ang mga susunod na mga linggo papunta po sa month of October ay magiging pataas ang presyo ng LPG.
3: Gayunpaman, nakadepende pa rin ang final adjustment sa galaw ng global market hanggang katapusan ng Setyembre.
4: Alas 7:12, 12 minuto nakalipas sa 7 umaga, sinita ng mga kongresista Department of Energy dahil sa kawalan ng agaran at konkretong solusyon para tugunan ang power crisis sa Visayas. Kasunod na rin po yan ng ilang araw na yellow at red alert sa Visayas grid. Sa pagdinig sa kamera, tinanong ni Palawan Representative Jose Alvarez kung bakit hindi na lamang ilipat sa Visayas grid ang mga sobrang kuryente sa Luzon at Mindanao. Paliwanag naman ni Energy Undersecretary Mario Marasigan, nag-shutdown din ang ilang malalaking planta sa Mindanao kaya hindi makapagbigay ng kuryente sa Visayas, habang kulang din daw ang transmission lines para maglipat ng kuryente mula Luzon grid patungo ng Mindanao grid, habang wala rin daw tinatawag na conventional and baseload generation sa ilang lugar sa Visayas katulad na lamang ng Negros Island region na dumedepende sa renewable energy katulad ng solar.
11: As you said, na sobra dito sa Luzon, bakit hindi natin matransfer? As sinabi din ni Chairman kanina, na hindi tayo makaprovide sa Visayas and then Mindanao. Ano ba talaga yung problema natin sa mga distributor utilities natin, transmission line? Sino naman sisihin natin sa transmission line?
12: Sa current setup po natin ng ating transmission lines and facilities, limited pa po yung capacity, yung actual transfer po from Luzon to Visayas. So much more po from Luzon to Mindanao. Hindi na po makakarating yun. So kung 250 pa lang po yung capacity of transfer, we need to upgrade yung ating Luzon-Visayas interconnection.
4: Sa kabila ng mga hakbang na may balik sa normal ang supply ng kuryente dyan sa Visayas grid, posible raw pong maranasan pa rin ang yellow at red alert hanggang ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre.
13: You said October 1st or 2nd week may chance na mag-yellow alert?
12: Second or third week of October po. Opo.
13: So even if the conditions are stable now, there is a potential for yellow alert second or third week of October.
12: Yes,
13: bakit
12: po.
13: Bakit po, Mr. Chair? Gusto kong...
12: Ito po ay dahil dun sa naka-schedule nating mga planta to conduct their preventive maintenance.
3: Sina Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez at Energy Undersecretary Mario Marasigan.
14: Mga balitang sa lalawigan, pito patay sa bakbakan ng militar at armadong grupo dyan po sa Special Geographic Area sa BARM. Kasama natin sa balita Radyo Manjul Dimapalaw ng RMN Cotabato.
15: Pito ang patay sa panig ng armadong grupo na nakasagupan ng militar sa Barangay Balong, Tugunan, SJ Barm matapos mauwi sa bakbakan. Ang umano'y paghahain sana ng warrant of arrest sa mga grupo na sinasabing sangkot sa iba't ibang criminal cases sa lugar. Sinabi sa DXMY ni 6th ID at Joint Task Force Central spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano na nagkaroon ng resistance sa panig ng mga akusado kaya't nagkaputukan sila hanggang sa makialam ang militar at ginamit ang kanilang mga air assets para tugisin ang nooy withdrawing troops. Na mga armado, kinilala ang mga namatay na sina Mumin Haron, Muhaymin Taib, Dangkungan Musa, Noradin Baske, Abdullah Dalimbang, Abdulrahim Dalimbang at ang Hafiz na si Mualif Indal. Sinabi ni Tugunan SJ Barm Mayor Abdul Bayan Abbas na target noon sa naturang operasyon ang umano'y nakatakas na sina Mama Lila Tanagib, Zoria Mulod at Teng Saddam na pawang wanted umano sa batas.
16: Sa Rizal, nung gabi na, they reported 6 killed the side of the armed group at may na-recover na apat na M16 rifle, isang grand rifle and other war materials. However, the next day, meron pang isang cadaver na nakita which made the casualties of the armed group 7.
15: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul Dimapalaw, Tata Carmen.
3: Police report. Samantala, pulis nag-counterflow sa isang kalye sa Lawag City. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
17: Iniimbestigahan ngayon ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang nangyaring counterflow ng isang police officer sa roundabout ng Lawag City, Ilocos Norte. Sa video ay makikita na muntikan pang masagasaan ang nag-counterflow na pulis at naging viral ang video sa social media. Ayon kay Police Major Noel Cabacungan, Chief Picadu ng Ilocos Norte Police Provincial Office, ay kilala na nila ang pulis na isang police staff sergeant. Anya ay iniimbestigahan ng PNP ang nangyari at natiketa na rin ang mga pulis na kasangkot sa viral video.
18: Ang action taken natin dyan, since na na-identify natin yung dalawang personnel na assign pala ng Lawag CPS, so nung na-identify natin, pina-explain natin sila, at the same time yung kanilang direct supervisor. And then, in coordination with the COP Lawag CPS, inisiwan sila ng traffic citation ticket. So, nung maisiwan sila ng traffic citation ticket, inobliga sila na magbayad dito sa City Hall ng kanilang traffic violation. So, as of now, nakapagbayad na po sila. And for further information po, as per directed from our provincial director, habang iniimbestigahan po yung kaso nila, titignan kasi yung sinubmit nila na mga explanation kung satisfactory ba or gawa-gawa lang. So ang gagawin muna is administrative relief muna sila sa Lawag CPS and they will place muna sa provincial holding and accounting unit. Mag-aano muna sila doon, administrative duty po.
17: Samantala, ayon sa pahayag ng opisina ni Police Colonel Jomar Labiano, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, ay magiging patas sila sa pagpapatupad ng batas at magiging modelo sa lahat. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez Natak, RMN!
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: 7:18 ang oras ngayon, mga balitang may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanatiling shareholder at miyembro ng isang korporasyon, si VP Sara Duterte kahit naupo na ito bilang vice-presidente. Ito ang nabunyag sa pagsalang kay Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director, Attorney Gerardo Del Rosario sa Day 27 ng impeachment trial ni Duterte sa General Information Sheet na hawak ni Del Rosario mula 2022 hanggang 2024 ay miyembro pa rin ng Board of Directors si VP Sara ng Metro City Chow Foods Corporation.
19: Meron po tayong provision sa ating constitution na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kanilang mga deputies, ay hindi maaring, kung hindi rin ipapahintulot ng konstitusyon, magkaroon ng mag-hold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profesyon, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest.
14: Napag-alaman din sa records ng SEC na pagmamay-ari o may financial interest pa si VP Sara at ang kanyang mister na si Attorney Manases Carpio sa 18 kumpanya. Kaugnay nito, inusisa ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit hindi sinisita ng SEC ang mga opisyal ng gobyerno na may connection pa rin sa mga negosyo.
20: Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
19: Hindi po, Your Honor.
20: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
19: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, at judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, kung i-report namin at kanina namin i-re-report.
14: Hindi naman makapaniwala si Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit walang sumita sa mga abogado ni VP Sara na mag-divest sa mga kumpanya.
20: Five, wala man lang ni isang brilliant lawyers sa team ni VP Sara para makapadvise sa kanya na bawal yan kahit na hindi kumikita yung business na yan. Bawal pa rin yan sa Constitution, Article 7, Section 13. And yet, tahimik sila. That I don't understand. It's mind-boggling for me. It doesn't make sense at all. Thank you.
14: Samantala, napansin naman ng prosekusyon na ilang beses lumitaw ang pangalang Jaime Cruz sa mga dokumento ng SEC.
21: Kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit niyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
19: Tama po.
14: Sina Private Prosecutor Erwin Matib at SEC CRMD Director Gerardo Del Rosario.
3: Kaugnay po ng balitang yan, magpapatuloy ngayong araw na ito at ito na po yung cross-examination ng depensa kay SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario sa Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sasalang na rin ngayong araw si Rendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System sa witness stand. Bahagi pa rin po yan ng Article 2 o yung hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte na abot umano ng mahigit 6 na bilyong piso. Iniurong naman ang prosekusyon ang presentation kina Davao City Mayor Sebastian Duterte sa susunod na linggo. Ito'y upang bigyang dandaw ang oral arguments bukas hinggil sa voting threshold na kinakailangan para ma-convict o kaya ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Samantala, nakalista na rin bilang testigo sa susunod na linggo mula sa PhilHealth Regional Office 11 at PNP Firearms and Explosive Office. Hindi na ipipresenta sa Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo bilang testigo ng prosekusyon.
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Senador Rodante Marcoleta walang balak na lumahok sa impeachment trial. Kasama natin mula Senado Rajuman Conde Batak.
23: Hindi na interesado si Senator Rodante Marcoleta na makilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit pa ang gagawing botohan sa paglilitis. Sa ipinadalang statement ni Marcoleta, sinabi niya na nakipag-ugnay na siya sa Senado at sa impeachment court 2 buwan na ang nakalipas at patuloy siyang naninindigan na ang pagkakatalaga kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ay labag sa konstitusyon. Malinaw niya nakasaad sa records ng 1986 Constitutional Commission na ang nais ng mga framers ng saligang batas ay Senate President ang magpe-preside sa impeachment trials maliban kung ang nililitis ay Pangulo ng Bansa. Idinili ni Marcoleta na hindi pwedeng ipilit ng Senado ang kanilang internal rules para baguhin ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Dagdag pa ng senador, ang kapangyarihan ng Senado sa pagtatakda ng rules ay pawang procedural lamang at hindi constituent. Malinaw anya na ang internal rules ay hindi maaaring mag-amyenda, magpalawak o mag-override ng mahalagang utos ng konstitusyon. Dagdag pa ni Marcoleta kung ia-adopt ng impeachment court ang voting threshold na taliwasan nakasaad sa konstitusyon at kung questionable rin ang presiding authority, ang kambal na paglabag nito ay tiyak na sisira sa legitimacy at integrity ng impeachment trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
14: Abangan sa aming pagbabalik, aligasyon na sabugbog ng kaklase. Namatay ang isang 10 taong gulang na bata sa Bukidnon, pinabulaanan ng PNP.
3: At hiling ng LTFRB na election spending ban exemption sa fuel subsidy program, inaprobahan na ng COMELEC.
14: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
0: Network News.
3: Maybundag Pilipinas sa Idupos.
14: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: COMELEC Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
2: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
0: RMN Network News. RMN Police Report.
14: Alegasyong dahil sa binugbog ng mga kaklase kaya namatay ang isang 10 taong gulang na bata sa Bukidnon, pinabulaanan ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
5: Pinabulaanan ng PNP sa bayan ng Maramag ang alegasyong dahil sa bugbog ng kaklase kaya namatay ang isang 10 taong gulang na batang lalaki. Sa press statement na inilabas ng bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon, nakita di umano sa opisyal na death certificate ng bata na pagdugo ng utak dahil sa sobrang pagbaba ng platelet count at malalang pneumonia ang kinamatay nito. Napag-alaman din sa investigasyon na nangyari ang insidente sa loob ng paaralan sa bayan ng Maramag kung saan pinagtulungan di umanong bugbugin ng 3 kaklase ang bata noon pang August 26, bagamat na-confine ito sa ospital noon pang 2 Setyembre nitong taon na nilinaw ng PNP na walang kinalaman ng insidente sa loob ng paaralan sa kinahinat na ng bata sa ospital na sinasabing na-confine sa loob ng 18 araw bago namatay sa kabilang banda. Labis naman ang paghihinagpis ng ina ng biktima na isang overseas Filipino worker o OFW at humahanap ng hustisya sa kinahinatnan ng kanyang anak. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
3: Alas 7.28 na ho ating oras, personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga naulilang pamilya at biktima ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Nagpabot ng tulong si Duterte sa mga naapektuhan ng trahedya at nakinamay sa mga magulang ng nasawing estudyante. Mariing kinundina ng Vice Presidente ang pamamaril at isinisipa sa pamahalaan ng ang pangyayari dahil mas prioridad umano nito ang pamumulitika sa halip na pagandahin ang pamamahala. Dagdag pa po ng bise na binigo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima at nakaligtas sa pamaril dahil ang kabataang Pilipino raw ang nagiging kabayaran sa kapabayaan ng gobyerno. Binigyang din pa ni Vice President Sara ang kahalagahan ng maagang intervensyon upang hindi mauwi sa karahasan ang pinagdaraanan ng estudyante.
6: Ang pinakamahalaga talaga is bago mangyari yan, nakakatch o nahuhuli o nakikita siya ng school authorities. At yung bata na at risk o yung bata na magulo yung isip niya, meron siyang alam na tao na pwede niyang puntahan, na pwede niyang kausapin bago pa man niya gawin kung ano yung mga iniisip niya.
3: Samantala, umiwas naman pong sumagot sa tanong si Vice President Duterte tungkol sa kanyang impeachment trial.
6: Masyado nang maraming problema yung mga abogado ko. Ayoko nadagdagan yung kanilang problema with contempt.
3: Si Vice President Sara Duterte.
14: Sa kaugnay na balita, mga nangyaring karahasan sa paaralan hindi dapat pinopolitika ni VP Sara Duterte. Kasama natin mula sa House of Representatives, Radyoman Grace Mariano.
7: Pumalag ang mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel matapos isisi ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyayaring karahasan sa mga paaralan kung saan pinakahuli ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, walang basehan at ebidensya si VP Sara para isisi sa administrasyon ang karahasan sa mga paaralan at hindi ito nakakatulong sa sitwasyon. Git naman ni House Prosecution Spokesman at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, hindi dapat politikahin ni VP Duterte ang insidente at gamitin ang sakit na nararamdaman ng mga biktima sa pansariling interes. Di ni Adjong malinaw sa paunang investigasyon ng pulisya na ang mga sangkot sa karahasan ay may kaugnayan sa mga violenting online application o games, at bukod sa Pilipinas ay nangyayari din sa iba pang mga bansa ang ganitong mga karahasan sa mga paaralan.
8: Maraming violence na nangyari for the last perhaps 20 years, if I'm not mistaken, no, sa ating kasaysayan. Marami pong ganyang nangyayari. Pero itong shooting sa loob ng eskwelahan, I think, kung hindi ako nagkakamali, ay ito ay pangalawa o pangatlong beses pa lamang nangyayari. But this should not be blamed on the present administration. Dahil una-una, kung magbibitaw ka ng ganyang salita, ano yung basihan mo? Ano yung iyong ebidensya? Ano yung iyong legal na dahilan? O ano yung dahilan kung bakit itinuturo ninyo ito sa ating present administration?
9: At meron pong aktual na biktima, may aktual po na mga namatay. At meron pong nagdadalamhati sa ganitong pangyayari. Sana po wag ho natin politikahin ito. Wag ho natin exploit yung pain at pagdadalamhati ng mga biktima by pointing to the wrong person or assigning the guilt or the blame to the wrong person. Upon the result of the initial investigation, meron pong kinalaman dito itong sinasabi nating mga online games. Hindi ho lang ito nangyayari sa Pilipinas, even all over the world.
7: Yan po ang mga pahayag ni na House Trial Spokesperson Robert A. Sabarbers at Representative Zia Alonto Adjong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Naka-block na sa National Telecommunications Commission ang dalawang website na tinukoy ng Philippine National Police na nagpalaganap o nagpapalaganap ng karahasan at sangkot sa grooming ng mga kabataan. Kasunod na rin po yan ang panibagong shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, patuloy ang kanilang pagtukoy sa iba pang website na konektado sa karahasan. Nagbabala naman si Ko sa mga kabataan na nagpo-post sa social media na nagdudulot ng pangamba at takot sa mga kapwa estudyante dahil may kaakulan umano itong parusa. Kahapon ay natuntor mga pulis ang 13-anyos na estudyanteng nagpost ng bantang pamamaril sa Kapingkong National High School sa Lambayong, Sultan Kudarat, Inaresto naman ang 18 gulang na estudyante sa Tupi, South Cotabato matapos ireklamo ang post nito sa social media na nagpapakita ng isang individual na may armas. Samantala, nanawagan si Interior Secretary John Vic Rimulya sa Kongreso na tuluyan ang ipagbawal ang mga website at online platform na nagpapalaganap ng karahasan na pag-alaman na exposed sa deep dark web ang estudyanteng namaril sa Bangan National High School at nakararanas din ng depresyon.
14: Sa iba pang mga balita, 7:34 ang oras ngayon. Tuloy pa rin ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa Lunes. Ayon po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, alinsunod dito sa kanilang calendar of activities kung saan September 28 hanggang October 5 maaaring maghain ng COC. Sa ngayon ay hindi pa sila maaaring tumigil sa pagdaraos ng mga aktibidad para sa halalan dahil hindi pa naman naisa sa batas ang panukalang pagpapaliban ng BSKE. Sinabi pa ni Garcia, ito ang dahilan kung bakit gusto nilang malaman agad kung ipagpapaliban ba o hindi ang eleksyon bago ang September 28 para agad ding matigil ang mga aktibidad patungkol sa halala.
3: Samantala, may isasagawang special election sa Batanes ang COMELEC. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Eman Mortega.
4: RNN Live Report.
10: Sana nga na magkaroon ng special election ng Commission on Election ng COMELEC sa Batanes kasunod yan ng pagpanaw ni Batanes County District Representative Sir Riaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpatawag na siya ng emergency meeting ng kanilang field officials para paghandaan ng naturang halalan. Sinabi pa ni Garcia na kailangan idaos ng special election hindi mas maaga ng 60 araw at hindi lalagpas sa 90 araw mula na mabakante ang pwesto. Anya, posibleng isabay ito sa barangay at sangguniang kabataan elections kung matutuloy ang naturang halalan sa November 2. Pero gitna ni Garcia, kailangan ikonsidera ang itinakdang minimum na 60 araw bago may isagawang special election. Matatanda na si Dr. Gato na chairman ng House Committee on Health ay pumanaw nitong Lunes pero hindi pa naman inidetalye ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes ang dahilan nga ng pagkawala nito. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Juman Eman Mortega, Tatak, RMN.
14: Inaprubahan ng Commission on Elections ang hiling ng LTFRB na exemption ban o exemption sa election spending ban ang fuel subsidy program. Una nang sinuspindi ang pagpapatupad ng fuel subsidy noong isang linggo alinsunod sa kautusan ng COMELEC na nagbabawal sa pamamahagi ng mga ayuda dahil sa barangay at SK elections. Ayon sa LTFRB, naghihintay na lang sila ng opisyal na kopya ng kautusan upang maipatupad ulit ang 12 pesos per liter na discount sa mga PUV driver. Bukod dito, nakatakda ring ibalik ang mga libreng sakay at iba pang mga programa sa sektor ng transportasyon.
4: RMN Network News. Network News.
3: Oy, good news, partner. Mga taga-Jensen, ha? Papansit. Nananatiling number one radio network sa General Santos City ang RMN Networks. Diba? Base sa latest 55 Blue KBP Radio Survey, patuloy po na dinodomina ng DXMD RMN News Jensen ang buong AM radio station sa lungsod matapos na nakapagtala ng 81% market share. Laki! Maging ang IFM News Jensen ay patuloy rin sa pangunguna sa FM station sa General Santos City. Dahil po sa kombinasyon na 44% market share, nananatili ang RMN Networks na nangungunang radio network dyan sa Jensen.
11: Daghang salamat ng ang kasama, number one na punta, Tatak RMN!
13: Mga kasama, muli na naman tayong nag-number one sa pinaka-latest survey ngayong taong 2026. Mula po sa aming lahat dito sa DXMD, RMN General Santos, taos puso po ang aming pasasalamat sa inyong lahat na walang sawang pagmamahal at suporta po sa aming lahat. Gayon din sa ating RMN Management. Kayo ang aming inspirasyon sa patuloy na paghahatid ng mga balita, mga serbisyo publiko, mga programa na hyperlocal para sa mga taga General Santos City. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat. RMN Jensen, number one!
3: Yan po ang dinig ni Radyo Manager Rikina Daven Borromeo ng DXMD RMN News Jensen. So muli, mga karadyo ba sa Jensen, congratulations!
14: Congratulations!
4: RMN, RMN,
14: Ito isa pang congrats. Ang magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo ay umabante po sa Men's Artistic Gymnastics Event sa 20th Asian Games. Mula RMN Sports, Niel Santua.
12: Umabante sa finals ng Men's Artistic Gymnastics Floor Exercise sa magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo matapos ang kanilang performance sa qualification round ng 2026 Asian Games. Nagpakitang gilas ang dalawang Pinoy gymnast para makuha ang finals berth sa floor exercise. Isa sa mga aparatus ng Men's Artistic Gymnastics. Bukod sa floor exercise, sasabak din ang mga Yulo sa ibang mga aparatus kung saan target din nilang makapasok sa medal round. Muling inaasahang magpapakita ng mataas na antas ng execution at difficulty ang magkapatid sa kanilang pagharap sa finals habang patuloy na hinahabol ng Team Pilipinas ang dagdag sa medalya sa torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santo Matatak, RMN!
3: Oh, yung mga pinalaki ng sex bomb. Sex bomb girls.
14: Tandaan mo.
3: Tandaan mo. Ito mga sex bomb girl members na sina Rochelle Pangilinan at Jopay Pagya. May alitan nga ba?
14: Ay.
3: Talaga naman ito si Myra Jena Sayaw. Chismis mo nga ito, Myra Jena Sayaw.
15: Usap-usapan ngayon ang umunoy alitan ng sex bomb girls member na sina Rochelle Pangilinan at Jopay Pagya. Kasunod ito ng hindi pagkakasali ni Jopay sa music video ng kanilang comeback single na Mama Mama. Sa isang panayam, nilinaw yan ni Rochelle at sinabing normal naman daw sa grupo at pagkakaibigan ang hindi pagkakaintindihan. Si ni Rochelle, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan pero case-to-case basis daw kung paano ito maaayos. Nabanggit din ito ang usapin tungkol sa pagiging leader niya ng grupo, maging ang pagrespeto ng kanyang mga kasamahan at kagustuhan ng mga ito na magpatuloy ang kanilang karera. Sa hiwalay namang interview, tumanggi si Jopay na magbigay ng direktang komento tungkol sa issue. Ayon kay Jopay, hayaan na lang daw na magsalita si Rochelle at kung saan man ito masaya, ay sasuportahan niya ito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
14: Thank you, Myra Jane. Get out.
3: Mama, mama.
14: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
3: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: Sa ato mga balita, Cebu City Administrator Albert Tan na nanghidlak ang Mayor na Sir Sival Gabobia na kini sa iyang katungdanan. Samtang nga babae nga trabahante ko sa ka-establishmento nagkabsan si kinabuhi samtang na angol ang live-in partner ni nga Langyaw, human sila damagi og daruha nito ko sa ka-SUV kagahapon sa kadlawon. Kini ang headline sa ato mga balita.
16: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
25: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
26: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
27: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
28: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
26: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
27: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
28: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
29: Available na sa Mercury o mga suking butika.
30: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kidney care time!
1: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
2: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
19: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
20: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
21: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
20: Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
22: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
31: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milk for Kids. meds. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o Newzep for Kids. Tabang alang sa kahupayan. Mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon, alas 7:49 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Ogaro sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Administrator Albert Tan nananghid na kag Mayor Nestor Archival gabubiya na kini sa iyang katungdanan. Kasama mo sa balita, Radio Man R. Eli Bolonos.
8: DYHP Tatak RMN Report.
9: Nananghid na kag Cebu City Mayor Nestor Archival si City Administrator Albert Tan nga mubiya sa katungdanan. Kinatud kag ingong gisamukan na sa mga pagsaway nga inangkon, ipinagikan kag Vice Mayor Tomas Osmeña. Una nang gihulagway sa Vice Mayor si Tan nga banga o incompetent tungod sa dedelatar nga sulan sa mga job order kon JO worker sa kagamhanan sa Rakpayan. Ang Vice Mayor request usab sa Bid Awards Committee kon back ang ipangluhan ni Tan tungod sa ingong pagduwilin ini pagpapalit og bid documents usa ka contractor. Matud ni Archival, kaya gitugutan si Tan nga temporaryo mo bakasyon sa katungdanan o temporaryo sa niyang ihulip niya ni si City Legal Officer Bricio Buholz.
10: Ingo si Albert nga, unong nga nangkuhan niyo itong paita ni kinabuhi.
11: Kasi yung may pulin niya, Mayor?
10: For the meantime siguro, butang na ko si Bricio lang muna.
11: Buholz?
10: Ah, for temporary.
11: Concurrent position niya?
10: Concurrent, ah.
9: Si Mayor Nestor Archival, malaobon hinor Mayor mo balik lang si Tan sa katungdanan, isip usa sa iyong mga senarigan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinengin yung Radyo Man Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
12: Radyo mo nationwide.
13: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus Cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay Basin Ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Alas 7:55 na.

0: Italia sa mga balita halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinahanglan ang barya o wala na kay suklian pagabot sa parcel. Pero walay hassle sa online checkouts gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure gamit ang GCash login safe. Kinahanglan og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, sigurado agad dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga perming maisulod ang imong GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Parayon ta sa to mga balita! Babae nga trabante ko sa ka-establisamento nagkabsas kinabuhi human samtang naangol ang iyang live-in nga partner na sa kalangyaw human sila gidaro sa nakatuga driver sa saka SUV kagahapon sa Kadlawn. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Patay ang 27 anyos nga babae nga trabahante sa usa imnanan human ni madaro sa nakatulugan driver sa sports utility vehicle kun SUV samtang nagbakta suban sa iyang kalibin partner galangyaw alas 2:21 gani nang kadlawon sa General Maximum Avenue sa barangay Kugon Ramos Dakbay Sugbo. Ang biktima gila nga si Crisa Jean Concha 27 anyos taga barangay Lahog sa sulod sa Sugbo samtang naangol sa bagihag ka ipon galangyaw nga si John Charles Livingstone 56 anyos American National. Ang suspitsa ano nga naanakaroon sa kustudiya sa Traffic Enforcement Unit nga mao'y driver sa Toyota Fortuner color puti, mao si Ralph Anthony Go, 26 anyos, taga Urhilio Street, Sambag 1, sa siyudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa TEO sa Cebu City Police Office, base sa kuha sa CCTV camera, nagikuha gikan sa Igil Ay sa kagamanan sa Depes Sugbo, nasairan nga samta nagbaktas ang mga biktima sa kilid sa karsada, nga paingon sa Fuente Osmeña, kanit lang sila nga gidaro sa SUV, nga miukupar na sa pikas linya. Ang SUV paingon sa kini sa Fuente Osmeña, pangingong tungod sa kahubog, nakatulog matod pa kini og mitipas kini sa pikas nga linya sa karsada og daing kabangga sa duha ka biktima nga nagbaktas. Tungos sa kusog sa dagan nalatayan ang lawas ni Kuncha samtang si Livingstone ang nalagpot sa sidewalk. Mihunong pagkadali ang SUV apan pipila ka segundo mipasutoy na kini pagpadagan paingon sa Fuente Rotunda og dito siya mihunong. Gidali pagdala sa Cebu City Medical Center ang mga biktima apan si Kuncha ang gideklara nga dead on arrival. Mihimo dayon sila ng investigasyon ang TEO og gipaubos sa alcohol breath analyzer og nagpositibo ni sa ilim nun nga makahubog. Mato ni Polis sa Lieutenant Colonel Jumar Midel, ang hepe sa TEO sa CCPO nga magatubang kasong reckless imprudence resulting in homicide o physical injury apan human magpositibo sa alcohol si Go, dugang kasong ilang ipasaka. Krimo ang kanapasan sa Republic Act 10586 kung ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Kasamtangan ni kustorya sa TEO ang driver nga nakabangga samtang nagpaabot sa kabanay sa mga biktima. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, nasayod ko nga daghan na to ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot. Sa trabaho, sa pamilya o sa adlaw-adlaw ng mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mubira nimo paubos. Mataglihok, murag dunay musamok nimo. Ubong samok kaayo, non-stop nga ubo o katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako, usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop, non-stop, dry cough o katul sa tutunlan. Tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusilan forte. Speed of relief may vary. Dextrometer